0: ang aangat ay ang handang matutong. AI para sa lahat. AI para sa masa. AI Talks with the Voice Master.
1: Welcome to the AI Talks with the Voice Master.
0: Mula sa puso ng bayan hanggang sa dulo ng keyboard ng masa. Ito ang unang radio at podcast show para sa AI ng mga ordinaryong Pilipino.
2: Ito ang kwento ng AI na abot kamay ni Juan at Juana.
0: Mga tanong mo, sasagutin natin. Mga kwento mo, itatampok natin. Dito, ang AI hindi lang para sa techie, kundi para sa taga-kanto, guro, estudyante, OFW, at bawat Juan at Juana. Kasama ang nag-iisang the AI Voice Master of the Philippines, Pocholo de Leon Gonzalez. Ito ang AI Talks with the Voice Master. Dito lang sa Radyo Pilipina.
3: Hello, great day, mabuhay. Isa na lang mapagpala at mapagpalayang araw sa inyong lahat, mga kaboses, mga ka-AI at mga authentic innovators. Welcome sa another episode of AI Talks with the Voice Master. Ang programa kung saan pinag-uusapan natin ang artificial intelligence, hindi lamang bilang technology.

buhay natin. Ako po ang inyong host, ang inyong lingkod, Pucholo De Leon Gonzalez, the voice master of the Philippines, ang inyong AI voice master. At ngayong araw na ito, gusto ko nga magsimula, hindi sa isang bagong AI tool, hindi sa isang bagong application at hindi rin sa isang bagong robot. Gusto ko magsimula sa isang bagay na mas makapangyarihan kaysa technology. Ano yun? Edi, fear. Takot. Ano yun? Napansin nyo ba? Habang mas gumagaling ang artificial intelligence, mas dumadami rin ang mga babala yan, tungkol dito. May nagsasabing kukunin daw nito ang trabaho natin. May nagsasabing babagsak ang maraming industriya. At may nagsasabing hindi na raw kailangan ng programmers, writers, artists, teachers, accountants, lawyers, at customer service agents, at kung ano-ano pang mga profession. At mayroon pang mas matinding prediction. Baka raw, dumating ang panahon na hindi na natin makontrol ang artificial intelligence. Baka maging mas matalino ito kaysa sa tao. At sa pinakamatinding version ng mga babalang ito, maaaring maging existential threat pa raw ito sa humanity. Ano ba yung ibig sabihin ng existential? Ibig sabihin, edi mawawala na tayo sa mundo. Kapag araw-araw mong naririnig ang ganitong klaseng mga balita, natural lamang na matakot tayo. Siyempre, matakot kayo. Imagine, ordinaryong empleyado ka. May pamilya kang binubuhay. May mortgage, may tuition, may bills. Tapos maririnig mo na, baka in 3 years or 5 years, kaya nang gawin ng AI ang trabaho mo. Ano yung mararamdaman mo? Siyempre, matatakot ka. At dito nagsimula at nagsisimula ang isang napakahalagang tanong. Lahat ba ng takot na naririnig natin tungkol sa AI ay talagang tungkol sa kaligtasan ng tao? Wow! O posibleng may ibang interest din sa likod nito? Dahil kapag pinag-aralan natin ang mabuti ang industriya ng artificial intelligence, makikita natin na hindi lamang technology ang laro rito. Siyempre may negosyo, may competition, may politika, may regulation, at higit sa lahat, may power, may kapangyarihan. Isa sa mga taong matagal nang nagbibigay ng ibang pananaw tungkol dito ay ang kaibigan kong si Andrew Ng. Isa sa mga pinakarespetadong pioneers yan at educator sa artificial intelligence. Alam niyo, ang punto niya ay simple pero napakahalaga. Kailangan nating maging maingat kapag ikinukumpara agad ang AI sa nuclear weapon o sa isang technology ang maaaring pumatay sa buong sangkatauhan. Hindi dahil walang risk ang AI. Meron yan, merong risk. Pero dahil kapag napakalaki na ng sobrang takot ng public, mas madaling sabihin, kailangan nating kontrolin ito. Diba? At dito nagiging interesting ang usapan. Sino ang kadalasang may kakayahang sumunod sa napakamahal at napakakomplikadong regulation? Maliit bang startup, independent researchers, mga estudyante, mga university laboratory, mga open source developers, o malalaking technology companies na may billions of dollars. Imagine natin ito. May isang malaking kumpanya na gumastos ng billions of dollars para gumawa ng advanced AI system. Tapos bumili sila ng napakaraming processors. Yeah. Nagpatayo sila ng mga data centers. Nag-hire sila ng pinakamahusay na researchers at engineers. Napakalaki ng investment. Ngayon, pagkatapos nilang gawin yun, may isang open source community na gumawa rin ng powerful model at inilabas ito sa internet. Ang malupit, libre. Libre! Pwedeng i-download, pwedeng baguhin, pwedeng gamitin ng developer sa buong mundo. At kung ikaw ang malaking kumpanya, abay, problema yon. Dahil biglang may competition na hindi gumastos ng kasinlaki mo. At kung ang powerful AI ay maaaring gamitin ng libre, abay, bakit lahat ng tao ay magbabayad ng mahal na subscription, no? At dito pumapasok ang isang konsepto na tinatawag na regulatory capture. Oo, regulatory capture. Medyo mabigat pakinggan, no? Pero simple lang ang idea niya. May mga pagkakataon na ang regulation o regulasyong ginawa raw para protektahan ang publiko ay nauuwi sa sistema na mas pabor sa pinakamalalaking kumpanya. Halimbawa, ito ah. Sabihin natin na gumawa ang gobyerno ng batas. Ayan. Bago ka makagawa o makapag-release ng advanced AI, kailangan mong gumastos ng $50 million
para sa compliance, licensing, auditing, insurance at certification. At para sa billion dollar corporation, abay kayang-kaya nila yon. Pero paano ang maliliit na startup? Paano ang university? Paano ang independent developer? Hindi, wala, zero, nada, hindi sila makakapasok. At kapag nangyari yon, ang mga kumpanyang nasa loob na ng industriya ay lalo pang lumalakas. At ito ang dahilan kung bakit mahalagang maintindihan natin na hindi lahat ng debate tungkol sa AI regulation ay simpleng good versus evil. Hindi ibig sabihin na masama ang regulation. Kailangan natin ng regulation, kailangan natin ng AI safety. Kailangan natin ng privacy protection. Kailangan natin ng rules tungkol sa deepfakes, fraud, cybersecurity, autonomous weapons at paggamit ng AI sa critical systems. Pero ang prinsipyo dapat ay malinaw. Regulate the risk, not simply the existence of technology. No? Dahil ang sobrang higpit ng regulation hanggang ordinaryong innovators ay hindi na makagamit ng AI, ay bayan sino ang matitira? Eh, siyempre yung malalaki. Diba? At sino ang mawawalan ng pagkakataon? Eh di tayo, the ordinary people, ang masa. Kaya nga AI para sa masa. At yan ang dahilan kung bakit matagal ko nang sinasabi sa AI Education PH. AI para sa masa. AI para sa masa. Anyway, hindi pwedeng ilan lamang ang may access sa pinakamakapangyarihan technology ng ating panahon, ng ating generation. Pero syempre, may isa pang tanong. Kahit sabihin natin may business interest sa likod ng ibang fear narratives, hindi naman natin may tatanggi na talaga may kayang gawin ng AI ngayon na dati tao lamang ang nakakagawa. Ano yung writing, research, translation, voice, video, images, programming, customer service, accounting, analysis. So, voice master, paano naman ang trabaho? Yun, dito natin kailangan ng isang precise. At dito natin kailangan maging precise talaga. Dahil mali naman kung sasabihin natin sa tao na walang mawawalan ng trabaho. Hindi totoo yun. May mga trabaho na mababawasan, may mga trabaho na mawawala, may mga bagong trabaho na lilitaw. Pero, mas mahalagang maintindihan natin ang difference ng job at task. Ang isang trabaho ay hindi isang gawain lamang. Halimbawa, teacher ka, hindi lamang pagtuturo ang trabaho mo, di ba? Gumagawa ka ng lesson plans, nag-check ka ng assignments, nakikipag-usap ka sa parents, nag-a-adjust ka kapag nahihirapan ng estudyante, nagmo-motivate ka, nagdi-discipline ka, nag-o-observe ka, nagbibigay ka ng feedback, at nakikipag-chismisan ka sa mga co-teachers mo pag walang klase. Nakikipag-coordinate ka rin sa administration. Abay, maraming bahagi ang isang trabaho. Ngayon, sabihin nating kayang gawin ng AI ang 30 or 40% ng task na ginagawa mo. Hindi ibig sabihin na 30 or 40% ka na lang na tao. Abay, ang ibig sabihin niyan, may 30 or 40% ng workload mo na pwedeng maging mas mabilis. At kapag ginawa mo yun ng tama, magkakaroon ka ng oras para sa ibang bagay. O, di ba? Makakapag-travel ka. Tulad ko, around the world. Mas maraming oras para matuto. Mas maraming oras para kausapin ng estudyante. At mas maraming oras para gumawa ng creative activities. Ako nga, puro ano na ako eh. Passion project na lang talaga. Mas maraming oras kasi ako para mag-isip. Ayan, at dito pumapasok ang isang napakagandang economic principle. Economic principle. Kapag pinabilis ng technology ang paggawa ng isang bagay, bumababa ang cost. Diba? Kapag bumaba ang cost, mas maraming taong kayang bumili o gumamit ng services. At kapag dumami ang gumagamit, maaaring tumaas ang demand. Ha? Tingnan natin ang software development. Tingnan nyo ha. Dati, napakamahal gumawa ng sariling software. Kung maliit ka ang negosyo, baka hindi mo kayanin. Malugi ka agad. No? Kailangan mo ng programmers, developers, designers, testers, infrastructure. Minsan, buwan o taon bago matapos. At ang problema, masasama pa ugali ng karamihan. Di ba ngayon, may AI coding tools ka na. May AI agents, may low-code systems, may tools na kayang gumawa ng prototype sa loob ng ilang oras. Ano ang unang reaction ng marami? Ay, patay na ang programmer. Pero, tingnan natin ang kabilang side. Ha? Dahil mas mura ng gumawa ng software, mas maraming kumpanya ang gustong magkaroon nito. Dati, malaking bangko lang ang kayang gumawa ng custom software. Ngayon, kahit maliit na restaurant, maaari magkaroon ng sariling ordering system. Isang school, maaaring gumawa ng sariling student application. Isang small business, maaaring magkaroon ng sariling inventory automation.
isang freelancer maaaring gumawa ng sariling productivity tool. So instead na mawala agad ang demand, pwedeng lumaki ang market. Yan ang tinatawag na complementary. Ayos, complementary. The technology does not always replace the worker. And sometimes, it expands what the worker can do. Ganito rin ang nangyayari sa maraming technology sa history at mga nangyari na. Take the power drill, no? Noong walang power drill, mano-mano ang paggawa ng maraming construction work. Mas matagal, mas matrabaho. At nang dumating ang power drill, hindi naman biglang sinabing wala nang carpenter. Hindi, di ba? Mas mabilis na silang makagawa, mas productive, mas maraming project ang kayang tapusin. Pero imagine kung may isang carpenter na nagsabing, ayoko niyan, hammer lang ako, hindi ako gagamit ng power tools. Eventually, siya ang mahuhuli. At ganito rin ang mangyayari sa AI. Ang tunay na competition ay hindi simpleng AI versus human. Mas malamang na magiging human using AI versus human refusing to use AI. At eventually, human using AI very well versus human using AI poorly. Di ba? Dito nagbabago ang tanong eh. Hindi na, kaya ba akong palitan ng AI? Ang mas magandang tanong ay, aling bahagi ng trabaho ko ang dapat kong ipaubaya sa AI at aling bahagi ang dapat kong pag-usayan bilang tao? Dito pinapasok ang advantage natin. Because if the competition is pure information storage, abay talo tayo dyan. Walang ordinaryong tao ang kayang magbasa ng millions of documents sa loob ng 1 second. Walang ordinaryong tao ang kaya mag-store ng halos buong internet sa kanyang utak. Pero may bagay na hindi madaling makuha sa data lamang. Ano yun? Eh, syempre. Number one, context. Halimbawa, may client kang kausap, no? Sinabi niya, okay naman ang proposal. Kung text lamang ang nakita ng AI, positive yun, di ba? Okay ang proposal. Pero ikaw bilang tao, narinig mo ang tono, di ba? Okay na yung proposal. Napansin mo matagal bago siya sumagot. Hindi siya tumingin sa mata mo. Nag-cross arm siya. Parang uncomfortable, di ba? At bigla mong naramdaman, hindi talaga siya convinced. That is context. Tayo mga Pilipino, napakayaman natin ng napakayaman ng ganitong klase ng communication, mga ano yan, kumbaga non-verbal communication. Isang simpleng salitang sige ay maaaring maraming ibig sabihin. Di ba? Sige. That's a permission. Sige. Isang commitment. Or ano? Sige. Di ba? Excitement. Sige, gawin mo. Aba, kapag nanay mo nagsabi niyan sa tamang tono, alam mong baka hindi talaga ibig sabihin na, di ba? Sige, gawin mo. Aba, di ba? Alam mo yung binabantaan ka ng nanay mo, alam mo baka hindi talaga yun ang ibig sabihin na gawin mo, di ba? Hindi mo kailangan ng artificial intelligence para maintindihan mo yun, di ba? Filipino survival, instinct na yun. At doon nakikita natin na human communication is more than words. May tono, may culture, may history, may relationship, may timing, may emotion, at may social awareness. At dito konektado ang isa pang concept na napakahalaga sa

ang mahalaga ay yung pagpili. Which image matters? Which story matters? Which idea deserves attention? Which emotions are you trying to communicate? That is taste. Imagine may AI na gumawa ng perfect picture ng isang random family. May maganda, realistic, cinematic. Pero wala kang pakialam. Scroll. Pero nung gumawa ka ng image tungkol sa lumang bahay ng lola mo, sa lugar kung saan kayo lumaki at ipinakita mo yun sa pamilya ninyo, abay, biglang iba ang impact. Bakit? Hindi dahil mas malaki o mas mataas ang resolution, kundi dahil may memory, may intention, may meaning. At yan ang ginagawa ko sa Maribeles Historical Society, getting the old photos. Alam niyo, pag grabe, isang post ko lang ng mga lumang pictures na ano ko, ni-restore ko, pinaganda ko, high resolution ko, kinolorize ko, abay, daming taong natutuwa. At yan ang isang bagay na dapat tandaan ng artist, no? Writers, broadcasters, voice artists, filmmakers, at mga creators. Do not compete with AI in quantity. Talo tayo dyan, talo kayo dyan. It can generate faster than, like, thousands, millions of times faster than us. Compete in meaning, compete in taste, compete in human truth. Because technology can generate the brush strokes. But the human decides what is worth painting. Pero narito ang interesting part. What if the AI eventually learns you? What if mayroon itong access sa emails mo, messages mo, calendar, documents, decision history? What if every day for years pinapanood nito kung paano ka magtrabaho? Parang itong AI talks. Two weeks ako, AI lang ginamit ko. Hindi nyo nga napansin, di ba? Hindi ba eventually makukuha rin ito ang context mo? Partly, yes. Di ba? Makikita nito ang patterns. Baka malaman nitong mas productive ka sa umaga. Baka malaman nitong mas maigli ang email mo. Stress ka. Baka malaman nitong ayaw mong mag-meeting ng Monday morning. Baka mas kabisado pa nito ang schedule mo kaysa sa'yo eh. Pero, may malaking difference. Difference. Mga kaibigan, difference. Nakikita ng AI ang record ng buhay mo. Abay, hindi ibig sabihin na nararanasan nito ang buhay mo. Halimbawa, hindi mo sinagot ang isang email. Ang nakikita ng email, no reply. Pero hindi nito automatically alam kung bakit. Baka may emergency sa pamilya mo, baka galit ka, baka wala kang tiwala sa sender, baka intentionally hindi ka sumagot dahil ibahagi yon ang negotiation. At baka may personal kang dahilan na hindi kailanman naisulat sa kahit anong database. Iyan ang invisible context of human experience. At dito natin makikita kung bakit hindi sapat ang massive data. Sometimes, wisdom comes from knowing when the data does not tell the entire story. Pero habang pinag-uusapan natin ang limitasyon ng AI, may isa na namang malaking pagbabago na nangyayari ngayon. For the last few years, nasanay tayo sa chatbot. You type, AI answers. You type again, AI answers. Pero ang bagong yugto ng artificial intelligence ay hindi na lamang tungkol sa pagsagot. Ito ay tungkol sa action, pagkilos. And welcome to the age of AI agents. At ano nga ba ang AI agents? Instead na sabihin mo, bigyan mo ako ng listahan ng murang flight. Ang sabihin mo, may meeting ako sa Cebu next week, ha? Hanapan mo ako ng flight na kasya sa schedule ko at budget. At ang AI ay, ang ideal AI agent ay hindi lamang magsasabi ng sagot. Magpaplano ito. Check your calendar. Search flights. Compare prices. Read baggage rules. Identify options. Maybe prepare the booking. Then give you the result. Yan ang malaking transition. From answering questions to completing goals. From chatbot to digital worker. And from assistant that talks to assistant that acts. At kapag nakita mo ito, sa mas malaking perspective, napakalaki ng implication nito. Imagine small business owner ka. May AI researcher ka. AI writer. Marketing assistant. AI analyst. Customer support. Programmer. Maybe one day, interconnected agency ka. And you? Ikaw ang nagbibigay ng mission. Ikaw ang nagsiset ng rules. Ikaw ang tumitingin sa output. Ikaw ang gumagawa ng final decision. Kaya matagal ko nang ginagamit ang konseptong ito eh. You are the CEO of AI. You are your AI. Hindi dahil AI ang kumpanya mo, kundi dahil kailangang matuto tayong mag-manage ng intelligent system. Para management lang ang tao, no? Hindi sapat ang utos na gawin mo. Kailangan mali.

0: Pero dito nagsisimula ang problema. Dahil habang mas maraming access ang ibinibigay natin sa AI, mas lumalaki rin ang potential damage kapag nagkamali ito. At kung chatbot lang ang AI at nagkamali ito, baka maling paragraph lang ang ginawa. Pero paano kung AI agent yun na may access sa browser, email, files, database, calendar, financial accounts? Ano mangyayari kung mali ang action? Kung mas masahol, paano kung may hacker na control ang agent? Dito pumapasok ang bagong cybersecurity problem. Ang AI ay hindi kumikilos sa human speed. Machine speed ito, ang tao nagbabasa ng isang page. Ang computer maaaring mag-test ng thousands of or millions of possibilities. Kung AI ang ginagamit ng attacker, paano mahahabol ang human security analyst? At ang sagot ng industriya ay medyo ironic. Para labanan ng AI-powered attacks, kailangan natin ng AI-powered defense. AI attacking systems, AI defending systems, AI detecting vulnerabilities, at AI patching vulnerabilities. Yeah. Parang ano yan, digital arm race. Pero before tayo magpanic, isipin din natin ang positive side. The same AI that can find a vulnerability may also find it before the hacker does. And the same AI that can analyze millions of lines of codes may identify weaknesses that a human security team missed. So again, ang AI ay hindi simpleng good or bad. It is capability. At ang epekto ng capability ay nakadepende sa paggamit. Sa design, sa access, sa governance, sa taong nagko-control. Pero para sa akin, may isang danger na mas tahimik. At baka mas malapit sa ordinaryong tao kaysa cyber attack. Hindi ito robot uprising, hindi ito hacker, hindi ito autonomous weapon. Ito ay ang unti-unting pagkawala ng ating sariling kakayahang mag-isip. Tinatawag itong cognitive offloading. Kapag hindi mo na kaya, hindi mo na kailangan tandaan dahil nandiyan na ang phone, ino-offload mo ang memory. Kapag hindi mo kailangan mag-compute dahil nandiyan ang calculator, ino-offload mo ang computation. At ngayon, kapag hindi mo na kailangan magsulat, mag-research, mag-analyze o magbuo ng argument dahil nandiyan ang AI, ano ang ino-offload natin? The thinking. At dito nagiging napakahalaga ng education. AI can be one of the greatest educational tools ever invented. Imagine dawat sigurado may sariling tutor, hindi nahihiyang magtanong, available 24 hours a day, kaya mag-adjust sa level ng bata, kaya magbigay ng examples, kaya mag-explain ulit. May napakalaking opportunity. Pero kapag ang AI ang gumagawa ng assignment, ang student pa talaga ang natututo. Parang gym ka yan. Diba? Ibang tao nag-gym para sa'yo. Ikaw ba lalaking katawan? Because education is not simply producing an answer. Learning happens in the struggle. Kapag nahirapan ka mag-solve ng math problem, doon nabubuo ang understanding. Kapag hindi mo naintindihan o maintindihan ang paragraph at binasa mo ulit, doon ka natututo. At kapag nagsulat ka at pangit ang first draft, tapos inayos mo, doon gumagaling ang utak mo. At kapag isang click lang at perfect na agad ang answer, the output may improve. But the learner may not. At yan ang paradox natin. AI can make students look smarter on paper while potentially making them less independent in thinking if used incorrectly. At para sa educational system natin, napakalaking hamon nito. Because artificial intelligence moves weekly. Education systems move yearly, sometimes decades. May bagong model ngayong buwan, may bagong agent next month, may bagong capability bago matapos ang semester. Pero ang curriculum revision, no, minsan isang taon lang. So imagine ang estudyante ngayon, tinetrain natin gamit ang workflow at skills na relevant noong 2022. Pero baka graduate siya sa 2028. Anong klaseng workplace na ang sasalubong sa kanya? AI agents? Autonomous workflows? Human AI teams? Jobs na wala pa ang pangalan ngayon? Kaya hindi sapat na turuan lamang silang gumamit ng ChatGPT. Ang kailangan natin ay turuan silang matuto sa mundong mabilis magbago. Critical thinking, verification, no? Creativity, communication, ethics, adaptability, human judgment, and the ability to ask better questions. Dahil sa panahon ng artificial intelligence, baka hindi na pinakamagaling na o pinaka hindi na pinakamahalagang skills ang dami ng alam mo. Ang mas mahalaga ang kakayahan mong matutunan ng bagay na hindi mo pa alam. At ngayon, narating natin ng mas malaking tanong. Kung kaya nang magsulat ng AI, mag-program, magplano, gumamit ng tools, mag-observe, mag-correct sa sarili at unti-unting gumawa ng mga action na dati tao lamang ang gumagawa, gaano na ba tayo kalapit sa AGI? Ano yung AGI? Ang AGI, ito. Artificial General Intelligence. Yan. Ang punto kung saan ang isang machine ay hindi lamang mahusay sa isang task, kundi may general intelligence na maihahambing sa tao. May nagsasabing dekada pa. May nagsasabing mas malapit kaysa iniisip natin. At may nagsasabi, baka hindi natin mapansin ang eksaktong araw na dumating ito. Baka walang announcement, walang sirena, walang malaking switch. Baka isang araw, lilingon lamang tayo at sasabing, abay, sandali! Kailan pa kaya, kailan pa kayang gawin ng AI lahat ng ito? At iyan ang ating pag-uusapan sa susunod na bahay. Anyway, ako po si Pocholo de Leon Gonzalez, the voice master of the Philippines at AI voice master. At patuloy nating tandaan, ang AI ay hindi lamang tool na dapat gamitin, ito ay teknolohiyan dapat unawain. Dahil ang kinabukasan na hindi mapupunta sa taong pinakamalakas, di ba? Matakot sa AI in artificial intelligence. Mapupunta ito sa taong marunong gumamit nito ng may kaalaman, pananagutan, creativity, at higit sa lahat, pagkatao. Alright, babalik ko ang AI Talks with the Voice Master. See you later. Bang!
1: Muling magbabalik ang The AI Talks with the Voice Master. Huwag kayong aalis. Babalik kami.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan nga natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapa hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
1: Muling nagbabalik ang boses ng artificial intelligence para sa bawat Filipino. Ito na ang The AI Talks with the Voice Master. Kasama ang nag-iisang AI Voice Master Pocholo Camilo Gonzalez.
3: Magandang umaga, ako si Robic Raimundo.
4: At ako si Angelica Cabe. And welcome back sa Youth AI. So today, medyo interesting ang pag-uusapan natin kasi hindi lang ito tungkol sa kung ano ang kayang gawin ng AI. Pag-uusapan natin kung naiintindihan ba talaga ng AI ang culture natin bilang mga Pilipino.
3: And honestly, magandang tanong yan. Kasi kapag tinanong mo ang AI, what is Filipino culture? Ang bilis nitong sumagot.
4: Exactly. And usually may lalabas na hospitality, close family relationship, fiestas, Filipino food, and so on.
3: At jeepney.
4: That's correct. Of course, may jeepney.
3: Pero ang tanong, kapag sinabi ng AI na naiintindihan niya ang Filipino culture, talaga bang naiintindihan niya?
4: Or baka naman ginagawa lang niya ang best possible answer based sa mga patterns na natututunan niya.
3: Sige, let's start there. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng understanding a culture?
4: Hindi lang naman ito tungkol sa knowing facts. For example, alam ng AI na may Filipino tradition na tinatawag na bayanihan. And kaya nitong i-explain kung ano yon. Pero iba ang knowing the definition sa actual experience.
3: Diba? Parang ganito. Kung tinanong mo ang AI, what's Filipino hospitality? Kaya niyang sabihin na hospitable ang mga Pilipino at mahilig tayong mag-welcome ng guests.
4: Pero bilang Pilipino, alam natin na mas complicated pa yon. Minsan may bisita kang dadating sa bahay at sasabihin, kain ka muna.
3: Kahit alam kakakain lang niya.
4: Tama. At sasabihin naman niya, okay lang, busog pa ako. Tapos sasabihin mo, sige na, kahit konti na.
3: Tapos eventually, kakain na lang rin siya.
4: Yeah, and that's Filipino culture.
3: Pero, paano mo isi-save yun sa isang database?
4: And that's the challenge. Culture isn't always something you can explain in one definition. Sometimes, it's something you experience.
3: Actually, magandang example ang language natin. Kasi ang Filipino communication, especially online, sobrang interesting yan eh.
4: Yes, and we have Tagalog, English, Taglish, slang, regional languages. And depende pa yan sa kausap mo.
3: Ah, diba? For example, sabihin mo, kumain ka na. Simple question, diba? Mm-hmm. Pero minsan, hindi lang naman talaga pagkain ang tinatanong mo. Parang way din siya ng pagsabi na, kamusta ka na?
4: Tama. And then we have words like po and opo.
3: Mm.
4: Alam ng AI ang meaning ng words na yon. Pero ang paggamit ng po can depend on age, relationship, setting, and also situation.
3: At ngayon, lalo na sa Gen Z at Gen Alpha, may bagong layer pa yan. May mga slangs, memes, and internet language na madami pa.
4: Yeah, and imagine trying to explain to an AI yung mga recent pop culture words ng mga Pilipino.
3: Not to mention na pabago-bago pa yan, depende sa region ng Pilipinas or even sa algorithm ng social media ng bawat individual.
4: And sobrang daming nuances ng ating language nowadays na I feel like even AI, hindi rin alam yung iba doon. Pero tayo, naiintindihan natin.
3: Because of the context.
4: Tama.
3: Speaking of context, let's talk about Filipino humor naman.
4: Naku, ang hirap niyan.
3: Why? Bakit naman?
4: Kasi mahirap i-explain ang Filipino humor.
3: Sa bagay. Yung mga jokes na kapag sinabi mo sa ibang tao, hindi naman funny. Pero pag sinabi mo naman sa barkada mo, hindi pa rin funny.
4: Yung partner, hindi barkada yung mga yon.
3: Ay, ganun ba? Siyempre, joke lang, partner. Pero di ba, kahit minsan wala namang sense sa ibang tao, yung relationship natin with people provides the context on why it's funny.
4: And it's because may shared experience kayo. May inside jokes, history, at yun ang isang bagay na mahirap gayahin ng AI.
3: Diba, kaya ng AI gumawa ng joke, pero ang tanong ay, naiintindihan ba niya kung bakit nakakatawa yon sa isang particular na group of people?
4: Well, that's a different question.
3: Okay, pero sige, giving AI the benefit of the doubt, hindi rin naman natin masasabi na wala itong alam tungkol sa Filipino culture.
4: Definitely. AI can process a huge amount of information. Kaya nitong matuto ng Filipino vocabulary, mag-explain ng traditions, gumawa ng Tagalog responses. At minsan, nakakagulat kung gaano to kagaling.
3: So hindi naman AI doesn't understand anything. More like it understands information about culture, but that's different from personally experiencing culture.
4: Exactly. At malaking distinction yun.
3: Okay, here's a bigger question. Can AI actually create Filipino culture?
4: Mahirap din yun. Kasi AI can generate Filipino-inspired song, images, pero ang culture itself ay hindi lang output. Culture is something people create, share, experience, and change over time.
3: So kung gumawa ang AI ng bagong Filipino meme at ginamit iyon ng thousands of Filipinos,
4: then eventually, humans are the ones giving that content cultural meaning.
3: Interesting. So maybe AI can participate in cultural creation, but humans are still the one who decide what becomes meaningful.
4: Definitely.
3: So, after everything we've talked about, can AI really understand Filipino culture?
4: I would say it can understand a lot about it, but human culture understanding goes beyond information.
3: It includes experience, context, and community.
4: And personal meaning.
3: So maybe the question isn't really, can AI understand Filipino culture?
4: Maybe the better question is, how should we use AI when talking about Filipino culture?
3: And I think the answer is carefully and responsibly. Mm-hmm. Because AI can make something that looks Filipino, but we shouldn't automatically assume that it is accurate. And syempre lagi, mag-fact check ng mga infos bago ito paniwalaan.
4: And as young Filipinos, we actually have an important role here to use our means of communication para magpalaganap ng totoo at wastong balita sa internet. Which means our culture isn't just something AI learns from the internet. We're still actively creating it.
3: And maybe that's the most interesting part. AI can generate the picture, voice, at kahit ano man yan, but the meaning behind Filipino culture still comes from the people.
4: Yes, so the next time you see an AI-generated image that claims to represent the Philippines, don't just say, wow, ang ganda. Ask, accurate ba to? And saan nanggaling ang representation to?
3: And most importantly, sino ang nagkukwento ng culture natin? Because technology can help tell our stories, but we should never forget that we are still the people who live those stories.
4: And that is something AI can generate that only humans can truly experience.
3: And that is it for today. My name is Rovic Raimundo.
4: And I'm Angelica Cabe.
3: And this is Youth AI. AI.
0: Yo, yo, yo. Hello. Okay, do you feel great today? If you feel great today, I feel great. Do you feel great today? Very good. Alam nyo, kilala nyo ba ako? Hindi, di ba? Hindi ko rin kayo kilala, kaya quick lang. Pero ngayong araw na ito, meron akong ipapakita sa inyo na alam nyo, kilalang kilala nyo, pero hindi nyo alam, ako pala yung nasa likod nun. Sino mahilig manood ng anime? Sino manood ng Korean novela? Yung mga microdrama, sino nanonood? Ayan. By the way, bago ko ituloy yan, nais ko magpakilala sa inyo, ako nga pala si Puchelo de Leon Gonzalez, also known as the Voice Master. Ayan. Anong sample? Sample agad. Sige. Bago ako mag-sample, ayan. Nais ko munang pasalamatan ng World Vision for inviting me. Actually, last 3-4 days, ago ko lang nabasa yung invitation. Kasi galing ako UK. So, hindi ko napansin. Anyway, andito ako ngayon para magkwento. Okay lang ba magkwento, mga bata? Ang pangalan ko pala ay Kuya Choi. Anong pangalan ko? Ayan, si Kuya Choi ay isang voice artist. So, ano yung voice artist? Kabilang naman yung naririnig nyo. At kung wala kami, wala kayong mapapanood. Hindi nagsasalita yung cartoon character. Hindi nagsasalita yung commercial. Lahat ng, even in the artificial intelligence world, ako rin ang naririnig nyo araw-araw. Sa lahat ng mga platform, mula Instagram, TikTok, Facebook, di ba, YouTube, that's my voice. Mamaya, paririnig ko sa inyong lahat. Gusto nyo ba? And now, I'm going to present to you how we Filipinos can use AI to promote positive social change. So, AI para sa masa. Ito yung battle cry ko.
5: Para mo si Arab, para sa masa. Masasabi ko lang, huwag niyo kong subukan.
0: Di ba si Arab, para sa masa. Yan, pagtatayo ng kilusang AI education sa Pilipinas sa pamamagitan ng tinig, access, kultura, at responsableng paglikha. So when I established AI Education PH in year 2020, during the pandemic, sinimulan ko yan, same as the Certified Voice Artist Program, sabay-sabay yan. So, ang AI ay humuhubog na sa kabataan. Ang pag-unawa, hindi pantay na ibinabahagi. Ito yung sinasabi ko. Ang problema, especially with deaf ed, masyado nang, ako, bulgar to, lagi ko sinasabi sa AI Talks. I have a radio show called AI Talks with a Voice Master, the only AI radio show sa buong mundo. And the first AI animated reporter, ginawa ko si Ira at si Ivan. Hindi ko lahat mapipresenta sa inyo dahil sobrang kulang yung oras. Pero itong dalawang grupo ng kabataan, isa, konektado, mga tools, tutorial at global na platform. Pangalawa, mga naiiwan, agwat sa wika, bandwidth, kumpiyansa at kaligtasan. So, unfair naman talaga. Technology is expensive. Technology is not for all. But again, ginagawa ko, niraradyo ko muna. My show is being broadcasted in more than 200 radio and TV stations. And my program is the only syndicated show na pinapalabas sa napakaraming radio stations sa buong Pilipinas. And we are also under Radio Pilipinas. So malaki siya. So dinala ko ang technology, ang AI sa mga tao sa pamamagitan ng radio at TV. Na hindi pa rin matatawaran ng kapangyarihan dahil hindi lahat ng tao connected. Tama? Sa internet. So, ito yung nakikita ko na kailangan ng gawa ng paraan ng DepEd. Sadly, ilang beses ko silang inimbitahan sa radio show ko, Secretary Sunny Anggara and si Secretary Undersecretary Galvan. Lagi nila ako pinapasa. magpaalam ka muna, meron kaming ganito, ganyan. Ay, sabi ko, nasa Radyo Pilipinas ako. Pakinggan ko lang naman yung ano yung programa niya talaga para sa mga sa edukasyon sa Pilipinas. Meron daw sila, yun na lang daw kausapin ko, ayaw naman mag-respond. Isang taon na ako nang iimbita sa kanya. So meron nga ba, bakit may DepEd ba dito? Balita ko, inimbitahan sila pero mukhang walang response. So this is my show, AI Talks with the Voice Master. Kasama ko pala si Mac Lorendo, palakpakan natin. Siya ang partner ko dyan. Isa sa pinakamagaling din na magician. Siya ang founder ng na Food Rescue Philippines. Nagpakain ng ilang milyong mga kabataan na, 5 million sa buong Pilipinas. At ako rin yung founder ng Voice of the Youth Network for 30 years. So imagine yung kabataan, 16 pa lang ako, nagsasalita na ako. Ang teknolohiya ay nagiging kapangyarihan lamang kapag naunawaan, sinalita at hinuhubog ng tao. Tama? Kasi hindi pwedeng technology lang yan kung hindi mo yan gagamitin. So may tinig, may edukasyon, may AI. Ang AI Education PH nagpapalago ng pambansang kilusan ng pagkatuto. So, ayan. Imagine niyo in the next 2 to 3 years, technology is so fast na even any regulation cannot go, kahit anong batas, magkakaroon ng batas, ang teknolohiya patuloy na nagbabago, naghahabol lang ba tayo? Di ba puro tayo regulation, wala tayong technology ourselves. Ang mga Pilipino, user lang tayo. Wala tayong sariling atin, katulad ng Meta, di ba? Google. So, kung ano man yung mga teknolohiya na yan. Okay, ito. Ang AI Talks ay nagdadala ng AI education lampas sa algorithm at sa mga lugar na walang maaasahang internet. So, imagine that. Dahil wala tayong technology, I mean, ang airwaves nandyan pa rin. 5 minutes left. Are you kidding me? Tapusin na natin. Anyway. So, walang mag-aaral ang dapat ibukod dahil naiiba ang kanyang landas sa edukasyon. Tama? Hindi ibig sabihin, mas technologically advanced ka, mas magaling ka na sa iba. Nagkataon na wala lang silang teknolohiya na meron ka. And that's the reason why everyone should have this kind of technology. So, what I'm doing now, I'm the founder of Mariveles Historical Society. I'm the great-great-grandson of the yung pinakakilalang hero, si Agatona de Leon, no, sa Mariveles. Kabesantonang ang pangalan niya. The history na hindi kinuwento ay namamatay, tama? That's why I called myself the storyteller. I'm not a historian kasi history, matagal na. I create my own history but I don't write the history. So what I'm doing now, I develop this. And then, yung Mariveles Historical Society, sineshare ko using AI. And ang mga tinig ng mga Pilipino ay kabilang sa loob ng global na AI. So imagine, yung oral history lang na laging kinikwento ng mga matatanda noon na nakalimutan ng ikwento ngayon. For the first time in history, nakita nila na sa actual na ganito. And the way kung pinesensya, napansin niyo yung music with the narration and the choral, the orchestra. This will cost you like 10 million kapag ginawa mo to ng totoong buhay. Paano mo gagawin yan? But because of AI, it is easier na mag-tell the story, especially history. So anyway, ayan. Ang mga training pathway ay nagpapalit ng AI career, ay nagpapalit ng AI curiosity tungo sa komunikasyon, kabuhayan at serbisyo. So, especially now, I'm the one who developed the AI Neo Sir Rizal. So kung napanood nyo, every December 30 sa TV Patrol, lagi akong ini-interview. Because I believe it's kailangan ang pagtuturo ng history, hindi lang petsa at pangalan, kundi kung paano yung actual na kung ano yun talagang, paano nabubuhay yung mga bayani natin ngayon. So, tandaan nyo, ang inobasyon na walang pagsisiwalat ay maaaring maging panggagaya, manipulasyon o pagsasamantala.
6: And that's what people are using. Kaya negative ang tingin ng maraming tao. Yung mga marunong, ginagamit sa kasamaan. Parang kung sino yung mga nasa kapangyarihan, inaabuso nila yan. Tama? So imagine that. I mean, mahahaba yan, kinakat ko na lang. What if DepEd and other institutions sa Pilipinas use AI? Naturuan yung mga teachers paano gumawa ng mga ganitong klaseng... Kasi ang salita, walang kwenta yan hanggat di nakikita. Tandaan niyo yan, ha? Because everyone has different interpretations sa salita. Because the word is just sound. It's nothing, especially sa iba. Pero sa nakita niyo, tama? May sound, may video, and everything using artificial intelligence. Ayan. So, eto lang, mabilis na to. 5 AI literacy para sa bawat bata. Tanong, sino ang gumawa nito at bakit? Verifikahin, maaari ba kumpirmahin ito sa ibang lugar? 3, protektahan, anong personal na data ang ibinigay ko? 4, ipaalam, tumulong ba ang AI sa paglikha nito? Kasi kailangan, like sa YouTube, di ba, kailangan mong i-announce o kahit sa Facebook na AI-generated siya, tama? Kasi maraming naluloko ngayon dahil sa AI, especially ngayong mag-e-election, matindi yan. 5, lumika, nakakatulong ba ito ng walang pinsala? So, maraming mga AI slap, yan yung tinatawag na AI slap, na mag-produce na lang na mag-produce kahit walang kwenta, ang habol nila yung views para kumita sila, tama? So anyway, binisan ko lang, walang Pilipino na bata ang dapat humarap sa AI ng nag-iisa. Tandaan niya na, huwag niyong hayaan ang AI lang ang magsalita, makipag-usap. Lagi ka may kasama dapat. Tama ba ito? Kumbaga, you confirm it. Itayo natin ang AI education na accessible, Filipino, malikhain, ligtas, at tunay na makatao. Ayan. With that, maraming salamat sa inyo. Sana may natutunan kayo sa aking kwento, mga bata. At sana, gayahin at gawin ninyo rin yung mga bagay na ito dahil ang kasaysayan, ang kabataan na walang connection sa kasaysayan ay wala rin kinabukasan. God bless everyone. Mabuhay!

0: welcome back dito sa AI Talk with the Voice Master. Dito tayo dadalhin ang lahat ng pinag-usapan natin ngayon. Sa panahon ng artificial intelligence, hindi na sapat na itanong natin kung ano ang kayang gawin ng makina. Ang mas mahalagang tanong ay ano pa ang dapat nating panataling tao? Dahil habang may mas gumagaling ang AI sa pagsusulat, pag-a-analyze, paglikha, pagplano at paggawa ng mga desisyon, mas kailangan nating palalimin ang mga kakayahang hindi dapat basta ipinapaubaya sa teknolohiya. Ang ating judgment, ang ating values, ang ating empathy, creativity, no? At ang ating sense of responsibility. At higit sa lahat ang ating karunungan. Because intelligence is not the same as wisdom. Parang actual is intelligence yan. Pwedeng napakaraming alam ng isang machine. Pwede nitong maalala ang napakaraming impormasyon. Pero ang wisdom ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng sagot. Ito ay tungkol sa pag-alam kung kailan dapat gamitin ang sagot. Diba? Kung ano ang magiging epekto nito at kung ano ang tama, at dito pumapasok ang tunay na papel ng tao. Hindi tayo nandito para makipagkarera sa AI at kung sino ang mas mabilis. Hindi natin kailangang tapatan ang makina sa memory, computation at processing power. Talo tayo dyan. Ang kailangan natin gawin ay gamitin ang AI para mas maging mahusay tayong tao. Mas mahusay na guro, estudyante, entrepreneur, creator, leader at mas mahusay na Pilipino. Dahil ang tunay na sukatan ng proseso o progreso ay hindi kung gaano katalino ang teknolohiya natin. Ang tunay na sukatan ay kung paano natin ginagamit ang teknolohiyang iyon para iangat ang buhay ng tao. At habang papalapit tayo sa panahon ng AI agents, autonomous systems, at marahil isang araw, artificial general intelligence, huwag nating kalimutan ng isang napakasimpleng katotohanan. Ang future of AI is not only a technology question, it is a human question. Anong klaseng lipunan ang gusto nating buuin? Anong klaseng education ang gusto nating ibigay sa susunod na henerasyon? At anong klaseng trabaho ang gusto nating likain? Anong values ang gusto nating ipasa? At anong klaseng tao ang gusto nating maging habang lumalakas ang mga machine sa paligid natin? Because maybe the real challenge of artificial intelligence is not whether machines will become more human. The real challenge is whether humans will remain deeply human. Kaya sa bawat bagong AI tool na lalabas, sa bawat bagong model, agent, breakthrough, huwag lang nating itanong, no? How powerful it is. Tanungin din natin, how can this make humanity better? At yan ang responsibilidad nating lahat. Hindi lamang ng mga tech companies, hindi lamang ng gobyerno, scientists, kundi ng bawat guro, estudyante, magulang, entrepreneur, creator, worker at ordinaryong mamamayang gumagamit ng artificial intelligence. Dahil ang kinabukasan ng AI ay hindi pa nakasukat yan. O nakasulat yan, hindi pa nakasulat. At tayo mga gumagamit nito ngayon, bahagi tayo ng pagsusulat ng kasaysayang iyon. Tandaan. Alright, ako po si Pocholo De Leon Gonzalez, the Voice Master of the Philippines, ang inyong AI Voice Master. Hoy, mag-subscribe naman kayo sa YouTube channel, The AI Talks with the Voice Master. Meron din sa Facebook, Instagram, TikTok, lahat. Nandyan tayo at Spotify pala. Siyempre, thank you very much sa Radyo Pilipinas, sa DATV, no? At iba-iba pang mga stasyon natin, no? Sa Katbalogan. Marami pang mga estasyong gumagamit at nagbo-broadcast ng show na to ng libre. Okay? So, eto, lagi natin tatandaan, don't fear artificial intelligence, understand it. And don't simply consume it, learn it, question it, create it, and use it responsibly. Responsibly. Dahil ang AI dapat hindi lamang maging artificial intelligence. Dapat itong maging kasangkapan para sa authentic intelligence, authentic innovation, and authentic humanity. At hanggang ang tao ang may vision, ang tao may values, at ang tao ang may puso, tayo pa rin ang dapat humawak ng direksyon ng teknolohiya. Have a great day! Mabuhay! Ako ang inyong AI Voice Master, Pocholo De Leon Gonzalez. At ito ang The AI Talks with the Voice Master. Kung hindi ngayon, kailan? Kung hindi tayo, sino? AI para sa tao, AI para sa Pilipino, AI para sa masa. Great day! Bye! See you next week. Hey! Yeah! AI para sa masa! See you next week.
1: The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kabang!

0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
2: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
4: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
5: Maganda man takbo.
4: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
2: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
6: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
2: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
7: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
8: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Publiko. Go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture. Go Agri! Ang programang para sa lahat dahil ang great opportunities ay para sa lahat. Go Agri! Kasama si Kuya Francis Kiko Flores dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Hello, hello there! It's Go Agri Plus Day. Ngayon ay Sabado. Kumusta po kayong lahat dyan, mga kababayan? Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome sa ating Go Agri Plus. Ang ibig sabihin ng Go Agri, great opportunities in Philippine agriculture. Plus, yung ibang plus ay other development programs. Kumusta kayo? Ito na naman po ang inyong lingkod, ang inyong broadcast specialist na si Kakiko Flores. Kasama ko ang ating team, Tata Rolly, Batang Bata Bumatayo. Bumabata palagi yan. Si Bistes Ramirez, si Arnel V, and Mark B. Ayan, yung isa V, yung isa B. Alright, gandang umaga po mga magsasakat, mga mangingisda, mga plantito, mga plantita. Welcome, welcome, welcome. Na yung magabigat yung amin na po. Ala eh, magandang umaga mga taga Batangas. Ay siya, good morning everyone. Namaste sa mga taga India. Salamat pagi sa mga taga Indonesia. Hello there. Sa China, ni hao ma. Magandang umaga po. Okay, sa Korea, ay annyeonghaseyo. Good morning, good morning. Welcome sa Go Agri Plus. At mga nako, tayong ngayong umaga na ito, may kaugnayan po sa masarap na palagi nating nakakain, pang-almusal man, pang-tanghalian man. Ay, naku, tungkol sa itlog. At pagka napag-uusapan ng mga itlog, naku, alam nyo ba na ang... Alam nyo ba na po na sa pinakahuling datos ng Food and Agriculture Organization, umaabot po sa humugit kumulang na 35.9 milyong tonelada ang produksyon ng itlog sa China. Kaya ito pa rin ang pinakamalaking producer ng itlog sa mundo. Kasunod sa malalaking producer ang mga bansang tulad ng India, Indonesia, United States, Brazil at Mexico. Ibig sabihin, ang itlog ay hindi lang pang-almusal. Ito po ay isang malaking bahagi ng pandaigdigang food supply at kabuhayan ng poultry farms. Talaga naman. Makakusap po natin ang chairperson ng Batangas Egg Producers Cooperative, si Mr. Michael Mike Lascano mula dyan sa Batangas. Magandang umaga po, Sir Michael. Good morning.
1: Good morning.
0: Good morning.
1: Boss Rico.
0: Opo. Salamat gandang, po sa pagpapaunlak nyo.
1: Gandang umaga rin po sa lahat.
0: Oo. Galing ha. Baliktad tayo. Yung iyong backdrop ay magandang nandyan. Ako naman, ako'y parang nasa inyong poultry ngayon. Kita mo naman, no? Yan ganun talaga ang ating Go Agri Plus. Merong production support dito sa Radyo Pilipinas. Ay, teka muna. Kumusta nga pala ang inyong kooperatiba nang pasyalan mismo, ha? Sikat po kayo, ha? Maliban sa kayo Egg Basket of the Philippines diyan sa Batangas, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pumunta mismo diyan. Anong naging epekto sa inyong grupo diyan, Mr. Michael Lascano?
1: Opo. Alam ho ninyo, nakakatuwa sapagkat bumisita nga ho sa atin si Pangulong BBM.
0: Opo.
1: Marcos noong I think August 28 last month, two weeks ago, at nasa atin po 'yan sa Batangas Egg Producers Multipurpose Cooperative na kung saan ay ito ay nakabase sa Egg Basket of the Philippines sa bayan ng San Jose, Batangas. Nadun po yung mga nasa national din kagaya po ng sa Department of Agriculture, kasama po ni Pangulo, at from the Department of Science and Technology. And of course, andun po si Executive Secretary Ralph Recto. At kami po ay binigyan pong pansin sa mga ginagawa po ng ating kooperatiba na alam naman po natin, ang BEPCO ay isang pasteurization na planta. Hindi lamang kung pasteurization, may mga cold storage na rin po tayo, dry warehouse, at yung latest ay yung aming spray drying facility na gumagawa na rin po tayo ng powdered egg, ano, na siya nga pong binisita ng ating Pangulo, tiningnan po kung ano po ang operation.
0: Opo.
1: At gayon din po kung ano po ang ginagawa ng ating kooperatiba. Lalo na po sa pagpapataas ng antas ng itlog o yung ating egg industry, ano ho. So natutuwa siya dahil may mga ganito ng ginagawa ang mga iba't ibang sektor, particularly ang Batangas Egg Producers Multipurpose Cooperative. Itong
0: magandang binabanggit mo. Iyan na ba doon sa mga activities, mga business activities ng inyong grupo, ng inyong kooperatiba? Masasabi na ba na yan ay nagiging world class na isang kooperatiba ang mga inyong ginawa dyan? Kasi nakita ko, maging walang tapon eh. Katulad nun, meron kayong magmula sa Ipot, magmula doon sa Balahibo, at saka pati Shell, maraming paggagamitan. Paano ba kayo natuto ng ganun? Anong naging inspirasyon nyo para gumawa dyan ng mas marami pang hindi lang tungkol sa pagpapaitlog lang ng mga manok?
1: Okay. Alam mo niyo, yung sinasabi ho natin yung closed-loop farming, which is sabi nga ho namin, kailangan walang matapon na kahit anong bagay. At you have to utilize kung ano man ang meron sa farm. Zero waste, yun ho ang talagang And eventually ay utay-utay ho na namin itong na-attain sa pamamagitan po ng magandang programa. Kaakibat po at kasama diyan ang aligned with the government project. Mm-hmm. So, kung bakit ho ito ginawa ho namin, dahil una nakikita ho namin na ito ay isang kailangan, lalo na ho sa mga climate change na nangyayari ho sa ngayon. So tinitingnan ho namin na from the chicken manure, out of chicken manure, gagawin naming fertilizer. At itong fertilizer na ito, organic fertilizer, ay amin hong tutulungan ng isang magsasaka na nagtatanim po ng mais. Upang sa ganon ay makaharvest ng mais at madala ito sa mga feed mill. Kasi
0: mahalaga yun. Iyan ang ano.
1: Malaki rin pong feed mill ho sa amin. Lato ng member natin may feed mill, tapos may farm owner. So pag nadalaw sa feed mill for feed production, ay ito naman ho ay patutuka ho namin. Out of feeds, ipatutuka ho namin sa manok. Opo. At ang manok naman po ay itlog. So out of itlog po yan, ay dyan na ho pumapasok yung processing, ano ho.
0: Opo.
1: Yung mga, ito ho ay kinukonsider namin yung value chain na talaga na pinahahalagaan ho talaga namin.
0: Opo.
1: Considering na madami hong ginagawa, so out of process po, pwede yung maging pasteurize pala, pwede maging frozen, and pwede pala yung maging egg powder.
0: Okay,
1: so,
0: okay.
1: And even the calcium, even the source of calcium, yun yung eggshell. Yan ho yung ginagawa namin yung fertilizer and source din ho ng calcium sa aming feeds.
0: Nako.
1: So, talagang wala hong nasasayang.
0: Mabuti po nang nasishare nyo yung activities na yan na ganyan sa isang kooperatibang katulad nyo. Iisang produkto, pero maraming produkto ang pinanggaan nagagawa. Ano. Like, Chairman Lascano, dadako muna ako dito sa palagay ko, ang ating mga kababayan, ngayon na nakikinig yung inyong produkto, presyo ang tinitingnan. Magkano mga ngayon ang presyo ng itlog dyan na nanggagaling sa Batangas, sa inyong production area sa San Jose?
1: Okay. Sa farm gate po, may tinatawag tayong yung standard size po namin it's around mga nasa 740 to 760 ho, yung medium size namin po sa ngayon.
0: Isang piraso yon, 7 pesos 60 centavos yung medium. Pagka umabot ng large, magkano naman?
1: Minsan dinadagdagan ho namin ng mga 10 cents to 20 centavos. Ganun po ang
0: Kasi kaya ako natanong yan dahil alam niyo na lalo ngayon na nag-uulan. May epekto ba sa inyo itong habagat na ito sa production dyan? At saka kung namomonitor nyo sa ibang lugar na mayroong epekto ng habagat?
1: Napakalaki ho ng epekto. Alam naman ho natin. Kung dati, simple lang ho ang habagat. Simple lang ho ang ulan. Pero ngayon ho ay parang binabagyo na ho, lalo na ho dito sa Batangas. Ang laki ho ng epekto.
0: Eh, paano yan?
1: Unang-una ho, yung mga manok ay kahit na anong buti na lang ho ngayon, yung mga magaganda ng bubong. Kasi hindi na ho masyadong nababasa. Pero marami pa rin ho sa amin ang traditional. So, nakaka-apekto ito sa production ng itlog. Lalo na po ay iinit. At lalamig, mababasa. So, ang laki ho ng epekto. Bumabaksak ho agad ang production ho ng itlog. Pag ayan, ganito hong
0: mga... Nako, tamang-tama. Oo. Eh right. Kung yan pala, naapektuhan, ibig sabihin, giniginaw, nagiginaw din ano, yung mga manok. Pero yung susunod na aking itatanong, may kaugnayan naman sa El Nino na sinasabing marakakaranas tayo ng tag-init sa iba sa ating bansa. Particularly, baka nga, ang Batangas ay isa, no? Diyan sa forecast ng pag-asa. Eh, anong paghahanda ang ginagawa ng inyong kooperatiba para maprotektahan din yung ang inyong industry diyan sa pagpapa-itlog ng mga manok?
1: Okay. So, may mga programa ho kami na may tinatawag kami dito ng mga kapihan ng mga taga-Betco o kaya minsan ko ay
0: Oo, kasabay ng itlog ha.
1: Tawag ho kami ng mga ng mga stakeholder ho.
0: Okay, ho okay.
1: Mga farm owner. Mm-mm. Na kung saan tinuturo ho namin. Parang nagpo-forecast na ho kami. Yun. Ano ang mangyayari? Ano ang magiging season ito? Mm-mm. Ano ang mga projection ho natin?
0: Okay, very good.
1: So, doon pa lamang tinuturo ho namin ang mga wastong programa kung ano mm-mm. mga gagawin sa manok. Mm-mm. Kagaya ho ng yung mga medication program. Mm-hmm. Yung mga vaccination program. So, tinuturo na ho namin yan. And then, syempre, andun din po yung palagi ng upgrading po ng amin pong mga
0: informant. So, may upgrading. Eh, ano mga reaction ng mga membro nyo? Gaano na karami ba ang membro nyo ngayon dyan? No.
1: Kami po ay nasa 58 na po kami na regular. Mm-hmm. Pero ngayon po, nasa 97 na dahil ini-open na rin po namin ito, pati ho sa mga empleyado ho rin namin ng aming kooperatiba, sila po ay ginagawa na po naming miyembro. And, ano ko nga, itong BEPCO, ito na may para sa lahat. Dahil ito ay para sa egg industry. So, inaano ho talaga namin ang innovation at saka yung technology. Dahil ang dami pa palang out of egg, ang dami pa lang pwedeng gawin sa itlog at sa manok.
0: So, 'yun ang kagandahan niyan, Chairman Lascano noon, dahil yung produkto ninyo sa kooperatiba ninyo hindi lang itlog. Eh mayroong ano eh, may manok pa eh, pagkatapos mangitlog ay napapakinabangan pa rin. Kwento niyo nga muna, paano ba kayo nagsimula sa pag-organize? Bakit na napili ninyo ang isang kooperatiba ng pangitlugan?
1: Okay. Since late 2005, 2004, ang dami na pong nangyayari sa egg industry. Ano ho?
0: Opo.
1: Kung dati-rati, meron ho tayong tinatabing lean season o yung mga bakasyon.
0: Opo.
1: Pagbakasyon naman po ay ang walang masyadong pasok at doon nagkakaroon ng oversupply. So pag doon sa oversupply na ho yun, ay marami rin natatapon at nasasayang na itlog na kung saan nakaranas din ho ang mga taga San Jose ibaon ho ang itlog sa lupa o itapon na lamang po sa ano kanilang likod bahay. Kaya po yun hong ganong experience ay nakapag-isip ang mga kasama ho natin, especially yun hong lalo na ho yung may mga farm na kailangan ay pagdating ng araw ay meron tayong pagsusuplaya ng itlog for sustainability ng ating hanap buhay.
0: Sa ngayon ba, so, gaano na karami, maputol ko po kayo, Chairman, gaano na karami mga miyembro din dyan? Buong San Jose ba miyembro ng kooperatiba? Paano ba sila naging miyembro sa inyo sa kooperatiba?
1: Opo, hindi naman po buo. Siguro mga pero yun pong manok ho namin pag sinabi ho yung production ng itlog.
0: Oo.
1: Mga nasa 80% po, no?

0: Hello na mga kawakaano natin yan, kalyado natin yung mga kumpare-kumare ko dyan sa inyo. Isang tanong ito, para doon sa kapakanan ng mga taga-subaybay, kayo malaki na, gumanda, at lalong sumikat pa, I'm sure, sikat na sikat kayo dahil iba-iba pangulong ng ating bansa pumunta pa mismo, hindi ordinaryo, kundi tinitingnan nila ang inyong ehemplo. Yung mga iba, mga kooperatiba, basta nagiging miyembro, ay nagkakaroon ng problema. Anong mga challenges ang inyong kinaharap bago kayo naging isang superstar na ngayon na kooperatiba ng pag-iitlog? Chairman, dito ka makaharap ka sa akin dito sa camera ko para yan, okay. Para may pagmamalakay. Wala ka pala may aayos na kwelyo diyan eh. Kwentong again, aayusin ang kwelyo. Wala, hindi ka nakakwelyo eh. Sige, go. Chairman. Oh.
1: Yeah. Tayo po 'yung anyway, alam niyo ninyo sa isang samahan, lalo na ho sa isang kooperatiba, bago yan maibanghay, bago yan umayos, madami rin ho talagang pagdadaanan. Mm-hmm. Naroon ho nga dumating sa punto na nag-aayawan na dahil sa laki ho ng kagastusan. At na doon din po yung dumadating din po sa punto na kaya bang gawin talaga ng ating kooperatiba na magkaroon ng mga ganitong product like pasteurization? Tanggapin kaya yan ng tao? Tanggapin kaya yan sa merkado? Pero hindi ho kami nawala ng pag-asa. Patuloy ho ang aming pong pakikipag-ugnayan sa aming mga kasama. Pinatibay ho talaga namin ang aming samahan. Through, siyempre, good management, good leadership, as well as yung aming transparency. Kasi yan ho ang importante. Yun ho ang tiwala ng bawat isa. Kailangan ho ay, you have to gain trust and confidence ng mga miyembro ho natin. Kasi without them, hindi ho magiging successful ho ang isang kooperatiba na kagaya po ng BEPCO. Hindi pa naman ho sinasabi ho namin kami ay napaka-perfecto o kami ay ganitong marami pa rin hong problema at challenges. Pero kinakaya ho namin sa pamamagitan po ng tamang ugnayan, tamang vision, tamang objective. At ito ho ay lahat ay kinukuha ho namin sa aming mga miyembro. Hindi ho namin sinasabing isa o dalawa lang ang aming pinakikinggan. Lahat ho ay pinakikinggan at binabalansi ho namin. Para sa ganun ay lahat ay naaayon. So lahat ay gagalaw, lahat ay gumagalaw, at lahat ay nakikiisa sa mga ginagawang programa po ng BEPCO. Aligned with the government po. Kasi ang gusto ho namin talaga is ma-uplift talaga yung egg industry for sustainability po. Ito ho ay ang gusto ho talaga namin ay maipamana rin ho ito sa mga susunod na henerasyon.
0: Okay, ang last question ko dito, hindi kaugnayan diyan, may kaugnayan sa kooperatiba. Ito malimit na tinatanong, maging ang mga nanay, mga tatay, mga kumakain ng itlog. Iba yung iniisip mo, alam ko. Ano bang tips mo nga muna para mapanatiling fresh ang itlog? Dapat ba sa pagkabili ilalagay sa refrigerator agad?
1: Ang itlog ho kasi sinasabi natin, yun hong raw na itlog.
0: Oo.
1: Okay, mga one week ho yan. Pero mas okay, maganda ho kung i-chilled natin ho siya. Yung sa i-rep ho natin siya. Pagkabili ho natin, pwede ho naman natin i-rep para tumagal ho siya.
0: Sa chiller kasi lang ha, huwag sa freezer. Kasi pag naging freeze, iba na yun.
1: Pero
0: teka muna.
1: Sa chiller lang.
0: Ano bang kaibahan nun kung na-chill lang o kaya na-freeze yung itlog? Mayroon bang epekto sa kahit na nasa shell pa?
1: Okay po. Usually, ang ginagamit ho talaga namin yung chilled, negative pepper.
0: Kaso baka may magkamali na ilagay doon sa parte na mas malamig at naging frozen?
1: Pwede rin ho, pero syempre, kailangan dumadaan ho yan sa proseso.
0: Sa mga bahay-bahay lang, yung mga nakakabili, baka nagkamaling na ilagay sa instead na chiller lang, napunta sa freezer niya.

0: Pwede rin po. Kaso pwede pa rin. May certain period of time ho na talagang kailangan lutuin ho natin siya.
1: Lutuin, oo. Pero maganda yung produkto nyo, ha. Meron ninyang tinatanggal nyo na sa shell, nilalagay nyo na sa isang container na plasticized. Pero yung food grade ba yung mga plastic container na yan, the chairman?
0: Lahat po ay food grade. And,
1: yan, yung nakikita ngayon.
0: Opo, at kami po ay hindi lang po kami po ay may halal certificate FDA as well as yung pinaka mataas pong global safety standard po, yung ISO 2200. Meron na po kaming ganyan na globally, ito po ay ibig sabihin accepted na po at pwede na hong mag-export ang BEPCO pagdating ho ng araw. Yung nga rin ho, sinabi ko kay Presidente, sabi ko, Mr. President, sana pagdating ho ng araw, matulungan din ho kaming mag-export.
1: Mag-export, kasi wow.
0: Mas marami ho ang nag-i-import kaysa ho sa nag-i-export.
1: Oo nga.
0: Ito'y tulong din ho sa economy ho natin.
1: Narinig mo ba yung aking binasa? 35.9 millions na tons o tonelada ang produksyon ng China. Napakarami niyan. Ngayon tayo ay wala pa talaga. So kung mag-export ka, maganda yan na na direction. Ay, Chairman, salamat sa pagbibigay mo ng impormasyon muli. Sa mga susunod, pagka nagkaroon na naman ng mga question dito sa tanungan tungkol sa presyo at sa supply, ay tatawagan namin ulit kayo. Chairman Michael Lascano, salamat ha. Maaga ka nagising ngayon. Thank you. Good luck and congratulations dyan sa grupo nyo sa Batangas Egg Producers Cooperative. Alright,
0: sige po. Maraming salamat po.
1: Alright. Salamat po. Congratulations ang Batangas Egg Producers Cooperative. Malay nyo, yung mga nakarinig, nagkaroon kayo ng inspirasyon dito sa napag-usapan namin ni Chairman Lascano at mapuntahan din kayo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya lang nasa India. Mamaya po, tatanggap po ako ng live report coming from the India dito sa pinuntahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na activity. In the meantime, mamaya po pagkatapos ng aking mga panayampa. Isusunod ko po dito pagkatapos po ng tungkol sa manok, swine industry. Opo, yung pong pag-aalaga ng mga baboy. Oo, yung iba, sabi nila, tataroli, magbababoy. Minsan parang pangit. Alam nyo po ba na merong concern dyan? Merong concern ngayon kung noong Sabado, natatandaan nyo ba, mga kapabayan, noong Sabado, ang aking kausap ay ang OIC Director ng Bureau of Animal Industry na si Dr. Christian Dakigan. Opo, at ang pinag-usapan namin yung may tungkol sa umikognayin sa bakuna na inaprubahan na ng Bureau of Animal Industry at ito ay magiging pantulong na sa swine industry. Kaya lang, biglang pumutok itong isang balita at problema na nagkaroon ng African swine fever. Dahil nung matanong ko si Dr. Dakigan, ang OIC Director ng Bureau of Animal Industry, sinasabi niya, nung tanungin ko tungkol sa sitwasyon ng mga naapektuhang ASF, yung African Swine Fever sa ating bansa, ay nababawasan na, sabi niya. Pero, kamakalawa lamang, nagkaroon ng problema dyan sa Occidental Mindoro. At yung Occidental Mindoro ay sakop po ng Department of Agriculture, Mimaropa. Alam niyo po yung Mimaropa? Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. At itong istoryang ito ay may kognayan nga itong balitang ito dahil pinaiigting ang mga hakbang laban sa African Swine Fever o ASF matapos makapagtala ng bagong kaso sa bayan ng San Jose. Ipasok na Arnel yung aking background tungkol naman sa mga baboy ito. Oo. Yung bayan ng San Jose diyan po sa Occidental Mindoro. Ako, di ba yung kausap po sa Batangas naman, San Jose, yung egg basket or egg capital of the Philippines. Ito, tinamaan naman sa San Jose, Occidental Mindoro, ang may kaugnayan sa African Swine Fever. Ito, mga kababayan, katuwang ng ahensya ng Department of Agriculture, yung kasama ang pamahalang panlalawigan, mga lokal na pamahalaan, veterinary offices at iba pang kinuukulang tanggapan upang mapigilan ang pagkalat ng sakit at maprotektahan ang kabuhayan ng mga magbababoy o swine industry. Yeah. Ito ayon kay Regional Executive Director Attorney Christopher R. Banyas, ang Regional Executive Director ng Department of Agriculture ng Mimaropa. Tuloy-tuloy ang sabi niya dito sa report nito, yung koordinasyon ng kagawaran para sa surveillance, monitoring, pagpapatibay ng biosecurity at mabilis na pagtugon sa mga apektado at high-risk na lugar. Mga kababayan, mula sa noong September 10 pa ito at hanggang kahapon, ay nagsagawa na rin ang DA Mimaropa ng serye ng stakeholders meeting sa 13 barangay ng San Jose upang talakayin ang kahalagahan ng African swine fever sa mga komunidad. Makakausap ko po, hindi daw available ang Regional Executive Director na si Attorney Christopher Banyas, kahit ang pinadali niya ay magaling na kanilang opisyal at ang hepe ito ng Field Operations Division na DA Mimaropa na siyang nangangalaga dito sa concern na ito. Tatawagin ko po, nakakausap ko po si Dr. Maria Teresa Velosa Carido, the Doctor of Public Administration. Magandang umaga po, the Doc Carido. Good morning. Hi. Kumusta po kayo?
2: Magandang umaga po.
1: Good morning.
2: Good morning po. Good morning po sa lahat po ng ating mga tagapakinig, lalong-lalo na po ang ating mga farmers and fisher folks. Yun, po.
1: Yun, salamat sa kung artistahin ang kanilang boss na si Attorney Chris Banyas, ito pa rin mas artistahin din itong si Doc. Ang tawag daw sa inyo, Doc Mated. Can I call you Doc Mated?
2: Yes po.
1: Oh, sige. Ay, teka mo. Didiretso na ako sa tanong kasi may papasok na report. Pero kung mapuputol ho tayo, pwede kang buka, kung bang balikan kayo. We start with the interview. Dahil, totoo nga ba? Ano bang kasulukuyang sitwasyon ngayon dyan ng African swine fever dyan sa San Jose Occidental, Mindoro? At gaano po kalawak ang lugar na apektado, Doc Mated?
2: Ayan. Unang-una po, sa ngayon, base po sa mga report po sa atin ng LGU at ng ating kasamahan.
1: Opo.
2: Sa Regulatory Division, localized po ang kaso ng ASF sa San Jose Occidental, Mindoro. Nagsimula po ito, ang report nito, noong first week po ng September, kung saan Opo. Po dalawang suspected po na ASF cases ang unang na-report. At sinundan po yun ang tatlo pang reports noong mga succeeding weeks na po. Based po sa laboratory testing po, nakumpirma po ang presensya ng ASF viral DNA sa blood samples ng mga affected po na baboy. So sa kasalukuyan po, isang barangay lamang po ang mayroong confirmed case at ito po ay ang barangay sentral ng San Jose. At as of September 9, limang hog raisers po o hog farmers po natin ang na-report na apektado. So meron doon pong okay. Ibang blood samples na isinumite pero negative po ang resulta.
1: Look, Matid, nung makumpirma nyo yung kaso noong September 4, ano po ang agarang hakbang na, nabanggit nyo initially, but na yung nasagawa na ng DA Mimaropa bilang tugon na mapigilan ang pagkalat nga ng African swine fever sa ibang barangay at munisipalidad?
2: Oh. Ayan po. Agad po tayong nakipag-coordinate sa Provincial Veterinary Office at sa Municipal Agriculture Office para po sa ASF transmittal at laboratory test results. Tayo po ay nagrekomenda ng disease investigation at active surveillance po o yung pag-collect po ng blood. Part po yun ng surveillance po natin within the 500-meter radius from the infected farm po or yung premises. At tayo po ay nagrekomenda po kaagad ng strict border control and biosecurity measures na nagrekomenda po na wala pong buhay na baboy o pork meat o pork movement from the ASF positive barangay. Tayo po ay nagrekomenda din po kaagad na magkaroon po ng distribution kaya delivery po ng farm disinfectant po at mga surveillance supplies.
1: Nagsagawa pala kayo ng ng stakeholders meeting sa 13 barangays. Ano mga reaction ng ating mga kababayan diyan sa San Jose Occidental, Mindoro? Ano yes. mga kanilang mga isinangguni sa inyo, Doc Batet?
2: Ayan, kahapon nga po ay nagpadala po sa atin ng pasasalamat si Mauro Mel, kalingasan ng San Jose. Nagpapasalamat po sa atin kasi kami po ay sumama sa Actually, ang nag-initiate na din po nito, siyempre po, ang Municipal Agriculture Office, sinamahan po ito ng regulatory division staff po natin at isang technician po para po mag-explain kung paano po gagamitin yung disinfectant na pinamigay po natin. Yun po ang isang pinaka-importante. At ano pa po yung mga biosecurity measures na kailangan pong i-observe ng mga hog raisers po natin para masigurong hindi po siya kakalat. Kasi ang iniiwasan po natin dito, una-una po ay ang kumalat po ito, hindi lamang po sa San Jose, kundi sa buong Occidental Mindoro. Kasi last year po ay kumalat po ito sa buong probinsya. So yun po yung iniiwasan natin. Importante po yung stakeholders meeting na yun para may paliwanag muli sa ating mga hog raisers kung ano yung gagawin para maiwasan po na kumalat siya, maiwasan po na maapektuhan pa po yung ibang hog raisers po natin. Yan po. Of course po, ang isa sa mga sinasangguni sa atin dyan, ano po yung mga magiging tulong po ng Department of Agriculture, ng LGU, para po masiguro na hindi na po ito lalawak pa. At kung ano po, kung sakali man na lumawak, ano po yung maaaring mga tulong na maibibigay po ng Department of Agriculture.
1: Speaking of tulong, Doc Batet, meron pala kayong ipinamahaging ba mga disinfectant, ano? Paano yes, ito po dapat gamitin ng mga hog raisers upang maiwasan yung pagkalat ng virus, Doc Batet? Yeah.
2: Ayan po, ang disinfectant po ay pinapamahagi po natin yan sa mga hog raisers para makatulong po sa mahigpit na biosecurity measures at maiwasan po ang pagkalat po ng ASF. Maaari po itong gamitin para sa foot bath, pagdi-disinfect po ng mga sasakyan na papasok at lalabas po sa farm, pagdi-disinfect po ng mga equipment na ginagamit sa farm po natin for hand washing, pati na rin po pang spray ng direct po sa animal housing, dun mismo sa baboy, sa mga walkways at iba pa pong areas po na maaaring pagmulan o daanan po ng virus. Meron pong recommended na dami ng tableta na ihahalo po sa tubig. Depende po kung saan siya gagamitin at kung paano po ito gagamitin. Importante po na sundin natin yung tamang dilution o pagtimpla ayon po sa instruction ng produkto upang maging effective po yung disinfectant po natin. Ito po ay naituro na po ng ating technician na ipinadala itong mga sa nakaraang pong series of stakeholders meetings po natin para po maituro kung paano yung paghahalo po ng ating disinfectant sa tubig at may paliwanag po yung tamang paraan ng pagtimpla at paggamit po mismo.
1: Yan. Very good. Oo. Doc Matet, kunwari ikaw na ngayon ang director ha sa ahensya ng Bureau of Animal Industry. Okay. Hindi sa DMA Maropa kundi kasi ang itatanong ko na ito kay Doc Dakigan. Pero baka yung mga nakikinig ngayon ay magkaiba no sa araw at sa oras na ito. Ano ba mga senyales ng mga nag-aalaga ng baboy? At ano ang dapat nilang gawin kung may biglang nagkakasakit o na mamatay sa kanilang mga alagang baboy? Ayan, Doc Matet.
2: Ayan po. Ang sinyalis po ng suspected po na ASF sa mga baboy po natin, meron po siyang mataas na lagnat, wala pong ganang kumain, meron pong purple o yung bluish po na discoloration po sa iba't ibang parte po ng katawan ng baboy. Pag meron din po tayo nakita na pagdurugo or lumalabas po na dugo sa mga butas ng katawan like sa tenga, sa ilong o kaya sa puwet po ng baboy, isa po yung sinyalis po ng ASF. Sa mga inahin naman po, merong naagasan or abortion. At kung ito po ang na-observe po natin, nais po natin ipaalam sa lahat po ng ating mga tagapakinig na agad po nating i-report ito sa ating mga barangay biosecurity officers, mga animal technician, municipal agriculturist po, sa provincial vet o sa municipal vet po natin, o kahit po sa amin direkta po sa DARFO ni Maropa, para makita po at makolektahan po agad ng dugo at maipasuri po natin sa ating laboratory para makumpirma po kung yan po ay ASF at masigurong hindi na po siya kakalat kung sakali man po yan ay ASF at magagawan po ng paraan para makontrol po natin yung virus.
1: Okay, ito last question ko nito, Doc Matet. Noong 2025 pala, mahigit na 150 milyong piso ang naipamahagi ng DMA Maropa para matulungan ang mga hog raisers na naapektuhan ng African Swine Fever. Ngayon naman, ano ang maasahan ng mga hog raisers na tulong o suporta ng Department of Agriculture Mimbaro pa sa problemang dyan na nangyayari ngayon?
2: Ayan po. Unang-una po, ang pinaka pinaka malakas dapat na suporta na namin sa Department of Agriculture ay ang dapat maiwasan po natin yung pagkalat. So una po dyan, meron po tayong surveillance. Yan po ang isa sa mga actions po natin. Pangalawa po ay meron tayong patuloy na pagkakandak po ng mga briefing, mga technical briefings po sa mga areas po natin na possible pa po na maapektuhan para masiguro po na hindi po kakalat. Meron po tayong mga naka-prepare din po ng mga disinfectants na maaaring ipamigay doon po sa mga areas na hindi pa affected para masigurong sila doon pa lang ay makontrol po nila. But if ever po na magtuloy-tuloy po ito, pero sana hindi po magtuloy-tuloy, meron po kasing kinakandak na depopulation activities para po lalong para hindi na talaga kumalat yung ASF virus. Ang ginagawa po natin para po maibalik kung ano man yung pinsala po sa kanila, meron pong tayong tinatawag na ASF indemnification. Yan po ay meron pong kaukulang guidelines kung paano makapag-avail niyan. Yan po ay ang bayad po doon sa baboy na maaari pong patayin or depopulate para po makontrol po natin yung ASF na virus. Meron po siyang bayad po sa bawat ulo ng baboy, depende po sa edad ng baboy. At yan po ay maaaring i-avail. Siguruhin lang po natin na tama po yung mga dokumento pong ibibigay po natin. Sa ngayon po, ang katulong po natin dyan ay ang Bureau of Animal Industry para dahil sa kanila po nakalagak po ang pondo. Pero kami po sa DARFO Mimaropa, kami po ang nangangasiwa sa pagkukolekta po ng mga dokumento at pagpapalista po ng lahat po ng mga apektado po ng ASF. Nais ko lang din pong i-emphasize sa lahat po ng ating mga hog raisers na huwag po nating kakalimutan na meron pong tayong tinatawag na insurance para po sa mga baboy. Kailangan po nating i-insure yan kasi kung magkaroon po nga kagaya po nito ng mga sakit, ay masisiguro po natin na kung sakali man po na hindi pa po available yung indemnification na meron po kami o magkulang po yung pondo, maaari po tayong makakuha po ng insurance indemnification.
1: Yun, tamang-tama yun. Yun sa Philippine Crop Insurance Corporation. No?
2: Yes.
1: Ay, sa susunod, baka maaninyahan ko ang Philippine Crop Insurance Corporation na malaman din ng inyong mga kababayan dyan paano sila humingi pa ng tulong. Kayo naman pala, nasabi nyo na pwedeng humingi ng tulong, suporta, at ma-insure na rin ang kanilang mga baboy. Well said, Doc Batet, at salamat po sa pagpapaunlak nyo ng itong pamalayang na ito at pakikumusta na rin kay Attorney Christopher Banyas, ang inyong Regional Executive Director, at si Ma'am Denise, Bernos, ang hepe ng inyong Agriculture Fisheries Information Service dyan sa DA Mimaropa. Salamat po. At saka si Elmo Murillo, thank you sa pagkakataong yes, ito. Ingat po sa mga ginagawa din nyo po dyan. Thank you. God bless Doc Matet, mga kababayan. Ang akin na kausap ay si Dr. Maria Teresa Velosa Carrido, ang hepe ng Field Operations Division ng Department of Agriculture, Mimaropa. Ay, yung mga nagkakalat ng impormasyon dyan na meron ng problema sa buong Mimaropa, buong Occidental Mindoro, ibig sabihin Occidental Mindoro ng the African Swine Fever, hindi totoo. Baka yung nagpo-promote niyan ay yung nagpo-promote din ng vaccine. Alam mo niyo na, alam na this, asik are, so di ba? Yung mga nagpapakalat ng mga fake na information, mga fake news, sinasabi nila ay buong Occidental Mindoro merong ASF. Ako po, hindi ho. Hindi po totoo ayon kay Doc Carrido. Siya po, mga kababayan, nagsasabi na nandiyan lamang po sa isang bayan at nang na-identify na nila San Jose, Occidental Mindoro. Yung nagpapakalat niyan talaga, mayroon talagang alam na this, ano? Yung gustong magbenta ng vaccine na naaprubahan na ng Bureau of Animal Industry. Wawa naman ang mga kababayan, lalong-lalo. Ano bang parte ng katawan ng baboy sa karne? Ng baboy ang kaya mong kainin o gustong-gusto mong kainin, the asikares? Kung bihira ba, lechon yun sa tenga kaagad. Si Tata Rolly sa, buntot, okay. Ako gustong-gusto ko yung dito sa ribs, yung lomo. Ayan, sarap niyan. Okay, mga kababayan, makikinig po tayo ng balita muna live and direct mula sa India, sa New Delhi. Dahil nandoon ang presidente at tumaatin sa 18th BRICS Summit ngayong araw na ito hanggang sa bukas lang. Pausapin natin si Carlo Candelaria ng PTV4. Good morning, Carlo. Namaste.
3: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
1: Namaste, Carlo Candelaria. Good morning. Good morning, Carlo.
4: Namaste. Good morning, Kakiko.
1: Yes.
4: 9:41 a.m. dito sa India at 7:11 a.m. dito sa India. Samantala kagabi, 11:50 p.m. oras dito sa India, bandang 2:20 a.m. yan dyan sa Pilipinas, nang lumapag ang eroplanong sinasakyan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Palam Air Force Base dito sa New Delhi. Nakatakda niyang samahan ng ilang world leaders, kabilang sina Chinese President Xi Jinping at Russian President Vladimir Putin sa gaganaping BRICS Summit dito sa India ngayong September 12 at bukas September 13. Ang BRICS ay samahan mga emerging at developing economies, kabilang dyan ang Brazil, Russia, India, China, South Africa at iba pa. Inimbitahan ni Indian Prime Minister Narendra Modi si Pangulong Marcos Jr. sa summit sa kanyang kapasidad bilang ASEAN Chair ngayong 2026, kung saan inaasahang isusulong niya ang mga prioridad ng Pilipinas at Timog Silangang Asya. Ngayong araw ay may mga business meetings ang Pangulo kung saan makikipagpulong siya sa ilang Indian business leaders para hikayatin silang mamuhunan sa bansa. Ayon sa Pangulo ay maraming oportunidad sa mga Indian companies na makiisa sa paglago ng Pilipinas sa larangan niya ng infrastructure, digitalization, information technology, pharmaceuticals, transport, logistics at iba pa. Samantala, magkakaroon din siya ng bilateral meeting bukas kasama si Prime Minister Modi sa sidelines ng summit para mas pagtibayin pa ang strategic partnership ng India at Pilipinas. Kakiko?
1: Thank you, Carlos. Iyon ang inaasahan. Anong oras magsisimula mga activities dyan, Carlo?
4: Sa ngayon ay naka-line up yung kanyang iba't ibang business meetings ngayong araw, Kakiko. Magkakaroon siya ng pagpupulong kasama yung mga leader ng mga Indian companies. At yun lang ang kanyang schedule sa araw na ito. Pero bukas ay magkakaroon nga siya noong bilateral meeting kay Prime Minister Modi at yung kanya ring pakikilahok dito sa BRICS 2026 Summit.
1: Right. Maraming salamat, Carlo, at ingat din. Asahan namin ng mga susunod na oras dito sa Radyo Pilipinas ang iyong pag-report para sa ngalan ng Integrated State Media. Ingat lang. Namaste, Carlo. Thank you.
4: Salamat po.
1: Si Carlo Candelaria.
3: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
1: ETV4 reporters kay Carlo Candelaria sa ngalan po ng Integrated State Media para dyan sa coverage niya sa 18th BRICS Summit, New Delhi, India. At nagsimula ngayong araw nito, magsisimula ngayong araw nito hanggang bukas ang pagdalo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Huwag kayong maglilipat ng channel ha, meron pa ho kaming karagdaga mga balita dito sa Go Agri Plus. Go Agri Plus, great opportunities in Philippine agriculture. Sige, ikaw nga muna, Tata Rolly.
3: Go Agri! Kasama si Kuya Francis Kiko Flores dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
3: Maging panatag, Pilipinas. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Go Agri! Go Agri! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Welcome back mga kawayan. 9:47 na mga kamagsasaka, mga mangingisda, mga plantito at mga plantita. Kasama ng mga agripreneur dito po sa ating Go AgriPlus. Tuwing Sabado sumasahing papuwid alas 9 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. Mga kanina, itlog ang ating napag-usapan, tapos karning baboy. Pero dun sa karning baboy naman, sa baboy, mga sa swine industry, mga nag-aalaga ng mga baboy, problema yun yung sa ASF, African Swine Fever. Pero antabayanan nyo po mga kababayan habang sa ilang saglit, mga magsasaka, tingnan nyo nga, pakinggan nyo nga, uulan ba dyan sa inyong lugar? Binabaha na ba? Opo, lalo yung mga naapektuhan ngayon ng habagat, narito si John Manalo, isang weather specialist ng DOST Pag-asa Weather Bureau. John, magandang umaga sa iyo. Pilipinas.
1: Magandang umaga po Sir Kiko, at ganun din sa mga nakasubaybay sa atin sa kasalukuyan. Wala na po tayong nakataas na heavy rainfall warning, mga thunderstorm advisory.
0: Ay, salamat naman.
1: Sabihin, ay generally, maulap pa rin sa buong Luzon at Western Visayas, pero bawas na po yung mga pag-ulan na nakakapagdulot ng mga pagbaha. No? So, pagdating pa po ng kinabukasan, ay mas mababawasan pa yung mga kaulapan at mga pag-ulan. Ibig sabihin, yung papasok na linggo, ay magiging maganda po yung ating weather. May mga binabantayan po tayo na low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility at isang tropical depression na rin sa kanlurang bahagi sa labas din po ng PAR, pero wala po itong magiging direktang epekto sa ating bansa at generally po magiging maganda po yung lagay ng ating panahon sa mga susunod na araw. Yan po yung ating update, Sir Kiko.
0: John, thank you sa update na yan. Then natuwan-tuwa na rito si Tata Rolly, batang-bata bumatayo. Sapagkat makakapagpatuyo na ng mga nilabhan, ng mga mga dapat ng labhan. Ano po, John, next week? O ang buong sinasabi nyo ba, buong week na ba ay hindi na maapektuhan ng masamang panahon?
1: Generally po, Sir Kiko, no? Pero may posibilidad na maging maulap po sa kanlurang bahagi ng Visayas at sa kanlurang bahagi ng Mindanao.
0: Mm-hmm.
1: Pero posible pa po na magbago yon. Pero dito po sa may Metro Manila, yes, paganda po ang ating lagay ng panahon.
0: Naku, ilang araw yung magiging magandang panahon sa Metro Manila, John?
1: Well, sa papasok po na linggo, ganun po yung ating outlook. Pero meron na naman po kasing may potential, no, sa ating analysis sa extended forecast.
0: Mm-hmm.
1: Posibleng next week, may posible po na mamuuna naman ng na bagyo at nakadepende po sa magiging pagkilos nito. Yung posibleng nito na maging maapektuhan.
0: So kung next week sabi mo magiging maganda, mga ilang araw tayong pagbibigyan na magiging magandang panahon sa Metro Manila? At palagay ko sa Karatig, itong mga bayan sa nanlalawigan ng Pampanga, Bulacan, Pangasinan, ganun ba yan?
1: Sa susunod na 5 araw, Sir Kiko, ay magiging
0: nice,
1: improve yung ating weather condition.
0: Ay, salamat. Okay, magandang balita yan sa na ipinagkakaloob mo ngayon. John Manalo, thank you. Ha? Thank you. Sa update
1: salamat po, Sir Kiko. At ingat po tayo.
0: Si Dr. John Manalo, ang weather specialist sa Department of Science and Technology, kanilang Pag-asa Weather Bureau. Thank you. Ay, 5 araw daw yun sa kanilang forecast, Tata Rolly, Tess, and Isa, and Mark, and Arnel. Kita nyo naman. Uy, mga kababayan, gusto ko lang ipaalam sa inyo karagdagang balita bago po ang palatuntunan ni Asik Ares at saka si Mang Ramon sa Alerto 738. Nako, alam po ba ninyo may 10 Philippine agri-startup at micro-agripreneur na tinampok ngayon dyan sa Taiwan. Dyan po sa Taiwan, mayroong Taiwan Smart Agri-Week 2026 upang ipakilala ang kanilang mga produkto at teknolohiya sa mga mamimili. Pati na mga mamumuhunan at posibleng kasosyo mula sa Taiwan at iba pang bansa. Layunin po ng kanilang paglahok na makapasok sa mas malalaking merkado, makakahiyakayat ng pamuhunan. Nako, ang delegasyon po niyan inorganisa ng Agribusiness and Marketing Assistance Service kasama na po yung MECO. Oho, yung dyan po sa Taiwan at saka PTIC o PTIC Taipei. Oh, yung MECO is Manila Manila Economic Cooperation. Yun naman PTIC. Abay yun yung Philippine International Trading Center. O, 4 na 10 kalahok ang pasok sa top 40 finalist ng Global Agri-Food Innovation Championship. Kabilang dito ang Phytosphere Agrobiotech Processing Enterprise. Kasama din dyan yung Warm Plus at saka Farmira Technologies Corporation at Petrotex na may kanya-kanyang inovasyon sa pest control, food processing, automation, data analytics at digital market linkage. Nako, maganda po ito. Ayon po sa Philippine Trading International Center dyan sa Taipei, Taiwan, nakabuo na ang engagement ng mga bagong trade lead mula sa Taiwanese importers na interesado sa produksyon at ang mga produkto nating Pilipino. Gayon din ng posibilidad para sa mas malawak na kooperasyon at sa teknolohiya at pamumuhunan, kasama rin sa delegasyon nga ang iba pang agri-based enterprises mula sa Pilipinas. Kaya yan mga kababayan, atin pong i-acknowledge na yung mga startups, yung mga nagsisimula ng mga ganitong kumpanya na tumutulong sa agrikultura at na pwedeng ipagmalaki sa buong mundo. Oho, pero kailangan mai-concentrate na magamit dito sa ating bansa. Ito, biruin nyo, katulad nito, yung pong Warm Plus, Farmira Technologies Corporation, Petrotex, na may kanya-kanyang, yung kasama nila, kanya-kanyang inovasyon sila sa pest control, food processing, automation, data analytics, at digital market linkage. Napakaganda nito. Kaya sa mga nagtaguyod, lalong-lalo sa Agribusiness Marketing Assistance Service ng Department of Agriculture, ituloy-tuloy niyo po yan nang makakuha tayo ng ating pagmamalaki sa ibang bansa. Hindi lang yung pagmamalaki sa ibang bansa, kundi mga kababayan ay makatulong din sa ating kapwa Pilipino at nang dumami pa, gumanda ang kita ng mga magsasaka, ng mga mangingisda at lang mga lalo tayong kapwa Pilipino sa ngalan ng food security na isinusulong ng ating pamahalaan dito po sa pamamagitan ng mga paggawa sa larangan ng agrikultura. Yes? Amen? Okay, amen, mga kababayan. Ibig sabihin, dito na naman po nagtatapos ang ating palatuntunan sa araw na ito, ang Go Agri Plus, Great Opportunities in Philippine Agriculture. Thank you, Ms. Tess Ramirez, Ms. Isa, thank you. At taga-Silangin eh, Isabel Silang. Tata Rolly, patang-pata po man tayo. Or si Mark Bukiron and Arnel Villamor. Thank you, thank you. Papalo ka mamaya, Arnel. Naglalaro ka mamaya. O, laro tayo. O, papalo. Ang kapareho kong maglulupa. Ito po muli ang inyong kaibigan sa Ipapawid, ang broadcast specialist, inyong kaibigan, Kakiko Flores, nagsasabing, God is good, God is great, all the time.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 9:56 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga Pilipinas, narito ang mga balita. Sa ibayong dagat, ginugunita ngayong araw ang 25th anibersaryo ng September 11, 2001 terror attacks sa Estados Unidos. Halos 3,000 kataong nasawi ng 3 hinijack na eroplano ang matinding humampas sa World Trade Center sa New York, ang Pentagon sa Washington, D.C. at isang malawak na lupain sa Shanksville, Pennsylvania. Namuno si U.S. President Donald Trump sa isang seremonya sa Pentagon, habang si U.S. President J.D. Vance ay dumalo sa isang memorial sa World Trade Center Memorial sa New York. Dumalo rin ang 4 na dating Pangulo at First Ladies sa memorial sa New York. Nakilahok din sa mga pagtitipon ang mga pamilya at kaibigan ng mga nasawi sa mga terror attacks. Nagkaroon ng ilang minutong katahimikan at panalangin para sa mga nasawi sa mga pag-atake. Dito sa Pilipinas, Philippine National Police sinira ang marijuana plantation sa Kalinga. Narito ang ulat ni Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas Report.
2: Inatayang nasa 15.45 milyong piso ang alaga na mahigit 7,000 fully grown marijuana plants ang binunot at sinira ng pulisya sa Tinglayan, Kalinga Province. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natatis Jr., isinagawa ang operasyon sa mga barangay ng Buscalan, Lokong at Bugnay. Nasa 18,000 ang binunot sa Buscalan, 10,000 naman sa Lokong at 50,250 sa Bugnay. Agad na sinira sa lugar ang mga halaman at wala ding naaresto sa operasyon. Pinangunahan ang operasyon ng PNP Drug Enforcement Group kasama ang mga PNP units sa Cordillera at Pedea Cordillera. Ayon kay General Nartates, magpapatuloy ang PNP sa pagkikipag-ugnayan sa mga ahensya at komunidad laban sa pagtatanim ng marijuana. Layunin din nitong matukoy kung paano nakakarating ang marijuana sa illegal drug market at kung sino ang nasa likod nito. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Baguio City Police Office inatasang paunlarin pa ang mga peace and order programs ito. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Monar.
0: Radyo Pilipinas Report.
3: Inatasan ni Police Regional Office Cordillera Regional Director Police Brigadier General Noel Valio ang Baguio City Police Office na paunlarin pa ang mga akbangin nito sa pagtugon sa crime situation, magpapatibay sa traffic management at wasto at strategic deployment ng kanilang police personnel. Sa pagdalaw nito sa Baguio City Police Office, sinabi ni Valio na kinakailangan mapanatili ng Baguio's finest ang pagiging proactive, vigilant at responsive at siguruhin lahat ng police operations ay napapanahon, may koordinasyon at result-oriented. Binigyan din ito na nararapat sa bawat police sa pagpapatupad ng kanilang katungkulan na may disiplina, profesional, may sound judgment at may paninindigan sa responsibilidad. Maliban dito, inatasan din ni General Valio ang BCPO na i-maintain ang mataas na estado ng operational readiness at manatiling handang rumesponde sa anumang mga panganib at public safety concerns. Kasabay ng kanyang pagdalaw sa Baguio City Police Office, nagsagawa rin ito ng inspeksyon sa Baguio CPO Firing Range and Tactical Operation Center para personal na suriin ang operational capabilities, preparedness at readiness ng mga pulis ng lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: At ilang kalsada sa lungsod ng Maynila pansamantalang isasara dahil sa Civil Service Commission Lingkod Bayani Run bukas. May ulat si EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas Report.
4: At isupo sa mga motoristang magagawi sa Maynila dahil ilang pangunahing kalsada sa lungsod ang isasara sa madaling araw ng Linggo. Bukas yan, Setyembre 13, kaugnay ng CSC Lingkod Bayani Run 2026. Simula alauna ng madaling araw, isasara po ang ang northbound at southbound lanes ng Roas Boulevard mula P. Burgos Avenue hanggang P. Ocampo Street. Kasama rin sa road closures ang Katigbak Drive, South Drive, Independence Road, Bonifacio Drive, P. Burgos Avenue, Finance Road, Maria Orosa Street at westbound lanes ng TM Calao at President Quirino Avenue. Maipatutupad namang rerouting para sa mga motorista ang mga sasakyang patungong southbound Roas Boulevard mula sa tatlong tulay sa Jones, MacArthur at Quezon Bridge ay pinapayuhang dumaan sa Taft Avenue. Samantala, ang mga galing sa westbound Calao Avenue ay maaaring kumaliwa sa MH Del Pilar Street, habang ang mga galing Quirino Avenue ay maaaring kumaliwa sa Adriatico Street. Pinapayuhan ng Manila PIO ang mga motorista na planuhin ng maagang biyahe, gumamit ng mga alternatibong ruta at maglaan ng dagdag na oras upang maiwasan ang abala sa kalsada. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fund, solid kabon!
9: Account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problema ang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
11: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
10: Last week sa Dawin Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
12: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
13: Maganda man takbo.
12: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
10: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
14: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
10: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
15: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang tatalakay sa kalagaan ng pagiging handa sa anumang kalamidad. Alerto 738, tungod sa publikong preparado,
4: kasama sina Asek Ares Gutierrez at Kuya Ramon Jose.
3: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Ngayon nga ang panahon ay nagbabago na. Ang tag-init ay sobrang init. Ang tag-ulan, grabe naman ang ulan. Record-breaking rainfall, ika nga. Talagang extreme weather conditions. May mga lugar na hindi pa binabaha kahit kailan, pero lumulubog na ngayon. Sa maikli at mabilis na panahon, tumataas kaagad ang tubig dahil sa bigat ng pagbuhos ng ulan. At ang mga dating mga flood control systems ay na-overwhelmed. Kung maalala ninyo ang undoy, ang bumagsak na ulan dito sa Christine ay halos doble nung bumagsak nung undoy. Kaya't na-overwhelm ang ating mga flood control. Kaya naman, maraming pagbabago sa pagpaplano ng mga infrastruktura na pinapatayo natin. Eh, yun ang mga kailangan gawin. Ang mabilis na pagresponde sa mga nasa lanta ay mananatiling prioridad natin. Kasama ang DSWD, DND, DPWH, DILG at iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Maaasahan ninyong pagtitibayin pang ating national at local disaster risk reduction at response. Bahagi na talaga ito ng pamumuhay natin. Itinuturing na high risk ang ating bansa sa epekto ng climate change. Kaya kailangan natin maging magaling sa larangan na ito. Disaster risk reduction, both the public at saka private sector, para naman mabawasan ang mga napapahamak sa mga ganitong uri na sakun. Mga kababayan, hindi tayo titigil hanggat hindi pa nakakabangon ng lahat. Walang pagod ang ating mga ahensya. Naririnig namin ang inyong saklolo at ginagawa namin ang lahat upang mailagay kayo sa mas mabuting kalagayan. Sa isang bagong Pilipinas, lalo pa natin pagbubutihin ang ating pagtugon sa hamon ng climate change upang una, mabawasan ang namatay sa bawat sakuna. Pangalawa, upang mabawasan ang bilang ng mga tao at pamilyang naaapektuhan. At pangatlo, upang maprotektahan ang mga maliliit na komunidad at ang mga kabuhayan nila dito. Sa isang bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga.
6: Ang oras sa Philippine Standard Time, alas 10:11 ng umaga. Isang alertong umaga po sa ating lahat. Oras na naman po ng Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ako po si Ares Gutierrez, ang inyong makakasama ngayong umaga ng Sabado, September 12, 2026. Hindi po natin makakasama ngayon si Don Ramon Jose na kasalukuyan pong nag-island hopping sa Boracay. Pero bago ang lahat, binabati po natin ang lahat ng bumubuo ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services ng Happy 79th Anniversary. Sa halos 8 dekada sa ere, naging bahagi na po ng ating kasaysayan ng Radyo Pilipinas. Mula noon hanggang ngayon, iisa ang misyon ng ating government station, ang maghatid ng tama, napapanahon at kapaki-pakinabang na impormasyon sa sambayan ng Pilipino. Muli, happy anniversary po, Radyo Pilipinas, ang tunay na radyo ng bayan.
3: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Magandang araw sa inyong lahat. Isang kauspusong pagbati sa buong team ng Alerto 738 sa inyong unang anibersaryo. Sa loob ng isang taon, naging mahalagang bahagi kayo ng pagbibigay ng tamang impormasyon tungkol sa disaster preparedness. public safety at resilience. Napakahalaga ng ganitong programa. Lalo sa panahon ngayon na mas madalas nating naranasan ang malalakas na bagyo, pagbaha, lindol at iba pang sakuna. Bilang isang lokal na pamahalaan, alam namin sa Malabon kung gaano kahalaga ang pagiging handa. Hindi natin kontrolado kung kailan darating ang isang sakuna. Pero marami tayong magagawa para mabawasan ang panganib at maprotektahan ang ating mga pamilya at komunidad. At malaking bahagi nito ang pagkakaroon ng mamamayang may sapat at tamang impormasyon. Kaya saludo ko sa Alerto 738 sa patuloy niyong pagbibigay ng espasyo sa mga eksperto, advocates at mga taong nasa frontline upang mas mailapit sa publiko ang usapin ng kaligtasan at kahandaan. Sa bawat episode, hindi lamang kayo nagbibigay ng impormasyon. Tumutulong kayong bumuo ng kultura kung saan ang pagiging alerto at handa ay bahagi na ng ating pang-araw-araw na buhay. Congratulations sa inyong unang taon. Naway marami pang taon at marami pang komunidad ang maabot ng inyong programa. Mula sa lungsod ng Malabon, mabuhay ang Alerto 738. At maraming salamat sa inyong serbisyo para sa mas ligtas at mas hanggang Pilipinas.
6: At atin pong napanood ang pagbati ni Malabon City Mayor Jeannie Sandoval. Maraming salamat po, Mayor Jeannie. Kung 79 years na ang Presidential Broadcast Service, ang Alerto 738 naman po ay mag-iisang taon na sa Oktubre. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsabaybay sa ating programa. At siyempre, nagpapasalamat kami sa pamunuan ng Presidential Communications Office at sa Presidential Broadcast Service sa pagbibigay sa atin ng pagkakataon na isahim papawid ang ating advokasya na gawing panatag at matatag ang ating bayan laban sa sakuna.
3: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Magandang araw sa inyong lahat. Congratulations to Alerto 738 on your first anniversary. Sa loob ng isang taon, naging mahalagang katuwang kayo sa pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa disaster preparedness, public safety, at community resilience. Sa bawat episode, ipinapaalala ninyo na ang tamang impormasyon ay mahalagang bahagi ng paghahanda sa anumang sakuna. Sa Philippine Information Agency, naniniwala kami na ang isang mamamayang may tamang impormasyon ay mas handa at mas matatag. Ito rin ang layunin ng bagong Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang bumuo ng mga komunidad na may sapat na kaalaman at aktibong nakikibahagi sa pag-unlad ng ating bansa. Mahalaga ang mga programang tulad ng Alerto 738 sa pagpapalakas ng kamalayan ng publiko at sa pagtataguyod ng kultura ng kahandaan. Muli, congratulations sa inyong unang anibersaryo. Naway magpatuloy kayong maging mapagkakatiwala ang tinig ng public safety at disaster resilience. Maraming salamat po.
6: At yan naman po ang tinig ni Philippine Information Agency.

0: yung episode 47 ng Alerto 738, makakasama natin ang isang grupo na nakatuon sa paghubog at pagbibigay ng tamang gabay sa ating mga DRRM workers at volunteer responders. Ngayong umaga, makakapanayam po natin dito sa studio si Mr. Ralph Anthony Hilario, ang team leader ng Disaster and Emergency Response Group, at pag-uusapan natin kung paano nila ipinapakita ang kanilang pagmamahal sa Diyos bilang mga emergency responders. Isang alertong umaga po sa inyo, Sir Ralph.
1: Good morning din po, Sir. Good morning din po, Sir Ares. And good morning din po sa lahat ng nanonood at nakikinig ng inyong programa.
0: Sir Ralph, ano po ba itong Disaster Emergency Response Group? Paano kayo nagsimula at sino-sino ba ang bumubuo nito?
1: Ayan. Thank you po, Sir Ares. Nag-start po si Disaster and Emergency Response Group noong panahon po ng pandemic. Mm-hmm. Ito po ay nag-umpisa lamang sa isang garahe.
0: Oo.
1: At nagkaroon po ng malawak na pag-iisip yung ating mga leaders at ginawa po itong for the community na.
0: Mm-hmm.
1: Bali, nakatuon po si DERG or yung Disaster Emergency Response Group sa sa operation ng sa rescue operation, relief operation, and also sa pagbibigay po ng magandang balita sa ating community or yung dala ng mabuting balita ng ating Panginoon.
0: Saan-saan na ba na-deploy ang DERG?
1: Ay nako. Marami na pong deployment ang DERG. Bali, meron na po kaming na-deploy sa Batangas, sa Baler po, meron na rin po kami sa Aurora. And meron na rin po sa Catanduanes.
0: Mm-hmm. At sa ayon sa inyong mission statement, pinag-aralan ko yung pinadala mo sa akin, PowerPoint. Ayon sa inyong mission statement, ang layon po ng inyong grupo is to equip, to mobilize, and disciple volunteers and responders. Himayin natin ano yung inyong mission statement para mas maunawaan natin ang layon ng inyong grupo. Unang-una, ano ba yung ibig sabihin niyo sa equip? Paano nyo ini-equip para hinahahanda ang inyong mga members na maging mga lifesavers o emergency responders?
1: Bali po, ang una po namin ginagawa nito ay ini-engage po muna namin sila doon sa mga ginagawa po namin. Mm. Tulad po ng mga trainings. At hindi lang po yung trainings. Bali, gumagawa din po kami ng mga proyekto na nagagamit po namin sila nagagamit po namin sila para sa community. And also po sinasama po namin sila sa pag-disciple po ng aming mga co-volunteers po.
0: Mm-hmm. Yung sa mga trainings, ano bang klaseng training ang ginagawa ninyo?
1: Ay, sa trainings naman po, meron po kaming firefighting, may firefighting po kami. Merong sa mga rope management. Sa wilderness, meron din po kami yan.
0: Mm.
1: Sa boat handling na kailangan po natin ngayon sa panahon ng baha.
0: Oo. Pero yan ay yun capacity building ninyo on the technical side. Pero may iba, kayo ba'y nagbibigay din ng training sa community o sa ibang tao?
1: Ay, yes po. Bali, ang layunin po ni DERG ngayon ay maging konektado sa komunidad.
0: Mm.
1: Bali, kami po ay tuturuan po namin ang community na magkaroon ng isang disaster preparedness and awareness seminar sa bawat community na mapupuntahan po namin. At doon, ihahanda po namin sila kung paano pag nagkasunog sa kanilang komunidad, paano ang kanilang response kapag nagkaroon ng earthquake.
0: Mm-hmm.
1: And also kung sa mga safety po, like mga electrical wirings, ganoon po tinuturuan.
0: Kumbaga, parang tinuturuan nyo sila na pag kunyari magkaroon ng sunog, mag-organize ka ng bucket relay imbis na mag-Facebook live ka.
1: Totoo po.
0: Diba? Dahil mas may magagawa yung magba-bucket relay, yung magbubuhos kayo ng tubig dun sa apoy. Kesa yung binibidyohan nyo yung apoy at saka kayo magtatawag ng responde.
1: Tama po. Bali, ang pinakamaganda po talagang gawin ng community is as emergency responder, kailangan po talaga ma-equip natin yung community. Kasi sila yung magiging first responder talaga dun sa ground.
0: Kasi parang lumalabas, Sir Ralph, di ba? If you'll agree with me. No? Parang lumalabas kasi ngayon, parang default na pagka may sunog, yun naman ang madalas mangyari. Pag may sunog, ang unang

0: gagawin is videohan.
1: Totoo po.
0: Diba?
1: Totoo po.
0: So, yung mindset, medyo may behavioral change din kayong tina-target.
1: Yes po. Ang inano po kasi natin dito is kasi yun nga, tama po yung sinabi nyo, yung mga nagbibideo. And minsan yung nagbibideo, hindi sinasabi yung lugar eh.
0: Oo nga eh. Parang, may sunog dito sa barangay. Eh, hindi naman lahat na nakakapanood it. Alam mo yung lugar nyo.
1: Totoo po. Totoo po yun. And minsan po, hindi po nagiging reliable yung live. Kasi
0: yes,
1: minsan,
0: tama.
1: Repost na lang siya eh.
0: Oo. Paano naman yung, yung disinformation, kasi yan ang isang malaking problema ng mga responders.
1: Totoo po.
0: Meron din ba kayong ginagawang programa for that?
1: Yes po. Bali, ang ginagawa po naming programa is kumukonek po talaga kami sa community. And then yung community, if may merong nangyari sa kanilang komunidad, kami na po mismo yung kanilang tinatawagan.
0: Mm-hmm.
1: Inaano nila, bro, meron dito nga, may sunog dito. Ganun po. So, rekta po namin nalalaman sa community na kung ano yung nangyayari sa kanila.
0: Tapos kayo na ang magli-link sa mga
1: ibang organizations.
0: Ibang organizations.
1: Opo.
0: Kasi yung DIRG ba ay well equipped to respond to emergencies?
1: Masasabi ko po, ang DIRG po kasi ay medyo bata pa talaga eh.
0: Pero nga, kailan nga pala na tayo yan?
1: Ito po ay nung height din ng pandemic.
0: Oo.
1: And then sobrang nag-equip yung mga volunteers natin. And halos ngayong taon lang din po talaga siya na-mobilized.
0: Mm-hmm.
1: Dahil sa equipment. Siyempre, kailangan natin ng mga vehicle, emergency vehicle dyan.
0: Meron na kayo.
1: Ang ngayon po, may nagpahiram po sa amin ng isang fire truck kay, sa Pasig po, kay Sir Jim Maglipon po siya.
0: Mm-hmm.
1: And yun po yung ginagamit namin pang-responde sa, sa mga sunog po.
0: So, nabanggit mo Pasig. So, sa Pasig kayo nakabase.
1: Yes po.
0: Oo. Pero ang mga members ninyo ay galing sa Pasig lang o sa iba't ibang lugar?
1: Nako, iba-iba po. Alam nyo po, yung heart talaga ng mga volunteers natin, grabe. Basta pagdating po sa ating Panginoon, grabe. Kasi inaano po eh, from Alabang yung iba. Iba from Quezon City, iba from Nabotas. Napaka, kapag may kailangan sila, pumupunta talaga sila doon sa base.
0: No, balik tayo doon sa mission statement ninyo. Doon naman tayo sa salitang mobilize. Naintindihan po namin na kayo ay binubuo ng mga... Kayo, may mga volunteers lang naman kayo. Hindi naman kayo full-time. Or unless meron kayong full-time. Karamihan sa inyo ay volunteers mula sa iba't ibang sektor. So, paano ninyo minumobilize ang inyong mga members kapag may sakuna?
1: Ayun po. Sa pagmumobilize po naman ng aming mga volunteers, dahil po medyo kalat po yung mga volunteers namin, inaano po namin na doon sila sa community nila mag-engage. Para sa panahon ng sakuna, hindi na po nila kailangan bumiyahe ng malayo. Doon sa community nila, sila mismo ang mag-e-equip doon sa kanilang komunidad.
0: So, bale, kung tama ang intindi ko is, kunyari ang iyong isang member ay taga Malabon. So mag-o-organize siya doon ng DIRG unit.
1: Tama po. Ganun po yung ginagawa namin ngayon na as much as possible lahat po ng satellite ay magkaroon ng ang DIRG unit para sila na po mismo ang mag-responde sa lugar nila.
0: So sa ngayon ba ay mayroon na kayong...
1: Ngayon po, meron kami sa Alabang.
0: Aha.
1: Meron po sa Alabang. And also, nagmo-mobilize na po kami dito sa North EDSA.
0: Okay.
1: Dito po sa Pasig ang main focus.
0: Ang main ninyo of Pasig. Yes. So, meron na kayong presence sa Quezon City, sa North EDSA. At sa Alabang, sa Muntinlupa.
1: And praying po kami sa na halos lahat ng community is malagyan natin ng DIRG team. Kahit mga marunong lang magturo ng di ba po? Ay, hindi naman importante na sila talagang re-responde. At least meron lang mag-i-equip doon sa ating mga
0: so, ang konsepto po ng inyong grupo ay based talaga sa komunidad na imbis na mag-rely sila sa tatawag pa ng responde, tinuturuan nyo na sila paano maging first responders.
1: Mm-hmm. Ganun po. Masabi ko lang po, Sir Ares, no? Bali, si DIRG po kasi ay isang Christian group.
0: Mm-hmm.
1: Bali, binubuo po kami ng mga Christian emergency responders. Ang layon po talaga namin is hindi lang talaga maidala yung response na kailangan ng tao yung sa pagdating sa emergency or disaster po, no. Si Dirk din po, ginagawa din po namin ay in, ano, yung respond din po na dinadala namin ay binibigay po namin yung salita ng Diyos. Dinidikit po namin siya doon sa gospel sharing, doon sa evangelism. Kaya hindi lang po basta ano, disaster response yung ginagawa namin.
0: So ibig sabihin, ito palang Dirk ay parang part ng isang faith-based organization.
1: Yes po, tama po.
0: At bukod sa pagtulong, eh nandun din kayo sa, kasama sa mission ninyo ang magpalaganap ng salita ng Diyos.
1: Tama po. Naniniwala po tayo, Sir Ares, no, na, di ba, madami po na nag, sinasabi, darating yung big one, di ba po?
0: Oo.
1: Pero doon sa tower, sa community na nakaranas ng isang sunog or namatayan ng kamag-anak dahil doon sa isang disaster, isa po yun sa big one nila. And doon po namin, ipaparamdam po namin yung, ano, yung pagmamahal ng ating Panginoon na hindi lang natatapos doon sa responde namin, kundi dadamayan namin sila hanggang sila makatayo.
0: So, ibig sabihin, kung kunyari kayo ay responde sa isang sunog, hindi yun natatapos sa pag-declare ng fire out.
1: Tama po. Hindi po natatapos sa fire out, kundi nagsisimula pa lang po yung talagang gawain ni Dirk, which is yung ayun nga, may share po namin sa kanila si Jesus Christ, yung and also yung kanilang pamilya, yung ganun po.
0: So paano yun pag babalikan niyo sila to give relief and then doon na kayo parang ini-inject niyo na lang doon yung preaching?
1: Yes po, tama po. Bali ang ano po kasi parang si Dirk, ito siya yung pang-open ng pinto. And then pag na-open na po yung pinto through Dirk, may papasok na po dyan na team para naman sa relief operation, pwedeng community development, and also pwede naman pong livelihood projects po doon sa nadamay na community.
0: Ngayon, balik uli tayo sa mission statement ninyo kasi may katangi-tanging bahagi, may katangi-tangi akong nakitang salita doon sa inyong mission statement, yung to disciple, no? Ang disciple. Ano po ibig sabihin ng to disciple? Yun ba yung sinasabi yung parang papasok na yung pagtuturo ng ano ba magandang term?
1: Pag-evangelize po.
0: Oh, pag-evangelize.
1: Bali, ang ano po natin dito is yung target naman natin is yung mga kapwa namin responders.
0: Okay.
1: Kasi hindi lang po natatapos sa mga ano sa mga nasalanta. Pati po yung mga workers mismo, yung mga responders po natin. Minsan nakakaramdam po sila ng pagod and also minsan napapabayaan nila yung pamilya nila, hindi po ba? And yung pagdi-disciple po is one way of pagdidisiplina, pagdidisiplina po sa kanila. And also minsan nakikita po natin yung mga responders natin, may hindi na magandang ginagawa sa scene, alam po natin yan. May mga may kinukuha. Pero hindi ko lang po sinasabing lahat. Doon po, gusto po sana natin sila na maisama sa aming adikain bilang isang Christian or faith-based organization na magkaroon ng ano, ng mas magandang purpose ang kanilang ginagawa.
0: Okay. So, ipapagpatuloy natin ang ating talakayan matapos ang ilang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
2: Alerto! 738 sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ho. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alak.

0: kalahati. Kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan ko mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
1: Pag-ibig fund, solid kaban!
2: Doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
3: Hatol ng Bayan 2026 Barnes First Parliamentary Elections dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: So for this coming first parliamentary election, it can help our country to progress. Ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mamamayan upang bumuto at pumili ng karapat-dapat na leader sa ating bansa. And as a police officer, we can help also by ensuring the safety of the voters, and patas lang po.
5: Sa ngayong darating na first parliamentary election dito sa BARM, naniniwala ako ito ay nakakatulong pag-unlad ng ating bansa. Tulad na lang halimbawa, diba dati ito ay unang-una, ito ay importante dito sa ating home region, sa region ng Mindanao. Nakaroon tayo ng peace process, diba dati napag-uusapan na natin itong peace process, pero ngayon itong election na to, ito ay nakakatulong, ito yung kumbaga, ito yung way natin para mas ma-improve itong region natin through peace process. Siguro mga investor natin ay papasok dito sa ating region. Tulad na dati, di ba, yung itong government natin dati, alam naman natin, ang Mindanao ay napakagulo. Kumbaga, diba? Nagpapasok sila ng insurgency, ngayon, through election, meron na tayong mga, kumbaga, natukoy na mga leaders, sila na magpapaayos ng ating region upang ito ay umunlad, papasok yung mga investor at makakatulong sa bayan ng Pilipinas. Yun lang po, maraming salamat.
6: Sa tingin ko, ang inaugural elections ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay isang mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad at pangmatagalang kapayapaan. Sa pamamagitan ng eleksyon, nabibigyan ng pagkakataon ang bawat botante na pumili ng leader na sa tingin nila ay makapaghatid ng progresong minimithi ng rehiyon. Higit pa rito, ang halalan ay isang platforma para marinig ang boses ng mamamayan at makapagpasya sila sa kung ano ang tunay na makabubuti para sa kanilang pamayanan. Mataas ang aking tiwala sa mga botante ng BARM na hindi nila sasayangin ang pagkakataong ito upang hubugin ang kanilang kinabukasan ng rehiyon.
3: Hatol ng Bayan 2026 BARM's First Parliamentary Elections dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
8: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
7: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Alerto 738 sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
9: Kasama pa rin po natin si Mr. Ralph Hilario, ang team leader ng Disaster Emergency Response Group. Sir Ralph, sa huling bahagi ng inyong mission statement, binabanggit doon ang demonstrating Christ's love in action and sharing the hope of the gospel. Paano po ito nararanasan ng mga naapektuhang komunidad, maging sa mga kapwa ninyo responders sa field?
10: Yun. Bali po, Sir Aresto, hindi lang nakikita doon sa mismong sakuna yung problema ng mga nasa lante. Ito yung minsan wala na talaga silang mahawakan or wala na silang matakbuhan dun sa sitwasyon nila. At dito po pumapasok talaga si Derg. Ang ginagawa po ni Derg is dinadala po namin, kami po yung nagiging kamay at paa ng ating Panginoon para dito sa mga tao na ito. Through gospel sharing, inaano po namin talaga na meron ginagawa ang Panginoon sa kabila ng mga dinadanas nila.
9: Pero yun nga, yun ang entry point din yun, yes, di ba? Yung siyempre, ikaw ay biktima ng kalamidad, nasunugan ka or nabaha.
10: No? Yes,
9: so, papasok kayo bilang responder, tutulong kayo. Ngayon, anong approach ang ginagawa ninyo doon? Parang counseling ba ang approach ninyo? Mm-hmm. O paano ba?
10: Bali, ang ano po kasi, ginagawa po namin is, nalaman po namin yung mga nasakuna or yung nasunugan, let's say po. Ang gagawin po niyan ay i-report po namin siya. And doon sa second team namin, which is yung isang team po na yon, ay sila naman po yung magdadala ng relief goods doon sa lugar na nasa lanta. At doon po, ipaparamdam po namin na meron silang karamay sa kabila ng nangyari sa kanila. Hindi lang po sa relief goods ito, kundi doon sa salita ng Diyos, at also hindi rin po natatapos doon, pwede po namin silang lagyan ng livelihood projects doon sa komunidad nila.
9: Ayun po. So, total circle yung ginagawa ninyo, yung may response kayo, may relief, may rehabilitation, may recovery.
10: And also meron din po sa mga psychological assistance, like psychological first aid, pwede din po namin siyang gawin.
9: So, yung mga members ng DERG ay trained na gawin yung psychological first aid?
10: Yes po. Meron po.
9: Mm-hmm. Pero yung mga, yung sa kabuuan, yung may spiritual preparation bang ginagawa yung mga members?
10: Mm-hmm. Buti po natanong niyo yan, Sir Aris. Mm-hmm. No? Actually, yan po yung ginagawa talaga ni DERG ngayon, is yung pag-disciple sa sarili nilang volunteer group. Kasi po, hindi lang pwedeng trained kami physically. Mm-hmm. Kailangan train din kami spiritually dahil kami po yung magiging ambassador ni Kristo sa komunidad. So, dapat po equip kami, hindi lang sa pagsasalita, kundi equip din kami doon sa talagang mensahe na pinadadala sa amin ng ating Panginoon.
9: Pero ibinabahagi nyo rin yung inyong, pinabahagi nyo rin yung inyong paniniwala sa inyong mga kapwa responders, di ba? So,
10: yes po.
9: Ibig bang sabihin yung paano yung ina-approach yung mga kapwa responders? Kasi siyempre pag nandun kayo sa kunyari, nandun kayo sa incident, sa ground zero, ang focus nyo is nandun sa incident.
10: Opo.
9: So paano niyo ipinapasok yung yun nga yung ito ba'y pasok doon sa to sa discipleship na ano, mm-hmm, di ba? Na part ng mission statement ninyo. So paano niyo ini-insert yun ng ganun? Dahil siyempre naka-focus lahat sa incident.
10: Ayun, bali ang ginagawa po namin, unang-una bago po yung excuse me po. Bago po yung kilos ng lahat. Mm-hmm. Umpisan po namin ang aming araw sa isang prayer. Mm-hmm. Sa dasal po dahil kailangan po namin ng guidance and also pupunuin po namin yung aming araw ng salita ng Diyos through devotion naman po.
9: Mm-hmm.
10: Nagkakaroon po kami ng Bible verse, pag-aaralan po namin yon sa mga sa pag kami nagkakasama-sama po. And also pinapakita po namin sa kanila na ito yung mga taong kailangan nating tulungan, kailangan natin ipakita yung compassion na kung paano pinakita ng ating Panginoon sa atin nung tayo yung mga tayo yung makasalanan pa. So, ganun po.
9: Alam mo, Sir Ralph, yung i-take advantage sa atin itong ating presence dito sa Radyo Pilipinas na tayo po yung napapakinggan, hindi lang nationwide, no? May mga nakikinig rin sa atin sa ibang bansa. So, yung sinasabi niyong parang counseling o using faith evangelization as a means to counsel yung mga biktima. So paano framework ng counseling ang ina-approach? Paano nyo sila kinakausap? Anong particular na aral ng Diyos ang binabahagi nyo sa kanila?
10: Ayun po. Bali, ipinapakita po natin sa kanila. Diba, tayo po mga tao ay takot na magkaroon ng disaster sa buhay natin. Diba po?
9: Mm-hmm.
10: Pero may hindi pa po tayo nakikitang mas malaking disaster. Yun po yung kasalanan. Kung isipin po natin, yung nangyari po sa ating mga kababayan, let's say, nabahaan sila, ito lang po yung maliit na problema. Pero ang mas malaki pa na problema natin is yung pagkakahiwalay natin sa ating Panginoon. And doon po bumabase, kasi minsan kung iisipin natin kung tayo yung nasalanta, wala na tayong pag-asa.
9: Oo.
10: Pero sa pangalan po ng ating Panginoong Jesucristo, doon po nagkakaroon ng panibagong buhay.
9: Mm-hmm.
10: 'Di ba po? Binibigyan po natin sa kanila na hindi lang dito natatapos ang buhay. Meron pa by the grace of God, may gagawin at may gagawin ang ating Panginoon sa sitwasyon nila ngayon.
9: Mm-hmm.
10: Sa kung nasan man sila ngayon.
9: Pero paano naman po kung medyo may resistance?
10: Mm-hmm.
9: Naka-encounter na ba kayo ng mga ganyang sitwasyon?
10: Yes po, marami na po actually. Ang sa amin lang naman po, ang trabaho lang naman ni Derg is magtanim ng salita ng Diyos sa kanila. And we are praying na mag-grow po yung iniwan namin na itinanim namin na yon sa mga puso po nila. Kung wala, iwan po namin sa aming Panginoon. Wala na po kaming control dun eh. Puso na po yung ano dun.
9: Eh, naging interesante rin ako dun sa approach ninyo na yung mga kapwa nyo rin volunteers at responders. So, iba naman kasi din yung sitwasyon nila. Hindi naman sila biktima.
10: Mm-hmm.
9: Sila nga yung tumutulong. Pero, paano nyo pinapasok yung evangelization doon?
10: Opo, bali, kami pag ginagawa namin ngayon, nakikipag-partner po kami sa LGU. Ngayon po sa Pasig, meron po kaming nilalakad na memorandum.
9: Oo, kasi napakabait ng DRRM officer to, si Brian. Oh.
10: Sir Brian to.
9: Tingin ko magbibigay yun ng pasalubong sa atin.
10: Magpapadala po yun.
9: Oo, nagpapadala ng pasalubong yan si Brian pagka umaalis yan.
10: Bali, nagkakaroon po kami ng partnership sa mga LGUs, at hindi lang po LGUs, pati po sa mga volunteer group. Pumupunta po kami sa mga headquarters nila, binibisita po namin sila doon, and from there, sinesharean po namin sila ng gospel. With regards naman po sa mga LGU, bali, nagkakaroon po kami, yung partnership na po na yun, hindi lang natatapos doon sa ititrain nila kami, kundi pwede din po namin itrain yung kanilang mga responders sa panong paraan po, through spiritual growth, lumaga niyan yung personality, hindi ko sure kung personality enhancement ba, parang sinasharan po namin sila para inisip po nila may purpose yung ginagawa nila. Hindi lang dahil sa trabaho, hindi lang para makatulong, pero para, ano ba yung dahilan ba sila tumutulong?
9: Alam mo, Sir Ralph, napakalaking bagay nung pinasukan. Di ba parang ito, pag binabanggit lang naman natin, binabanggit mo kanina yung psychological first aid. Mm-hmm. So pasok to doon sa malaking aspect ng mental health, di ba?
10: Totoo po.
9: Naalala ko kasi nung, kasi medyo, although pinag-uusapan madalas yung mental health, pero yung approaches, hindi pa masyadong naaayos yan eh. Mm-hmm. Naalala ko kasi nung pandemic, nung kasagsagan ng pandemic, so lahat ng responders nun, talagang nung umpisa, talagang halos hindi natutulog.
10: Totoo po.
9: And then, after 2 weeks, nagkakaroon ng realization nung nakikita na nila na may mga namamatay.
10: Mm-hmm.
9: Yung ano naman nila, existence, yung existence nila, yung mortality na nilang nangangamba na sila. So, wala namang provide na spiritual or moral support. Kaya nung minsan may dinala kami, may sinama kaming pari na Benedictine dun sa aming opisina, ay nag-iyakan ng mga responders.
10: Ayun.
9: Dahil yun yung malaking kulang sa support ng ating mga responders, yung paano palakasin yung kanilang
10: spiritual
9: ano bang tawag doon,
10: spiritual aspect po siguro.
9: Oo, yung kumbaga yung spiritual resilience ba, pwede bang tawagin spiritual resilience? Pasensya na kayo, hindi po ako talaga bihasa sa ganitong topic, pero kung sabihin na natin spiritual resilience, ganyan ba yung parang gusto nyong abuting target?
10: Tama po. Ano po eh, kasi tikita po natin ang ating mga responders, minsan mas matagal pa sila doon sa ginagawa nila compared doon sa kanilang bahay. So yung iba, napapabayaan na nila yung kanilang pamilya.
9: Oo.
10: So dito naman po sa, ang layunin naman po ng DERG is maging ano, banging balance eh. Yes, mayroon po tayong ginagawa para sa community and meron tayong sa pamilya, at unang-una kailangan konektado tayo sa Diyos, kasi pag konektado po tayo sa ating Panginoon, bababa po yan, yung pagmamahal na bababa yan hanggang doon sa komunidad.
9: So mahalin ng Diyos, mahalin ng pamilya, mahalin ng kapitbahay, mahalin ng komunidad.
10: Tama po.
9: So ganun yung parang framework na tinatahak ninyo.
10: Yes po, kasi ano po eh, sabi nga po ni Jesus Christ, yung dalawang commandments, love God, and yung pangalawa is yung love others, love your neighbors. So, mas maganda doon kumonekte.
9: Oo, tama. Sir Ralph, para sa ating mga tagapakinig na gustong maging bahagi ng ganitong uri ng misyon, paano po sila makikipag-ugnayan sa grupo ninyo, sa Disaster Emergency Response Group?
10: Ayan, sa mga gusto po maging kabahagi ng Disaster Emergency Response Group, maaari po kayong kumonekta sa aming Facebook page, yung Disaster Emergency Response Group or DERG. Mag-leave lang po kayo ng message doon and meron pong sasagot.
9: Bago po tayo magtapos, ano po ang inyong closing message sa ating mga tagapakinig?
10: Sige. Thank you po, Sir Ares, muli dito sa pag-invita sa amin. No? Gusto ko lang po sanang i-share, tayong mga tao ay pinaghahandaan yung disaster, yung mga kalamidad na yan. Pero meron pa po tayong mas malaking problema, mas malaki pa pong disaster. Ito po yung kasalanan. At yung kasalanan na po na yon, yun yung naghihiwalay sa ating Panginoon. Naghihiwalay sa atin sa ating Panginoon. Pero ang ating Ama na mismo ang nagbigay ng paraan. Through John 3:16 po ang sabi doon, for God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish but have eternal life. So, mas maganda po, kung nararamdaman po natin, kung takot tayo sa mga disaster na nangyayari ngayon, mas matakot tayo sa mangyayari kapag namatay na tayo. Kaya ngayon pa lang po, ay pag-pray po natin, na tanggapin po natin ang ating si Jesus Christ bilang ating Panginoon at tagapagligtas.
9: At atin pong nakasama si Mr. Ralph Anthony Hilario, ang team leader ng Disaster and Emergency Response Group. Mabuhay po kayo, Sir Ralph, ang inyong grupo. Sumasaludo po ang Alerto 738 sa inyong serbisyo sa ating Diyos at sa bayan. Maraming salamat po sa inyong oras. Inspiring po ang ating naging talakayan. Tunay niyang kapag ang kasanayan ay nakatungtong sa tamang layunin at pagmamahal sa Diyos at kapwa, mas magiging mabisa ang ating pagtugon sa anumang krisis.
3: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Ulit-ulitin po ng Alerto 738 ang paalala na huwag po sana nating hintayin dumating ang sakuna bago tayo kumilos. Pag-aralan po natin ang ating kapaligiran at alamin ang mga posibleng banta o panganib na maaaring mauwi sa sakuna. At muli rin kaming nagpapaalala na ang kahandaan ay responsibilidad natin sa ating sarili, sa ating mga mahal sa buhay at sa ating komunidad. At sa ngalan ni OIC Director Alan Alyanige ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, at ang mga kasama natin sa Master Control at sila Tess Ramirez, Rolly Bumatayo, Isabel Arnel. Ako po si Aris Gutierrez. Maraming salamat po at magkita-kita po tayong muli sa susunod na Sabado dito sa Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, that in all things God may be glorified.
3: Alerto 738 kasama sina Asek Ares Gutierrez at Kuya Ramon Jose sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Oras sa buong Pilipinas, 10:54 na umaga.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
11: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. 35 kumpirmadong nasawi sa sunog sa MV June Aster, kapitan ng barko. Patuloy na hinahanap ng Philippine Coast Guard. Balita atin sa atin ni EJ Lazaro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Yes, F, umakyat na nga sa 35 ang kumpirmadong nasawi matapos umiklab ang sunog sa pampasaherong barkong MV June Aster habang naglalayag patungong Koron, Palawan. Kasabay nito, patuloy pang pinaghahanap ng mga otoridad ang kapitan ng barko upang magbigay linaw sa trahedya. Ayon sa Philippine Coast Guard of ECG, tinatayang may 30 bangkay naman ang cover sa economy accommodation area ng barko matapos ideklarang fire out ang sunog. Sa pinakauling tala, nasa 43 ang nakaligtas habang mahigit 50 pa ang patuloy na pinaghahanap ng search and rescue teams. Kinumpirma rin ng PCG spokesperson Commodore Naomi Cayabyab na wala sa opisyal na listahan ng mga nakaligtas ang pangalan ng kapitan ng barko. Pakinggan natin ang bahaging ito ng kanyang naging pahayag.
13: Pero sa 13 crew po yun, ay wala pong pangalan o nakalistahan na kapitan po ng barko. So at large pa rin po ang kapitan ng barko. Dahil lahat po ng survivors that time ay may listahan po tayo i-provide. But as we speak po, sa listahan na yan, wala po ang pangalan ng kapitan.
12: Binigyang D&D ng PCG na mabigat ang pananagutan ng kapitan sa kaligtasan ng bawat pasahero at kargamento mula sa pinagmulang pantalan hanggang sa destinasyon nito. Samantala, sinimulan na rin ang composite team ang pagsusuri sa cargo deck kung saan unang narinig ang malakas sa pagsabog bago kumalat ang apoy. Iniyak naman ng pamunuan ng PCG na daraan sa masusing investigasyon ang insidente upang maibigay ang katarungan sa mga biktima. Painggan natin ito.
14: We are gathering all the necessary information para mapagdugtong-dugtong natin. But as of now, ang objektiba natin ay yung respectful recovery ng ating mga nasawi sa insidente ito.
12: Iyan si Commodore Jeronimo Dovilla, Incident Commander mula sa PCG. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng PCG sa shipping company at lokal na pamalaan ng furon para sa pinal na verifikasyon ng kabuang bilang ng mga pasahero, habang inihahanda ang posibleng pagsasampa ng mga kaukulang kaso. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Maraming salamat, EJ Lazaro. Sa iba pang pangunahing balita, dating House Speaker Martin Romualdez inilipat na sa Philippine General Hospital. Detalya sa ulat ni Ray Ferrer.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Inalip na sa Philippine General Hospital sa Maynila si dating House Speaker Martin Romualdez mula sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City. Isinakay si Romualdez sa ambulansya habang nakakonvoy ang mga escort ng Bureau of Jail Management and Penology. Ang paglilipat kay Romualdez sa PGH ay alinsunod sa kautusan ng Sandigambayan 3rd Division. Isa sa ilalim si Romualdez sa Independent Medical Examination sa PGH para verifikahin ang resulta ng medical examination na isinagawa ng kanyang mga doktor. Na confined sa ospital si Romualdez noong Lunes kasunod ng kanyang pag-aresto kaugnay ng kasong planter. Kasama niya sa inisyuhan ng warrant of arrest si dating congressman na Saldico at dalawang akusado kaugnay ng umunoy 7.44 na bilyong pisong kickback sa mga proyekto sa flood control. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferreira, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Nanawagan ng Malacanang sa mga grupong nagpapahayag ng pagtutol sa Paxilica Initiative na dumaan sa mapayapang dialogo sa halip na gumamit ng karahasan sa kanilang mga pagpoprotesta. Ginawa ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro ang pahayag kasunod ng naganap na tensyon sa pagitan ng mga kabataang nagpoprotesta at mga pulis noong Webes sa Luzon Economic Corridor Investment Forum na ginanap sa Grand Hyatt Manila, Taguig City, kung saan dumalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa isang press conference sa Philippine Embassy sa New Delhi, India, binigyang diin ni Castro na bagamat iginagalang ng Pangulo ang kalayaan sa pagpapahayag, dapat iwasan ng mga demonstrador ang mga kilos na makapananakit o magdudulot ng karahasan. Hinimok din niya ang mga grupo na makipag-ugnayan sa mga kinauukulang ahensyo ng pamahalaan para maiparating ang kanilang mga hiling at katanungan.
16: Kung meron silang nais na ipabatid patungko sa issue ng Paxilica, bukas ang ahensya ng pamahalaan na concerned dito sa project ng Paxilica. Hindi masusolusyunan ang issue ninyo sa pamamagitan ng mararahas na pagpoprotesta. Ang tamang pagprotesta, ginagamit ang isipan, ginagamit ang talino. Makipag-usap po kayo sa tamang ahensya para malaman po nila kung ano ang isinisigaw po ninyo. Hindi po kayo magkakaroon ng magandang solusyon dyan kung puro pasigaw at puro kaharasan ang inyong ipapakita sa taumahan.
11: Yan ang payag ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro. Sa iba pang balita, kinumpirma ng bansang Iran na magkakaroon ng regional meeting para sa ligtas na ruta sa Strait of Hormuz. Ayon sa Foreign Ministry ng Iran, gaganapin ang pulong sa araw ng Lunes sa bansang Oman. Kabilang sa mga inaasahang dadalo ay ang mga kinatawan ng Iran at ilang mga Gulf States. Kabilang sa mga tatalakayin ay ang resulta ng negosasyon sa pagitan ng Iran at Oman. Ginit naman ng Iran na malinaw ang kanilang intensyon na magkaroon ng ligtas na paglalayag mula sa Strait of Hormuz. Balita sa lalawigan, Department of Tourism Ilocos, itinutulak ang experiential at sustainable tourism sa Region 1 ngayong National Tourism Month. Mula Radyo Pilipinas Tayug, narito ang ulat ni Mildred Coquia.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Itinutulak ng Department of Tourism Ilocos Region na ang experiential at sustainable tourism bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Tourism Month. Inihikayat ang mga turista na hindi lamang mamasyal kundi aktwal na makibahagi sa kultura at tradisyon ng region. Gaya ng pagluluto ng empanada, paghahabi ng abet, paggawa ng palayo, pagsali sa mga festival at pick and pay farm activities. Ayon kay DOT Ilocos Assistant Regional Director Evangeline Dada, kabilang sa mga may malaking potensyal na destinasyon na ang Bani, Pangasinan dahil sa mga beach, kuweba, trekking areas at Bangrin Marine Protected Area. Kabilang din sa tinukoy na emerging destinations ang Dumalneg sa Ilocos Norte, Alilim sa Ilocos Sur at Bacnotan sa La Union. Sinabi ni Dada na dapat ding isaalang-alang ang kagustuhan nagugustuhan ng mga komunidad bago pa unlarin ang turismo sa kanilang lugar. Samantala, umabot sa 1.935 million na ang tourist arrivals sa rehiyon noong 2025 mula 1.856 million noong 2024. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
11: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news updates. Ako po si Efraim Gaitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key.
20: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili.
20: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: Importante rin na ating laging isipin.
20: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
20: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: This is a public service announcement.
21: Public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
22: Pag-ibig fund, solid kaban!
23: At ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
24: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problema ang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
25: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
24: Last week sa Dawin Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
26: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
27: Maganda man takbo.
26: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
24: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
28: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
24: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
29: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
24: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Konsultasyon sa mga legal na suliranin, talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan, Usaping Legal with Attorney Danny Galang, dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang, at kayo ay nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, September 12, 2026. At syempre ang dami hong nangyayari sa ating bansa. At ito nga ho, itong nakaang linggo ay naresto ho itong si dating House Speaker Martin Romualdez sa kasong plunder. So ito ho, 7.44 billion pesos ang sinasabi ho ng ombudsman na natanggap ho niya bilang kickback dun sa mga flood control projects. So pag-uusapan ho natin yan mamaya, at yung latest nga ho kay House Speaker, dating House Speaker Martin Romualdez, na kasalukuyan yung nasa PGH ho ngayon, Philippine General Hospital, para ho doon sa independent medical evaluation na gagawin ho sa kanya. Pag-uusapan ho natin yan mamaya, kaya tumutok lamang ho kayo dito sa ating programa. At yun nga ho, tumutok na sa orihinal na sandigan ng bayan pagdating sa inyong mga suliraning legal tuwing Sabado, ang Usaping Legal. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din ho sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang mga programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa Afford the Box. Ang programa natin ay linggo-linggo nga tatalakay ng mga napapanong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa parang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din tayong segment sa ating programa, ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Ito nga ho, paano makapagtanong sa ating programa? Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169, o hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at syempre sa Radyo Pilipinas Facebook page. At syempre napapanood din ho tayo sa YouTube, Radyo Pilipinas 1. Hanapin nyo ho yan, YouTube channel ho na yan. At ayun nga ho, pansamantala din, syempre dito din sa Free TV, napapanood din ho tayo, Channel 3 ho kung kayo ho ay naka TV Plus, at Channel 45 to 49 naman kung kayo ay naka Afford the Box. So hanapin nyo lamang ho itong Radyo Pilipinas ho dito sa mga stations ho na iyan. At syempre buong araw nyo ho, buong linggo nyo ho mapapakinggan lahat ho ng programa ng Radyo Pilipinas dito sa ating dito sa Free TV nga ho. Eto, sa Usaping Legal natin ngayong araw, inaresto si dating House Speaker Martin Romualdez para sa kasong plunder nitong Lunes, September 7. Inaakusahan si Romualdez na tumanggap na higit 7 bilyong pisong kickback sa mga flood control projects mula 2022 hanggang 2025. Nauna nang itinanggi ng kampo ni Romualdez ang akusasyon at sinabing haharapin nila ang kaso. kasalukuyang nasa Hospital Ares si Romualdez, Cardinal Santos Medical Center dahil sa mga diumanong sari-saring sakit na kanyang iniinda. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, ano ang reaksyon mo sa pag-aresto kay dating House Speaker Martin Romualdez para sa kasong plunder? Ulitin lamang ho natin ha, ano ang reaksyon mo sa pag-aresto kay dating House Speaker Martin Romualdez para sa kasong plunder? Siyempre mag-text ho ng inyong mga opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169. Hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At yun nga ho, itong linggo nga ho nagulat na nga lang ho tayo nitong Lunes, 'di ba? Inaresto na ho itong si dating House Speaker Martin Romualdez. So nag-file ho ng itong kaso na ito ng ombudsman nung umaga sa Sandigan Bayan. At nung hapon nga ho, nakitaan na ho ng probable cause na posibleng may kinalaman nga ho, no? May kinalaman si dating House Speaker Martin Romualdez dito sa kasong plunder ho na ito, 7.44 billion pesos. Yan ho yung sinasabi ng ombudsman na nakamal nga ho, no? Ni dating House Speaker Martin Romualdez. So hindi lang ho siya, hindi lang ho si Romualdez, pati na rin ho si Zaldico. At meron pa hong dalawang accused pa ho, no? So si Zaldico, alam ho naman ho natin, matagal nang nagtatago. Ay kung ito ho'y nasa France pa nga ho, hindi ho natin alam. Pero siya ho'y nagtatago. So ito ho'y si Romualdez ho ay nandito sa Pilipinas. Kaya ito ho'y nahainan na noong warrant of arrest. Inaresto nga ho noong Lunes. So ano ho'y sinasabi ng ombudsman? Repeatedly, ito daw si Romualdez at si Zaldico ay repeatedly received directly or indirectly on at least 15 occasions, 15 okasyon nga daw ho, no? Itong mga shares, percentage, kickback, commitment, at other pecuniary benefits worth at least 7.44 billion. Yan ho yung nandun sa charge sheet, no? 7.44 billion nga daw itong nakamal, di umano, galing sa mga flood control projects. So mula ito noong 2022 hanggang 2025. So ito ho ay syempre ho si Romualdez ho ay House Speaker ng mga panahon ho na ito, nag-resign ho siya last year, no, 2025, nung nagkakaroon na ho ng mga investigasyon. Ganun din ho si Zaldico na tumakbo na ho, lumayas na ho papunta sa ibang bansa at nagtatago pa rin hanggang sa kasalukuyan. So ayan ho. At syempre ang dami hong naging pagdinig dito sa flood control project ho na ito, ang dami hong mga napangalanan, etc. At sa ngayon ho ay ito na nga ho ang pinakamalaking sinasabi nating big fish, no, pagdating dito sa flood control projects. At syempre dine-deny naman ho yan ng kampo, no, ni Romualdez. Sinasabi ho niya na wala ho silang alam at walang hindi nila ginawa yun. At syempre hindi daw niya control ang budget. Yun ho yung mga sinasabi.

0: nito ni Romualdez. Pero yun nga, sabi ni Ombudsman Remulla, eh meron pa hong mga kaso na darating, no? Against kay Martin Romualdez. So, ayan ho. Pero currently ho, di ba ho, siya ho ay nasa hospital arrest, Cardinal Santos Medical Center. Sinasabi ho nung kanyang mga doktor, meron daw ho siyang cardiovascular event. Ayan ho, unstable blood pressure, anxiety attack. Ayan ho, kaya ho yung kampo ho niya ay nagpa-motion nga ho for hospital arrest. So, dahil nga daw ho, meron siyang documented cardiac history, diabetes, primary hypothyroidism, ayan, yung mga sakit ho na sinabi ho nila, ilan sa mga sakit na sinabi ho nila. So, ayan ho, kaya lang ho, itong kahapon ho, pinag-utos ho ng Sandigan Bayan na siya ho ay dalhin dito sa PGH, Philippine General Hospital. Kaya ho, kaninang umaga, bago ho tayo mag-air, ay nandun na ho si Martin Romualdez at para ho sa kanyang mga independent medical evaluation. So, syempre ho, bilang siya ho ay person deprived of liberty, hindi naman ho basta-basta pwedeng kung saan niya gusto siyang manatili, no, na ospital, ay doon ho siya pupunta. Ay siya ho ay persons deprived of liberty simula pa ho noong Lunes, kung kailan ho siya inaresto. So, dapat ho, syempre, meron hong pagpayag ho ng korte kung saan hospital facility ho siya dadalhin. At syempre, kung wala naman ho talaga siyang sakit, yun nga ho, ay malalaman ho natin doon sa PGH na medical evaluation. Kasi ho, initially, sinasabi ho ng mga doktor niya, hindi ho siya pwedeng i-transfer sa ibang medical facility within 4 to 6 weeks dahil nga daw ho, delikado sa kanyang kalagayan. Pero yun nga, ang sinasabi nga ho ng iba, ay wala ho bang ibang hospital facility maliban sa Cardinal Santos Medical Center na pwede naman hong kumalinga ho doon sa kanyang karamdaman, no? At bakit kailangan doon pa? So, korte ho ang magsasabi niyan kung talagang ililipat ho siya. Tingnan ho natin maya-maya kasi ho, yung pagpunta niya ho sa PGH kanina o sa kasalukuyan ngayon ho ay dahil lang ho doon sa medical evaluation. Hindi pa ho sinasabi talaga ng korte na ilipat ho siya doon sa PGH o di kaya doon sa PNP General Hospital at kung saan man hong pasilidad ng gobyerno. So, titingnan ho natin yan sa mga susunod na araw. Kung malilipat nga ho ba si Martin Romualdez dito ng ospital o di kaya mapupunta na ho siya doon sa regular ho na kulungan. So, ang sinabi ho ni DILG Secretary Remulla ay siya daw ho iladalhin doon sa Payatas. Diba? May nakanda na daw ho siyang kwarto doon para ho doon sa pasilidad ho ng PNP doon. At ayun nga ho, syempre hinahanap pa din yung kanyang co-accused, si Zaldico. Ito ho yung other half nga ho ng ito hong scandal ho na ito. At syempre, may mga sinasabi din ho na pupunta ho sila sa France soon para ho i-follow up yung mga extradition request nga ho, no? Dito sa Interpol o dito sa France para ho maibalik na si Zaldico dito sa ating bansa. So ayun ho, nagkakaroon na ho, dahan-dahan na ho ng linaw itong mga flood control projects. So, na ibinunyag ho ha, ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nung nakaangsaw na ho niya noong 2025 at sa kasalukuyan ito na ho yung pinakamalaking isda na nahuli ho nila dahil ho dito sa flood control projects, no? Kaya titingnan ho natin yan at kaya ayan ho, mag-text ho na inyong mga reaksyon sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado. Ano ang reaksyon mo sa pag-aresto kay dating House Speaker Martin Romualdez para sa kasong plunder? Ayan ho, mag-text na inyong mga opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Facebook, Usaping Legal Facebook page at syempre Radyo Pilipinas Facebook page. Eto, sa pagbabalik ng Usaping Legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungan legal. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala.
1: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal. Kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Hi, si Ding Dong Dates po ito. Nagsusulat ako ng script para sa isang pelikula ngayon. Tulungan mo naman ako sa scene na ito. So,

0: Imagine, exterior, tapos kalsada sa tabi ng bundok, umaga, tapos malakas ang ulan. Sobrang lakas ng ulan, magulas ang kalsada. Nagmamaneho ngayon ng kotse si Eric habang iniisip niya ang sinabi sa kanya ni Pilar. Ang sabi ni Pilar, hindi na kita mahal. Pero naisip ni Eric na balikan si Pilar, so iniikot niya ang sasakyan. Kaso, nako, bago pa makatawid ng tulay, nakita ni Eric na gumuguo ang lupa sa dinadaanan niya. May landslide. So, itutuloy ba kaya ni Eric ang pagtawid sa tulay kahit na may landslide? Ano sa palagay niyo? Kung hindi ang sagot mo, magaling. Kaya sa mga kapwa ko driver dyan, beware of your surroundings kapag may pagkuho ng lupa. At kung may landslide, huwag na huwag tatawid sa mga tulay. So, babalikan ba ni Eric si Pilar? Abangan sa susunod na kabanata. Hashtag Tanatag ang may alam.
1: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Work Laba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali, kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
2: Hapol ng Bayan 2026 Barnes First Parliamentary Elections dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Sa aking palagay, ang farm elections ay makakatulong sa ating pag-unladuan sa kung sila ang mga elected officials sa parliamentary government ay may transparency. May transparency in terms of sa paggamit ng pondo na 70 billion kada taon kung may gagamit ito sa pag-unlad ng kanilang rehiyon.
4: Malaking tulong sa pag-unlad ng bansa ang kauna-unahang parliamentary election sa BARM dahil nagbibigay ito ng pagkakataon sa mga mamamayan na magkaroon ng mas aktibong partisipasyon sa pamamahala ng kanilang rehiyon. So, sa pamamagitan ng demokratikong halalan, mas mapipili nila ang mga leader na tunay na kumakatawan sa kanilang pangangailangan at interes. So, mahalaga rin ito sa pagpapatibay ng kapayapaan, pagkakaisa, at magandang pamamahala sa Mindanao. So kapag may kapayapaan at maayos na pamahalaan, mas madaling or mas makakalikha po ng maraming trabaho. So sa huli, ang pag-unlad ng BARM ay bahagi din ito ng pag-unlad ng buong Pilipinas.
5: Sa palagay ko, ang Bansang Muro election ay malaking makakatulong na makapagpili sila ng tunay na leader para sa ika-unlad ng Bansang Muro at para sa kapayapaan, sa kanilang mga pangailangan, sa peace and order, at sa makakatulong din ito sa kapayapaan ng ating bansa.
2: Hatol ng Bayan 2026 Barnes First Parliamentary Elections dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
9: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal.
10: Kasama si Attorney Danny Galang
9: sa Radyo Pilipinas,
10: 738 AM.
8: Nagbabalik ang usaping legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito, dumako na muna tayo sa ating segment na Sagot Kita.
11: Mga legal concern na nais mabigyang kalinawan.
12: Sagot kita!
11: Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala.
12: Sagot kita!
11: Sumangguni na kay Attorney Danny Galang. Dahil dito,
12: Sagot Kita!
8: Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text sa inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-6261-169, 0917-6261-169 o hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre, batiin lamang ho natin yung mga viewers ho natin na nanonood sa Facebook. Ah. So hanapin nyo ho yung Facebook page ng Radyo Pilipinas at syempre Usaping Legal at Attorney Danny Galang Facebook page. So maaari din ho kayong mag-comment ng inyong mga katanungan ho dyan ng live. No? Babasahin ho natin yan real time. So happy viewing ho to Maribel Shera, Alki Landicho, Adsel Pedrera, Delian Aria Didon, Leonardo Maliari at kaya Teacher Ruth. Teacher Ruth patubo ho ito. Happy viewing ho sa inyong lahat. Syempre kasi nandito na rin ho sila Jassie Tan, Fatima Muñiz at Jovi Muñiz. Happy viewing ho sa inyong lahat. At syempre maraming salamat ho doon sa mga Radyo Pilipinas station. Sana patuloy ho nag-share ng ating programa tuwing Sabado. Syempre Radyo Pilipinas Buntok, Radyo Pilipinas Ginguog, Radyo Pilipinas Iligan, Radyo Pilipinas Davao. Ayan ho, Radyo Pilipinas Baguio. Maraming salamat ho sa inyong lahat. At syempre sa lahat pa ho ng mga Radyo Pilipinas stations na nandito ho, no? Na patuloy ho nagsishare ng ating programa tuwing Sabado ng umaga. Ito ho, first question natin galing sa cellphone number ending in 6291. Ayan ho. Isang magandang araw po, attorney. Ako po si Armin Feliciano, 44 years old, taga Tondo, Manila. PWD po ako. May nais lang po sana ako itanong tungkol sa may mga alaga na pusa na hindi naman po nila kayang sinupin na nakakalat lang po kung saan-saan na hindi po bakunado. May nanay po ako na dialysis patient, 68 years old, senior citizen, na si Elenita Feliciano. Bali po, nakaupo siya sa e-trike. Pagbaba niya po, hindi niya po alam na may pusa pala. Bali, naapakan niya, kinagat po siya sa paa at kalmot. Ngayon, pina-inject ko na po si nanay. Sa akin lang po yung mga alaga, yung may mga alaga sa pusa, bali wala lang po sa kanila. Na hindi po man lang kami tinatanong kung ano na nangyari sa matanda. As in po, bali wala sa kanila ang pangyayari. Ngayon po, hirap ang nanay ko, halos hindi makalakad sa sakit. Nag-diaper po kasi hindi nga po makapunta sa CR. Ano po ba at saan po ba pwede ako magreklamo para maaksyonan po yung ganyang pangyayari? Sana po ay matugunan ninyo ang aking katanungan. Maraming salamat po. Ayan ho, so ang nag-text ho sa atin, meron ho siyang senior citizen na nanay, tapos ho di ho sinasadya o aksidente hong nakagat ng pusa ng kanyang kapitbahay. So ito ho ay tila wala akong pakialam yung kanyang kapitbahay o yung may-ari ho ng pusa doon sa sinapit ng kanyang nanay. So ayan ho, pwede nyo ho yung ipabarangay kasi ho marami ho tayong batas ukol ho dyan sa tama hong pag-aalaga ng hayop. So isa na nga po dito syempre yung ating Animal Welfare Act. Kasama na din ho dito syempre yung ating Civil Code, no? So meron ho tayong provision ho sa Civil Code na nagsasabi na kung sino man yung nag-aalaga ng hayop. Hayop ho, no? Para sa kanyang trabaho o para ho sa kanyang kasiyahan. Ayan ho. Ay siya hong mananagot, no? Siya hong mananagot kung yung kanyang alagang hayop ay makawala, o makapinsala ng ibang tao. So yan ho yung pinaka-primary na provision sa civil code. At yung civil code natin, matagal na panahon na po yan, 1935 pa po yan, kung hindi ako nagkakamali, 1930s, ganun na po yung batas. Na kung sino man yung may alaga doon sa hayop, yun po syempre ang mananagot. Kung sino po yung nag-aalaga, yun po dapat ang managot. So sa kasong ito, ay pwede nyo po siyang ipabarangay. No? Kung kayo po ay, kung magkapit bahay naman po kayo, syempre nasa same na barangay po kayo, maaari nyo po siyang ireklamo. Kasi po ay yung hong pagpapagamot sa inyong nanay, yung mga sinasabi nyo mga injection para ho anti-rabies or kung anumang kailangan na gamot nga ho, no? Ay dapat ho, yan ho ay sagutin ho nung may alaga nung pusa. So kung sino ho yung may alaga dun sa may-ari nung pusa, ay dapat ho ay sagutin ho niya iyan, no? Yung mga pagpapa-hospital ho na ganyan. At yun nga ho sa mga ibang kaso, pati ho yung mga lost employment opportunity. So halimbawa ho, ang inyong sahod ho ay arawan ho kayo, manggagawa ho kayo, hindi ho kayo nakapasok dahil kayo ay nakagat ng aso o pusa, ay maaari din yung ho yan ipasagot doon sa taong may-ari nga ho ng aso o pusa. So ganun ho iyon, no? So ibig sabihin ho, hindi ho basta-basta pwedeng abandonahin na lamang ho kayo. Sinasabi niya kasi dito, nakakalungkot, wala daw hong pakialam ho sa kanya or dun sa nanay ho niya kung nakagat nga ho, etc. Eh syempre, hindi lamang ho yung cost ng pagpapa-ospital, ay pwede hong may iba pang sakit nga ho, katulad nga ho nito, syempre dialysis patient ho siya, baka magkaroon ng ibang komplikasyon, etc. So, maari hong managot ho dyan yung may-ari ho ng hayop, no? Na kung saan ay nakawala at nakakagat at nakapinsala ho ng ibang tao. So, maari ho kayong lumapit sa barangay para ho maipatawag itong taong ito at para ho syempre kayo ay makakuha ho, no? Nung pambayad, ma-reimburse nyo ho yung mga ginastos nyo ho dito ho sa pagpapa-hospital sa inyong nanay at syempre kung pwede makahingi pa ho kayo ng kaunting danyos para ho doon sa kanyang sinapit kasi ho, siya ho ay senior citizen na eh, no? So, matanda ho itong pinag-uusapan natin kahit sabihin ho natin na aksidente. Eh, the fact ho na yung pusa ho ninyo ay pag-alagala, ayan ho, at hindi ho nakakulong sa inyong bahay, etc. So, ayan ho, ay maaari ho kayong managot, no? Dahil ho doon sa sinapit ng inyong kapitbahay. So, ayan ho, pumunta ho kayo sa barangay, mag-ayan ho kayo ng reklamo, at ayan nga ho, para maka-imburse yung mga nagastos ho ninyo sa ospital, at para pwede pa rin ho kayong makakuha ng kahit na konting danyos pa ho, no? Para ho doon sa sinapit ng inyong ina. So yan ho, tandaan lamang ho natin na yung mga nag-aalaga ho dito sa ating mga alaga nga ho, no? At tandaan lamang ho natin na kayo ho ay responsable sa inyong mga alaga. Okay, sa inyong mga alagang aso at pusa. At syempre kung ilalabas nyo ho yan, ang dami na ho mga fur parents ngayon, no? Kung ilalabas nyo ho yan, ay kailangan ho ay naka-leash or nasa tali. So hindi nyo kayo pwedeng pumasok ng lumabas ng walang leash o tali yung mga alaga ho ninyo. At syempre nga ho, dapat nga isang mga mall, di ba? Naka-diaper na yung mga alagang hayop natin na pusa at aso para ho hindi makapagkalat ng dumi. So ayan ho, maging responsable lamang tayo sa ating mga alaga. At wala naman ho magiging ibang responsable ho sa kanila eh, kundi tayo lang din kung yung mga nag-aalaga ho sa kanila. So, ayan ho. At ito nga ho, syempre, kanina pinag-uusapan ho pa din natin itong si dating speaker Martin Romualdez. At syempre, yung sinasabi ho natin sa PGH, ha, ngayong umaga ho, naihatid na ho sa Philippine General Hospital sa Maynila si later Representative Martin Romualdez mula sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City upang sumailalim sa independent medical examination alinsunod sa utos ng korte para matukoy kung kinakailangan pa ang kanyang patuloy ng pagkaka-confine o maaari na siyang ilipat sa kustodiya ng mga otoridad. Si Romualdez ay nahaharap sa kasong plunder kaugnay ng umano'y 7.4 billion na kickback scheme sa mga proyektong pang-imprastruktura ng pamahalaan. Ayan ho. Yan din ho yung nabanggit natin kanina. Nasa PGH nga ho siya ngayon at para doon sa kanyang independent medical evaluation. So tingnan ho natin, abangan ho natin ano yung magiging resulta. Ano ho yung sasabihin ng mga doktor sa PGH? Diba, na hospital ho ng gobyerno. Kung ito ho ba ay kapareho ng mga sinasabi ng kanyang mga doktor dito sa Cardinal Santos Medical Center. at kung talagang hindi ho ba siya pwedeng ilipat ng pasilidad at ganun ho ba kagrabe yung kanyang sakit, no, sa kasalukuyan. So ayan ho. At in recent times, no, siya lang din ho yung parang nandito sa private na ospital, no, na tumagal na ho. Kasi kunyari si Senator Jinggoy Estrada ay pumunta-punta sa ospital pero bumabalik din doon sa kanyang kulungan, no, pati din si Senator Bong Revilla dati. Ayan ho, kahit si Senator Rodante Marcoleta. So ayan ho, siya ho ay ngayon, kaya tingnan ho natin ano yung magiging resulta ng independent medical valuation sa PGH, at ito ay pinag-utos na ho ng Sandigan Bayan. So abangan ho natin yan. Tumutok ho kayo dito sa Radyo Pilipinas, ibabalita ho natin yan kung ano yung magiging resulta ng independent medical evaluation kay dating House Speaker Martin Romualdez. At syempre, tuloy-tuloy lamang ang inyong mga katanungan. Mag-text ang inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa 0917-626-1169. 0917-626-1169. At syempre, meron ho tayong tanong sa bayan. Ha? Ano ang reaksyon mo sa pag-aresto kay dating House Speaker Martin Romualdez para sa kasong plunder? Ayan ho, babasahin ho natin ang inyong mga komento sa pagbabalik ng Usaping Legal.
13: Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan, pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
19: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
18: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
20: Ito ang Presidential Broadcast Service.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
23: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
24: Sumangguni at pakikinggan.
25: Mga karapatan, pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag.
26: Usaping Legal sa Radyo Pilipinas,
27: 738 AM.
8: Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito, kumuha naman ho tayo ng tanong sa ating YouTube channel. Meron ho tayong YouTube channel, ayan ho, Usaping Legal, Attorney Danny Galang YouTube channel. Ayan ho. Pwede din ho kayong magkomento nung inyong mga katanungan legal. Binabasa ho natin yan tuwing Sabado dito sa ating programa. At syempre, maraming salamat ho sa ating mga subscribers ho dyan sa YouTube. At ang ganda ho nung bilang natin dyan ha, ng mga videos ho natin, lalo na yung mga interviews ho natin sa mga resource persons. Maraming salamat ho sa lahat ng mga subscribers natin sa YouTube. At ayan ho, maaari ho kayong mag-subscribe ho, Usaping Legal, Attorney Danny Galang. Ayan ho, YouTube channel. Galing ho kay Beth Dauba, 8467. Magandang umaga po. Tanong ko lang po, may kaso po ba sa PWD, isang pa sa asawa ko? arawan lang, 1 month po siyang gumawa. Ang nangyari po, nagkaroon ng problema sa bahay nila. Di nabalikan ng asawa ko dahil back job. Daw, dapat dahil malaki daw na gastos nila. Bali po gagawin ang asawa ko ulit, ala na silang ilalabas ng pera. Ang asawa ko daw ang siyang gagastos. Pwede po ba yun? Ayan ho. At nagkomento ho siya dito sa ating video dun sa kasong breach of contract. And ho, yung asawa ho niya ay gumagawa ng bahay at mukhang hindi ho natapos dahil nga ho may nagka-problema nga daw ho. So syempre ang gusto ho nung kanilang nagpagawa ho ng bahay ay sagutin na nung asawa niya yung back job at ayun nga, wala na daw sila ilalabas na pera at tapusin ho nila yun. So ito hindi ho masyadong kumpleto yung kanyang mga detalye nga ho no, kung bakit nga hindi natapos yung bahay, etc. Pero ito ho, dun sa mga kontrata ho natin, meron ho tayong konsepto ng breach of contract. So meron ho tayong konsepto ho na ganyan. Kapag ho kayo ay nag-enter sa isang kontrata, ayan ho, na kung saan meron ho kayong mga respective no ng mga obligation, roles and obligations bawat partido nga ho, ay dapat nyo ho itong sundin. No? Kapag hindi ho nyo ito nasunod, ay maaari ho kayong mademanda for breach of contract. So yun ho, yung breach of contract naman ho, yan ho ay wala naman hong kulong. Yan ho ay isang civil case sa kung saan bukod ho sa danyos o damages ay ayan ho, syempre sasabihin ho ng korte na kayo ay gawin nyo ho yung inyong obligasyon sa ilalim ng kontrata. So kunyari ho dito sa ating nag-message ho sa atin, yung obligasyon ho niya na tapusin yung bahay. Ayan ho, yan ho yung sasabihin ng korte sa kanya. At kung maipakita ho nung isang partido na meron ho siyang negligence, kapabayaan, etc., ay maaari pa ho mag-award yung korte ng danyos dahil ho dun sa sinapit ng kabilang partido. So ayan ho, ang gusto ho nung kabilang partido ngayon ay yung asawa ho niya ay gawin yung bahay, tapusin yung bahay pero wala na ho silang ilalabas na pera. So pwede ho ba yun? Makatarungan ho ba yun? Ay hindi ho natin talaga alam kasi ho bitin ho yung nag-message ho sa atin. Maaari pa rin ho kayong mag-message para ho linawin ang inyong katanungan. Pero kung halimbawa ho, kayo ho ay binigyan na ho ng advance. Ayan ho, binigyan na ho siya ng advance, binigyan na ho siya ng pera. At sinabi ho na ito ay para na ho sa tapusin yung bahay, etc. Ay kung kayo ho ay nabigyan na ho ng pera para dito, ay malamang sa malamang ay hindi na ho magbibigay sa inyo ulit ng pera. At yun nga ho yung sinasabi niya, tapusin niya yung bahay. No? Tapusin niya yung bahay na hindi na sila gagastos. Kasi ho, kung sinasabi ng isang partido, ay nabigyan na kayo ng bayad, na advance na yung bayad sa inyo, nasa kontrata na, ay syempre dapat tapusin nyo na yung bahay na hindi na sila maglalabas. So maliban na lamang ho, meron syempre, di ba may mga konsepto ho tayo dito sa mga engineer architect ho natin na kung saan minsan ay kulang ho talaga. Di ba may mga variations na tinatawag na kung saan ay hindi ho maiiwasan. So kailangan maglabas pa ulit ng pera yung mga nagpapagawa ho ng bahay o ng building. So kung makatarungan naman ho yung mga variation, yung mga delay, etc., ay pwedeng maglabas pa ho kayo ng pera, no? Pero yun nga ho, kung talagang negligence lang, kapabayaan, kaya hindi natapos yung pagpapagawa ng bahay, ay maaari nga ho kayong managot doon sa nangyari nga ho talaga dito sa nagpapagawa ng bahay. So yan ho. At syempre, isa pa hong option niya ay kung hindi niya ho kayo mapilit na gawin yung bahay, ay pupunta ho siya sa ibang contractor, pupunta ho siya sa ibang gumagawa ng bahay para ho yun ang tumapos. Pero at your expense. So ganun ho yung mga nakasaad sa ating mga civil code provision. So kukuha ho siya ng ibang tao pero at your expense, kayo pa rin ho ang magbabayad. So ayan ho, tingnan ho natin kung ano magiging resulta ho dito. Ay mag-message po kayo ha, kasi medyo po, may kulang ho na fact dito, no? Na circumstances. Ayan ho, na mas maaring mabigyan linaw kung bakit hindi natapos yung bahay. At kung makatarungan ho ba yung sinasabi na yung asawa na niya ang gagastos, hindi na sila maglalabas ng pera. So maaari pa ho kayong mag-message ho sa atin para ho mabigyan linaw ang inyong suliranin. Ito ho, magbasa lamang ho tayo ng inyong ilan sa inyong mga reaksyon na sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado. Ano ang reaksyon mo sa pag-aresto kay dating House Speaker Martin Romualdez para sa kasong plunder? Ayan ho. So sabi ho niya, cellphone number ending in 7752. Curious ako bakit karamihan sa mga nasasampa ng kaso ay nagkakasakit. Pero kailangan natin maging hopeful dahil meron lamang tayong isang Pilipinas. Ayan ho. Tama naman ho yung observation niya. Tila nga ho, itong mga hinuhuli, kinukulong, ay bigla ho nagkakasakit. So bakit ho ba yun? Totoo ho ba may sakit talaga sila? O sila ay nagpapanggap lamang? Pero syempre, kung kayo naman din ho yung hinuhuli, ha, kayo yung ikukulong, ito kasong plunder. Ito ho ay non-bailable kasi no, wala hong piyansa ho dyan. So maukulong ho siya na mahabang panahon. Kahit ho sabihin natin nililitis pa yung kaso niya, alam nyo naman ho matagal ho maglitis ng kaso sa Pilipinas. So ilang buwan, ilang taon ho siya makukulong. So pwede din kung ilagay nyo din ho yung inyong sarili doon sa mga hinunghuli. Ay syempre kayo naman ho talaga iatakin sa puso, magkaka-anxiety, etc. Ay kayo ho ay kukulong. So yun ho. Lalo na ho kung kayo inosente, 'di ba? Kung wala naman ho talaga kayong kasalanan, kung kayo ay yun nga, kung kayo inosente, wala naman ho kasalanan, talagang aatakin ho kayo sa puso, maninikip ang dibdib ninyo. Pero yun ho mga yun ay panandalian ho lamang. Hindi naman ho habang buhay na pwede kayong ay hindi ho kayo makulong sa tamang kulungan dahil lamang ho kayo ay naatake ng anxiety, kayo ay kinakabahan, etc. Eh hindi naman ho habang buhay yan. So yan, tingnan ho natin yung mga mangyayari sa mga susunod na araw. Kung malilipat nga ho ba siya sa isang tamang detention facility. Ito from cellphone number ending in 8133. Good Saturday noon, Attorney Dan. Di ko mahagilap ang Radyo Pilipinas sa transistor at static. I have to restart to our stereo just to be able to watch your program a little better. But with static interference pa din. Better than nothing. Ayan ho, kung hindi nyo ho makuha yung signal ho ng Radyo Pilipinas, then syempre, meron ho tayo sa TV. So ayan ho, channel 3 ho sa TV Plus at channel 45 to 49 naman sa Afford the Box. At syempre, live din ho tayo sa Facebook, Radyo Pilipinas Facebook page at Usaping Legal Facebook page. So ayan ho, dyan ho, madami ho kayong paraan para ho makapanood sa ating programa. Eto, from cellphone number ending in 3358, dahil sa plunder sa anomalya na flood control project sa 7,000 piso mula noong 2022 at 2025 ay 7.44 billion pesos yung sinasabing nakamal. Ayan ho, dito sa mga flood control projects from 2022 to 2025. Ayan ho, ito pa lamang ho yung mga nakita na ombudsman, yung kanilang nagkaroon ho sa nila ng trail, no, money trail, no. 7.44 billion pesos. Pero paano pa ho yung mga hindi pa nila nakita? So, posible pa ho na mas malaki, hindi ho ba? So, ayan ho. At syempre, pagbati ho sa ating Office of the Ombudsman na patuloy na nagsasampa ng kaso para dito sa mga corrupt na opisyal na ating pamahalaan. So, ayan ho. Kung mapapansin nyo, hindi ho sila tumitigil sa pagsasampa ng mga kaso. At bantayan ho natin yung mga kaso hong ito. Ha. Syempre, nandito pa lang ho tayo sa pagsasampa. At ayan nga ho yung pagkakakulong doon sa mga akusado ay ayan ho. Pero mahaba pa ho yung dadaanan ng kaso kung ito. Kaya ho sana ay mabigyan lakas itong ombudsman, no, para ho patuloy na i-prosecute itong mga ganito hong kaso. So ayan ho. Ito, from cellphone number ending in 5011 from Bohol. Ito, ano ho natin ito, suki ho natin ito, happy viewing ho sa mga taga Bohol. Ayan ho, from Bohol, talagang hindi ho ko po maintindihan itong DDS camp. Kasi ang gusto nila mangyari lahat ng reklamo nila, korte, pabor lagi. Pero pag hindi pabor sa kanila, maling-mali ang korte. By the way, dapat lang irespeto natin ang sakit ng isang tao. Kasi yung dinhipa na dakip si Martin, ang sobrang ingay nitong DDS camp, ito na ang pinahuhuli na si Martin, nag-iingay pa rin, gumagawa na naman ng ibang mga istorya. Ano ba yan? Ayan ho, syempre yun, sabi nga ho niya, respetuhin yung sakit ng tao. Kung totoo naman ho may sakit, ay dapat naman ho ay mapunta sa isang hospital facility. Pero korte ho ang magsasabi kung ito ay private o public na hospital facility. Kasi ho, yung may mga ospital naman ho tayo ng gobyerno na kaya naman hong yun niya ho, kumalinga ho sa kanyang sakit. So, kung sakasakali. At kaya ho tingnan natin yung independent medical evaluation ng PGH, no? Kung talaga nga ho, ano ho yung sakit nga ho ni Martin Romualdez at kung pwede na ho ba siya matransfer sa ibang pasilidad o di kaya ho sa regular na kulungan. So, yan ho yung mga titingnan ho natin sa mga susunod na araw. At ayan ho, maaari pa rin ho kayong magkomento ha, ng inyong mga komento sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado. Hanapin nyo lamang ho yung ating Facebook page, Radyo Pilipinas Facebook page, at syempre Usaping Legal Facebook page, at syempre sa YouTube din ho, Usaping Legal. Ayan ho, maaari pa rin ho kayong maglabas ng inyong mga saloobin sa issue ho natin ngayong Sabado. At ayan ho, syempre dyan na ho muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat sa ating mga nakasamang engineers at staff. Engineer Rolly Bumatayo, Mark Bukiron, at syempre Tess Ramirez and Isabel Silang. Magkarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko muli. Ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayong lahat.
0: Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan, pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, 11:55 na umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Philippine National Police o PNP, all systems go na para sa BARM elections. Detalya sa ulat ni Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas Report.
2: Nasa 78% na ang security preparations ng pamahalaan para sa halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa Lunes, September 14. Sa Saturday News Forum, sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Alin Reyko na all system go na ang deployment at security plan para sa eleksyon. Naka-full alert ang mga pulis sa BARM hanggang sa matapos ang election period. Naka-alerto din ang mga PNP units sa mga kalapit na riyon bilang dagdag seguridad. Ayon kay Ko, ang natitirang 2% ay para sa mga huli adjustment at paghahanda sa anumang posibleng sitwasyon. Kabilang sa mga huling gawain ang final testing at sealing ng mga vote counting machine na tutulungan ng pulisya. Tinatayang 2.4 milyong butante ang inaasahang boboto sa BARM sa mahigit 5,200 clustered precincts. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa kaugnay pa ring balita, maring pinabulaanan ng Commission on Elections o COMELEC ang kumakalat na impormasyon sa social media na mga pre-shaded na balota ang gagamitin sa kauna-unang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM parliamentary elections. Gitna ng COMELEC, fake news ang naturang post mula sa isang account na may pangalang Mapagmatyag. Nakalagay sa nasabing post na may mga balota na umanong shaded na ng mga kawaninang munisipyo o ng mga guro bago pa man ang halalan sa Lunes, September 14. Paglilinaw ng poll body na nakatabi sa mga Office of the Municipal o City Treasurer sa BARM ang mga gagamiting balota na vacuum sealed at bubuksan lamang sa mismong araw ng eleksyon. Nanawagan din ang COMELEC na agad na mag-report sa Command Center sa Alnor Hotel and Convention Center sa Cotabato City sakaling may makita mga issue sa mga i-deliver na balota. Sa iba pang balita, nagbigay na ng direktiba si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na tiyaking matibay at climate resilient na ang lahat ng itatayong infrastruktura sa bansa. Ito ang ibinahagi ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro sa naging pulong balitaan nito sa Embahada ng Pilipinas sa New Delhi, India. Ayon kay Castro, mahigpit ang naging utos ni Pangulong Marcos sa isinagawang Private Sector Advisory Council o PSEC meeting kasama ang Infrastructure Sector Group. Kabilang umano sa mga isinang-ayunan, rekomendasyon ng Infrasector Group ay ang pagsasakatuparan ng mga hakbang upang patatagin ang structure resilience at ang paggagawad ng resilient seal. Umapila rin ang palasyo sa mga lokal na pamahalaan na mas paigtingin pa ang pagbabantay laban sa mga kumpanya at construction materials producer na gumagawa ng mga substandard at radioactive materials kasunod ng pagkakatuklas sa mga negosyong nagbebenta ng mga substandard na materials sa construction tulad ng Davao Mighty Steel Corporation.
3: Sa mga lokal na pamahalaan, huwag ninyong payagan ang mga bitong uri ng negosyo na manloloko. Nabana ang ibang bansa ang itong mga klaseng investors, pero nakakayaan pa natin magpayaman sila dito sa Pilipinas na ang Pilipino ang siyang nabibiktima. Sa mga contractors, huwag ninyong hayaan masira ang inyong pangalan at integridad sa mulang produktong ino-offer ng mga ito. Ang Pangulo ay seryoso sa mga programa ng pamahalaan na naglalayong masiguro ang kaligtasan ng taumpayan.
1: Si Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro. 200 million pesos na halaga ng illegal na droga na kumpiska ng Bureau of Customs sa Ninoy Aquino International Airport. Detalye sa ulat ni EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Nasa bat ng Bureau of Customs o BOC ang tinatayang 199.72 milyong pisong halaga ng hinihinalang illegal na droga sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Kabilang sa nakumpiska ang 28.3 kilo ng hinihinalang shabu at 4.7 kilo ng hinihinalang kush o isang uri ng high-grade marijuana. Natagpuan din ang ilang tuwalya at duvet na binabad sa hinihinalang liquid marijuana. Ayon sa BOC NAIA, dumating ang shipment mula sa Toronto, Canada at idineklarang personal effects. Nadiskubre ang mga kontrabando matapos ang intelligence profiling, x-ray examination at canine sweeping na nagpositibo sa posibleng presensya ng illegal na droga. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad para matukoy ang mga responsable at maisampa ang kaukulang kaso kaugnay ng mga kargamento. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pang balita, tuloy na sa Lunes, September 14, ang dalawang araw na tigil pasada ng grupong Manibela na magtatagal hanggang September 15, araw ng Martes. Ang ikakasang tigil pasada ay bilang protesta laban sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa bansa. Sinabi ni Manibela President Mar Valbuena na kulang pa ang ginagawa ng Department of Energy dahil hindi nito pinipigilan ang taas presyo ng produktong petrolyo. Sa kabilang dako, naghahanda na rin ang pamahalaan ng aksyon nito upang maserbisyuhan ang mga pasaherong maapektuhan ng tigil pasada. Muling magpapatupad ng libreng sakay ang iba't ibang ahensyo ng pamahalaan, maging ang ilang lokal na pamahalaan upang makapasok pa rin sa trabaho at paaralan ng mga maapektuhang residente. Sa panig naman ng DOE, sinabi nitong patuloy na umaarangkada ang fuel subsidy program na itinaas na ngayon sa 12 pesos kada litro, kung saan patuloy ring nadaragdagan ang mga gasolinang nakikilahok sa fuel subsidy program. At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news updates. Muli, ako po si Efraim Gaito sa inyong naging tagapaghatid balita.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kabon!
7: ...ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
8: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
10: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
11: Maganda man takbo.
10: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
8: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
12: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
8: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
13: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin na mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many many things.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
6: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
11: Mula sa tahanan hanggang sa bawat sulok ng lipunan, halina't pakinggan ang Tinig ng Kababaihan. Isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa karapatan, karanasan, at hamon na hinaharap ng kababaihan. Tumutok tuwing Biyernes, alauna ng hapon sa Radyo Magazine 1278 AM at Capital 104.3 FM. Sumali sa online usapan sa ating live stream sa Facebook page ng Philippine Commission on Women, Radyo Magazine, at The Capital FM at sa YouTube channel ng Radyo Magazine. Sabado replay, meron din tuwing alas 12 ng tanghali sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, TV Plus Channel 3, at the For the Box Channels 45 hanggang 49. Makinig, manood, at manindigan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Sa
6: lakas ng ako, rinig kang Tinig ng Kababaihan.
14: Happy TMK Day, Pilipinas! Kayo po ay nakatutok sa programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment. Mula po sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ako po si Sharon Enriquez.
15: At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ako po si Hani Castro. Welcome po sa ating programang
14: Tinig ng Kababaihan. Mga ka-TMK, kumusta po kayong lahat? Umaasa po kami rito na kayo po ay... umaasa po kami rito sa TNK na anuman ang hamon sa buhay natin araw-araw ay nagpapatuloy pa rin tayo, di ba?
15: Salamat. Oo, Ms. Sharon, sa paalala mong yan. No? At bagamat hindi lahat ng nangyayari sa ating buhay ay umaayon doon sa mga gusto natin, ano?
14: Yes.
15: Kinakaya pa rin naman nating sumulong o mag-move on, ika nga.
14: At kung sakali man na we are not okay, tandaan po natin na it's also okay to not be okay.
15: I agree, Ms. Sharon. Kumbaga, let us give grace to ourselves and to other people and be reminded that all our emotions are valid.
14: And let us also remember that we can share whatever we are going through with the people we trust. Minsan kasi, Ms. Honey, parang ang hirap mag-open up. Mm-hmm. And that's understandable naman. Pero kung makakatulong ito sa atin at kung masyado nang mabigat ang ating pinagdaraanan at hindi na natin kayang dalhin na mag-isa, it is also healthy to share and open up to someone.
15: Or kahit sa tingin natin ay kaya pa nating dalhin ang ating mga pinagdaraanan, pero gusto lang natin ng ibang perspective, no? Baka yung new way of looking at things from another point of view, ika nga, we can still share and seek help.
14: Yes.
15: Because diba nga, Ms. Sharon, seeking help doesn't necessarily mean being helpless.
14: Mm-hmm.
15: Minsan ito nga yung next step natin, no? Para kung hindi man natin ma-solve o ma-figure out agad ang ating mga pinagdaraanan, kahit paano mapagaan yung pakiramdam natin.
14: I agree, Ms. Honey. At kung sakali mang pagkatiwalaan tayo ng ating kapwa at mag-open up sila sa atin, let us try to listen before we give any feedback or advice.
15: Kumbaga, Ms. Sharon, no, let us listen to understand. Hindi yung nag-iisip ka na agad kung anong ibabatong mapabalik sa kanya. Unahin natin na tumahimik at makinig sa gustong sabihin ng kapwa natin. No. Sabi nga, kapag nire-arrange nga natin yung letra ng salitang listen, mabubuo natin ang salitang silent.
14: Wow, ang ganda Ayun, ha? Tama ka, Miss Honey. Kaya let's listen first, mga ka-TNK. Kasi we'll never know na ang simpleng pakikinig natin sa ating kapwa ay maaaring palang malaking tulong upang mapagaan ang kanilang pakiramdam at ma-realize nila na hindi pala sila nag-iisa.
15: And Miss Sharon, speaking of listening, kukunin ko lang muna ang pagkakataon na ito na batiin ng Happy TNK Listening ang ating mga masugid na tagapakinig sa Radio Magazine Capital 104.3 FM pati na rin sa PBS Receiver app.
14: At sa mga nakatutok naman sa ating live stream sa Facebook ng PCW, Radio Magazine at Capital 104.3 FM, Happy TNK viewing naman po sa inyong lahat.
15: And of course, please like and follow ang Facebook pages po ng Philippine Commission on Women, Radio Magazine 1278 AM, 104.3 The Capital at Radio Pilipinas.
14: You may also join the PCW Facebook channel at ang ating Gadvocates Community Facebook group.
15: And inaanyayahan din namin kayong manood sa ating TNK replay tuwing Sabado po yan, alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 at sa Radyo Pilipinas Facebook page.
14: At syempre kasabay nga po ng ating replay, Miss Honey, ay mapapanood din ang Tinig ng Kababaihan sa TV Plus Channel 3 at Afford the Box Channels 45 hanggang 49.
15: At kung sakaling hindi pa rin nyo naabutan ng ating mga TNK sa ating live stream at Sabado replay, feel free to watch and listen sa ating past episodes na mapapanood at mapakikinggan sa PCW website, YouTube channel at Digital God Library. Hindi lang kasi Miss Sharon video file, no, pati audio file ng ating past episodes ay available sa mga platforms na ating nabanggit.
14: Okay, in short, wala pong reason to be left behind ang ating mga ka-TNK. Kaya naman kung may mga kakilala po kayo na sa tingin nyo ay makaka-relate sa ating mga topic, please invite them na manood at makinig dito po sa ating Tinig ng Kababaihan.
15: And speaking of topic, Miss Cheryl, napahapyahan na natin kanina, yes, no, yung kahalagahan ng pakikinig sa bawat isa. At ngayong araw, ipag-uusapan natin ito ng mas malalim sa ating episode na pinamagatang Mental Health is Overall Health, Kalusugan ng Isip, Kalusugan ng Sarili.
14: Kaya mga ka-TNK, this topic is the observance of World Suicide Prevention Day na ginugunita po tuwing September 10, ano, kahapon at the other day, at National Suicide Prevention Month na ginugunita naman po sa buong bansa ngayong pong Setyembre. Layunin ng mga paggunita na ito na mag-raise ng awareness na suicide can be prevented.
15: Ayan, pero Miss Sharon at mga ka-TNK, let us be more sensitive lang po, no, lalo na yung mga nandyan sa ating mga live stream, no. Dahil bagamat suicide can be prevented, we have no right to be judgmental toward people who have lost their loved ones to suicide. Kaya hinihiling po namin na iwasan natin ang mga unnecessary comment and let us just learn to be more loving, more compassionate, and more sensitive towards others. Dahil ang goal natin sa episode na ito ay matuto kung paano makakatulong sa ating kapwa at hindi kung paano makakadagdag pa sa kanilang pinagdaraanan.
14: Yes, I strongly agree, Miss Honey. Kaya paalala lang po sa ating lahat na maging extra sensitive po tayo sa ating talakayan and to listen more by being silent, gaya nga ang nabanggit natin kanina.
15: Pero bago natin umpisahan ang ating napapanahong talakayan, Miss Sharon, alamin muna natin ngayong araw ang ating featured God work for the week.
16: God work na good work, i-flex na yan. Sa featured God work, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na atikain, deserve ipatrending.
14: Okay, para po sa ating featured God work for the week, good news po mga ka-TNK, isinagawa nitong ikasyam at sampu ng sa Cagayan State University Andrews Campus sa Tuguegarao City ang dalawang araw na regional seminar training on gender research ng Regional Gender and Development Committee, Region 2 sa pamamagitan ng Regional Gender and Development Research and Learning Center. Layunin ng seminar training na ito na mapalakas ang kakayahan ng mga faculty members, researchers, government partners at GAD focal persons sa pagdidisenyo at pagsasagawa ng gender-responsive research. Sa dalawang araw na seminar, tinalakay ang gender gaps at policy action, legal foundations ng gender research, gender concepts and frameworks, research design and methodology, data collection and analysis at kung paano maisasalin ang research findings tungo sa policy at advocacy. Nagkaroon din ng workshop para po sa pagbuo ng research questions at working titles. Gayon din ng mga session tungko sa pagsulat at paglalathala ng gender responsive research. Mayroon pong 160 participants ang lumahok sa aktibidad na nagtapos ng isang commitment signing ceremony.
15: Mula sa Region 2, dumako naman po tayo sa Region 9 para sa isa pang good news. Isinulong ng Philippine Commission on Women o PCW ang Gender Responsive Governance sa mga lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng Cycle 2 Gender Responsive Local Government Unit o GIRL On-Site Validation Series sa mga piling LGU sa Region 9. Kabilang dito ang on-site validation at assessment results ng Pagadian City noong August 25 at Zamboanga City noong August 27. Sa pamamagitan ng GIRL Assessment Tool, nasusuri kung paano isinasama ng mga lokal na pamahalaan ang gender perspective sa kanilang governance, kabilang ang pagpapatupad ng kanilang mga GAD policies, programs at services. Mahalaga ang prosesong ito dahil hindi lamang nito tinitingnan kung ano na ang nagawa ng isang LGU para sa gender equality. Nagbibigay rin ito ng pagkakataon upang matukoy kung ano pa ang maaaring palakasin at pagbutihin sa kanilang GAD efforts. Ang Pagadian City at Zamboanga City Validations ay bahagi ng Cycle 2 Girl On-Site Validation Series ng PCW sa mga piling LGU sa Region 9. Susunod naman ang mga validations sa piling LGU sa Region 10 ngayong Setyembre at sa Region 13 sa buwan ng Oktubre.
14: At mula po sa Region 9, dumako naman tayo sa isang national level initiative ng PCW. Inilunsad ng Philippine Commission on Women noong August 13 sa kauna-unahang CODI Summit ng bansa ang isang standardized training guide para po sa Gender Sensitivity Seminar o GSS para po sa mga perpetrator ng gender-based sexual harassment sa public spaces sa ilalim ng Safe Spaces Act. Ang training guide ay naglalaman ng structured at gender-responsive na approach sa pagsasagawa ng GSS para po sa mga first-time offender na inutusang sumailalim sa seminar sa ilalim ng Republic Act No. 113-13 o Safe Spaces Act bilang bahagi ng kanilang community service. May tatlong pangunahing sesyon ang module, gender norms at gender-based violence, empathy at healthy relationships, at personal accountability. Mula po sa unang pioneering GSS session na isinagawa sa Pasig City Jail noong March 2020, dumaan ang training guide sa proseso ng practice, reflection, pilot testing, feedback, revision, at collaboration bago ito nilunsad bilang standard guide. At simula 2027, planong i-roll out ng PCW ang module sa mga local government units at Philippine National Police offices sa buong bansa. Kasama rin dito ang pagbuo ng pool at trainings o trainers na may kakayahang manguna sa mga makabuluhang talakayan tungkol sa gender, accountability, empathy, at behavioral change. Sa pamamagitan ng training guide, layunin ng PCW na mailipat ang GSS mula sa simpleng pagsunod sa requirement tungo sa mas makabuluhang proseso ng pagninilay, pananagutan, at pagbabago ng pag-uugali. Malapit nang maging available ang digital copy ng training.

0: sa virtual arts. Si Tesoro ay nakilala bilang Grand Dame of Philippine Fashion ay mahigit 5 dekada nang nagtataguyod ng Philippine textiles at Filipiniana. Samantala, si Imelda Cajipe Endaya ay isang feminist artist, printmaker, painter, installation artist, curator, writer at cultural organizer na nabigyang pansin sa mga karanasan ng kababaihan at iba pang social concerns sa Philippine visual art. At mga ka-TNK, isang makasaysayang milestone ito na talaga namang good news. Si Cajipe Endaya ang unang babaeng idinaklarang national artist sa larangan ng visual arts. Mahalaga ang pagkilalang ito kay na Tesoro at Cajipe Endaya dahil patunay ito ng mahalagang papel ng kababaihan sa pagpapanatili ng kultura, paglikha ng kabuhayan, pagpapalawak ng creative expression at paghubog ng ating pagkakakilanlan bilang Pilipino.
1: Good job po sa ating mga bagong national artists at sa ating mga kapwa advocates sa kanilang mga God work na talaga namang good work.
0: At simula naman sa ating featured God work for the week, Miss Sharon, dumako tayo sa ating hashtag Say sa TNK.
2: Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook account sa @PCW.gov.ph kung saan ipopost ang ating question of the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say, kaya makipagtalo kayo na sa amin at sumali sa hashtag Say sa TNK.
1: Mga ka-TNK, dahil ginugunita nga natin tuwing September 10 ang World Suicide Prevention Day, narito na ang ating hashtag Say sa TNK question of the week. Paano mo inaalagaan ang iyong mental well-being sa araw-araw? Nakapost na po ito sa PCW Facebook page, official Viber channel at sa Gadvocates Community Facebook group kung saan maaari kayong mag-react o mag-share ng inyong insights. Tandaan, dito sa TNK, lahat tayo ay may say.
0: At mga ka-TNK, isang dagdag God-alaman lang po sa bisa ng Public Works Act No. 3258 noong 1925 ay naitatag ang Insular Psychopathic Hospital. Formal itong binuksaan noong December 17, 1928 at kalaunan ay tinawag na National Mental Hospital. Mas kilala natin ito ngayon bilang National Center for Mental Health or NCMH na siya nitong naging pangalan simula noong taong 1986. Ang NCMH ay isang level 3 specialty hospital sa ilalim ng Department of Health na nakatuon sa pagbibigay ng komprehensibong mental health programs at services, kabilang ang research, training at rights-based psychiatric, neurologic at psychosocial services. Ngayong araw, ikinararangal nating makasama sa ating programa ang Medical Center Chief 2 ng NCMH upang talakayin ang kahalagahan ng kalusugan ng kaisipan. Kilalanin po natin siya sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
2: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.

0: ay nakatutok pa rin sa tinig ng kababaihan at para po sa ating episode na pinamagatang Mental Health is Overall Health, Kalusugan ng Isip, Kalusugan ng Sarili. Kasama po natin ngayon live via Zoom si Dr. Noel V. Reyes ng Medical Center o Medical Center Chief 2 ng National Center for Mental Health. Welcome po, Doc Noel.
1: Isang maginhawang hapon po, Ma'am Sharon and Ma'am Manny. At sa mga taga TNK na nakasubaybay ngayon, magandang hapon po sa inyong lahat.
2: Yan. Welcome po, Doc Noel, sa Tinig ng Kababaihan. Bago po natin simulan ang ating panayam, nais po namin ipaalala sa ating mga ka-TNK na sensitibo nga po ang ating topic na pag-uusapan ngayon. Ayan. Doc, bilang panimula, bakit po mahalagang ituring ang mental health bilang bahagi ng overall health at pampublikong kalusugan o public health na tinatawag, no? At paano po nauugnay rito ang suicide prevention?
1: Yes, alam naman natin lahat na sa department nga namin may sinasabi tayo na there is no health without mental health, no. Talagang nagsisimula yan, no, sa ang ating pangkabuuang kalusugan ay siyempre kabuuan ng kalusugan ng pag-iisip, no. Nabanggit mo yung public health issue in terms of mental health, no. Some of the mga factors kasi na nagko-contribute, no, sa pagkaroon ng isang mental health issue ay nakikita natin sa ating society, no. Siyempre, mas mataas ang risk ng mga nasa poverty, below the poverty line, mas mataas ang risk dun sa mga taong nakapalibot sa kanila, kunwari ay may armed conflict, ang lack of education. So merong konting social factors, no, and that is the reason why kailangan paitingin natin yung itong public health, no, yung ating mga prevention promotion sa pag promote, no, ng isang malusog na kaisipan ng ating sambayanan, no.
0: Okay, Doc Noel, may mga karanasan o social pressures po ba na maaaring magdulot ng particular na bigat sa kababaihan at makakaapekto sa kanilang kalusugang pangkaisipan?
1: Mayroon po, no? Unang-una po dyan, of course, sa dahil medyo may dual role ang kababaihan in terms of being a professional sa kanyang career at isang pagiging ina. O kaya anak, no? Nagkakaroon po ng dual role, no? At tawag nga namin diyan double burden, no, na nagdudulot minsan ng siyempre kapagodan, too much stress, no? Ang isa pa pong social pressure ay of course yung nangyayari po sa ating media, no? Pwede natin sabihin unrealistic, no? Unrealistic na beauty standards, no? Mm-mm. Na kailangan payat ka, na kailangan makinis ang balat mo, no? So these are beauty standards na pinopromote ng ating media, whether it's social media o talagang print media, no? They emphasize on certain things, no? Like thinness, no? Perfection. Pero alam naman po natin lahat na there is nobody is perfect,
0: yes,
1: no? And no matter what you do, how much effort you, no, na ibigay to being a perfect, you can never be a perfect person. And that's the reason why minsan doon na pupunta yung frustration, disappointment, that might maybe leading to depression, no?
0: Mm-hmm.
1: Ang isa pa pong factor ay of course yung nabanggit nga natin, yung professional, di ba? Tindin po natin yung family and caregiving roles. Sometimes po sa atin, sa Filipino culture kasi, nakalaan yung pag-aalaga ng mga bata, no, sa ina, no, sa kababaihan. At hindi lang po yun, pati yung mga ating mga magulang, minsan naka-atas sa atin, sa mga kababaihan na o pagtanda ng magulang ang mag-aalaga ay yung panganay na anak na babae, no? So these are some of the pressures na meron na nag-a-add doon, nagko-compound sa situation. And of course, ang pinakahuling societal pressure ay palagay ko po yung emotional, no, yung emotional and behavioral expectation, no? Ang kababaihan po kasi they are expected that to be strong, no? Na sila ang makikinig, sila ang mag-aaruga sa mga taong may pagpapalagay natin na may karamdaman sa emotion, no? Na ang nangyayari po ay nawawaglit nila yung kanilang sariling emotional disturbances, no? So which can lead po sa anxiety, sa depression, no, chronic exhaustion po, and of course yung sinatawag natin po na depression na.
2: Na-discuss na ni Misharo, ni Doc Noel, no, yung ano ba yung epekto nito, yung sabay-sabay, sabi nga, nabanggit ni Doc, yung double o multiple burden na nga minsan ng kababaihan, no, na may effect din talaga ito na negatively dun sa kanyang mental health. Siguro mag-move tayo, Misharo, dun sa next question natin. Yes. How about, Doc, yung mga... Kasi yung kababaihan nakakaranas din ng mga gender-based violence o discrimination o harassment, no, dahil nga sa pagiging babae nila. At iba pang uri po ng pang-aabuso, no. Paano rin po ito nagkakaroon ng epekto sa kanilang mental health?
1: Babae man o lalaki, nagkakaroon ng ganyang experience. Pero siguro mas pwede nating sabihin na dahil sa kadahilanan na ang babae medyo mahirap, no, humingi ng tulong dahil sa mga social pressures, ay mas mabigat ang dating sa kanila ng itong mga harassment, no, bullying, cyberbullying, no. They are really prone to such risk, no, ng anxiety, depression, no, and the effects of this are quite yung parang nagpapatong-patong, no? Siyempre, in terms of the generation, meron ding factor yung generational ideation, no? Yung tinatawag natin na pagka ikaw ay nagsumbong o nagsabi ng kahinaan mo, no, o problema mo sa emosyon, eh minsan inawawalang bahala na, oy, baliwala yan, nung panahon namin ganito, nung panahon namin kayang-kaya yan, no? So minsan nawawalang bahala pa, no, and ang epekto talaga is number one, of course, on their mental health, no. The chronic exposure can really is a risk factor for developing anxiety, depression, eating disorders, no, low self-esteem, no. And of course, yung epekto nila sa physical aspect, no? Nawawalan sila ng, nahihirapan sila sa pagtulog, difficulty in focusing or concentrating, no? And then, syempre, may mga darating na dyan. Like any other medical illness na sa kadahilanan ng stress, nagkakaroon sila ng cardiovascular o sakit sa puso, no? Nagkakaroon ng diabetes, no? Yung mga ating mga metabolic disorders, nag-ugnay na po na nagsimula sa stress, chronic stress, no, and anxiety.
0: Doc Noel, na-mention niyo po yung mga ano, no, result ng mga stress nga po, no. Regarding paano po makikita o may mga senyales po ba na nagpapakita na ang isang babae ay nangangailangan ng suporta para sa kanyang mental health, at paano natin siya matutulungan para magkaroon ng access sa tamang serbisyo?
1: Doon po sa mga symptoms na nabanggit ko, no, yung nagkakaroon ng difficulty sa pagtulog, nawawala ng gana, o pwede rin pong extremes, eh, sobrang gana o nawawala ng gana, no, tapos loss of concentration, di makafocus, nagpe-prefer po nila na wag muna silang kausapin, o they tend to isolate themselves, no. Lahat po itong symptoms na to, kung ito po ay nakaka-apekto na sa functionality ng isang babae, no, tulad po ng kung siya po ay guro at hindi na siya makapagturo, o kaya siya po ay isang ina ngunit hindi na po niya kayang alagaan ang mga anak niya, o siya po ay nakakalimutan niya na yung function niya in terms of sa sarili niya, no, ayaw na po niyang alagaan ang sarili niya, hindi na po siya Nakakaligtaan na po niya yung kanyang personal hygiene, ang pagligo, no? Ito po ay, kung naka-apekto na po yung mga symptoms na yan, dun sa level ng functioning niya, then yun po ang ating hujat na talagang nangangailangan na siya ng professional help, no? Ang National Center for Mental Health po ay bukas, no? 24/7 ang aming emergency room. Ang aming outpatient po ito yung Monday to Friday, 8 to 5. Meron din po kaming 24/7 crisis hotline para dun sa mga nangangailangan ng agad-agarang matugunan ng kanilang mga problema. At meron po din kaming sa mga malalayong lugar po kasi, pwede po sila talagang mag-connect sa amin at ma-schedule po namin sila sa e-consulta, no? Marami din po namang mga serbisyo ang binibigay ng mga ospital ng mga sa kagawad ng kalusugan o sa Department of Health, no? Kami lang po kasi ang NCMH lang po ang natasan na end stage referral at ang premier mental health facility, no? Dahil yan po ang aming specialidad, no? Pero lahat po ng hospital ay meron din po namang mental health service providers din po sila.
0: Okay. Okay, maraming salamat po, Doc, sa inyong mga ibinahagi sa amin. Pero mga ka-TNK, pansamantala po muna nating puputulin ang ating usapan sa ating pagbabalik. Usapang gender muna tayo. Ano kaya ang epekto ng cyberbullying sa mental health ng kababaihan? Manatiling nakatutok dito lang sa Tinig ng Kababaihan.
3: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
4: Game 1, 2, 3.

pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Kunwari, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, kundi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
3: Welcome back po sa Tinig ng Kababaihan. Para sa pagpapatuloy ng ating episode na pinamagatang Mental Health is Overall Health, Kalusugan ng Isip, Kalusugan ng Sarili, kasama pa rin po natin live via Zoom si Dr. Noel V. Reyes, Medical Center Chief 2 ng National Center for Mental Health.
4: Okay, narito na po tayo sa ikalawang bahagi ng ating panayam. Muli po, sensitibo ang ating pag-uusapan ngayon, kaya mahalagang talakayan o talakayan natin ito ng may pag-unawa at malasakit. Sa panahon ng social media, paano po maaaring makaapekto sa mental health ng kababaihan ang cyberbullying, online harassment, social comparison, at matinding pressure mula sa online communities? Na napahapyahawan niyo na po, Doc, kanina. Pero pwede po bang paki-elaborate pa po?
5: First and foremost po, there was a study, no, na sinasabi nila na may number of hours kang nilalaan for social media. Mm-hmm. And pag ito ay more than a number of hours, you are already at risk of some of the bad effects, no? Mas lalong-lalo na po kung kayo po ay naging biktima ng cyberbullying, no? Mm-hmm. Sa cyberbullying po kasi, ang magiging kadahilanan ng inyong risk for having a mental health issue ay of course po yung public degradation, no? Kayo ay nilalait o kayo ay pinupuna, kayo ay kinikritisize sa isang pampublikong platform, no? And that will bring you shame, of course, mahihiya po kayo. And that extreme distress, kung nagdedire-diretso po yan at nagpapatong-patong, in the flow, can lead to self-harm, no? Mm-hmm. And of course, suicidal behavior. Mm-hmm. No, ito po ay isang uri ng trauma, no? Dahil ito po ay atake sa sarili mong pagkatao at pag-isip, no? So ito po ay talagang ang unang-unang mga stages po niyan is of course yung tinatawag nilang self-silencing. Mm-hmm. Umaalis ka na sa social media, hindi ka na nagte-text, hindi ka na nag-chat-chat, hindi ka na sinasilence mo na ang sarili mo, tapos nagso-social isolation ka na po. Mm-hmm. No? And then kung nagpatuloy pa po yan, yun na po yun, yung mga reputation damage, of course, yung mga public degradation, and that could lead to extreme distress. Mm-hmm.
3: Okay. Doc, nabanggit nga natin kasi ngayon talaga chronically online na yung mga kababayan natin, no, mapabata o matanda actually, laging naka-online. Naging laganap din nga po yung mga online bashing at bullying. Minsan yung sobrang pagkahumaling dun sa mga social media influencers or yung mga idols, no? At di pa pang mga gawin na minsan nauuwi na dun sa ano, strain sa kanilang mental health. Yung tipong pag hindi siya pinansin ng idol niya sa ano, binati niya online, masama na yung loob, naghihinanakit na pala siya. Kasi feeling niya close na talaga sila, ganun. So sa inyo pong obserbasyon at pagsusuri, risk factor din po ba ito dun sa suicide? Kasi nga, World Suicide Prevention po tayo, no? And ano po ang pwedeng gawin ng ating mga ka-TNK tungkol po dito?
5: Opo. Yun nga lang pong isang kabataan, no, teenager, na nag-post sa Facebook, no po. Importante po sa kanya yun, no? Kung tatatlo po ang nag-like, medyo masama na ang loob niya, eh. Mm-hmm. No? Ano pa po kung medyo patungkol na o kaya kinikriticize yung kanyang mga pinagpo-post, no? Mm-hmm. Talaga pong masyado ang epekto sa kanila, no? This generation po kasi they are tech-savvy, no? Mm-mm. And sometimes they express themselves through these social media platforms. And kung hindi po sila nakakaroon ng affirmation o sa kanilang mga post, eh parang suntok na rin sa pagkalala, pagkababae nila, no? Parang sarili na nila ang may kulang. Dahil saan ba ako nagkulang? Saan ba pangit ba yung aking pinost, no? Or ganito ba ang ginangyari? So, yun eh, lahat yun, iniisip nila na patungkol sa kanilang sarili, no? Kaya ang point of view ngayon nila is low self-esteem, no? Pangit ang tingin nila sa sarili nila, no? Which is a symptom of a depressive symptom yan eh, no? So pagka depressive symptom, lalabas na po yung mga other symptoms na kasama sa depression, which is wala na magkakagusto sa akin, so hopeless, no? Wala na makakatulong sa akin, so helpless, at ako'y walang kwenta, worthless, which can lead now to a mas maganda pa siguro na mawala ako, o may mga thoughts of self-harm and suicide na, no? So ganun po ang nagiging flow nila, no? Meron din pong tinatawag na, since it can be viewed as a trauma, pwede rin sila mag-suffer ng tinatawag natin PTSD or post-traumatic stress disorder, which is reliving, no, the past trauma na parang real life, no? So lahat po naman ito, no, ang magandang balita naman po talagang ngayon po kasi sa makabagong panahon, maganda na po ang ating mga tools or mga gamot natin. They are quite efficacious. Ang side effect profile po nila ay napakaganda, no? And ngunit siyempre kailangan din po natin silang makita sa ating mga hospital at clinic para mabigyan ng kaukulang gamutan, no? Meron din po naman mga pasyente na nagkakaroon ng depression na hindi naman siguro nangangailangan ng mas matinding gamutan, ngunit kailangan lang ng talk therapy, no? Kailangan lang ng mga pag-uusap para bang unawaan ang mga nangyayari o nararamdaman nila, no? Meron ding ganyan pong serbisyo ang mga hospital, at lalo-lalo na po ang National Center for Mental Health.
4: Okay. Doc Noel, bakit po mahalagang maunawaan ng mga kababaihan na ang paghingi ng tulong ay hindi tanda ng kahinaan? At ano ang maaaring gawin upang mabawasan ang stigma sa paglapit sa mental health professionals?
5: Yes, ang stigma sa Pilipinas ay medyo deep-rooted, eh, no? Ngunit ito pa, pwede ko namang sabihin na tayo naman ay nag-i-improve na. Ang ating mental health literacy ay nag-i-improve na, no? We should be talking about it openly, yes. No? Magpo-provide tayo ng mental health awareness, no? So para maging it can be pag-usapan ng mga tao, that it reduces the stigma kung medyo aware na tayo sa ating mga nararamdaman, no? Yeah, tama ka, no? Ang stigma kasi sa mental health, ang pinakaunang nangyayari dyan is nadi-delay ang help-seeking behavior, no? Imbis na magamot sa tamang oras, nadi-delay kasi nauuna ang hiya, no? Nauuna ang hiya, at hindi lang naman yung taong nakakaramdam ng kaguluhan sa pag-iisip ang dapat nating tugunan, no? Even the relatives, lalo-lalo na ang parents, no? Sometimes kasi sila pa ang nagko-contribute to the stigma, no? No, wala akong anak na depressed, wala akong anak na nasisiraan ng bait, wala akong, so nadi-delay, no? But this, once they recognize and they realize that this is not caused by some supernatural thing, no? It is may biological reasons, no? Merong may epekto ang trauma early in life, may effect ang early loss o namatayan ng parent at early age, no? At may epekto rin yung mga pinagbabawal na gamot, no? In terms of yung mga nasa sa kapaligiran, may epekto rin yung nagkaroon ka ng karamdaman, no? Like for example, meningitis, no, encephalitis ng bata, no, medyo may konting epekto rin yon, no, in terms of your mental health, no, pag lumaki ka na. So marami pong mga factors na kailangan isa-isahin natin. At katulad nga na sinabi ko po, no, talagang very deeply rooted ang stigma sa atin kasi cultural natin, ano. Ngayon nga po, talagang ang National Center for Mental Health napaka-agresibo, no. Gusto po namin na i-grab lahat ng opportunity para dumami po ang kakampi namin, no, na magsasabi na, oy, hindi dahil natulog ka ng basa ang buhok, no? O hindi dahil naligo ka ng memes, no? O ay hindi dahil yung nararamdaman mo hindi dahil bilog ang buwan, no? So dapat maintindihan po nila na talagang may biological clinical course ang mental health problems o disturbance. Para sa ganun, matugunan po natin ang akmang gamutan.
3: Ayun. Maraming salamat, Doc, sa inyong mga shinare sa amin. Ngayon naman, alamin po natin ang say ng ating mga ka-TNK sa ating question of the week. Kanina po, tinanong po natin sila, paano mo inaalagaan ang iyong mental well-being sa araw-araw? Ito po ang sabi ni Mike Alvin, para sa akin, ang mental well-being natin ay nagsisimula sa self-respect. Hindi lang ito para sa malaking desisyon, makikita mo din ito sa maliliit na aksyon araw-araw. Sa mga sitwasyon katulad ng pagtanggi sa dagdag na trabaho na hindi mo kaya o pag-alis sa mga usapang hindi ka komportable. Kapag mahal mo ang sarili mo, mas madali kang humingi ng tulong, mag-set ng boundaries at pumili ng mga bagay na nakakabuti sa iyo sa matagal na panahon. Ang mga maliliit na hakbang na ito ang bumubuo ng buhay kung saan ang pangangailangan mo ay kinikilala at ginagalang.
4: Okay, say naman nila Lane sa Pinas, nagpapahinga at naglalakad.
3: Nagpapahinga at naglalakad. Sabi naman po ni Teddy Bernal, sinisiguro ko na meron akong me time sa isang araw na inilalaan para sa gusto kong gawin. Madalas ito ay naka-schedule ping weekend kung saan pumupunta ako sa mga free movie screenings, free exhibits at open spaces. Sa pamamagitan ng paglalaan ng oras kung saan wala akong ibang iniisip, natututunan ko ang aking sarili para natutulungan pala aking sarili para hindi ma-burn out.
4: Okay, say naman ni Andre Court, by praying and seeking advice from friends.
3: Yan, say naman po ni Sean Kyle Flores, sa pamamagitan ng ehersisyo, sapat na pahinga, pakikinig sa musika at pagdarasal. Kung maaari, dapat magpakonsulta sa psychiatrist o health professional upang maagapan ang depresyon at humingi ng suporta mula sa pamilya, mga kaibigan at nakatatanda upang lubos siyang makabangon mula sa ganitong mahirap na sitwasyon.
4: At say naman ni Ray Nante, Ray Nante Sofera, pakikipag-usap sa mga kaibigan. Siguraduhin na ang mga kasama sa opisina ay nakakapagpahayag ng saloobin. Idagdag ko lang, Miss Honey, na mahalaga rin talaga, na mahalaga rin talaga ng isang opisina ay maging psychologically safe space para sa lahat, dahil mas madalas tayong nasa opisina o nasa daan patungong opisina habang nag-iisip ng trabaho kaysa sa ating mga tahanan, lalo na sa mga nag-on-site work.
3: Yan, I agree, Miss Sharon, no? Maraming salamat po sa mga ka-TNK natin na nagbigay ng kanilang mga insights. Sa pagbabalik, ating alamin kung ano naman po ang masasabi ni Doc Noel, no, sa ating mga sa say ng ating mga ka-TNK. Abangan po 'yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
2: Huwag munang nilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan at kasama pa rin po natin si Dr. Noel V. Reyes, Medical Center Chief 2 ng NCMH para sa ating episode na pinamagatang Mental Health is Overall Health, Kalusugan ng Isip, Kalusugan ng Sarili.
2: Dok, narito na po tayo sa huling bahagi ng ating panayam. Sa pagpapatuloy ng ating pag-uusap tungkol sa mental health, mahalagang tingnan din natin ang papel ng mga taong nakapaligid sa atin. Gaya ng nabanggit ng ating mga ka-TNK kanina. Yan, Dok. Siguruhin namin yung una, yung reaction nyo sa say ng ating mga ka-TNK. And Dok, ano nga po ba yung papel ng pamilya, kaibigan, yes, mga workplaces po natin, no? O paaralan? Yan, kasi may mga nanonood sa atin sa online na taga, mga schools and state universities and colleges. Yan, mga online community at iba pang institusyon sa paglikha ng supportive at gender-responsive na kapiligiran kung saan ligtas po tayong humingi ng tulong.
3: Well, unang-una po, no, 110% agree sa lahat ng mga nagkomento. Nagbigay na kanilang nasa isip, no, in terms of how to take care of their mental health, no. Tama sila, Mike, no, si Teddy na nagsasabi na self-respect, no. Love yourself, no. Setting up boundaries, no. Tayo mga Pilipino kasi lalo-lalo na 'yung mga OFW, they are already termed as people pleasers, no? Kahit anong iutos ng boss, ginagawa. Kasi nga, kabuhayan nila, no? Pag hindi nila ginawa, baka mapasama sila,
2: matanggal sa trabaho
3: sila, ma-fire out sila. Yan ang mga, kaya ang Filipino, globally, they are recognized as talagang very efficient workforce. No, kasi tayo kasi, hindi tayo umiindi, sige lang tayo ng sige, and provide them with the passion, no, in terms of getting the job done, no, kasi nga sa atin mahalaga yung pangkabuhayan kasi natin yun, kaya inaano natin. Well, lahat po yan, no, very correct po, no. May nagsabi pa nga na walking, going to open spaces para maiba naman ang scenario, no. And very important po yung sa bandang huli. Now, of course, yung mga safe space, no, tulad nga po niyan, may law na tayo. At nagmamandato sa ating mga kumpanya na to provide one for the employees, no, wherein a space that they can move freely without bias, without prejudice, no, without any harassment that is going to be, ano, and it, importante po sa society po natin ngayon. Kasi yung society po natin ngayon is filled, no, with hindi lang external, internal pressures po, no? Dukol po dun sa mga tao sa kapaligiran, no? Yes, no? Importante po ang awareness, no? Kung ang self-awareness po natin ay alam mo na ikaw ay nakakaramdam na, no? Masigurado po ako na yung tao sa kapaligiran, lalo-lalo sa pamilya, ay nakikita at napupuna rin yan, no? So, importante po yung maging sensitibo, no? Na hindi na matugunan yung mga nararamdaman ng mga tao sa pamilya. Ang pangalawa po, let's look at our coping strategy, no? Paano ba tayo nagco-cope? Sa Pilipino kasi, it's spiritual, eh, no? Number one. It's spiritual, no? And number two po, yung mga recreational activities, no? Being alone. Nabanggit po yan doon sa mga komento, no? Me time, no? Me time, no? Ito po ay isang panahon o oras na binibigay mo sa sarili mo to self-reflect, to self-diagnose na din, kung pwede, no? Bakit ba ako hindi nakatulog kagabi? Bakit ba ako masyadong mabigat ang pakiramdam ko? So, in terms of you question yourself na para to look for your answers, no? After which, no, yung coping strategy mo, if sa tingin mo hindi mo na kaya, no, be aware na meron tayong mga professional to seek para mapuntahan at matulungan ka, no? And of course, probably what can also help women navigate these challenges is, of course, we tweak a little the society, no, societal reforms, no? And we make sure that yung ating media is kasama natin in terms of promoting, no, a healthy tulad po na itong programa to, no, really I appreciate, no, itong mga naging mga programs ninyo in terms of God programs, no, at mga iba pa. So ganun po, 100% po, 110% agree po ako sa mga sinabi ng ating mga taga pakinig, no? And hopefully it will help increase the mental health literacy of the Filipino people.
1: Yes. Okay, Doc Noel, bilang pagunita sa World Suicide Prevention Day at sa National Suicide Prevention Month, ano po yung nais ninyong sabihin sa isang babaeng tumaranas ng matinding bigat o hopelessness at sa mga taong maaaring maging unang sandalan niya? Paano natin maipaalala na ang pag-aalaga sa mental health at paghingi ng tulong ay bahagi ng pangalaga sa sarili?
3: Kung paihintulutan po ako, no, magbigay lang ako ng konting briefer, no.
1: Yes,
3: pre-pandemic, ang aming 24/7 crisis hotline ay nakaka-receive ng mga around 400 calls per month, no. 10% po lahat ng callers ay suicide related.
1: Oh.
3: During the pandemic and ngayon na nangyayari post-pandemic, ang aming nare-receive na calls ay quadrupled in amount, no. Siguro around mga nag-average po kami ng around 3,000 to 4,000 calls per month, no. And tumaas po, 35% po ng callers ay suicide related.
1: No?
3: Ngayon po, kung titingnan natin ang sex distribution, out of the number, total number of callers po, almost 65% po dyan ay kababaihan. Opo. Now, baka sabihin nyo, uy, napaka-urgent na pala ng issue, no?
1: Mm-mm.
3: From 10%, naging 35% ang suicide-related calls. Tapos 65% pa callers are women. Pero may mas urgent pa po doon, no? Ang callers po ay pabata ng pabata. So, they're getting younger.
1: Mm-mm.
3: So, talaga pong kailangan natin ng isang all of government, no, all of agency effort, no. Talaga pong tulad nga po nung pandemic, sinabi nila that the next pandemic is mental health. At nakikita na po natin talaga yan, no. It is because of the loss of lives, loss of work, loss of livelihood, no, loss of job, no. And then the uncertainty of the yung panahon during that time. The isolation, the quarantine, hindi po tayo naging sanay. Even po yung mga kabataan na na-limit yung kanilang pag-aaral sa online, no? Oh, so may epekto rin po yun. Bilang nyo, nag-PPE sa harapan ng computer, no? So nawawala po yung expression ng kanilang physicality, yung kanilang outlet, no? In terms of their energy, no? So talaga pong tingin ko naman po ang mga kababayan, because tulad nga na sinabi natin nung una po, no, Manny, Ma'am Sharon, no, na yung kababayan talaga is meron pa po tayong mga hormonal changes.
1: Yes.
3: Meron pa po tayong factor na childbearing, no, yung mga yung ganun po na mga factor. So ang gusto ko lang pong sabihin, eh, bukas po ang National Center for Mental Health. And we are very much willing, really po, to help you. We are targeting all, no, all of the Filipino people, no, lalo-lalo po ang kababaihan, which are the high risk po kasi sila, very prone. So sa ganun po, matugunan po natin ang mental health issue ng buong bansa.
2: Maraming salamat po muli, Dr. Noel V. Reyes, sa pagpapaunlak po sa aming imbitasyon ngayong araw. Siya po ang Medical Center Chief ng National Center for Mental Health. Maraming salamat din po sa lahat ng ating kapwa advocates mula sa NCMH at sa lahat ng mental health advocates, no, even outside NCMH. Kaisa po ninyo ang tinig ng kababaihan sa advokasyang ito dahil naniniwala rin kami sa that mental health matters.
1: Okay, thank you po, Doc Noel, at it really matters, kaya let's take care of our mental health and of each other. At sa punto pong ito, mga ka-TNK, nais nating pasalamatan ang Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services, ang Radyo Pilipinas, pamumuno po ni Officer in Charge Sir Alan Alianige, at ang lahat ng mga production personnel na nakatuwang natin sa broadcast ngayong araw.
2: At salamat rin po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women, sa pamumuno po yan ng aming chairperson Ermelita V. Valdevilla, and sa Social Marketing Section ng PCW na bumubuo sa TNK Production.
1: Tandaan, ang mental health ay bahagi ng ating overall health. Kaya ang kalusugan ng ating isip ay mahalagang bahagi ng kalusugan ng ating buong sarili. Bilang unang tagapangalaga ng ating sarili, mahalaga na matutunan nating pakinggan at kilalanin ang ating mga pangangailangan, pumili ng mga taong mapagkakatiwalaan na maaaring maging support system natin, at higit sa lahat ay ituring ang ating kapwa bilang kapantay natin. May karapatan, may pinagdaraanan na maaaring hindi natin alam, at may pangangailangan na nararapat din nating unawain at pakinggan. Mga ka-TNK, ako po si Sharon Enriquez.
2: Our mental health is our overall health. Kaya mahalagang bigyang prioridad ang pangangalaga sa ating isip at damdamin. Bagamat valid ang lahat ng ating emotions, mahalaga pa rin matutunan nating kilalanin at unawain ang ating thoughts and emotions. Suriin kung ano ang nakabubuti o nakasasama sa ating well-being, at gumawa ng mga hakbang upang mapanatili nating healthy ang ating kaisipan. Dahil kapag napapangalagaan nating mabuti ang ating sarili, nagiging mabuting tagapangalaga rin tayo ng ating kapwa. Mga ka-TNK, ako po si Hani Castro.
1: Manatiling nakatutok sa ating himpilan hanggang sa susunod na episode ng ating programang
2: Tinig ng Kababaihan.

0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunugan lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
2: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
4: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
5: Maganda bang takbo?
4: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
2: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
6: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
2: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
7: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago at ang pagbabago nakikita mismo sa buhay ng tao.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
0: Radyo publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
9: The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Nimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
10: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
11: Pag-ibig fund, solid kabang!
5: Ang ating programang ito ay hatid sa inyo ng Presidential Task Force on Media Security kasama ang Radyo Pilipinas. Kami po ay inyong napapanood live sa Facebook pages po ng PT Forms at Radyo Pilipinas, maging sa ating YouTube at ibang social media channels. At ang ating programang ito ay nakasentro po sa atin pong pakikipag-ugnayan, pakikipag-usap sa mga representatives po ng iba't ibang media organizations, media outfits at syempre sa mga ahensya ng pamahalaan sa ating bansa. Gayon din naman at inaalam natin ang mga nangyayari sa ating paligid na may kinalaman po sa seguridad at kalayaan ng ating mga journalists. Kaya naman po kung kayo po sa media ay may nais po kayong i-report na panghaharas, pananakot o kaya mga banta sa inyong buhay, maaari niyo pong bisitahin ating Facebook page upang ma-access po ang ating incident report form na naka-flash po sa ating screen. At gayon din naman po, maaari niyo po rin kaming matawagan sa ating hotline. Ating hotline po ay 0965-031-0377. Ulitin po natin, ang ating hotline po ay 0965-031-0377. At marami po tayong mga naging activities nitong mga nakaraang linggo at araw. At kaya maya-maya po atin pong ikwento sa inyo at pag-usapan po natin yung ating mga ginawa at mga pagdalaw doon sa iba't ibang mga media outfits, media offices at kahit doon sa mga rehiyon na pinuntahan natin para masiguro po ang kaligtasan at kapakanan ng ating mamamahayag, lalong-lalo na yung ating kalayaan sa pamamahayag. Itong buwan na ito, September po, lalo nga yung September 8, ay atin pong siseluhan na ang kasunduan sa pagitan ng PT Forms at ng PDEA para sa mas mataas na kaligtasan, antas ng kaligtasan ng mga kasamahan natin sa media na nagko-cover dyan sa mga insidente, halimbawa mga events na may kinalaman sa mga drug raids at iba pang mga issues na kino-cover ng ating mga kasamahan sa media. At itong September din po, isa sa mga ginugunita natin ay ang International Literacy Day, kung saan ang paggamit ng impormasyon at pagpapakalat ng impormasyon ay mas nararapat na maingatan dahil malaki ang nagagawa nito sa paghubog ng kaisipan ng ating mga kababayan ng sambayanan ng ating lipunan. Noon, nag-focus po tayo sa mga information sa digital age, sa artificial intelligence. Ngayon naman po ay alamin naman natin ang kaibahan ng, siyempre, ng misinformation. Lagi na nating naririnig mga fake news, disinformation, malinformation. Ano nga ba itong mga salita na ito at dapat ba natin itong maintindihan at makakatulong ba ito sa atin? At kung marami sa ating mga gumagamit o nagkukonsumo ng mga gumagamit or nabibiktima ng mga misinformation, disinformation. At alamin din po natin kung anong epekto nito sa ating mga kababayan at sa ating bayan. Kaya naman po, para dyan, iniimbitahan po natin at ating makasama muli ang isang eksperto naman sa communication. Makasama po natin, siyempre ngayon, si Dean Joy Alagaran ng College of Mass Communication, College of Communication ng Polytechnic University of the Philippines or PUP. Siya po ay matagal na talagang alagad ng komunikasyon at kasama natin doon sa pagpapakalat sa education, sa edukasyon upang malaman ng taong bayan kung ano ba dapat yung kinukonsume natin na information, kung ano yung nararapat, ano yung dapat sinishare natin sa ating mga social media accounts. Kaya po, kasama natin si Sir Joey Alagaran. Magandang hapon po sa inyo, Sir.
11: Good afternoon, Sir. Kamusta ka? Sir Yusek. Good afternoon po.
5: Maraming salamat din po, Sir, sa inyong pagpapa-unlock sa atin at siyempre kahit medyo maulan ngayon at malamig ang panahon, kasama namin kayo at alam nating mainit ang ating talakayan ngayong hapon na ito. Pero unang-una, Sir, ano ba yung lagi ko naririnig? At siyempre naririnig ng ating mga kababayan yung media and information literacy na alam ko kayo po ay talagang nangungunang nagsusulong nito. Ano ba itong MIL at anong importansya nito sa ating mga kababayan?
11: Okay. Ang media and information literacy po ay isang set no ng mga skills para ang mga tao ay critical na mag mag-locate or mag-access ng information, alam nila kung saan ilo-locate ang mga ibang klaseng information. Ganun din, dapat din ay marunong siyang mag-analyze, mag-analisa at mag-evaluate no, ng information. At ganun din, mag-create ng information more critically, more responsibly, and also more ethically. Yung tatlo po na yan. So, dapat critical, ethical, at responsible ang bawat consumer po ng information.
5: Yes, sir. At bahagi niyan po, kasi syempre may epekto kung tayo, yung mga kababayan natin, ay nabibiktima ng misinformation, disinformation, may tinatawag pang malinformation, may tinatawag pa na fake news. May pagkakaiba ba ito? Bakit pa? Ang daming pangalan. Ano po ang... pwede ba nating isa-isain ano yung misinformation?
11: Sige po. Unang-una po, ito pong tatlo na to, yung misinformation, disinformation, at malinformation, ay bahagi ng tinatawag nating information disorder. Meron pong disorders na nangyayari sa ating paligid dahil nga marami na pong mga information ang iniimbento, mga information na maaaring totoo pero may intention na makasakit ng tao, yung mga ganun. So meron pong tinatawag na disorder sa ating paligid, no? Kaya nga nagkaroon tuloy ng tatlong classification po, no, ng mga information na umiira sa kasalukuyang information disorder. Ang unang-una po ay yung misinformation. Yung misinformation ay mali po itong information na to pero wala naman siyang intention makasakit. Wala siyang intention na in other words, to harm other people. Mm-hmm. Wala siyang ganung intent, no? Maaring ito ay nangyari dahil tayo ay tao lamang, no? Kahit sa parte ng isang mamahayag, paminsan-minsan ay nagkakamali siya sa mga spelling, sa pangalan ng tao. Madaling remedyohan yan, the following day, magagawa tayo ng erratum, di po ba? Mm-hmm. As journalist. So, ito pa example ng misinformation. Yung sumunod po ay yung disinformation. Ito po yung medyo malala dahil meron talagang deliberate, na deliberate attempt, no, to harm people. Nag-invento pa siya ng kanyang mga istorya. So fabricated na yung kanyang istorya at nakakasakit pa ng ibang tao. So yun po yung disinformation. Maraming reason kung bakit niya ginagawa ito. Papaliwanag ko na lang maya-maya. Pero yung pangatlo po ay yung malinformation naman. Yung malinformation po ay totoo. Pero kaya ikinakalat ay dahil nga gustong ipahiya, gustong makasakit, o gustong sirain ang reputation ng isang tao, no? Mga examples na siguro nito ay mga pwede yung mga scandal na maaaring nangyari, maaaring totoo, pero dahil siguro nagkaroon ng pagkakataon na sirain ang reputasyon ng isang tao, ay kinakalat na sa social media. Lahat pong ito madalas ay nakikita sa ating social media, hindi naman sa ating mainstream media na tinatawag, no? Ito yung kagaya ng radio, TV, and print, ito pa ay mga mainstream media. Pero ito po ay safe, masasabi kong safe, gawa ng lahat po ng balita, lahat ng information ay dumadaan po sa proseso at dumadaan po nga sa editorial board. Pero dahil nga nagkaroon tayo ng social media, kahit sino po ngayon ay malaya na makakapag-produce ng content. Kaya medyo delikado na ngayon dahil hindi natin alam, totoo kaya to o hindi? Sino kayang gumawa nito? Ano kayang intention niya? Ano kaya ang purpose niya? So ito ngayon yung mga pinag-uusapan lagi kapag ang topic ay tungkol sa information disorder.
5: Mm-hmm. Sir, tama ba yung paggamit ng salitang fake news? At ano ba itong fake news? Disinformation?
11: Opo. Misinformation? Madalas natin talagang sinasabi yung fake news. Ano? Yun na yata yung nakagawian na term na gamitin, no, to refer to false news. Pero sa standards po ng UNESCO, mas preferred nila ang false news over fake news. Kasi daw, pag fake news daw po yun, pag fake daw po, hindi po news yun. So, fake news is not acceptable by UNESCO standards. However, dahil marami na nga pong gumagamit at mas madali yata

0: komunidad, sa yung community awareness or sa isipan, pananaw ng mga tao, ng taong bayan, ang mga nakikita o nababasa nating mga impormasyon. Mali man ito, tama man ito, misinformation man ito, disinformation man. Ito ba sa inyong pag-aaral ay malaki ang role or malaki ang impact sa taong bayan?
1: Malaki po. Gawa ng una, isipin po natin hindi tayo pwedeng mabuhay ng walang information at walang media. At dahil doon, madalas tayong kumukuha ng mga ganitong klaseng information sa mga mainstream at social media. Pag palagi po tayong na-expose sa mga maling information, pwede niya pong impluensyahan tayo sa ating mga decision. Kung mali halimbawa yung natatanggap nating information, may tendency na mali rin yung ipapaliwanag natin o isasabihin natin sa ibang tao. No? So, dahil na-impluensyahan na ito, na-impluensyahan na tayo. Pag palagi din pong exposed tayo sa ganitong klaseng information, nagiging siya na yung tama na information. Kasi nga medyo na kumbaga namamasahin na yung ating isipan ng maling information. Kaya dapat nga kung meron po tayong isang information na nakita at medyo parang too good to be true, dapat po i-evaluate natin at dapat i-verify po natin. May mga information kasi na talagang too good to be true. No, pero yun nga, pinaniniwalaan natin. No? So, dapat talaga po, I carefully, we should be able to evaluate every information po that comes along or that we come across with.
0: Opo. At yung sinasabi nga nila, nung bata pa ako, narinig ko na yung kasinungalingan na paulit-ulit na binabanggit ay nagiging totoo sa isipan ng...
1: Tama po, pag may repetition.
0: Kaya po, sir.
1: At ginagawa talaga yan, sinasadya po, talagang nire-repeat. Meron yung tinatawag na troll army to. So, ibig sabihin, hindi lang isang tao po yan. Maraming tao po yan, sabay-sabay gumagawa ng ganitong klaseng disinformation para nga sirain ang reputation ng isang tao. So, dapat talaga po ang importante na gawin ng isang consumer ay evaluate niya, tingnan niya agad kung sino ang source ng information, sino ang nagsasalita, sino ang author o sino ang pinaka-publisher ng mga ganitong klaseng information. Kung ito po ay coming from what we call legitimate information sources, wala sanang problema. Pero meron din kasing attempt ngayon na ginagaya na kahit logo. Ito po nakikita ko ngayon yung radyo publiko. Pwedeng gayahin na po ngayon yan, lalo sa artificial intelligence. At ikabit-kabit lang yung istorya, kahit yung mga... yung ating pagsasalita, gagayain po ng artificial intelligence, pati boses po natin, pwedeng gayain ng artificial intelligence to appear na parang legit itong pinapakita o sinishare sa ibang tao. So dapat talaga marunong po tayong kumilatis kung ano yung totoo, ano yung kinopya, at ano nga yung gawa-gawa lamang.
0: Nabanggit nyo yung dapat marunong tayong kumilatis. May nabasa ako isang survey in 2 years ago or last year na sinasabi na mahigit kalahati doon sa na-survey ang naniniwala na kalat at marami talaga mga misinformation, disinformation, etc. Subalit mas marami ang nagsasabi na hindi nila alam paano i-distinguish yung totoo o kung ano yung tama o kasinungalingan o hindi. Ano ba yung pwede kaya nating maibigay sa ating mga kababayan na tips kung paano, lalong-lalo na sa social media, siyempre nagkakalat, iba-ibang mga impormasyon at napakabilis, medyo mas marami ngayon yung kumukuha na lang ng kanilang balita, impormasyon, sa social media na lang kasi napakabilis na. Paano natin ma-distinguish? Ano yung, meron ba tayong set of guidelines, yung 1 to 10 or 1 to 5, na para tingnan na ng isang tao na tama kaya to o mali?
1: May mga ilan po na pwede nating maging guidelines. No? Siguro una, tingnan natin yung headline. Kasi minsan yung headline ay talagang yung tinatawag po na clickbait ba? Kailangan parang matutukso ka na i-click. Dahil nga yun ang intention talaga. Parang sa ganun, pag-click mo,

0: later on, isishare mo rin sa ibang tao. Hindi na nila binabasa po din yung istorya. Tinitingnan lamang nila ay yung headline, tapos inishare agad sa ibang tao. So dapat po ay bago nila talaga ishare, dapat po isipin muna nila kung ito po ba ay totoo o hindi, at tingnan din nila kung nagmamatch po yung headline doon sa storya. Minsan kasi pag nakita lang natin na yung headline, walang pasok, right away po, sinishare natin eh. Tuwan-tuwa ang mga bata nun eh. Tapos makikita nila, ay kaha, nung isang taon pa pala itong walang pasok na to. Okay. Ay, mga ganun. So hindi natin na-check yung date, yung source, yung author, yung mga ganun po. So dapat tingnan muna natin bago natin ishare sa ibang tao. Dahil pag sinare natin agad, we also contribute to confusion. Maraming tao ang lalong nakoconfuse. So isa yon. Pangalawa, tingnan din natin yung tinatawag po ng bias. May bias po ang lahat eh. May bias naman lahat ng media. Pero tingnan natin kung saan siya nakapanig, no? At tingnan natin ang kanyang background din, no? So may kita natin, kung alam natin kanyang affiliation, may kita natin kung ano more or less ang kanyang bias, no? Kung anong position niya sa mga issue, at saka kung ano ang kanyang point of view, no? Point of view or opinion tungkol doon, no? So makikita din natin tuloy yung purpose niya. Bakit niya ito kinakalat? Kung alam po natin kung saan siya nagtatrabaho, kung saan siya nakikipanig, so kung meron tayong idea tungkol doon, makikita natin tuloy kung ano ang kanyang bias at bakit niya ginagawa yung ganitong klaseng pagsulat ng artikulo or patusabi ng mga maling impormasyon. Yun yung pangalawa. Pangatlo po siguro, tingnan din natin yung tinatawag na ngayong echo chamber, no? Yung echo chamber po yung palaging yun ang yun ang ating nakikita at nanggagaling lamang sa isang source. Kaya dapat talaga tingnan natin yung source eh. Kasi kung palaging doon ang gagaling, maaring is merong makinarya, no? Merong talagang sistema na ginagawa. So tingnan natin kung palaging paulit-ulit yung ganung klaseng information from different from a single source, maaring may problema. So ang mas maganda, tingnan natin from different sources. Same issue, tingnan natin ano bang sinasabi sa ganitong istasyon, ano bang sinasabi sa ganitong diaryo, sa ganitong source of news nga, online, no? So dapat pa marami po siyang sources even before i-share natin sa ibang tao, kasi baka magkamali tayo. Yung side lang ng yung storya na yon ang na medyo biased ang ma-share natin. Dapat po tingnan natin totoo kaya ito bago nito talaga i-share, no? So marami pong ganyan, yan po yung tinatawag na echo chamber, no? So panig ka sa isa lamang na point of view. Hindi mo na-explore yung point of view ng ibang sources of information. Meron pong technique din sa MIL yung tawag din, lateral reading. So, halimbawa po, pag nasa computer ka, bubuksan mo lahat ng possible browser na meron ganong klaseng information. At i-compare mo ng sabay-sabay. Kaya, laterally, pwede mong ma-analyze kung alin kaya yung maling o tsaka yung tamang information. So, yun po yung sa lateral reading. And some more po. So, pero ito po yung mga basic tips na pwede ko pong i-share. Importante po talaga yung mga sources. Kailangan natin tingnan yung source natin ng information, no? Meron din kasi mga tinatawag na satire, no? Satire. Like, halimbawa, meron parang awkward ang pangalan. Kunwari, imbis na Daily News, ang kanyang pangalan ay okay lang naman siguro sabihin, ano? Daily News naman. So, parang something is wrong, no? So, yung para pong ang sinasabi dito, yung iyong pagiging curious tungkol sa bagay na yun, sinasabi na sa'yo right away na something is wrong. So, huwag mo agad i-share. No? So, minsan din may mga tinatawag na URL, no? Broken URL. Like, halimbawa, di ba, yahoo.co. Parang it sounds like the original, pero actually kulang ng M. Mga ganun. Kaya source is really very important. Wala namang yahoo.co. Di ba? Wala namang, kumbaga, dapat ay yahoo.com. Mga ganun. So, Even po yung mga URL, we have to carefully select, you know. Meron kasi sa URL na HTTPS. Yung S doon po kasi secure. No? So, pag meron pong S, ibig sabihin nun, meron pang, kumbaga sa isang building, meron pang another wall na pwedeng pananggalan niya. Mga pananggalan niya, no, para ma-process kung mali ba o tama yung information. So yun po yung sa safety naman, no, sa safety tips. Usually po pag mga banko naman to, banking information, dapat po pag magba-banking tayo online, tingnan natin kung merong S yung HTTP. Kung wala, medyo delikado yun, naka-open yun at baka pang scam pa nga yun, kung gano'n. So, but that is referring to banking, no? Banking practices. Pero yung nga, sa mga information, gano'n din po yung mga source of information. Tingnan natin din kung ito pa ay legit. Although, of course, meron sa mga news sites na walang S. HTTP, kahit nga government agency, wala eh. HTTP lang, let's say pbs.gov.ph, magana na, tama ba yung aking ano URL ng PBS? But anyway, so may mga ganon, no? So even that kailangan din natin tingnan, maaring legit, let's say PBS, pero nakalagay pbs.edu.ph, mukhang mali yon kasi yung edu is only for educational institution. So minsan talaga hindi tayo aware, parang minsan it sounds like the original, there is nothing wrong, pero agad-agad sinishare natin, malalaman na natin na mali pala yung sinishare natin after some time, naibigay na natin sa iba. So laging dapat po siguro meron tayo munang, huwag muna tayong ma-excite
1: kung may
0: siguro
1: balita,
0: na mag-share. Medyo pag-isipan muna natin, evaluate muna natin yung information bago natin i-share sa iba.
1: Napakaganda nun, sir, kasi yung nabanggit nyo na echo chamber. Karamihan nga sa ating mga kababayan, doon lamang sa kanilang social media account tumitingin. Halimbawa,
0: pupunta.
1: Opo, sinasabi na walang pasok at baha sa lugar na ito. At sinishare at naniniwala kagad sila na pwede namang puntahan muna nila yung website, halimbawa ng Pag-asa, website,
0: right,
1: ng DepEd, website
0: saka ng major news po.
1: Yes po.
0: Major news sites.
1: Kasi
0: kung mahalaga po yung balita, definitely, hindi lang siya ang meron nun.
1: Yes.
0: All other media outlets will have the same news story, or at least will carry the same news story.
1: Oh, kasi kahit doon sa isang tambayan na last week na nakasama ko, biglang pinag-usapan nila kung buhay pa ba si Barry Manilow at si Barry Parton. Sabi ko, saan yun naman nakuha niyan? Sinahanap sa mga wala namang balita, 'di ba? Para, pero nagkakalat doon sa social media, 'di ba? May mga
0: tama
1: po. Kasi minsan kahit social media, nandoon tayo at pinapaniwalaan yung echo chamber na tinatawag ninyo. Kung pare-pareho kayo ng paniniwala o politika at yun din lang yung binabasa mo, hindi mo na makakita yung kabilang panig naman.
0: Mag-explore din tayo ng ibang sources.
1: Yun yung magandang impormasyon at talagang pwedeng tip sa ating mga kababayan, kasi minsan nakatanggap tayo ng text na nanalo ka ng
0: yun naman too good to be true
1: mula sa bangkong ito. Tapos yung ibang mga kababayan natin na pumipindot kagad kasi nanalo nga daw sila, pero wala naman silang depositor, wala naman sila account sa banko na yun.
0: Siya kalalo na po kapag humihingi ng pera.
1: Ayan.
0: Bago mo makuha, kailangan mo nang bayaran ng ganito. Ayan, medyo magduda po tayo doon. Huwag agad magbigay ng pera.
1: Oo, minsan nga, halimbawa, kahit kayo siguro, sir, mag-message kayo sa akin o sa mga kababayan natin, kahit ako, halimbawa, nakita nyo, humihingi ako ng pera or kung anumang impormasyon, mas maganda na tawagan nyo na lang siguro yung tao.
0: Mas maganda yan.
1: Anyway, sir, maraming mga issues related sa information, sa sinasabi nyo, especially sa panahon ngayon, maraming baha, maraming maraming naging experts sa climate change, maraming naging experts sa mga infrastructure projects kahit hindi naman nila alam kung ano talaga yung wala naman silang background halimbawa sa siyensya, biglang mga naging scientist. At even doon sa mga eleksyon, may halala na naman sa susunod na linggo sa BARM at matindi siyempre yung iba't ibang impormasyon. Sa paano ba kaimportante or kahalaga ang yung influence ng information disorder ang opinion ng publiko sa halalan, ugnayan ng mga tao at tiwala sa mga institusyon? Sa inyong pag-aaral ba, patuloy pa rin ba yung tiwala ng taong bayan sa mga institusyon dahil sa maraming impormasyon nila nakukuha, o lumalakas ba ito o humihina?
0: Actually po, yun nga din yung isang issue ng media trust. Ang usapin na ay pagtitiwalaan pa ba natin ang media, no? Actually, dapat pong pagtiwalaan ang legit na media. Yun lang man lang sa amin. Kasi maraming iba't ibang klase ng sources of information. Dahil siguro nabiktima siya in the past ng isang maling information, ayaw na magtiwala sa media. Pero actually, hindi naman po lahat ng media outlets ay ganoon. No? So kaya nga dapat talaga lagi natin chine-check sino ba yung nagsasalita, saan ba nang galing, ano ba ang background, ano ba tong istasyon na to, ano ba tong diary na to. Mm-hmm. So lahat po yun ay dapat tingnan natin, no? Para din magkaroon tayo ng mas magandang decision. Dahil sabi niyo nga, nakaka-influensya po siya sa mga tinatawag natin civic duties, no? Mm-hmm. At kasama po din dyan ay na-mention natin tungkol sa upcoming elections. Definitely po, marami po mag-a-attempt at gagawa ng mga iba't ibang klaseng information. At ang dapat po natin tingnan is sino ba itong gumawa ng information na to? Ano kaya ang kanyang dahilan? Bakit niya ito ginagawa? So, kung medyo makita niya yan, meron siguro mga attempts na to discredit another person, maaring to destroy the reputation of another individual. Lahat po yan ay mangyayari, no? Pero ang isipin po natin palagi is kailan ba siya nangyayari? Kung ito po ay panahon ng eleksyon, obvious naman po ang dahilan. Di po ba? Obvious naman ang dahilan doon. So, tingnan din natin siguro yung period of time na kung saan kumakalat ang ganitong klaseng mga information. Pag alam natin na, let's say, information ano to, or this may information disorder dito kasi mukhang parang may makinarya dito, etc. So siguro yun, more or less makita natin yung mga mali, no? Mali sa mga sinusulat nila. Huwag po tayong basta-basta maniniwala. Ang lagi ko din pong sinasabi, magtiwala tayo sa legit na media. Laging ganon. Hindi ko sinasabing huwag tayong magtiwala na sa media. Lagi ko sinasabi is piliin natin, suriin natin, at magtiwala po lamang tayo sa legit na media. Ang problema po kasi sa mga ibang mga information ay naka-publish sila sa social media. Isipin po natin na kahit sino ay pwede pong mag-post, kahit sino ay pwede pong mag-create sa social media. Kahit ang palagi mong source of information ay TikTok or Facebook, kahit sino po madaling mag-post doon. Tama. Hanapin po natin ay yung information na galing talaga sa isang kilala, isang established na media organization. Doon po tayo pumunta, wag po sa social media. Mm-hmm. Kung meron po siguro tayong makita na parang hindi ka panipaniwalang information sa social media, ang next step po ay i-verify natin. I-verify natin. Kung wala kayo siguro ng choice, kundi mag-depend na lang sa social media for information, i-verify po natin yan. Kung ito po ay balita, sa Pilipinas po meron tayong mga tinatawag na fact-checking organizations. Mm-hmm. Meron po ang Rappler Fact Check. Meron din po ang Vera Files. Mm-hmm. So let's say meron kayong hindi pinagtitiwala ang information, hanapin niyo po doon, maaaring nakalagay na doon kung yung information na yun ay fake or hindi. Quote-unquote, ha? Fake o hindi. Yung gano'n. So, ayun po. Siguro importante talaga yung critical critical, responsible, at saka ethical din. Kasi nga minsan hindi tayo ethical sa pag-share natin ng information. Naninira tayo ng mga tao. Nag-run tayo sa social media. Ginagawa natin slam book ang social media. Yung mga ganun. So parang gusto ba natin na ang buong mundo ay makaalam tungkol sa mga problema natin, mga personal problem natin. Dapat po hindi natin pinapractice yun sa social media. Yung mga ganito pong mga gawain ay talagang dapat natin iwasan.
1: Sir, pag-usapan natin yung papel naman ng media. Pero magbe-break mo na tayo at babalikan ka namin pagkatapos ng ilang paalala.
2: Media Ngayon, boses ng mamamahayag, boses ng mamamayan, boses sa bagong Pilipinas. Media Ngayon.
3: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
4: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
5: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo,

0: eGov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga, malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan open lang nila yung app nila makapag-register na sila.
1: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules. Para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS. Para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alak.
2: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
3: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
2: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maundad na Pilipinas.
4: Para sa akin, ang parliamentary election na gaganapin sa BARM ay isang mahalabang hakbang para sa mga katauhan, mga sakop ng BARM upang sila ay mabigyan ng boses at magkaroon sila ng mga officials na magtataguyod sa kanilang mga pangarap sa kanilang komunidad at sa kanilang lahat.
5: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan, hatol ng bayan, 2026. Simula sa 14 ng Setyembre, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
9: Estado ng mga mamamahayag sa ating bayan ngayon. Bibigyang atensyon,
10: media ngayon.
1: Nagbabalik po ating programa, Media Ngayon, ang boses ng mamamayan, boses ng mamahayag at ang boses ng bagong Pilipinas. Siyempre kasama pa rin po natin si Dr. Joey Alagaran, ay siya pong dean
10: ng PUP College of Communication. At kanina nga, pinag-uusapan natin yung misinformation, disinformation, malinformation, at anong impact nito, epekto nito sa ating mga kababayan, sa ating bayan. At syempre, pag-uusapan din natin, sir, ano nga ba yung role ng media, yung legitimate media na tinatawag natin pagdating doon sa pag-combat or pag-nalabanan itong mga information disorder, yung hamon ng information disorder?
11: Ang malaki po ang papel, no, ng media, no, sa paglaban, no, sa mga misinformation at disinformation activities, no, ng mga ilang grupo, no. Dapat po ang media ay patuloy na nag-i-inform, no, patuloy na nag-persuade, no, ng mga kababayan natin na maging mulat, maging handa, at saka siguro maging knowledgeable na tungkol sa mga ganitong klase na manipulation, quote-unquote, o sa ganitong klase ng misinformation, disinformation na kumakalat na sa ating media. So ang media pa rin po ang pwedeng mag-educate. Hindi lang naman ng formal na school o yung mga eskwelahan ang dapat umako ng ganitong role. Ang media din po ay merong ganung role, no? So pwede rin po siya mag-educate, hindi lamang mag-inform, no? Kaya ito pong ginagawa natin ngayon, Sir Joe, ito na po yun. Ito po ay isang example ng isang mahalagang papel na pwedeng gampanan ng media. So nag-educate din po ang media dapat, hindi lang siya nag-i-inform.
10: Sir, sa inyong assessment, nasaang antas? Medyo mas magaling, mas wise na ba ang ating mga kababayan ngayon kumpara sa dati, sa pagiging literate nila pagdating sa ganitong mga usapin, o malaki pa rin yung hamon na kailangan nating gawin, na i-address?
11: Sa palagay ko, tulad ng science, English, and math na laging nandyan, kahit anong level ng edukasyon, elementary, high school, and even college, nandyan palagi yung tatlong subjects na yan. Sa palagay ko, dapat isama na rin sa early childhood education pa lang yung konsepto ng media education or media literacy. Dahil ang mga bata ngayon at an early age, marunong na mag-operate ng mobile phone. At marunong na rin mag-on and off ng mobile phone. So, sila din po ay makaka-encounter in the future ng mga iba't ibang klaseng images at iba't ibang klaseng video, siguro kung hindi pa sila marunong magbasa. Pero at least alam na nila kung ano yung pwede nilang gawin, no, bilang mga kabataan, no. Palagay ko dapat po merong isang malawakang pag-aaral na gawin kung paano ma-integrate, on term ko nga ngayon ay ma-harmonize, no, ang media information literacy across the curriculum from early childhood hanggang college po. Pwede pa nga hanggang graduate school. Dahil sa graduate school naman, dahil gumagawa sila ng thesis and dissertation, meron ding MIL din po doon dahil maaaring ang kanilang mga thesis and dissertation ay gawa ng artificial intelligence. Mm-hmm. Yung mga ganyan, no? So, kumbaga sa bawat level po ng edukasyon, siguro meron po dapat mga set of competencies na dapat aralin kung paano ito mai-integrate. Kung ang science at math at English ay laging andon, pwede rin naman i-integrate kung hindi man siya i-offer na separate subject sa mga existing courses na pwede siyang integrate. Kaya kagaya po ng science, alam natin na kumukuha din tayo ng information tungkol sa weather, diba? From media, diba? So, dapat titingnan din natin kung, again, kung ano yung source natin ng weather update, no? Yung sinasabi nyo kaninang climate change, in the past, meron, up to now siguro, meron pa rin, meron tinatawag na climate change denial. Ang tingin nila, hindi nangyayari ang climate change. Pero itong nakaraang bagyo, na kung saan maraming mga lugar ang bumaha, siguro sapat ng halimbawa yun na nangyayari talaga ang climate change, no? Kasi hindi natin masyado siyang siniseryoso, kaya dapat siguro ngayon mas dapat itong bigyan ng pansin. So, malaking papel ang media literacy doon kung pag-uusapan ay siyensya, mai-integrate siya doon sa mga diskusyon tungkol sa climate change, so malalaman to rin ng tao na paano ba binabalita at isinusulat ang mga istorya tungkol sa siyensya. Dapat ba silang paniwalaan o hindi? Ganon din sa math, no? Dahil ang mga statistics na lumalabas from different sources of information, from different agencies, dapat din pong i-analyze and evaluate. Baka yung ibang mga numbers doon ay manipulated. Minanipulate dahil meron silang, alam mo na, sariling interest na gustong i-promote, kaya na-manipulate yung mga numbers. So even sa math pa, pwede pong ipasok ang media literacy. At lalong pwedeng-pwedeng ipasok sa language. Dahil ang ating mga sinasabi, sinusulat, at ginagawa na mga media products, no, ay kailangan talaga ng critical at responsable na pagsulat at paggawa. So ang pagiging critical at responsable ay hindi lamang para sa mga consumers ng information, mas lalo siguro sa mga nagproproduce ng information at nagbabalita ng information. Sila din po ay dapat maging critical. So siguro po, halimbawa mayroong balitang kumalat, so dapat po i-verify mo din natin, na ginagawa naman natin ng mga legit na ng mga media organizations. Pero siguro beyond validation, dapat talaga din tingnan kung ito rin ba ay makakatulong o hindi sa mga manonood, sa mga mababasa o makikinig. No? Mga ganyan. So lahat po ito ay bahagi ng malakihang sistema na isinusulong ko na kung saan ang media literacy ay, kung hindi man siya offered as a separate subject, ay naka-integrate na sa mga existing courses. Kagaya din po pala, kagaya rin po ng mga information na tinuturo ng mga teachers. Saan ba sila kumukuha ng kanilang lesson plan? Sa media din po. Saan ba sila kumukuha ng video nila kung halimbawa tungkol sa climate change? Sa media din po. Pero sila ba mismo na teacher media literate? Sila ba mismo na teacher, ini-evaluate ba nila? Chine-check ba nila kung tama yung information binibigay ng source nila? So in other words, bahagi na po talaga siya ng isang malaking sistema ng edukasyon. Hindi lang siya dapat tingnan na isang topic or isang subject lamang, kundi tingnan po natin siya na isang life skill. Andun siya palagi sa bawat ginagawa natin, ano man ang ating profession, hindi lang sa mga guro at sa mga media people, kundi kahit sino na nangangailangan ng information at gumagamit ng media ay dapat marunong ng media literacy. So sana mangyari yon, dahil sa ibang bansa po kagaya ng Finland, meron po nito. Sa Canada, Australia, and of course US, naka-integrate na po sila. In fact, ang marami na pong mga estado sa Amerika na nagsusulong ng kanilang sariling batas para ma-integrate ang media literacy. Tayo po, unfortunately, tinanggal natin ang media literacy sa bagong Strength 10 Senior High School Curriculum. Sana po ay maibalik. Kung hindi man, yung sinasabi ko ngang isang malakihang sistema na dapat pag-aralan, kung saan magsisimula pa lamang sa early childhood, ay meron ng konting mga media literacy activities ang mga kabataan. At sabi nga nila, kahit nga daw yung Roblox. Yung ina-associate sa violence, no? Yung ina-associate sa mga campus violence. Maaaring totoo na hindi lang yun ang factor kung bakit nagkakaroon ng campus violence. Pero yung frequent exposure po na walang guidance ng mga parents, ng mga teachers at ng mga guidance counselor, yung frequent exposure ay maaari pa rin maka-apekto po sa gawain, sa disposition, at saka sa pag-iisip ng mga kabataan. Pero totoo yun na hindi lang yun ang pwedeng maging dahilan kung bakit din nagkakaroon ng mga violence sa mga paaralan. No? Kahit nga po yung mga bullying, ang bullying ay hindi lang physical. Mas malala nga ang bullying na nangyayari kung mental, no? Mental bullying, na minsan ay ginagawa sa mga social media at sa mga iba pang mga media products. No? So, Marami talagang pwedeng aralin, sir. Marami yes, sir. Dapat tingnan. Oh. So,
10: sayang
11: palagay ko dapat talaga may sistema.
10: Opo. Sayang napakaikli ng oras natin para tuloy akong nag-enroll ngayon sa isang subject na MIL. At ito'y magagamit ko rin doon sa aking pagtuturo. Ngayon, nagtuturo ko journalism ethics, pero 1/4 yata yes, doon sa aking mga lectures ay talaga yung ipapaliwanag yung tungkol sa media literacy, yung information, at yung paano i-correct or i-check, i-verify yung mga information na ginagamit
11: tama,
10: po natin.
11: Tama po.
10: So, thank you very much, sir. Hanggang sa susunod, gagawin namin kayong suki dito para tuloy-tuloy at nasa likod niyo po kami doon sa inyong advokasya para po sa mas inform na public, dahil sabi nga nila, yung informed na public, isang informed na democracy. Thank you very much po, sir.
11: Thank you po. Thank you. Maraming salamat po sa lahat.
10: Yan po si Dr. Jose Ruben Alagaran II, PhD, si Sir Joey Alagaran, ang dean po ng PUP College of Communication. At yan po ulit mga kaibigan, nagtatapos na naman po ang ating isang oras na programa na para tayong nag-attend na isang napaka-interesting na lecture para sa ating lahat. At thank you very much sa lahat na mga nakikinig sa atin. Siyempre, next week muli at tayo iba naman yung pag-usapan. At gusto ko rin pasalamatan ang ating mga nakasama dito sa studio, ang ating RP team, ang Radyo Pilipinas team natin, si Ma'am Tess Ramirez, sa ating tech po si Mark Bukiron, Joy Timidan, Rolly Bumatayo. Maraming salamat po sa inyo. At dyan po muli nagtatapos isa naman pong oras na programa natin. Samahan niyo po ulit kami mula alauna hanggang alas dos ng hapon every Saturday po dito sa YouTube, Facebook page, Radyo Pilipinas, maging sa FB pages po ng PT Forms. Ako po si Joe Torres. Kaligtasan, siguridad at kalayaan ng media. Oras-oras po natin po bantayan. Ito po ang Media Ngayon, boses ng mamamahayag, boses ng mamamayan, boses sa bagong Pilipinas. Magandang hapon po at ingat po tayong lahat.
9: Estado ng mga mamamahayag sa ating bayan ngayon. Bibigyang atensyon, Media Ngayon.
12: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. Isang minuto bago ang alas 2 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Nasa 6 ang nakalinyang daluhan ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bahagi ng sideline activities sa India bukod sa gagawing partisipasyon sa BRICS Summit. May ulat si Alvin Baltasar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Puno ang schedule ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa unang araw ng biyahe nito sa India para dumalo sa BRICS Summit. Bahagi ng aktibidad ng Pangulo ngayong araw ay ang ginawa nitong pagdalo sa isang private meeting na ginawa sa Taj Mahal Hotel sa New Delhi. Kasama din sa dinaluhang kanina ni Pangulong Marcos ay ang ginawang pag-anunsyo sa membership ng Pilipinas sa Coalition for Disaster Resilient Infrastructure. At kasunod nito ay ang pagbibigay ng briefing sa Chief Executive Bingil sa Rail India Technical and Economic Service. Sinundan ito ng isa pang briefer sa Pangulo ng Indian Space Research Organization na nagsasagawa ng mga pagsasaliksik sa AGAM, Engineering and Technology. Kasama naman sa schedule mamayang hapon ng Pangulo ang meeting sa GMR Group kung saan ay inaasang tatalakayin ang lumalawak nitong papel sa infrastruktura ng aviation sa Pilipinas, partikular ang pag-unlad ng proyekto para sa Sangley Port International Airport kasama ang Cavitex Holdings. May NPCI International meeting pa ang Pangulo habang nakalinya din sa aktibidad ng Chief Executive ang roundtable meeting sa Indian Business Executives. Huling aktibidad naman ng punong ekotibo ay ang tradisyonal na gala dinner na gagawin sa Bharat Mandapam sa New Delhi. Para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Armed Forces of the Philippines o AFP tumutulong na rin sa search and rescue operations sa MV June Aster. Si Ray Ferrer sa detalye ng balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Katuwang na ang Armed Forces of the Philippines sa search and rescue operations matapos ang sunog sa MV June Aster sa Coron, Parawan. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, ginagamit ang air at naval assets ng AFP para sa operasyon. Nagsagawa na ng aerial surveillance ang isang NC-21-2I aircraft. Patuloy din ang search and rescue ng so-called helicopter ng Western Command. Ayon pa kay Padilla, nakaantabay pa ang mga S-70I Black Hawk helicopters para sa karagdagang suporta. Anya, gamit din ng Western Naval Command ang kanilang available na naval assets sa maritime search and rescue. Sinabi ng AFP na patuloy silang nakikipag-ugnayan sa mga responder para sa paghanap at pagliligtas sa mga posibleng hindi pa natatagpuan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Department of Energy at DOT kapwa tutulong sa mga hotel at resort na makabawas sa gastos sa kuryente. May ulat si EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Kapwa tumutulong ang Department of Energy at Department of Tourism sa mga hotel, resort at iba pang tourism establishments upang mapababa ang gastos sa kuryente ng mga ito at mapahusay ang paggamit ng enerhiya. Sa Metro Manila, 46 na tourism establishment ang sumailalim sa on-ground energy assessments upang matukoy ang kanilang konsumo at mga oportunidad para sa pagtitipid sa enerhiya. Ikonekta rin ang mga establishmento sa mga financing program para sa energy efficiency investments, kabilang ang Turismo Ascenso Loan Program ng Small Business Corporation at Tourism Plus Lending Program ng Land Bank of the Philippines. Bahagi ito ng pagpapatupad ng Energy Efficiency and Conservation Act at ng Memorandum of Agreement ng DOE at DOT na nilagdaan noong Marso 2026. Kasunod ito, palalawakin ang nasabing programa sa Visayas, Mindanao at iba pang bahagi ng Luzon upang mas maraming tourism establishments ang makinabang at maisulong ang mas responsabling paggamit ng enerhiya. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pang balita, itinatampok ang mga Filipino o ang The Filipino Diaspora Exhibition sa International Art Gallery sa Paris, France na sumasalamin sa karanasan ng mga Pilipino sa ibang bansa kabilang usapin ng migration, alaala, pagkakakilanlan at katatagan. Ang exhibition ay pinangunahan ni Curator Frederick Epistola ng Art Show Philippines upang magsilbing tulay sa pagitan ng kulturang Pilipino at mga artistikong komunidad sa Europe. Naghatid din ng cultural performances sina Florida Villasor, Magdit Centeno de Jesus, Dielphi Leroy at Malcolm Berger bilang bahagi ng programa. Pinanguna naman ni Consul General Noemi Diaz, Consul Miko Kabigting, Curator Frederick Epistola ang ribbon cutting ceremony. Ang exhibition ay ginanap mula September 8 hanggang 12, 2026. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko
10: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang.
14: Oras po sa buong kapuloan, 7 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon. Sa puntong ito ay pakinggan po natin ang idinaos na press briefing ng Presidential Communications Office sa India kaugnay ng dinadaluhang BRICS Summit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamamagitan po ni Palace Officer and Yusek Ler Castro.

0: Ladies and gentlemen, Palace Press Officer, Under Secretary Pierre Castro.
1: Magandang araw, Malacañang Press Corps. Nagpapatuloy ang pagtugon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ating mga kababayang naapektuhan sa problema ng langis dulot ng patuloy na sigalot sa pagitan ng US at Iran. Sa datos ng pamahalaan, as of September 4, aabot pa sa halos 54 days ang supply ng fuel sa bansa. As of September 8, umabot na rin sa 708,494,487.38 ang total fuel subsidy na na-avail ng mga POD drivers base sa datos ng Landbank. Ang LTFRB naman ay nakapaglabas na ng halos 663.56 million pesos na halaga ng fuel subsidy na mahigit 100,000 ng mga POD drivers mula April 14 hanggang September 3 ang natunungan. Mula July 21 hanggang September 2, ang DSWD sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian ay nakapamahagi ng halos 11.40 billion pesos na tulong pinansyal sa 5.17 million poor, near poor, at low-income households. Ipinagputos din ng Pangulo sa DOE sa pangunguna ni Secretary Sharon Garin na agad solusyonan ang problema ng power supply sa Visayas at Mindanao. Huwag tumigil sa pagtatrabaho para maibsan ang kinakaharap at maaaring kaharapin ng mga kababayan natin dahil sa isyu ng kakulangan ng power supply. Yan ang utos ng Pangulo. Kasama din sa pinagutos ng Pangulo sa ahensya na siguraduhin ang stable power supply sa gaganapin na barred parliamentary elections sa Lunes, September 14. Ang barred elections ay siyang sasalamin ng pagkakaroon ng kalayaan, kapayapaan at tunay na pagkakaisa sa bansa, anuman ang inyong kinabibilangan. Kayo po ay tunay na mga Pilipino, may pagmamahal sa bayan at may paggalang sa kapwa. Sa likod ng naiulat na tumataas pa rin na presyo ng langis dahil sa patuloy na krisis sa Middle East, bagay na hindi kontrolado ng pamahalaan. Sinisiguro ni Pangulo Marcos Jr. na hindi mawawala ng supply ng langis para tuloy-tuloy ang buhay ng mamamayang Pilipino. Tuloy-tuloy na negosyo, tuloy-tuloy na trabaho. Gagawin ang lahat kahit ano pang dilubyo ang sa ating bansa ay bumayo. Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa iba't ibang ahensya na pamahalaan na gawing mas matibay at climate change resilient ang mga infrastruktura ng bansa. Sa isinagawang meeting noong Miyerkules kasama ang Private Sector Advisory Council, Infrastructure Sector Group, sinang-ayunan ng Pangulo ang kanilang rekomendasyon kabilang ang mga hakbang upang patatagin ang structural resilience at ang paggawad ng resilience seal. Kung matatandaan noong nakaraang buwan, nag-refer ang National Bureau of Investigation ng kaso sa DOJ laban sa Davao Mighty Steel Corporation na matagal nang nagdinegosyo sa Davao City matapos na malamang gumagamit ito ng radioactive bearing materials sa kanilang steel manufacturing operations at gumagawa ng mga substandard steel bars. Napag-alaman din ng mga otoridad na ang nailabas na sa merkado ang mga substandard na mga material na ito ng Davao Mighty Steel. At ito ang nagiging sanhi kung bakit hindi matibay ang mga infrastruktura na gagawa at madaling gumuho na siya nagiging sanhi ng disgrasya at maaaring pagkamatay ng ating mga kababayan. Sa PSAC meeting, ipinagutos ng Pangulo na ang DPWH na siguraduhin na masusunod ang quality standards sa pagpapatayo ng mga gusali at may mataas na structural resilience lalo na tuwing may sama ng panahon. Sa mga lokal na pamahalaan, huwag ninyong payagan ang mga gitong uri ng negosyo na manloloko. Nabana ang ibang bansa ang itong mga klaseng investors pero nakakayaan pa natin magpayaman sila dito sa Pilipinas na ang Pilipino ang siyang nabibiktima. Sa mga contractors, huwag ninyong hayaan masira ang inyong pangalan at integridad dahil sa mulang produktong ino-offer ng mga ito. Ang Pangulo ay seryoso sa mga programa ng pamahalaan na naglalayong masiguro ang kaligtasan ng taumbayan. Ngayong araw ay inaasahan darating sa New Delhi, India si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang lumahok sa 18th Bridge Summit bilang tugon sa paanyaya ni Prime Minister Narendra Modi. Para sa kalagdagang detalye upo sa pagdalo ng Pangulo sa 18th Bridge Summit, makakasama natin ngayong araw si Philippine Ambassador to India, Joseph Francisco Ignacio. Magandang hapon po, sir.
2: Magandang hapon, Undersecretary, at maligayang pagdating sa New Delhi at sa ating mga kasama sa Malacanang. Magandang araw po.
1: May po na po ba kayo?
2: Maligayang pagdating po at kami po ay dito sa New Delhi ay nakahanda at nagagalak na darating ang ating Pangulo upang makilahok dito sa 18th summit ng BRICS na tinatawag upang katawanin ng ASEAN at kanya pong ibabahagi ang mga prioridad ng ating chairmanship at mga leksyon at mga karanasan ng ASEAN dito po sa mga talakayan na magaganap. At magkakaroon din siya ng pagpupulong muli kay Prime Minister Narendra Modi. Mahigit isang taon mula nung tanggapin siya ni Prime Minister Modi nung isang taon bilang state guest. At yan lang po muna siguro ang pauro natin ng pananalita.
3: First question, we have Jervis Manahan, ABS-CBS.
4: Ambassador. Ambassador, I'm sorry, medyo magdada yung recalcitrant topics. I think you are handling the face of the search of the missing Filipino woman.
3: We have enough here.
2: Thank you. Well, of course, first of all, we express our sympathy again to the family of our kababayan, Dr. Manalo, who remains listed as missing in Nepal. Of course, search and rescue operations and the search for the missing in Nepal continues. No? In Nepal, we have an honorary consulate general under Consul General Baija, and the embassy and the honorary consulate are exerting effort in direct contact with the Nepalese government and the responders to track the progress of the search effort. And nandiyan tayo ngayon. We are in touch with the family, including the call of the Nepal government for family members of the missing to provide DNA information. So we're helping facilitate that. So we're ready to lend all support to the family.
3: Next question,
5: Ricardo Luis Candelarian, PD4. Okay, so sir, mga kanina magkakaroon ng bilateral meetings si President Marcos and Prime Minister Modi. So what are we expecting to give sa bilateral meetings?
2: So itong pagpupulong ni Prime Minister Modi at ng Pangulong Marcos, pagpapatuloy ng kanilang talakayan nung isang taon, kung paano palalawigin at paangatin pa yung ugnayan natin dito sa India. No? So kung inyong maalala, nung isang taon, itinaas yung ating ugnayan sa level ng tinatawag na strategic partnership. At ibig sabihin niya, napalawig at napalawak yung mga areas kung saan tayo nagtutulungan. No? At ngayon, parang magkakaroon ng kumbaga ng pagre-review ang dalawang pinuno kung nasaan na tayo at natutuwa tayo na ito nakalipas na taon maraming naganap bilang pagpapatuloy na talagang umaangat yung ugnayan natin sa India, sa Kalakal, sa turismo, certainly in the defense and security arena. And I think the meeting of the President and Prime Minister Modi will just continue this intensification. I think also the President will reiterate his invitation to Prime Minister Modi to attend the ASEAN Summit in Manila.
5: So, sir, follow-up lang po. How are we expecting a higher level of partnership with India? Kinaas po natin last year yung strategic.
2: So, formally, itong tinatawag natin na strategic partnership system, which is, has gained currency and traction in international practice and diplomacy. Normally, there's that level strategic partnership, then it takes a few years before it's elevated. And usually, in emerging practice, the next level is usually called the comprehensive strategic partnership. But since our strategic partnership is relatively young, it's just one year old and a few months, so I think it will take some time. But, going beyond the formalities of it, I think matutuwa naman tayo na iulat sa ating mga kababayan na on the practical, in practical terms, no? Sa mga nagaganap, parang lumalawig yan. So it's not about the nomenclature, but it's about what's happening on the ground and in the relationship. So natutuwa tayo yung Kalakal natin, mataas, turismo, umaangat.
5: Thank you, sir.
3: Next question, kay Darlene Tari, GMA.
6: Sir, so nasabi na rin naman po na yung pagpunta at pag-attend ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa BRICS Summit is included in his capacity as the 2026 ASEAN Chair. Mm-hmm. Pero para po sa Pilipinas at sa mga Pilipino, ano ba yung benefits na makukuha po natin sa pag-attend ni Pangulong Marcos dito sa summit na ito?
2: Well, I think in my perspective, two things. First, the fact that the President was invited as ASEAN Chair, it's a recognition of ASEAN. Kasi ASEAN in its 59 years, almost 60 years of existence, has valuable lessons to impart. And I think nakikita yan ng BRICS, which is far younger, although 20 years na din sila. No? Itong taon na ito, ikadalawampung anibersaryo nila. And the theme of this summit is like resilience, innovation, cooperation, sustainability. And ASEAN has so much to share in these in terms of these priorities. And the President, as Chair of ASEAN, I think we'll tie this up as to how our Philippine chairship is steering ASEAN towards attainment of these of these principles. So in a way, it's a tribute also to the Philippines and our chairship.
6: Pero just to follow up, meron po ba tayong inaasahan na pakikipagulong niya sa ibang bansa on behalf of the Philippines naman, hindi lang ng ASEAN region?
2: Well, for now, ang ating bilateral meeting ay kay Prime Minister Modi. So, of course, ngayon, many leaders are coming.

0: interact and to even, you know, exchange views on issues of on the issues of our time. So I think then it allows for networking, building rapport with other leaders, and certainly cross-fertilization of ideas.
1: The president has previously said that he is open to becoming the Philippines becoming a member of BRICS. Kamusta po ito ngayon? Meron po ba ongoing talks about us applying to be a member or kahit partner country?
0: Yeah, so yeah, I remember that interview with the president last year. But I mean, you know, I'm ambassador to India. I'm dealing with bilateral matters, and to the extent that I'm aware, there are no discussions to that effect as of that moment. But questions like these are subjected to rigorous study and review. I think our attendance here, the president's attendance here in this summit, allows us to have a ringside view of the workings of this organization of the BRICS, and increases our understanding of the organization. So it will help in our analysis and study of it.
2: Our last question for Ambassador.
3: Hi, sir. Good afternoon po. Kamusta po ang ating mga kababayan dito sa New Delhi o sa buong India? At ilan po sila? Ano ang karaniwang trabaho nito?
0: So, dito sa ang napakalawak ng India, no? It's a subcontinent. Pero ang ating population dito ng kababayan natin, officially, it's about 1,500, well, 1,547 was the last official count given to us, no, by the Indian government. And that's as recent as February 2026. So medyo ano naman yung current yung number na yan. But it's not a big number. Karamihan sa mga kababayan natin dito ay mga kababaihan, karamihan sa kanila ay mga asawa ng mga Indians, ano. And you know, we're very happy interacting with them, we visit them. At sila ay nakapalibot sa India, no. Maraming nasa south, maraming nasa, I mean, nakakalat sa kalakan ng India ang ating mga kababayan. And then there are a few OFWs here as well. But the majority are Filipinas married to Indians.
3: May mga teachers po ba?
0: Meron din, pero it's a very minuscule proportion. Talagang karamihan sa kanila are spouses. Marami namang mga managers, meron din mga chefs, etc.
3: In terms of challenges, ano po yung...
0: Well, below the profile, no, na marami ay mga spouses, many of them naman are happy, no, we regularly gather with them and all that. But syempre, I think hindi maiwasan minsan, you know, just because of the profile of Filipinos as spouses, then you know, you'd encounter some maybe domestic, you know, issues. But the embassy attends to these things very, we pay close attention and we act immediately. But you know, it's hindi yan malawakan.
4: Maraming salamat po, Ambassador Joseph Francisco Ignacio. At handa pa akong tumugon sa inyong mga katanungan.
2: Unang tanong mula kay Rafi Ali ng Daily Tribune.
3: Malapit po ang birthday ni President Marcos. Ano po ang wish ng PCO muna? And then, ano kaya sa tingin niyo ang magiging wish niya para sa sarili?
4: Of course, ang kaarawan, sabi nga natin, ang bawat araw na ikaw ay buhay, ay kailangan ipagpasalamat sa Panginoon. Ang hiling namin, ang wish namin para kay Pangulo mula sa PCO, unang-una ay manatiling malusog ang ating Pangulo at lagi siyang bigyan ng proteksyon ng ating Panginoon. Dahil alam naman natin na laging nagbabiyahe, sa lokal man, sa Pilipinas man, sa ibang bansa, laging nagbibigay ang Pangulo para sa pagtatrabaho, no, para sa ating mga kababayan. At ang wish pa rin namin ay sana lahat ng, hindi man lahat, halos lahat ng kanyang nais na gawin para sa ating bansa at sa ating mga kababayan ay maayos, matapos, bago matapos ang kanyang termino. Dahil ang dami po talagang proyekto ng Pangulo na kinakailangan po talaga na mabilis na pagtugon at pagsasaayos ng mga ahensya ng pamahalaan. And of course, wish din po namin na yung mga nasa dilim at yung mga nasa tim-itim ay maliwanagan para maisip nila na ang Pangulo ay kailangan ang tulong ng bawat Pilipino. Bawat isa sa atin ay makakatulong para maitangat natin ang sarili nating bansa. Huwag nang magpa

0: pagbuyog sa mga maling impormasyon at gumagawa lang ng mga maling kwento para ibagsak ang gobyerno o ibagsak ang pamahalaan. So sana magtulong-tulong po tayo. Yan po ang wish namin sa Pangulo. At ang wish naman ni Pangulo para sa kanyang sarili, hindi po namin napag-usapan dahil hindi po namin pagkikita ay pinag-usapan pa po namin ang nangyaring magagandang rekomendasyon sa PISAC meeting dahil kinakailangan po natin ng mga infrastruktura na hindi substandard yung mga materials na ginagamit. Kasi talagang pwedeng magbuwis buhay ang mga kababayan natin na without knowing na yung pinagawa pa nilang mga bahay, ang gamit ay mga bakal o mga simento na hindi na aayon sa requirements. At sa mga lokal na pamahala naman, senyales ito na huwag niyo pong konsintihin ang mga gitong klaseng negosyo. Lalo-lalo na po kung ito po ay mga dayuhan. Huwag niyo pong itago sa inyong mga nasasakupan.
1: Next question, si Jervis Manakan at ABS-CBN.
2: Hi ma'am, before po tayo lumipad po dito, nagkaroon ng desisyon ng Supreme Court overturning the graft cases of the mother of the President, Imelda Marcos. Ano po ang reaction ng talachot? Napag-usapin mo po ba ito ng Pangulo?
0: Hindi ko po namin napag-usapan ng Pangulo ito dahil sabi ko nga ba ang dinamit pag-uusap ay bago ako lumipad dito ay tungkol sa PISAC meeting. Ang dami po namin napag-usapan, na-update ko rin po siya sa mga recent issues at hindi pumasok yung issue about sa decision sa Supreme Court dahil medyo late siya. Okay? Pero ang pamahalan po, ang gobyerno, ang administrasyon ay laging ginagalang po kung ano man ang desisyon ng Supreme Court. At nandiyan po ang tinatawag natin separation of powers. Kaya kung ano man po ang nagiging desisyon ng Supreme Court sa anumang kaso o anumang legal na issues, alam po natin na ang final arbiter of legal disputes ay ang Supreme Court. So, ginagalang po natin kung ano ang naging desisyon ng Supreme Court.
1: Related question po, ganun kay Dester sa bansa ng Philippine Daily Inquirer. Critics say that the decision may influence in President Marcos' selection of the next Chief Justice. Of the members of the Supreme Court First Division which decided on the case, three Supreme Court Associate Justices are considered front runners to succeed Chief Justice Bismundo, namely Justice Hernando, Inting, and Salameda. Ano po yung reaction ng palasyo?
0: Normal sa mga kritiko ang mag-isip ng pwede nilang i-issue. Karamihan naman dito ay walang mga basihan. Minsan magsasalita sila ng maaaring ganito, maaaring ganyan, pero walang pinaghuhugutang anumang facts or data. Normal yan sa kanila. Pero ang pag-criticize na ganito, ito ay sumasalamin sa hindi nila paggalang sa Supreme Court. Hindi nila paggalang sa kaisipan at independensya ng mga justices natin sa Supreme Court. So, hindi naman po sila nailagay dyan na na-appoint bilang Supreme Court Justice nang hindi sila marunong sa batas. Marami na po sila napagdaanan. Alam nila po kung paano bumasag, paano humimay ng mga ebidensya.
1: Next question po kay Rafi Ayun, may bailiff review.
3: Ma'am, ano po ang reaksyon ng palasyo dun sa naganap, dun sa Grand Hyatt kahapon na sumugod at tila gustong magpapalising o tuling sa iyo ng mga ang palasyo o ang gobyerno dahil po sa ginagawang lalo na yung Paksilika?
0: Ano po ba ang grupo sila?
3: Nagkasapitan po kasi hindi po natin alam na kung anong mga grupo ang mga yan.
0: So, hindi pa natin batid kung anong grupo? Okay, ang Pangulo po nire-recognize, ginagalang ang freedom of expression. Pero hindi po sa pamamaraang maaari kayo makapanakit o maaari kung dumaan ito o magdulot ng karahasan. Hindi po ito parte ng isang freedom of expression. Kung meron silang nais na ipa kabatid, patungkol sa issue ng paksilita. Bukas ang ahensya ng pamahalaan na concerned dito sa project ng paksilita. Hindi masusolusyonan ang issue ninyo sa pamamagitan ng mararahas na pagpoprotesta. Ang tamang pagprotesta, ginagamit ang isipan, ginagamit ang talino. Makipag-usap po kayo sa tamang ahensya para malaman po nila kung ano ang isinisigaw po ninyo. Hindi po kayo magkakaroon ng magandang solusyon dyan kung puro pasigaw at puro kaharasan ang inyong ipapakita sa taumay. Tayo po ay bansa po tayo na gumagamit ng tamang pag-i-evaluate, tamang pag-iisip, tamang pag-i-desisyon. So, mas makakabuti po sa lahat ng mga issues tungkol sa paksilika para maliwanagan po kayo, makipag-usap po kayo sa gobyerno. Hindi po yan sisigaw po kayo at dadaanin sa pananakit ang nais yung ipakitang di umano pagiging makabayan.
1: Next question, Jervis Manahan, ABS-CBN. Ma'am, kanina umaga po si Vice President Sara Duterte ay nagpakita doon for the arraignment. And then, eventually, ay napag-usap siya sa mga supporters po niya na nandun din. At harsh po yung mga naging salita niya against the President kung sa tinawad niya si Pangulo bilang adik, walang iyak at walang putang na loob sa mga tutasang gasing to para bumoto po sa kanya. Ano yung reaction?
0: Actually, hindi ako po mismo yung transcript. Kasi para hindi tayo magkamali kung paano natin itong bibigyan ng tugon. Unang tanong, was she in a lucid interval at that time? Nasa tama ba siyang huwisyo? Nasa tama ba siyang pag-iisip? Baka po ito dala ng sleepless nights and anxiety. Kaya hindi na po siya nakakapag-isip ng maayos at nakakapag-mensahe ng naaayon sa pagiging isang vice presidente. Lumalabas ang totoong vice presidente Sara Duterte. So dahil kinuha ko na po mismo ang statement niya, bago ko po isa-isahin ang tugon at ipakita kung paano nagsisimula ang isang kasinungalingan. Una, sinabi niya po, walang drama sa pag-file ng kaso laban sa kanya at sa mga kasama at kaadyado ng mga Duterte. Wala naman po talagang drama sa pagsasampa ng mga kaso sa inyo. Kung may ebidensya, ang DOJ, ang ombudsman, ang mga investigating bodies, lahat po dinadaan po ito sa ebidensya, kaya hindi po agad-agad nakakapagsampa ng kaso at iginagala ang due process. Hindi po tayo, lalong-lalo sa panahon po ni Pangulo Marcos Jr., hindi po ginagawang shortcut ang kustisya. Lahat po ng iniimbestigan ngayon, buhay. At walang madugong paharasan na gaganap. Lahat po ito ay dinidinig, hindi sa pamamagitan ng EJT. At yung walang drama sa ipinaglalaban nila, sino po sila? Sino kaalyado po ba ang kanyang sinasabi? Baka yung mga kaalyado niya, karamihan ngayon, ay nasa ibang bansa at nagtatago at ayaw humarap sa mga kaso dito sa Pilipinas. Doon naman po patungkol sa di umanong drama, pag-aresto, pagkulong kay Martin Romualdez. Nakita po natin kung paano po itinuring ni Secretary John Vicrimulya noong ang warrant of arrest ay mailabas at marilis at ma-issue ng korte. Agad-agad po na pumunta sa Secretary John Vicrimulya sa nasabing ospital at hindi na po hinayaan na hindi magsagawa ng aksyon patungkol po dito. Mas may drama po ang naganap doon sa Quezon City Hall of Justice Annex kung saan umano ang Vice Presidente ay takot. Ngunit isang oras halos na siya ay nasa labas, open, at hindi nagpapakita ng anumang takot. At binigyan na rin po, Secretary John Vic, kung ano ba talaga ang nais ng Vice Presidente bago siya mag-post ng bond. Ang balak daw niya ay magpa-aresto, magpa-posas, at magpakulong sa selda na hindi po silang ayunan ng CIDG at ng DILG. Malamang, doon po nagagaling ang kanyang frustration dahil ang kanyang nais na script ay hindi pumupra. Hindi nabenta, hindi tinayagan ng mga matitino nating opisyal mula sa CIDG, DILG, at PNP. At drama daw ang pag-file ng impeachment na walang ebidensya. Matagal na po kayong hinihintay, Mr. Presidente, na magbigay ng inyong depensa. Pero nananatili po kayong nasa likod ng inyong mga lawyers. Ang magiging na tao po, kayo mismo, ang mag-deny ng lahat ng mga resibo na nakapangalan kung kanikanino na hindi man lang nabanggit na ito ay mga aliases. Mga ginastos na malalaki na hindi maipaliwanag pagrenta ng napakamamahal na safe houses. Kailangan po ng taong bayan na mabinig ito mula sa inyo. Dahil sinabi niyo naman po, blood bath. Hinihintay niyo na ang isang blood bath. Pero ngayon, hindi po naririnig at hindi po nararamdaman ito na taong bayan. Ang pag-file po ng impeachment ay naaayon po sa nakitang ebidensya ng mga prosecutors. Kaya yan po ang dapat meron. Sagutin. At meron pa siyang patungkol sa paglangoy sa baha. Hindi po kinakaila na nagbabaha po. Hindi lang naman sa Pilipinas. Nandiyan din po yung Japan, Canada, Grand Canyon, South Korea. Lahat po ngayon ay binabaha. Pero hindi po natin iniiwasan at tinatalikuran ang mga issue patungkol sa flood control projects. At alam po ng kababayan natin na nangyayari ang tuloy-tuloy na pag-iimbestiga. Sa ngayon po, lahat po ito ay tinutugunan ng Pangulo. Siguro mas maganda po, total kayo po ang nagbigay ng issue about sa baha. Mas maganda sana kung natugunan niyo po ang issue ng pagbaha sa Davao City. Nasabihin naman po na yung mga kaaliado, binabanggit po ang Davao City. Babanggitin ko po ulit, uulit-ulitin po natin. Dahil ang mga kababayan po natin sa Davao City, naghihirap po dahil sa recurring issue about flooding. Kahit na po ang engineering department po ninyo ay nagsasabi kailangan ng short-term and long-term solutions na mukhang hindi po ninyo natugunan noong Pangulo po si dati Pangulo Duterte at hanggang ngayon po na ang mayor po at ang congressman ay mula sa inyo pamilya. So siguro po mas makakatulong po kayo sa bansa kung uunahin niyo po ang issue ng baha sa Davao City. Hayaan niyo na po ang Pangulo sa ibang lugar. Although tumutugon ang Pangulo sa pagbaha ng Davao City, alam niyo na po kung paano niya po inutusan si Secretary Vince Dizon para ayusin ang problema niyo sa baha na nakita niya na ang ibang infrastruktura ay putol at 10 taon na walang dredging sa inyong lugar. So, ang sabi po niya ay pinapatahimik daw po silang lahat. Pinapasalita nga po kayo. Kayo mismo sa kaso po ninyo, sa impeachment, gusto po namin kayong magsalita. Dito lang po kayo lumalabas na matapang magsalita laban sa Pangulo. Pero patungkol sa inyong sariling kaso, o kaya sabihin natin sa paksilika, at pati yung pag-iipon ng tubigulan, ay wala kayong masabing tama na sugestyo. So mas maganda po siguro bilang presidente at kayo ay nag-aspire maging Pangulo, alamin niyo po lahat ang issue. Hindi po ito lang na puro paningira lang sa gobyerno ngayon para iangat ang sarili niyo at mangampanya. At pinangalanan niya ang Pangulo na kung ano-ano. Huwag kalimutan na Mr. Presidente na ang nasa paligid niya ay siyang gumagamit ng bawat na gamot. Inamin mismo ni dating Pangulong Duterte, Pangulo na siya, na siya'y gumagamit ng marijuana. At inamin niya rin na ang paggamit ng fentanyl ay inabuso niya dahil masarap daw yung pakiramdam. Cloud 9 ang feeling. Noong marimba ang kanyang ama sa paggamit ng mga bawal na gamot, tinawag niya ba ang kanyang ama na adik? Bangad? So, kung ano ginagawa ng inyong pamilya, huwag niyo pong ipagid kay Pangulong Marcos Jr. na siya nagkatrabaho, umaaksyon, hindi puro pagbabakasyon ang ginagawa ng Pangulong. Nag-uusapan din ang tungkol sa korupsyon, yan din po ang nai-issue sa inyo mismo. Kaya tugunan niyo po, yung issue ng korupsyon, huwag po niyo ibaling ang issue sa iba, magtuturo kayo ng korupsyon, samantalang ang tatay niyo mismo, ang umamin, sana mabalikan niyo po yung history nito. Umamin siya, siya ay nagnakaw sa kaban ng bayan. Ang sabi niya, naubos na. Kung nagnakaw siya sa kaban ng bayan at inami niya, kanino kaya napunta? Sino kaya ang nakinakaw? Magkano kaya nanakaw ng iyon? At ngayon, merong issue about paggasta ng confidential funds na hindi pa naaayos ang pag-explain ng Mr. Presidente. Unahin niyo po munang explain ang issue ninyo tungkol sa corruption. At nais ang pababain ng Pangulo sa posisyon? Bakit? Gusto ninyo? Gusto ni Mr. Presidente agad-agad umupo? Kita naman, even before, ang plano ninyo. So sa ating mga kababayan, alamin niyo po kung sino ang tunay na leader para sa bayan at sino ang tunay na leader para sa kanyang sarili, para sa interes ng ibang bansa.
4: A follow-up lang po. Interest ng anong bansa po yung tinutukoy po?
0: Hindi ka ila sa atin kung sino bang anong bansa ba? Ang siya ay malapit. Dahil paglaban ba niya kahit kailan ang interest natin tungkol sa West Philippine Sea? Nadirig ba natin kung gaano siya katapang patungkol dito? Marami ng mga kababayan natin na nagmamahal ng tunay sa bansa, matapang ang kanilang pananalita. Pero mula sa Vice Presidente, ano sabi niya? No comment.
1: Wala nang tanong?
5: Lighter note na lang po, pahagod na lang para ma-wrap up lang po natin yung ano po, gano'n po kahalaga lang po para lang may secret din po kayo tungkol sa pag-attend ng Pangulo sa BRICS. Gano'n po ito kahalaga para sa Pilipinas?
0: Alam natin, hindi lang po ang Pangulang ang atin dito. Marami rin po tayo mga Department Secretaries na nandito. Unang-una, bakit? Kasi ang maganda makikipag-ugnayan sa ibang bansa, especially sa India, makakapagbigay ito ng magandang negosyo, magandang transaksyon, at makakapag-generate ng employment para sa ating mga kababayan. Investment, makakatulungan ang dalawang bansa. At even before, noong unang bisita ng Pangulo, alam ko, pati po si First Lady ay nakapag-usap na rin sa ibang mga negosyante mula sa India para magkaroon talaga ng magandang relasyon ang ating bansa at ang India patungkol sa mga investments. Ito naman ay hindi pang sarili, kundi para sa ating mga kababayan at para sa ikauulad ng ating bansa.
1: Next question, Rafi Ali.
3: Ma'am, may mga ano lang doon sa pag-attend Pangulong Marcos dito sa BRICS, baka magtampo ang US sa kanya because parang isa sa mga sinusubong kasi ng BRICS is yung US, yung dominance ng US currency. Para yun yung nakikitang kasi karamihan sa mga miyembro rin ng BRICS ay ang Russia, ang China na merong issue sa US. So paano ko kaya ipapaliwanag?
0: Ang sabi naman ng Pangulo, hindi naman kailangan na isang bansa lang ang ating maging kaalyado. Ang nais po ng Pangulo ay mas maraming kaalyado, mas maraming kaibigan, mas maraming katransaksyon, mas magiging maganda ang epekto nito sa ating bansa, sa ating mga kababayan, at pati yung relasyon na natin sa ibang bansa, sa liderato ng ibang bansa, mas harmonious yun kaysa may pinipili ka lang na isa. So, lahat ng liderato natin ay mataas ang intelligence, yung capacity nila to understand, hindi tulad ng iba. So, doon ay naiintindihan natin na itong mga nangyayari po ngayon, ng mga summit, iba-ibang bansa ang nagkasama-sama, nagkakausap-usap, ito po naman talaga yung layunin ng lahat ng bansa na magkaroon ng magandang relasyon sa bawat isa. At baka meron pong idadagsig ang pasalot.
6: Thank you, Ms. Well, I think ang dapat nating bigyan din dito ay sinabi natin mula sa simula, no, na ang Pangulo ay nanyayahan bilang kinatawa ng ASEAN, no, as chair of ASEAN, kaya siya inanyayahan dito. At tandaan natin na kasama ng Pangulo dito yung mga chair ng ibang regional organizations sa Latin America, sa African Union. So, yun yung parang pattern kung bakit siya nandito. I think yun yung dapat natin bigyan din. Ngayon dun sa de-dollarization, this is a BRICS, may iba-ibang pananaw tungkol dyan. Halimbawa, dito sa India, hindi yun ang binibigyan din. Ang mas binibigyan din is trade, halimbawa, in local currencies for trade facilitation purposes. So, hindi siya kailangan basahin na laban sa status dito. So, may mga ganung nuances din.
0: Maraming salamat. Ito ang naging paglilinaw ng Department of Education sa panguna ni Secretary Sunny Angara at ang Department of Budget and Management sa panguna ni Secretary Kim Robert De Leon. Hindi titigil ang hiring ng teachers. Goodness po yan. Anisulad ito sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bigyang prioridad ang magandang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Batay sa datos ng DBM at ng DepEd, mayroong nakalaang 31.22 billion pesos na pondo para punan ang 64,530 authorized teaching positions sa bansa. Sa nasabing bilang, 31,614 dito ay mga dati ng bakating teaching positions, habang 32,960 naman ang bagong teaching positions na inaprubahan noong May 2026. Nilinaw ng DBM at DepEd na bagamat walang bagong batch ng Teacher 1 position na isinusulong para likhain sa 2027, maaari pa rin mag-hire ang DepEd para sa mga authorized positions na nabanggit. Binibigyan din hindi ng dalawang ahensya na ang hindi pagsama sa 2027 budget ng panibagong 14,274 positions na hinihingi ng DepEd ay hindi nangangahulugang ititigil ang hiring na mga guro sa susunod na taon. Ibang usapin ito sa 64,530 positions na mayroong nakalaang pondo. Maaari rin muling suriin ang pangangailangan para sa dagdag na posisyon kapag nakita kung ilan pa ang kulang matapos punan ang kasalukuyang vacancies. Sa madaling salita, nais ng DepEd at ng DBM na punan muna ng ang libo-libong authorized at may pondong bakanting posisyon bago lumikha ng panibagong plantilla items. So kung kayo po ay qualified, mag-apply na po kayo kasi nahanap po kayo ng DepEd at ng DBM. Naisin linawin ng Malacañang na malaki ang malasakit ng Pangulo sa ating mga guro. Sa katunayan, mayroong iba't ibang suporta ang ibinibigay ng pamahalaan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulo Marcos Jr. sa ating mga guro. Kabilang na dito ang mga sumusunod: 7.582 billion pesos para sa substitute teachers, 12.09 billion pesos para sa expanded career progression, 10.364 billion pesos para sa 10,000 pesos teaching allowance, 38.782 billion pesos sa iba't ibang teacher benefits sa ilalim ng Magna Carta, 3.018 billion pesos para sa training at professional development ng DepEd personnel, 840.589 million pesos para sa 2,135 non-teaching positions upang mabawasan ang administrative workload ng teachers, at 801.583 million para sa 2021 school counseling positions para palakasin ang learner's support. Tama po yan. Ang mga guidance counselors ko ay inaanyayahan po kayo ng DepEd. So, tara na, mag-apply na po kayo. At bago po tayo magtapos, good news sa ating mga commuters sa Metro Manila. Bilang bahagi ng patuloy na hakbang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapabuti ang biyahe sa Metro Manila at makapagbigay ng mas maayos at commuter-friendly na biyahe, muli nagbabalik ang Love Bus Project sa Metro Manila na unang ipinakilala noong dekada 70 sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Marcos Sr. at isa sa mga pangunahing proyekto ni dating First Lady Imelda Marcos. Pero ngayong taon, zero emission electric buses na ang makikita sa daan na kayang magsakay ng 36 passengers bawat bus. Noong Miyerkules, kinawalanan ni First Lady Liza Marcos at Metropolitan Manila Development Authority Chairman Don Artes ang huling pagbabalik ng Love Bus sa Metro Manila kasama ang Metro Manila Mayors. Sinimulan ang operasyon ng Metro Manila Love Bus noong Huwebes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Libre po ito. Ibig sabihin, walang babayaran ang mga pasahero dito. May biyahe ito mula Robinson's Galleria patungo sa MMBA, Marcovia City, C5, Bridgestone at Eastwood sa Quezon City at vice versa. Muli, nais po nating bigyan diin na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos ay hindi matatapos sa pagbibigay ginhawa sa ating mga commuters. So, para sa nais makaramdam ng pagmamahal, sakay na. At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay mayroong hiya sa sarili. Hindi mag-aastang bida, ngunit siya pala ang totoong ng bibiktima. Huli na sa akto, nagmamaang maangan pa. At dito na po ang itatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas dito sa inyo.
7: Okay, basically, mapag-usapan naman dito sa briefing yung mga gagawing aktividad ni Pangulong Marcos, yung mga nakalinyang engagement ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa New Delhi, India, at ito yung na yung kanyang partisipasyon sa 18th BRIC Summit na kung saan yung mga hakbang para sa kapayapaan at inclusive purpose at security. At tungkol doon sa food security ay inaasahan mapapag-usapan. Umalis na hapon ng Pangulo patungong New Delhi bandang alas 7:50 ng gabi. At itong summit na ito ay magtatagal ng hanggang bukas. So, start na kayong araw nito ang summit at gumugulong na actually yung mga aktividad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na binabibilangan ng ilang mga meeting. At hanggang ngayong hapon ito ay ongoing pa rin yung iba't ibang mga aktividad ni Pangulong Marcos. At ang huling nakita nating schedule para sa kanyang aktividad for September 12 ay yung gala dinner. At doon sa kanyang naging departure statement, sinabi ng Pangulong Marcos na mahalaga yung kanyang pakikilangok ng sa ASEAN sa BRICS sa gitna ng malaking pagbabago at mga hamon sa pandaigdigan ng ekonomiya. At binigyan din ng punang ay kapinoy ang pahalaga ng pagkakaisa ng mga bansa sa mga isyong mga epekto sa buong mundo. Bukas yung huling araw ng Pangulo dito sa BRICS Summit, mga eksakto kung sa kanyang ika-69 na taong kaarawan at bukas rin inaasahan ang balik ng Pilipinas ni Pangulong Marcos kasunod ng kanyang partisipasyon dito sa 18th BRICS Summit sa New Delhi, India bilang ASEAN Chair at invited outreach country. At tabayan na natin yung ilang pang mga magiging resulta ng aktividad ni Pangulong Marcos kagaya ng kanyang biyahe, India. Ihahatid natin yan sa mga susunod na oras. Wala pa rin sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Bontasara ng Pilipinas Radio Publico.
8: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Straight from Malacanang.
9: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss, bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radio Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
10: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
9: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radio Pilipinas News Update.
10: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. 10,000 trabaho ay pagkakaloob ng handog ng Pangulo sa Ilocos Region sa September 14. Mula Radio Pilipinas, Agoo si Glenda Sarac sa balita.
9: Radio Pilipinas. Radio Pilipinas Report.
11: Mahigit sa 10,000 na trabaho ang ihahandog ng Trabaho Agad Jobs Fair na idaraos ng Department of Labor and Employment o DOLE sa 4 na lalawigan sa Ilocos Region sa Setyembre 14. Bahagi ito ng 2026 handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat bilang pakikipagdiwang sa kaarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isang kapihan sa Ilocos Region. Hinikayat ni DOLE Regional Director Honorina Dayan Baga ang mga job seekers na makibahagi sa mga naturang jobs fair upang magkaroon sila ng pagkakataon na makahanap ng disenteng trabaho. Gaganapin ang mga trabaho agad jobs fair sa Robinson City of San Fernando, La Union, Robinson San Nicolas, Ilocos Norte, Farmers Civic Center sa Tagudin, Ilocos Sur, at CSI Stadia sa Dagupan City, Pangasinan. Ito'y katuparan sa layunin ni Pangulong Marcos na mabigyan ng trabaho ang mga mamamayan para sa mas maunlad na bagong Pilipinas. Para sa bagong Pilipinas, Dilanda Bakungan Sarac, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
10: Philippine National Police o PNP magde-deploy ng 10,500 PNP personnel sa BARM elections. May ulat si Ray Ferrer.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Aabot sa 10,500 PNP personnel ang i-deploy para sa seguridad sa halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Maslim, Mindanao. Ayon kay PNP spokesman Police Colonel Alin Reyko, 4,000 pulis ang regular na naka-assign sa rehiyon. Mahigit 5,000 karagdagang kauha naman ang ipinadala mula sa ibang rehiyon at units ng PNP. Mananatili ang mga ito sa kanilang mga post hanggang sa matapos ang pagbibilang ng mga boto. Sinabi ni Ko na makikipag-ugnayan na PNP ng mahigpit sa Armed Forces of the Philippines, COMELEC, Coast Guard at local government units. Layunin ito maiwasan ang redundant o magkakaparehong deployment at matiyak na sapat ang seguridad sa bawat lugar. Tinatayang 154 na kandidato ang naglalaban para sa 80 posisyon sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Maritime Industry Authority o Marina, Department of Transportation, kapwa pinigting ang tulog sa mga nakaligtas at naulilang pamilya sa naganap na sunog sa MV June Aster. May ulat si EJ Lazaro.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
13: Pinaiigting ng Maritime Industry Authority o Marina, katuwang ang Department of Transportation, ang tulong sa mga nakaligtas at naulilang pamilya sa nasunog na MV June Aster sa Coron, Palawan, kasunod ng pagtaas sa 35 ng bilang ng mga nasawi. Ayon sa Philippine Coast Guard o PCG, 54 na individual ang nananatiling nawawala habang 43 ang nakaligtas sa insidente. Kabilang sa mga hakbang ng Marina, ang pagpapabilis sa pagproseso ng insurance claims para sa mga biktima. Inatasan din ito ang Interclaim Adjuster Incorporated na aktibong tumulong sa mga claimant habang hiniling naman sa Insurance Commission na pabilisin ang pagproseso ng mga kompensasyon. Nakaantabay na rin ang help desk sa 4th na palapag ng Coron Municipal Hall para sa mga pamilya nangangailangan ng impormasyon at suporta. Patuloy naman ang search and retrieval operations ng mga otoridad habang isinasagawa ang pagkilala sa mga labi at pagtulong sa mga nakaligtas. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Leader ng komunistang grupo sa Eastern Visayas, nagbalik-loob at sumuko sa pamahalaan. Mula Radyo Pilipinas, Borongan, si Daisy Belisar sa balita.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Sumuko sa pamahalaan ang mag-asawang miyembro ng Sub-Regional Committee sa Saminang Eastern Visayas Regional Party Committee na kilala sa mga alias na Aga at Bigo. Isinuko ng dalawa ang kanilang mga armas para magbalik loob sa lipunan sa ilalim ng Localized Peace Engagement Program. Ayon kay Bigo, hindi na nila kayang tiisin ang tuloy-tuloy na pagtatago at takot sa gitna ng palaging paghabol ng militar. Sinabi naman ni Aga na bukod sa kawalan ng pagkain at pagkasira ng kanilang imbakan ng armas, naging dahilan din ng kanilang pagsuko ang unti-unting pagkawala ng suporta ng mga residente sa kanilang lokalidad. Nais ngayon ng mag-asawa na makasama at mabigyan ng maayos na kinabukasan ng kanilang mga anak matapos ang ilang taong pagkakahiwalay. Ayon naman sa Philippine Army, patunay ito sa patuloy na paghina ng pwersa ng rebelde sa rehiyon. Muling nanawagan ang hukbo sa iba pang natitirang kasapi na magbalik loob habang nakatutok ang pamahalaan sa pagsusulong ng kapayapaan at tulong pinansyal sa kanilang pagbabagong buhay. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
16: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
18: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
19: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
20: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
19: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
2: Dati po akong kaingiros. Tinuturuan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kapi natin.
21: Maganda bang takbo?
2: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
19: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
22: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
19: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Lunti ang bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
23: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng anak buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
24: Ito ang Presidential Broadcast Service.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
24: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
27: Mula sa bintana ng kaalaman, tungo sa kamalayan ng bawat Pilipino. Edukasyon, siyensya at ang mga isyung mahalaga kay Juan at Juana. Muling nagbabalik ang inyong katuwang sa Himpapawid. Ito ang Para Lang Bayan sa Himpapawid. Ang ating tema, Our Power, Our Planet. Sa gabay ng mga eksperto at sa boses ng bawat mamamayan, Meli Tinorio, Para Lang Bayan sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
28: Okay, so muli po, magandang hapon Pilipinas at welcome po sa ating palatuntunan, Paaralang Bayan sa Himpapawid. Ngayon po ay Science and Science na Technopa Edition. Sa ating pong digital world ngayon, tila kasama po ng pag-unlad ng teknolohiya ay ang paggaling din po ng mga malilikot ang kamay sa internet. Kung noon po ang inaalaala lang natin ay ang mga online loan sharks na nag-aabuso sa mga nangangailangan o kaya ang mga banta sa seguridad at kaayusan ng ating mga paaralan online, ngayon po mas tumitindi pa ang laban. Mula po sa mga AI deep fakes, voice cloning, hanggang sa mga bagong taktika po ng cyber criminals na patuloy po na lumalabas ngayon sa balita at online, hindi na talaga tayo pwedeng maging kampante. Ano-ano nga ba ang mga pinakabagong marites at babala sa mundo ng cybersecurity? Paano pinoprotektahan ng ating pamahalaan ang pamilyang Pilipino mula po sa mga lumalalang digital threats na ito? So, mamaya po ay ating po makakasama ang ating panauhin. Walang iba po kundi si Undersecretary Yusek Renato Aboy Paraiso. Okay, so ako po muli si Meli Tinorio, mga kaibigan. Pero bago po ang ating masusing pagtalakay dito po sa ating topic sa kasalukuyang kasama po si Yusek Aboy, ay meron muna tayong mga impormasyon na nais po nating ibahagi sa inyo. Ano po? Narito po ang ilang impormasyon kaugnay po ng The Filipino Diaspora. Ano po? Na ito ay ginanap po noong nakalipas na September 8, pero hanggang ngayon po, diyan po sa Pransya or sa France. So, ipinagmamalaking inaanonsyo po ng International Art Gallery sa Paris ang matagumpay na pagbubukas po ng The Filipino Diaspora, isa pong makabuluhang eksibisyon na tumatalakay po sa mga tema ng migrasyon, alaala at walang kupas na katatagan po ng malikhaing diwa ng mga Pilipino. Dinaluhan po ang okasyon ng mga kilalang mahilig sa sining, mga diplomat at mga miyembro ng pamayanang Pilipino. Naging makabuluhang tulay din po ang pagtitipon sa pagitan ng mga artistikong tanawin ng Pilipinas at Europa. Pinangunahan po sa pag-aayos at pag-curate ni Frederick Epistola ng Art Show Philippines ang eksibisyon ay nagsisilbing tulay na nag-uugnay po sa mga karagatan at sa paglipas ng panahon. Tampok po sa koleksyon ang mga likhang sining na sumasalamin sa pagtatagpo po ng iba't ibang karanasan mula sa masisiglang lansangan ng Luzon, Visayas at Mindanao hanggang sa mga atelier ng Paris, Bologna at Brussels. Naging tampok po sa seremonya ng pagbubukas ang keynote address ni Consul General Noemi Diaz na binigyan din po ang kahalagahan ng pagtatanghal ng kulturang Pilipino sa pandaigdigang entablado at ng pagpapatibay ng ugnayan ng mga bansa sa pamamagitan po ng sining. Nasaksihan din po ng mga panauhi ng isang makulay na programang pangkultura na nagsilbing katuwang sa biswal na salaysay ng eksibisyon. Isa po sa mga pinakatampok na bahagi ng eksibisyon ang pagkilala kay Mr. Christopher Alcantara na ang likhang Entra Jox Monde. Hindi ko alam kung tama yun. Ano po? Ay ginawaran ng Best in Show. Nakuha po ng kanyang obra ang atensyon ng mga hurado at dumalupo dahil sa makapangyarihan at natatanging pananaw nito hinggil sa mga tema ng pagkawala ng dating tahanan, paglalakbay at katatagan ng diwang Pilipino. Ayan. So, sana na doon tayo sa France ano po, para ating pong masilayan ito. Okay, so mga kaibigan, marami po tayong itatanong sa ating pong panauhin si Yusek Aboy Paraiso, ang Executive Director po ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Alright, so magandang hapon, Yusek. How are you po?
0: Magandang hapon po. Okay naman po at maraming salamat po sa pag-imbita sa akin sa inyong programa.
28: Hello.
0: Hello po. Hello po. Good afternoon po. Narinig po niyo ako?
28: Okay, so hello po. Ayan. All right. Hindi ko masyadong
0: hello po.
28: Ayan. Okay. Sige po. So Yusek, tama kailan po ay may mga naitalang usapin ng online threats at bump scares na ipinadala po sa social media o sa mga messaging apps sa ilang paaralan. Paano po ito inaksyonan ng CICC para matukoy po ang mga totoong nagpapadala sa likod ng mga peking accounts o IP addresses? May mga protocol o gabay po ba ang CICC para sa mga administrators ng paaralan, guro at mag-aaral kapag nakatanggap sila ng ganitong uri ng banta sa online?
0: Una-una ho, maganda yung tanong niya. No? Maraming salamat sa pagtatanong niyan. Una ho, ang ginawa ko ng CICC, nakipag-ugnayan tayo sa mga social media platforms at kung saan gumagawa nito para una, yung agarang pag-takedown nito at pangalawa ho, yung data preservation. Hindi ho tumigil ang CICC dyan at nakipagpulo ho tayo at nagpapasalamat tayo kay Secretary Sunny Angara ng Department of Education na tinanggap ho tayo at nakipagpulo tayo sa kanila para naman ho, doon sa agarang action, ano ba yung whole of kompletong action na pwede natin gawin dyan kasi hindi naman pwede kada may bumps kaya magpapatupad na lang ng walang klase. So, in-identify namin, gagawa kami ng technical working group para ano-ano yung mga pwede namin contribute. For example, sa CICC po, no, pwede kami tumanggap ng mga reklamo at i-monitor natin kung ano-ano yung mga threats na ganyan sa ating mga paaralan. At ibabato namin sa DepEd, sila yung makikipag-coordinate sa schools at kailangan tumugon din yung mga schools. Kasama din doon natin dyan yung NBA at ng PNP kung saan ho, kasama sila sa pagpapalatili ng physical safety ng ating mga mag-aaral sa mga lugar na yan kung saan may banta ng bomb threat. No? Again, puspusan din ho, at pinopropose natin yung sa elementary level pa lang po, sa maagang edad pa lang po, mamulat na at ma-educate na yung ating mga kabataan about internet safety at ano yung mga do's and don'ts. So, yun yung mga hakbang na ginawa natin tungkol dyan.
28: Okay. So, Yusek, napakaganda po nung inyong isinasagawang mga pamamaraan. Pero, sa kasalukuyan po ba, wala na hong naidagdag na mga schools po na merong mga banta?
0: Meron tayong namomonitor. Pero, gaya ng sinabi mo natin, ma'am, dahil sa pakikipagkooperasyon natin, na naagapan kagad natin to, no? At saka, ngayon, no, nakikita ng mga estudyante na hindi nila pwedeng basta magbanta, mm-hmm, na walang consequences. Katulad doon, yung mga huling banta na to, na-identify natin kung sino yung mga mag-aaral na to. At, no, at pinaabot natin sa kanila na kilala natin sila at may mga consequences yung mga ginawa nila.
28: Ayun, okay. So, marami po tayong mga itatanong sa inyo. Dakuan po natin itong tungkol po rito sa fake loan sharks at mga illegal lending apps. Ano po? Tungkol po naman doon sa pumutok na reklamo ukol po sa fake loan sharks at mga illegal lending apps, ano po yung mga karaniwang modus ng mga ito at paano po nila na-access ang personal information at contacts po ng mga biktima para manggipit at mapahiya itong mga biktimang ito?
0: Una-una ho, nag-a-advertise sila doon sa mga social media platforms natin. Okay. Ginagamit nila yung sponsored sites na function. Mm-hmm. So nag-a-advertise sila. Tapos yung mga kababayan naman natin, out of curiosity, yung iba naman talaga, kailangan may pangangailangan, kiniklik yung app na to. At pag ginawa ko ng mga kababayan na to, lumalabas na sila doon sa social media sites at pupunta na doon sa mga sites ng mga online lending applications na to. Linawin ko lang ho, no? Dalawa yan. Merong legal at regulated na online lending applications ng SEC. Meron din ho yung mga illegal. Yung mga illegal ho, yan, pinapatanggal kagad natin yan. Pero yung legal, minsan no, kasi kahit legal ka at re-registrado ka, may mga violations din na nakukumit. For example, yung nga yung sasabi nyo, yung mga unfair at unlawful collection practices. Ang treatment namin dyan, kahit mag-subcon ka or kahit ipagawa mo sa iba yan, parang ikaw na rin gumawa niya. So sinasanction natin yung mga legal lending applications na yan. Ano? Kailangan tandaan ng mga kababayan natin na hindi porke nangutang sila, tama lang na singilin sila at ipahiya sila. Pwede nilang isumbong yan sa ating CICC sa hotline 1326 po.
28: Ah, 1326. Okay. So saan po pwedeng mag... doon po sa inyong binanggit na number na yon, pwede pong doon magsumbong ating mga kababayan kapag sila po ay nabiktima o binantaan po ng mga ganitong illegal na loan providers. Okay. So paano po ninyo ito ipinapa-take down?
0: So, madali naman yun yan. Pag halimbawa ho, yung, kasi gaya yung binanggit ko kanina, hindi naman yan kontrolado ng mga platforms, but they have their own websites. We can block the websites pag illegal ho yan. Pag naman yan, yung mga illegal na gumagawa ng mga illegal na aktibidades gaya ng unlawful na collection practices, nire-report natin yan sa SEC for their appropriate sanctions po. At yun na nga ho, pag umabot na sa krimen yan, pwede na natin i-refer yan sa law enforcement agencies natin.
28: Ayun, okay. So, Yusek, libre po ba ang lahat ng serbisyo at tulong po ng CICC para sa mga biktima ng cybercrime? Pwede
0: po
28: pakalina?
0: Oo, libre po yan. Libre po yan. Wala po dapat bayad dyan sa ating mga kababayan. Yan po ang talagang mandato at gawain namin sa CICC. Ito po ang aming public service sa ating mga kababayan.
28: Okay, so meron po kasing lumapit sa akin, sabi niya, wala namang nangyayari, sabi niya. So, kahit mapumunta kong NBI, sabi niya, tapos sasabihin lang daw, pumunta kayo sa CICC kasi sila talaga ang merong responsibilidad. Paano natin sasagutin yan?
0: Tama, punta ko kayo sa CICC kasi kami ang magkocoordinate ng all of government's efforts including the NBI and the PNP who are law enforcement agencies in order to solve cybercrime kasama na ho yung unlawful practices ng mga online lending applications na po.
28: Ayun, okay. So pwede bang walk-in po pagpunta po sa CICC?
0: Tama po ma'am, no? Meron tayong 24/7 hotline, yung 1326 natin. Meron din tayong action center dito sa ating opisina sa third floor po na Studio 7. Building by PhilInvest. It's along EDSA corner Scott Borromeo po. So isang commute away lang yan. Malapit yan sa Kamuning Station. Bababa lang ko kayo. Lakad lang kayo. Ando na ko tayo. 24/7 din ho yan, ma'am.
28: Ayun. Okay. So sana po narinig ng ating mga kababayan para mawala po yung kanilang agam-agam. Okay. So 3:18 na po ang ating oras, mga kaibigan. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating pong pakikipanayam kay Yusek Aboy. Puntahan ho natin nung isang linggo po lumipas ay nagkaroon po ng press con. Ito po yung laban sa AI at mga deepfake scams. Ito po yung latest threat. Yusek Aboy, lumalabas po ngayon ang mga bagong uri ng panluloko na gumagamit po ng artificial intelligence or AI tulad po ng deepfake videos at voice cloning kung saan po ginagaya ang boses ng kamag-anak o kakilala. Gaano po kalala ang bantana ito sa kasalukuyan at paano po ito nilalabanan ng CICC?
0: So medyo delikado ho yan kasi nga ho, kinuklone na yung voice natin. Medyo realistic na dati ho, sinasabi natin sa CICC, para makasigurado tayong totoong tao, yung kausap nyo, hindi scammer, mag-video call kayo. Kaya hindi na applicable yun because even the deepfakes, real-time na rin po. No? So ang ginagawa ho ng CICC, pag may mga ganyan deepfakes, alin nga ba, lumalabas sa social media, pinapa-takedown ho natin.
28: Okay.
0: At pag mo naman sa mga kababayan natin using the videos and phone calls po, pwede rin ho ulit silang dumulog sa atin para i-analyze natin at magamit nila kung sakasakaling file sila ng kaso. Taban doon sa mga gumawa sa kanila nito.
28: Ayun. Pero, Yusek, paano po masisiguro ng ating mga kababayan na totoong tao at totoong kamag-anak ang kausap nila online?
0: So, ang system mo dyan is kailangan no maging pagmatsyag tayo, no? Halimbawa o biglang tumawag at biglang nag-ano, like, ibang number ang ginagamit or ibang account ang ginagamit. But kung gaano tayo kabilis lokohin, ganun din tayo kabilis i-verify. Okay. So ibabanyo lang yung

0: natin na lumipat ang mga scammers sa mga OTT apps tulad po ng Viber, Telegram at WhatsApp. Ano po ang mga hakbang o koordinasyon po ng CICC sa mga kumpanyang ito para matulungan ang ating mga kababayan?
1: So una po ay nakikipag-ugnayan tayo dito sa mga applications na to. Pero yung iba sa atin, sa kanila, hindi naman sumusunod at masagot sa atin. So nakita nyo naman yung hakbang ng CICC na we give them a chance to respond. And if not, i-block po natin itong mga applications na to.
0: Okay. Alright. So, usong-uso kasi ngayon ang mga GCash, di ba? Yung mga e-wallet. So, meron pong e-wallet fraud at online banking security. Patuloy pa rin po ang mga reklamo ukol po sa mga nawawala ng pera sa e-wallets at online banking sa pamamagitan po ng phishing links at visiting.
1: Opo.
0: Or phishing. Ito pong voice phishing. Ano po? Ano po yung pinakabagong paalaala o proteksyon na ibinibigay po ng CICC para sa mga mamimili at nagninegosyo online?
1: So, ini-utilize na ho natin at tinetake advantage na meron na tayong anti-financial account scams app o yung AFASALO ho natin o kung saan ho nag-create ng bagong unit within the BSP, ang BSP Capo po, no? Yung Consumer Accounts Protection Unit. So, yun yung ginagamit ho natin. So, nakikipag-coordinate tayo with BSP pagdating dito sa mga online markets at online banking na to.
0: Okay. So, parang ang bilis lang natin tugunan, ano. Pero yung ating mga kababayan, kapag hindi nila alam itong ating pinag-uusapan, eh talagang matatakot sila, di ba? So, makakabawas din po yun sa ating, ano eh, pagdami ng ating negosyo, di ba?
1: Tama. Kaya nga, inaano natin sila, in-encourage natin sila na pag halimbawa, online scams yan, pwede yung tumawag at makipag-usap dito sa CICC po, sa hotline 1326 po natin.
0: Okay. So, alright. So, tuloy-tuloy pa rin po tayo mga kaibigan. 3:22 na po ang ating oras sa ating pong palatuntunan ng paaralang bayan sa Himpapawid. Para po sa ating mga tagapakinig. Alright. Sir, gaano po kabilis ang aksyon kapag tumawag sila rito?
1: Ay, mabilis lang po dapat within 24 hours. Dapat po na tutugunan na namin yan. At dapat po within 24 hours may feedback na tayo sa mga kababayan natin ano yung status ng ating reklamo. No?
0: Uh-huh.
1: So, ganun po dapat ang tiyatarget natin para yung mga tiwala ng kababayan natin ma-maintain po natin.
0: Okay. So, alright. Yusek, dumako po tayo sa digital literacy at mga cyber hygiene bilang unang depensa.
1: Opo.
0: Okay. Sa pagdiriwang natin po ng International Literacy Month ngayon pong Setyembre, gaano po kahalaga ang cyber literacy o digital literacy? Ano po ang inyong may papayong cyber hygiene sa bawat pamilyang Pilipino para hindi maging biktima ng cybercrime?
1: Napaka-importante po niyan, kaya yung unang depensa po natin. No? Kaya tuspusan po yung pakikipag-coordinate din natin with other government agencies like DepEd, CHED, para sa mga babang unang antas pa lang po, eh natutugunan na natin yan at nasasabihan na natin yung mga kababayan at napapangalala na rin po natin sila.
0: Oh, okay.
1: Ay, hello po. Hello?
0: Oh, yes, sir.
1: Hello?
0: Hello? Okay, so you were saying... Alright, so mga kaibigan, naputol po yung ating linya ano, sa pagitan po ni Yusek Aboy. At napakaganda po ng ano, noong pong pagtalakay natin ito pong nakakatakot na mga nangyayari po sa ating paligid. Ano ho? Okay, so ayan, babalikan ho natin si Yusek Aboy Paraiso, mga kaibigan, ang Executive Director po ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center or CICC. Alright, mga kaibigan, tayo po ay magbe-break at magbabalik po after.
2: Para lang bayan sa Himpapawid, kasama ang inyong katuwang sa Himpapawid, Meli Tinorio.
3: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
4: Nakakas

0: Na ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
1: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
0: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
2: Sa palagay ko, ang Bangsamoro election ay malaking makakatulong na makapagpili sila ng tunay na leader para sa ikauunlad ng Bangsamoro at para sa kapayapaan sa kanilang mga pangailangan sa peace and order at sa makakatulong din ito sa kapayapaan ng ating bansa.
3: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
4: Asikasuhin ako sa pag-ibig. Kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kaban!
3: Para lang bayan sa Himpapawid, dito sa Radyo Pilipinas.
6: Okay, mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo, 3:28 at nasa line pa rin po ang ating kaibigan, si Yusek Aboy Paraiso. Yusek, balikan lang natin yung tungkol po dito sa mga loan sharks.
7: Yes, po,
6: ma'am. May nagtanong po kasi sa akin, sabi niya, ma'am, safe ba yung mga nagre-reklamo kapag pumunta raw sa CICC? Malalaman daw ba nung inireklamo nila?
7: Well, maganda yung tanong nyo, no? At ginagarantiyahan namin sa CICC pag pumunta ko kayo, whether tumawag kayo or pumunta kayo sa aming sa action center ho natin, tinitiyak ho namin na papangalagaan yung identity nyo at yung privacy nyo. We are very compliant with the Data Privacy Act po. Kasi nga ho, sister agency namin si NPC, no? Mm-hmm. At meron ho tayo mga private interview rooms po. Kung ayaw nyo pong halimbawa nahihiya po kayo or natatakot ho kayo, mm-hmm, pwede ho natin doon i-conduct yung pag-i-interview at saka para matugunan natin yung mga reklamo ng ating mga kababayan.
6: Okay. So, Yusek, kasi sinasabi na maaring i-reklamo itong mga fake na mga loan sharks. Pero paano ho malalaman halimbawa noong borrower or yung na-scam na kababayan natin na itong mga inireklamo niya ay merong legal at merong at halos lahat illegal?
7: Madali naman po yan, kaya ng mga iba't ibang mga regulatory agencies natin, ang ating Securities and Exchange Commission po ay pinapublish po yung mga listahan ng mga legal na online lending applications po. Pero nagkakaroon din po tayo ng problema dyan kasi nga ho, yung iba ho kasi ginagawa nila, ini-spoof nila or ginagaya nila yung mga legal na lending applications. Kaya ho, nakikipag-usap tayo at makikipag-coordinate tayo with the SEC na ang i-publish natin, hindi yung pangalan, but the URLs of the legal lending applications po.
6: Ayun. Okay, so yung iba po kasi para pumupunta pa sila sa NPC. Pero kung halimbawa dumiretso po sila sa CICC, lahat na ba yun ma-answer?
7: Masasagot at matutugunan na ho natin lahat ng mga tanong nila, especially kung tinatanong nila kung lending registrado ba tong lending applications na to, gagabayan ho natin mga kababayan natin.
6: Aha, okay. So, doon pa rin po sa mga phishing na yon na nabanggit natin kanina. Kapag tinake down po ninyo ang isang app, wala na ho bang ibang mga penalty na ipapataw sa kanila?
7: Yun ang pinaka magagawa ho natin since karamihan ho sila, mga tinake down natin, wala mga opisina dito sa ating bansa. No?
6: Opo.
7: Pero kung halimbawa naman na tinitingnan natin, baka may mga kasong staff or may mga local presence sila, we thoroughly investigate po para mapanagot din natin sila. Pero again, setting expectations, karamihan ho sila sa kanila dito pag tinatake down natin or binablock natin. Nangangalogan ho kasi niyan, wala ho silang local presence dito sa Pilipinas.
6: Ayun. Alright. Pero meron bang insidente na tinake down po ninyo ang isang app pero illegal pala ito?
7: Madalas po. Pag tinitake down natin ang app, ibig sabihin ho, illegal ho yan.
6: Yung
7: kailangan namin tugunan, umpisa-umpisa pa lang na if they're registered and if they're properly doing business here in the Philippines. Pag hindi ho, yan ho, magkakaroon tayo ng legal basis para i-take down ho sila.
6: Ayun, okay. So, Yusik, ano-ano po mga insidente pa po ang pwedeng i-report sa inyo?
7: So, pwede ho tayo. Ang CAICC Hotline 1326 po, in-expand na ho natin. Hindi lang siya complaint mechanism, reporting mechanism na rin po. Pwede ho kayo mag-report kung halimbawa naman o yung mga kababayan natin. Kahit hindi sila na biktima, tinangka silang biktima, pwede ho silang mag-report sa CICC para mapatake down natin yung mga bogus accounts na yan at saka yung mga websites na yan at saka yung mga numbers na ginagamit para hulukohin sila.
6: Ayun. Okay, so kumusta naman po ang inyong pagbabantay sa online gaming apps na may temang violente? Hindi ba pwedeng automatic ban po na sila ay talagang i-take out?
7: Yung sa atin naman ho, we give them due process po at una ho, nagre-reach out tayo sa kanila, baka good time naman to, doon sa option natin mag-ban. No? At pagdating naman doon sa tema ng mga violence po, ang consideration ho natin dyan, hindi naman ho yung automatic na violent yung game, kailangan natin pa-take down. Pero dapat, yung nagko-consume yan, age-appropriate yung content nila. For example, yung mga bata, dapat hindi ho talaga nakaka-access niyan.
6: Okay.
7: Yung mga nakakaintindi na to distinguish this is just a game and it's not real, yun ho, pwede ho kasi again, marami naman sa ating mga kababayan na amin naman na ho natin even kung kasi kung ganyan lang iisipin natin, it doesn't stop do sa games lang. Dapat pati sa pelikula, bawal ang violence. Diba?
6: Ayun. Okay. Tama po yan. Pero Yusek, ito pong mga games na ito na kilalang-kilala na sikat at ang dami talagang bumibili. Kapag napansin po ninyo na ito ay maaring maging dahilan kung bakit nagkakaroon po ng mga violente sa mga estudyante, pwede ba ninyong pakialaman yon? I mean, you know, or pagsabihan ang mga malalaking kumpanya na i-take out or may maari silang gawin para ika nga yung mga kabataan na hindi nun malulong.
7: Tama po. Gaya ito nung ginawa natin sa Gorebox, binan natin sila dahil hindi sila nakipag-usap sa atin. At sa kaso naman ho ng Roblox na pinipilit natin na gawing mas safer para sa ating mga kabataan yung platform nila. Minamandato natin sa kanila na gawing age appropriate at palakasin yung age verification system nila para ho siguraduhin na yung mga bata hindi makaka-access ng mga violenting laro na yan o hindi pa nila naiintindihan na laro. So kung hindi ho sila tumalima, baka magaya sila doon sa Gorebox na iban ho natin.
6: Ah, wow. Okay. So, Yusek, marami pong mga inventor sa atin sa Pilipinas. Ang ika nga maging sa DOST po, meron po silang mga isinasagawang mga games. Ito ba kailangang makita ninyo? Dumaan muna sa inyo bago talagang ma-roll out?
7: Unfortunately, not po, no? Kasi kami yung cybercrime, ibig sabihin, no? By the nature in itself, ano kami, hindi kami regulatory agency, but we can promote policies para sa ibang ahensya ng gobyerno, and we can propose measures para gawin ho to. Pero sa ganang CICC lang, wala ho kaming ganyang kapangyarihan para i-regulate, ang tiyatawag natin yung prior restraint.
6: Opo.
7: Or yung parang yung mga... i-categorize yung mga games na yan, whether ano yung age appropriateness niya.
6: Ayun. Okay. Pero nakakatuwa kasi mula po nung kayo ang umupo dyan sa CICC, parang lahat po ng mga kaibigan ko na tumatawag dahil alam nila na nagbo-broadcast tayo, parang medyo nabibigyan po ng pansin. Kasi before talagang sabi, ay nako, kahit na pumunta ka diyan, walang mangyayari yan. Tatanggapin lang daw ang ano, ang mga reklamo. Totoo ba ito? Tinatanggap nyo lang?
7: Hindi po. Ako, nung umupo ako, nakita ko yung problema. Ang pinaka-problema ko talaga yung sinasabi nyo, yung mga kababayan natin. Parang feeling helpless, wala silang alam. O hindi nila alam kung saan mo magre-reklamo. So, napaka-importante ho sa akin na palakasin yung awareness about 1326 na may masasandalan sila, may pagre-reportan sila. At pag binigay ho sa atin ng mga kababayan natin yung tiwala nila, dapat ho kami sa CICC, hindi namin sasayangin yun. No? Kaya nga, dapat within 24 hours may feedback ho kami. Talagang yan yung mahigpit na billing ko sa CICC.
6: Mm-hmm.
7: Na hindi sila yung magpa-follow up sa atin, but we give them a feedback within 24 hours kung ano nangyayari sa kaso nila. Again, para ho tuloy-tuloy at nakikita man naman noon namin na gaya na sinabi nyo, ngayon ang CICC medyo nasa kaalaman na ng ating mga kababayan at sinisimulan na sila nila na magtiwala sa ating ahensya.
6: Ay, okay. So, Yusek, meron kasing mga kaibigan tayo na ika nga gusto talagang subukan ang isang ahensya. Pero meron ho bang mga nagre-reklamo sa inyo na gawa-gawa lamang at kailangan lang nilang makita kung may ginagawa po ang ahensya, lalo na po ang CICC?
7: Marami rin naman po. Pero ang maganda naman sa atin is, hindi tayo namimili. We cannot done eh. So, ang ginawa natin, parang in-automate din natin yung triaging natin na parang, alam ba, whether these are legitimate calls.
6: Mm-hmm.
7: At kasi, yung iba kasi, kailangan ibang ahensya ang tumugon. So, kahit tanggapin ho natin yan, for example, medyo... may element ng mga traditional crimes yan. After namin mag-investigate, ipapasa natin sa law enforcement agencies natin yan. So, hindi naman pwedeng tanggihan natin kahit maraming nagsusubok doon sa ating mga ahensya.
6: Okay. Sir, usually po itong mga hotlines na ipinamimigay ng mga ahensya, mga government agencies para ika nga tawagan or makatulong sa ating mga kababayan, minsan po talagang napakarami pong tumatawag. Pero dyan ho ba sa CICC, hindi ba ninyo nararanasan na ika nga yung mga tumatawag ay hindi na tumawag kasi masyadong busy ang linya. Marami ho ba kayong mga hindi lamang ba iilan itong mga telepono ito para pag may tumawag na marami, masasagot lahat?
7: So, tama ho kayo, no? Ngayon, meron tayong mga, dinamihan na natin yung mga telepono natin. Pero ngayon, again, siguro yun na rin po yung consequence or yun na rin po yung resulta ng maraming nagtitiwala at maraming nakakalam sa CICC. Nakaka-experience na rin ho kami ng queuing. Ibig sabihin, no, yung mga kababayan natin, medyo na napag-iintay natin sa phone. Pero we make sure naman po na ina-address natin. Kaya nga, isa sa mga ask natin ngayong budget season is mabigyan tayo ng additional pondo para makapag-expand tayo ng operations natin. Kasi nga, hindi naman natin na-envision na dati yung CICC ganito. Ngayon, medyo dumadami na yung tumatawag. So, kailangan din natin tugunan lahat ng mga yung capacity para tugunan lahat ng mga tumatawag sa atin.
6: Okay, sir, usually yung mga government agencies talagang pondo po ang problema, di ba? So ito po ay malaking challenge sa inyo. Meron ho ba kayong maaaring mapagkukunan na limbawa outside na help para ika nga ito pong pangangailangan ninyo ay masuportahan at marami po kayong matutulungan?
7: Siguro doon din siguro ko kami sa CICC ay napaka-fortunate at saka sinuswerte na dahil doon sa pagtitiwala ng kababayan natin, kasama rin yung pagtitiwala ng private sector partners natin. No? So yung mga marami tayong mga memorandum of agreements ngayon sa private sector. Unang-una, pagkakalimbawa, just sa illegal online application na yan, saka illegal online gambling na yan. No? May mga nag-donate ng mga systems and tools para i-detect yung mga systems na yan. So medyo doon natin inuhugot yung capacity natin para tugunan yung mga mandato natin at nagpapasalamat tayo sa mga private sector partners natin para dyan.
6: Ang galing. Okay, so pero sa inyo po, habang wala pa itong mga partners ninyo na ito, meron ba kayong mga staff na talagang mga eksperto sa mga technologies?
7: Tama po, no? At hindi naman sa pagyayabang, ilalabang ko itong mga staff natin kahit sinong kagaling sa mga ibang bansa. Mm-hmm. In fact, yan din ay isa sa mga sources ng mga challenges at saka problema natin. Sobrang galing ng mga staff natin na hindi medyo tumatagal napipirata at na-offera na mas malaki at hindi naman hamak na mas mataas ang offer sa labas kaysa sa amin sa pamahalaan.
6: Okay. Nabanggit ninyo na pipirata, Yusek. Ano? So, hindi ba dapat na dagdagan natin ang sweldo nito mga eksperto na ito para ika nga talagang matutulungan yung ating mga kababayan at lalong gumanda ang serbisyo po ng CICC?
7: Ako naman po, naintindihan ko yung medyo kakulangan sa pondo natin at saka yung budgetary constraints natin at sumasailalim at papailalim tayo sa salary standardization law. Ang talagang ginagawa na lang natin, kinakausap natin yung mga kawani natin na for love of country, for public service. Baka pwede pa nalang extend yung kanilang panunungkulan sa atin sa pamahalaan. At nakakatulong din naman tayo sa kanila na parang na-hone yung skills nila dahil sa araw-araw mo na ginawa ng Diyos napapasabak sila sa kung ano-ano mga challenges natin dito.
6: At saka ang mga Pinoy kasi, minsan hindi lang yung pera yung pag-service talaga sa mga kababayan ang nangunguna. So, sana wala pong umalis. Yung turnover po sana ay hindi ganun kabilis yan po sa CICC para ika nga matugunan talaga natin yung pangkasalukuyang problema. Ano po? Okay, so Yusek, napakaganda ninyong kausapin. Sarap ninyong sumagot. Pero bago ko ho kayo pakawalan, ano po ba ang inyong maipapayo sa mga magulang at kabataan para po sa ligtas na paggamit po ng internet at ang inyong mensahe sa mga gumagawa po ng mga iligal na gawain po sa cyberspace?
7: Nako, unang-una ho sa ating mga kabataan, kailangan maging maingat tayo sa ating pag-navigate sa ating internet space. Gaya ng tinuturo sa atin, mga bata pa lang tayo is don't talk to strangers. Yes, so, ganun din ang i-apply natin sa internet natin. Sa ating mga magulang naman, gaya din ng pag-aalaga natin sa ating mga anak, pag nasa physical space sila, kulang na lang ho, kailangan nakadikit sila sa ating mga balakang pag naglalakad tayo at bantay sarado tayo pag nasa playground sila. Ganun ho, dapat ang pag-iingat at pag-tutok natin at pag-susupervise natin sa mga anak natin pag nasa internet space din naman sila. Mm-hmm. At doon naman sa mga gumagawa ng mga masasama sa internet, eto na ho, at nagsisimula na ang talagang sinasabi namin na hindi na nila magagamit ang internet space at makakapagtago sila dito. Darating at darating ang panahon na malalaman at mahahabol na namin sila.
6: Ayun. Okay, so Yusek, good luck. God bless you at sana po tumagal kayo diyan para ika nga maibsan naman po itong ating mga problema na ika nga napakalaki pong problema niyan kung hindi natin matutugunan. Okay, so maraming salamat po mga kaibigan, si Yusek Aboy Paraiso, Executive Director po ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center or CICC. Okay, maraming salamat at God bless po. Okay mga kaibigan, sandali lamang at mayroon pa po tayong ilang minuto dito. So, gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ito pong isang balita, although ito po ay medyo hindi naman history. Kahit na history po, pwede pa rin po nating bigyan ng pansin. Ano ho? Kasi ito po ay nangyari po noong kailan ba 'yon? 8. Ayan. Diyan po sa Balay alumni diyan po sa sa UP Diliman. Ano po? Nangyari po yung Philippine Textile Congress at ito pong Global Textile Congress. Ayan, okay? So, ang Philippines, okay, the Philippines formally positioned its textile sector as a key pillar for industrial strategy, innovation, and cultural preservation during the opening of the 2026 Philippine Textile Congress, or PTC, at itong inaugural Global Textile Congress, or GTC, na ginanap po sa University of the Philippines, diyan po sa Diliman, sa UP Diliman, Quezon City. Ano po? Ang sentro po ng theme ay Stitching Our Shared Textile Futures. The Joint Congress gathered government officials, international experts, local government leaders, and industry icons to forge a collaborative path for Philippine textile in an era marked by digitalization, sustainability demands, and global competition. So, meron pong ano, shared call to action. Ano po? Si Director Julius Liaño Jr. po ang chair po ng GTC PTC 2026 at director po siya ng Department of Science and Technology ng Philippine Textile Research Institute, or PTRI. Ano po? Siya po ang nagsimula ng tone by framing the future of textile as a collective effort. Sabi niya, the future is shared because it will never belong to one institute and body. It is also ours to develop and cultivate. Ayan. In-emphasize din po ni Dr. Liaño, sabi niya, I am challenging the assembly to define the future of the industry today, advocating for proper policy infrastructure that strengthens local production and investing in human resources. He highlighted PTRI's initiatives towards sustainability, dito po sa sustainability, ayan, technology commercialization or onward, education, textile academy, and gender equality or creatives and women weave. Stating that PTRI serves as a bridge connecting discovery to deployment. Ayon. Ayon naman po kay Dr. Renato Solidum Jr. He echoed this sentiment in his keynote address. Sabi niya, he emphasized three keywords: stitching, or combining capabilities, our acknowledging a multi-agency responsibility, and shared creating seamless ecosystem. Secretary Solidum's ultimate goal is agham naramdam, creating true impact by bridging knowledge to real-world solutions to build a resilient and forward-looking textile sector. Alright? So, si Dr. Lourdes Cruz naman nag-provide ng inspirational message that historical depth with contemporary urgency. Textiles, sabi niya, carry the stories and culture of those who made them. However, she focused heavily on the ethical imperative of change, shifting from a linear to a circular economy. Ayon po kay Dr. Cruz, binigyan din niya na ang sustainable material is not just one that is natural, bio-based, or recycled. The treatments and life cycle of the product are paramount. She called for a textile future that is durably designed, repairable, regenerative, and inclusive. Sabi niya, it must respect culture. Ayon. At she stated, communities must have a say in how textile are used. At binigyan din niya na ang pag-invest daw po sa local science and enterprises, affirming that the Philippines is fully capable of this transformation. Okay, magtungo tayo sa global requirements and local action. The Congress delved into critical emerging trends, notably the European Union's upcoming digital transparency regulations. Mr. Nicolas Martiz, an industrial development expert with the United Nations Industrial Development Organizations, or UNIDO, presented on digital product passport, or itong DPP. Mr. Martiz explained that DPPs are digital records of a product origin, materials, life cycle, and environmental footprint with mandatory rules expected for textile by the EO around 2027, or EU. He highlighted that this is not merely a regulatory issue but an opportunity to improve circularity and competitiveness. UNIDO shared support tools including a compliance checker to help small and medium enterprises or SMEs. Providing a model for local action, Councilor Julian Alison Ray Medalla of Quezon City shared the city's pioneering textile circularity hub. She noted that textile waste impacts local landfills, making it a critical issue for local governments. Quezon City's initiative, which includes pre-loved clothing, drives Kilos Quezon City and the Payatas Textile Circularity Hub links waste diversion to livelihood creation and traditional skill preservation. The human thread or tradition and fashion. Local fashion icon Ms. Dita Sandico offered a personal definition of sustainability, viewing it as a focus on people and continuity. Fashion for Miss Antico was never the destination, but the platform for cultural preservation. She recounted her experience upscaling traditional Abel Iloco and collaborating with weavers in Bulacan and Catanduanes, creating modern ready-to-wear designs from indigenous fibers like Penalino, Sedalino, and Abaca or Raffia blends. She spoke of the resilience she learned from the weavers of Catanduanes who rebuilt after storms, illustrating that sustainability involves rebuilding and continuing knowledge transfer. Ayan. Okay, ayan, malapit na po. A new governance framework. Professor Antonio P. Contreras provided a strong conclusion, calling for a radical rethink of textile governance. He argued for a shift from managing a textile industry to cultivating a textile ecosystem. Professor Contreras urged policy that governs the entire life cycle, sitting at the intersection of climate change, digitalization, and labor. He called for smart textile governance, extended producer responsibility, and coherent national governance framework. He also stressed the importance of protecting indigenous textiles through intellectual property, geographical indications, and digital documentation. His closing message was that the Philippines should build a textile ecosystem that is competitive, circular, innovative, and culturally grounded. Okay, so yan po ang ating dinaluhan dyan po sa Bahay Alumni, ang Philippine Textile Congress at ang Global Textile Congress. Okay? So mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pakikinig sa atin, sa inyong pagsubaybay, lalong-lalo na po kanina sa ating pakipanayam kay Yusek Aboy. Nais natin siyang pasalamatan kasi napakaganda po ng kanyang mga kasagutan sa ating pong katanungan. Si Yusek Aboy Paraiso, Executive Director po ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center or CICC. Okay? Maraming salamat po sa inyong panunood at pakikinig at maraming salamat kay Orly Lopez at kay Joy Timida ng ating mga magagaling na mga tech. Okay? At maraming salamat din kay Tess po Ramirez, ang ating pong EP or ang ating executive producer. Ako pong muli si Melly Tenorio. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa atin hanggang sa susunod pong Sabado sa isang edition pa rin po ng ating Paaralang Bayan sa Himpapawid. Okay, maraming salamat at sana po kahit paano may nakuha po kayong impormasyon sa ating pong pagtalakay sa mga problema sa atin sa online. Okay, bye-bye po at maraming salamat. God bless. Ako pong muli si Melly Tenorio.
3: Saan man sa mundo, anuman ang estado, ang kaalaman ay ating kapangyarihan. Salamat sa inyong pakikibahagi sa ating Paaralang Bayan sa Himpapawid. Hanggang sa susunod na Sabado, para sa mas siksik na kaalaman at serbisyo, Paaralang Bayan sa Himpapawid. Kasama ang inyong katuwang sa Himpapawid, Melly Tenorio, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss
9: business information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
9: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
10: Okay, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. COMELEC pinabulaanan ang larawang nag-uugnay kay Chairman George Garcia sa isang political party sa Bangsamoro. May live report si EJ Lazaro.
9: Radyo Pilipinas. Report.
11: Pinabulaanan ng Commission on Elections o COMELEC ang kumakalat na screenshot sa Facebook na nag-uugnay kay Chairman George Erwin Garcia sa isang miyembro ng Bangsamoro Federalist Party o BFP. Ayon sa COMELEC, fake news ang naturang post. Ang katabi ni Garcia sa larawan is si Commissioner Nelson J. Celis, habang ang iba pang kasama nila ay mga opisyal at kawani ng komisyon. Nilinaw din ng COMELEC na walang miyembro ng anumang partido politikal sa nasabing larawan. Ang restaurant na kanilang pinuntahan ay bukas sa publiko at maaaring kainan na kahit sino. Nagbabala ang komisyon na ang pagpapakalat ng maling impormasyon na maaaring makasira sa integridad ng halalan ay paglabag sang-ayon sa Omnibus Election Code at may kaukulang parusang pagkakulong mula sa 1 hanggang 6 na taon. Tiniyak ng COMELEC sa mga taga-Bangsamoro na nananatiling non-partisan ang mga opisyal at kawani nito alinsunod sa kanilang mandato. Binigyan din din ng komisyon na ang irresponsableng pagpapakalat ng maling impormasyon ay isang banta sa demokrasya. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Samantala, Philippine National Police, walang namomonitor na serious threat sa BARM election. May ulat si Ray Ferrer.
9: Radyo Pilipinas, report.
12: Walang nakikitang posibleng banta ang Philippine National Police sa halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa Lunes. Ayon kay PNP spokesman Police Colonel Alin Reyko, sa Kabuuan ay napakatahimik ng sitwasyon sa rehiyon. Gayunman patuloy ang pagmamadyag at paghanda ng security forces dahil sa pag-uuri sa mga election areas of concern. Sa 105 lungsod at bayan sa BARM, 93 ang napailalim sa iba't ibang level ng monitoring. Kabilang dito ang yellow, orange at red classification batay sa posibleng banta at election-related incidents. Sinabi ni Colonel Ko na ginagamit ang classification para maituon ang mga tauhan at intervention sa mga lugar na mas nangangailangan ito. Pero sa ngayon, iginit ng PNP na walang nakikitang serious threat sa papalapit na halal. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Binuksan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang 500 taxi slots na eksklusibo para sa mga electric vehicle sa Bicol Region at sa lalawigan ng Palawan. Ang akbang ay bahagi ng nagpapatuloy na kampanya upang higit pang mapabuti at gawing moderno ang pampublikong transportasyon sa bansa. Nauna nang inaprubahan ng LTFRB ang pagbubukas sa mga slot para sa humigit kumulang 8,000 Transport Network Vehicle Service o TNVS na eksklusibo rin para sa electric vehicles. Ayon kay LTFRB Acting Chairman Attorney Greg Pua Jr., ang lahat ng ito ay alinsunod sa batas na nagsusulong sa paggamit ng electric vehicles sa pampublikong transportasyon. World Skills Philippines Clark 2026 naging matagumpay Region 4A ng una sa medal tally. Mula Radyo Pilipinas Tayug, si Mildred Coquia sa balita.
9: Radyo Pilipinas, report!
13: Naging matagumpay ang dinaos na closing ceremony at farewell dinner para sa World Skills Philippines Clark 2026 sa Royce Hotel, Pampanga. Kinilala at pinarangalan ang mga pinakamahusay na skilled individuals na maaaring kumatawan sa Pilipinas sa regional at international competitions. Pinakamaraming award ang nakamit ng Region 4A na may 17 medalya. Sinundan nito ng Region 11, 16, NCR, 15, Region 3 at CAR, 12. 298 competitors mula sa 18 rehiyon ang nagtagi isa ng galing sa 30 skill areas sa kompetisyong naglalayong itaguyod ang kahusayan sa technical and vocational education and training. Samantala, isinagawa rin ang send-off ceremony para sa World Skills Shanghai delegates. Ayon kay TESDA Director General at National Organizing Committee Chairperson Secretary Kiko Benitez, pinakita ng mga kalahok hindi lang ang talento kundi ang husay, tibay at tiyaga na bunga ng pag-aaral at paulit-ulit na training. Para naman sa mga hindi pinalad, sinabi niyang may pagkakataon pa para sa World Skills 2027 na unang isasagawa sa multiple venues sa pakikipagtulungan ng mga paaralan na training institutions. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
10: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
16: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
15: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
17: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
18: Maganda bang takbo?
17: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
15: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
19: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
15: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
20: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
9: Radyo! Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
18: naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
23: TikTok ng bayan.
24: TikTok.
23: Kapayapaan, katarungan, kasaganahan, tunguhin ng sambayanan. TikTok ng bayan. Pakinggan ang tinig ng mamamayan sa mga usapin at isyu ng bayan. Kasama si Noel Medina. TikTok ng bayan.
24: TikTok.
25: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Hindi lamang po dito sa ating bansa, kundi maging sa iba't ibang bahagi ng daigdig na naaabot po ng ating programa sa pamamagitan ng Radyo Pilipinas 1. Ito po ang inyong lingkod, Noel Medina, sa TikTok ng Bayan, at maghahatid tayo ng ibang putahe. Ika nga, sa ating programa ngayon, pakinggan naman natin ang ating mga kabataan tungkol sa impeachment ni VP Sara, no? Bagamat marami na ako naging guest na mga abogado, experts on the issue, this time around, pakinggan naman natin yung mga kabataan natin, no? At maaaring baka sila pa yung maggabay sa atin o sa kanila pa tayo matuto ng tamang paninindigan at pananaw kaugnay ng isyung ito. Ang atin pong word of the week, mga kababayan, dalawa po yung napili ko dahil nagbabalyahan po itong dalawang isyong to sa prominence. Ika nga, una ay ang salitang warrant. Naku po, sabi nila ito daw yung pinakamatinding virus ngayon sa ating bansa. Dahil hindi pa lumalabas, inaanunsyo pa lang o nababalitaan pa lang, nagkakasakit na yung subject, no? So, ito po yung warrant of arrest, lalo na po sa mga malalaking isda na inaasahan ng taong bayan. Pero sabi nga natin, dapat hindi matigil dito, dapat magtuloy-tuloy ito, tuloy-tuloy na kampanya, hindi lang ng pamahalaan, kundi ng taong bayan, para panagutin ang mga taong may sala at dapat humarap sa tinatawag nating accountability nila sa ating mga mamamayan. Yan po ang kasama sa ating word of the week, warrant. Yung isa po nating word of the week ay yung threshold. Yun pong bilang sa 2/3 sa Senado, no? Na yun pong mga hardline na parang nagtatago ayon ng accountability, dinedepensa po yung suspect sa katiwalian, gusto pong panatiliin sa 16 ang 2/3 ng Senado sa butuhan. Ang problema, hindi naman po sinabi sa saligang batas na 16. Ang sinabi po sa saligang batas, 2/3. O, abangan po natin, at marami pa pong argumentong lalabas yan. Pero dapat po ang argument natin, kunin mo ang iyong argumento sa point of view ng interest ng taong bayan. Hindi sa point of view ng interest ng mga suspect o ng status quo. Dapat interest ng mamamayan. So marami pa tayong pag-uusapan tungkol dyan. Sa mga susunod nating programa, pag-uusapan po natin yan. Mabilis ang review lang po ng ating issue pasada na naglalayong ipaalala sa atin ang mga maiinit na issue at maaaring talakayin natin to sa iba nating mga linggo na magtatalakay tayo ng iba't ibang issues para sa bayan. Una po ay ang hindi na kailangan siguro i-expound to. Kitang-kita natin, na-aresto na si former Speaker Martin Romualdez, pero ayun po, katulad po nga ng modus, sabi nila, of course we are giving him the benefit of the doubt, pero parang may pattern . Lahat po ng mga maaresto, kung hindi na wheelchair, nagkakaroon ng brace ay na-ospital. Pero kung ordinaryong taong bayan lang po, wala nang pakialam kay ikaw ay may sakit, ikaw ay may heart condition, ikaw ay bibit-bitin, diretso ka sa presinto. Pero kapag malalaking tao, ang daming mga gimmick, ang daming style, ang daming excuses. So, bantayan po natin yan. Pangalawa, yung wage order number 27 na nagkaroon po ng restraining order at na-extend pa na illegal po. Ang issue po natin dito, no, ang ako personal na paninindigan ko rito, dapat po kung hindi matanggal lang na judge yung nagdesisyon yan diyan sa RTC ng Pasig, dapat po yan ma-disbar dahil ito po ay blatant disregard ng umiiral na batas. Bawal pong makialam ang korte direkta sa wage orders. Malinaw po yan. Maliwanag pa sa sikat ng araw ang batas na yan. So, tapos ngayon, siningitan na naman po ng wage order number 28, wala pa yung 27, 28, para maniobra nila na siguro compromise na hindi na hihigit pa sa 60 piso at hindi na aabot ng 85 pesos. Kawawa naman yung ating mga gagawa, no? Mga bariya-bariya na nga lang eh. Ginaganon pa. At tapos, magkakaroon ng secret meeting dyan sa Manila Hotel. Buti na lang, nahuli nila Congressman Eli Kamanggagawa, San Fernando. Eh, nahuli, pero hindi na dumating yung mga a-attend. Nako, eh, dole. Kayo po ay Department of Labor and Employment. Hindi po kayo Department of Capitalist o Department of Status Quo. Kayo po ay Department of Labor. Yan ha, paalala yan. Pangatlo, yung mga ano, mga biyahe, nako, mga turista, no? Dumadami po mga politikong turista. Sa pangunguna, siyempre, ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang pamilya na madalas pabalik-balik sa iba-ibang bansa, lalo na dyan sa Europa, Netherlands, at iba pa. Pero ngayon, may mga sumunod na biyahero. Sabi nga nila, ano ba to, escaping in tandem or evading in tandem? Ano ba talaga to? Ang Cayetano siblings na sumunod pong umalis din at sinundan po sila Senator Loren Legarda at saka ang kanyang anak na may mga kaso. Parang nung nakakatunog na sila ng warrant o maaring seryosong hakbang laban sa kanila, ay bigla pong nagbabakasyon at maraming dahilan, medical leave, sakit at kung ano-ano pang paliwanag. Pang-apat, yung Lacson versus Cayetano na bangayan ano, sa issue, eh hindi po to dapat away personal. At paalala lang kay Senator Lacson, hindi po dapat ang issue na ito ay dahil ikaw ay natingke o nasaling o challenge ni Senator Cayetano. Tama po ang ginagawa nyo, Senator Lacson. Ituloy nyo yung kaso dun sa illegal na expansion ng lupa dun sa reclamation na yan. At yun pong mga flood control scam at overpricing. At tandaan po natin, pag nakita na natin yung mga pangalan ng kumpanya nila Discaya, eh malamang, eh kung hindi gabuhok, eh kakambal po niyan ay korupsyon. So sa malamang yan. Panglima, yung baha, no? Paulit-ulit at saka yung iba pang sakuna ay nagpapakita po ng napakalalang korupsyon sa ating bansa, no? Yung baha, ipinakita ang kapabayaan, ang pagwaldas ng mga pondo para kontrabaha at marami pang issue. Separate topic pa po yan, pag-uusapan natin sa ibang pagkakataon. Nako, ang dami na pong pugante mula po kay Senator Bato, Saldico, General Bantag. Akala mo nakakalimutan namin yan, ha? Hindi namin nakakalimutan yan. Atong Ang, at syempre si Rocky, kanselado na yung ano, si Attorney Harry Rocky, eh, kanselado na yung kanyang passport. At inaasahan natin na sooner or later ay magkakaroon ng aksyon na mabilis ang ating gobyerno dito. Pero yun po kay Senator Bato, abay, nananakot pa. Alam mo, Secretary Remulla, wag na muna yung press con. Hulihin na lang. At dapat malantad yung mga binabanggit mo, Secretary, na mga malalaking tao na nagpo-protekta diyan kay Bato. Kailangan pong malaman niya ng taong bayan. Sino ba yan? Kasi kahit mahuli si Bato, yung mga protector na yan, nandiyan pa yan. At yan, harboring ano, a criminals, ano, o pag-harbor ng mga pugante, eh dapat yan kasuhan din. Hindi po papayag ang taong bayan na si Senator Bato lang ang mahuli. Bantayan po natin ng isyung yan. Yung barangay elections, ano? May chismis po tayo na kaya ayaw doon ng mga politikong matuloy ito dahil humihigpit na raw ngayon ang mga daan o mga paraan sa korupsyon, eh gagastos na naman daw sila sa mga politiko o mga tao nila o mga leaders nilang tatakbo sa barangay. Kaya gusto nilang ma-postpone. Pero ang binaviolate po nila rito ay yung spirit ng constitution, yung spirito ng mandato. Hindi ba? Ang kapangyarihan lang ng taong bayan ay yung pagboto kung gusto niyang maghalal ng local leader o gusto niya nang tanggalin yung mga ayaw niya ng mga pinuno sa barangay. Pagkatapos, ipopospon yung ganun-ganun lang, ang sinisira nyo rito ay yung mandato na kailangan po ng mga leader natin at mandato na binibigay ng taong bayan. Sagrado po yan. So, bantayan natin yung mga politikong namumulitika at gusto rin magtipid sa paggasto sa eleksyon. Anyway, mabilisan, mga kababayan, at paulit-ulit na lang tayo, yung NAIA PPP, Ninoy Aquino International Airport Public-Private Partnership, na kung saan ay hindi po namamalayan marahil ng ating mga kababayan, bagamat hindi tayo tutol sa pag-unlad, hindi tayo tutol sa pag-improve ng mga serbisyo, pero tandaan po natin, average po ng 300% to 1,000% ang pagtaas ng mga charges dyan. Bantayan po natin yan. Yung kadena bill ni Senator Bam, suportahan po natin at dapat maipasa na at sana nananawagan tayo sa Malacanang na i-certify po ito as urgent. Yung bill na panukala, kadena bill ni Senator Bam na kinakailangan po natin sa anti-corruption campaign. So, tinututukan po natin yan. Pang labing isang issue natin, nakakalungkot po si ang idol ko, si Dean Attorney Tony Lavinia ay spokesperson ni Senator Loren Legarda. Pero nung tinanong siya ni former Secretary Ronald Llamas, hindi siya makasagot sa maraming issues. Babalikan ko po yan sa ibang pagkakataon. Nakakalungkot lang bakit si Dean Tony Lavinia pa ang naging abogado nitong si Senator Loren Legarda. Anyway, pang labing isa pala. Sorry, malabo na po mata natin. Anyway, mga kababayan, yung statement po ng ating mga principled na mga medical professionals na sana hindi nagpapagamit ang ating mga doktor sa mga politiko at maaring naglalabas sila ng mga maling diagnosis at mga maling pahayag kaugnay ng kalusugan ng mga suspect nating mga tiwali at mga naaresto na. Balikan po natin to. Nananawagan tayo, hindi ko alam kung ito ay PRC o anumang responsabling sangay ng pamahalaan. Tignan po natin at kung kinakailangan kasuhan at tanggalan ng lisensya ang mga medical professionals na nagpapagamit sa mga politiko para pagtagpan, iwasan ang pananagutan. Anyway, sa ating pong balitang pipit, mabilisan lang mga kababayan, paulit-ulit po, pang tatlo na natin tong anunsyo dahil tatlo na po ang nakakausap ko sa isang malaking kumpanya, no? Malaking negosyo, na galit na galit po tayo doon sa endo, yung end of contract, yung 5 months. Alam mo ang kwento sa akin ng ating pipit? Yun nga pala mga kababayan, ang kaibigan natin si Deo Macalma may bubuit, gumagapang. Ang atin po ay pipit, lumilipad, pabalik-balik po sa atin at nagre-report. Alam niyo po ba kung ano ang kalakaran dun sa kumpanyang yun? Nananawagan tayo sa dole, nananawagan po tayo sa mga opisyal ng pamahalaan, sa Senado, sa Kongreso, imbestigahan niyo po ito dahil ang pinipirmahan pala daw ng mga manggagawa ay 4 months. Resignation. So hindi na pinapaabot ng 5 months na end of contract, resignation na po ang pinipirmahan. Aba, hindi na nakontento sa endo, 4 months resignation. Kawawa talaga. Meron ka nang hindi natuloy na wage order number 27, mamaniobrahin ka pa sa wage order number 28, tapos ngayon eto, umiiral yung ganitong kalakaran. Hindi pa nakontento ang mga bilyonaryong yan. Ginagawa pa yan sa ating mga manggagawa. Nakakalungkot po ang pagkakataon nito. Anyway, mamaya na po, babatiin natin yung mga mahalagang mga anunsyo at yung may mga birthdays. Mamaya po, isasama natin sa pagbati natin sa ating programa. Pero anyway, at teka, pagsasabayin ko na itong dalawang leader kabataan natin. Tandaan po natin, ha? Ang mapapakinggan nyo yun, nyo ngayon, ay dalawang leader kabataan, isa pong leader sa Caloocan at sa National ng Akbayan Youth at isa pong leader namin na kabataan sa Pasig mula po sa sa kabataang Tambuli ng Pasig. Abangan po natin sila mamaya. Sila ang interviewin ko. Pero bago yan, babati muna tayo sa mga mahalagang anunsyo, no? Para sa ating programa. Una, congratulations sa aking pamangkin sa kanyang master's graduation, si Vladimir Medina. Congrats, Vlad. Pagbutihin mo, alam kong mas malayo pa ang iyong mararating. At siyempre, ang Kuya Chris Pangilinan mula po, isa pong golfer mula po sa Sydney, Australia, sinusubaybayan niya ang ating programa. At siya rin po ay kasama ng kanyang mga kakomunidad ay sumusubaybay sa TikTok ng bayan. Salamat Kuya Chris, mabuhay ka. At sa ating po mga birthday celebrants, ito po, ano? Ito, acting barangay captain ng Rosario, si Ryan Zeta, Ati Press, si Mapilisan, si Mike Benito, Convento Boy, kaibigan po natin Lorena Vega, si Kobe Dayo, si Ama Meli Militar, teacher po namin yan, si kasamahan namin, si Alma Contreras, kasamahan din namin sa Tambuli, si Blanca Mandy, ang pamangking ko po, si Nigel Dotaro, at ang aking kasamahan, kaibigan, si Bing.

0: Anyag. At siyempre, ang ating ano no, leader kabataan ng Tambuli, si Kiko Santos. Nagkakaroon po yata siya ng doctoral studies sa Korea. Kaibigan natin si Nilda Makawili, ang kuya po natin si Al Soriano, at ang aking kaibigan kumpare Ronnie Ambrosio. Happy birthday sa inyong lahat. At ngayon po, sa ating interview portion, naipit lang po ng kaunti sa traffic ang ating isang panauhin mula po sa Pasig. Pero ngayon ay ipapakilala ko na para bumati sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Ang ating leader kabataan, siya po ay nagtapos ng Bachelor of Science sa Secondary Education, pero ngayon ay full-time youth organizer ng Akbayan Youth. At aktibo siya sa youth and students rights and welfare. Siya rin po ay vice chairperson ng Akbayan Youth Caloocan at nasa National Akbayan Communications ng Kabataan. Bumati ka muna sa ating mga tagapakinig, Joshua Sacramento.
1: Ayan. Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat, lalo-lalo na po sa ating mga tagapakinig dito po sa Radyo Pilipinas, no? Isang karangalan po bilang isang kabataan na makapanayam po sa ganito pong programa at mabigay po yung ating po mga naisabihin patungkol po sa impeachment trial.
0: Maraming salamat, Joshua. Karangalan ko rin na paunlakan mo bilang leader kabataan ang aking imbitasyon. At ngayon naman, ito na po. Teka, papasok na. Papakilala muna natin. Ito po, pinagmamalaki naming leader kabataan sa Pasig. Eksaktong-eksakto. siya po ay multi-awarded na leader kabataan namin sa Pasig. Siya po ay SK Kagawad ngayon sa Barangay Maybunga. Siya rin po ay leader namin sa Kabataang Tambuli ng Pasig. At siya po ay nag-aaral ng political science sa University of the Philippines. Siya rin po ay aktibo sa pagsuporta sa kampanyang kabataan at LGBTQ+. Siya rin po ay awardee ng Jerry Rojas at the age of 18. At siya po ay beauty queen namin sa Pasig, no? Runner-up sa aming mutya ng Pasig. Bumati ka sa ating mga tagapakinig, Jenna Katok.
2: Ayun, magandang hapon po sa lahat. At syempre, Tito Noel, no, maraming salamat po sa another opportunity na makapagbigay kaalaman at syempre, mamulat yung mga kabataan natin tungkol sa mga issue sa ating bansa.
0: Salamat, Jela. At sabi ko nga kay Joshua, karangalan ko rin na paunlakan yung aking imbitasyon dahil sa mga ilang pagkakataon, may mga bisita akong legal experts, abogado, elders natin, pero dapat siguro mas madalas, sinasuggest nga sa akin ng mga kaibigan ko, mas madalas yung imbitahin ko raw mga kabataan para marinig natin yung tinig ng kabataan. Anyway, sa simula, no, baga sa congressional hearing o Senate hearing, nagbibigay ng introductory statement ang ating mga resource persons. Sa issue nating impeachment, can you give your opening statement? Ika nga, Joshua, simulan mo. About the impeachment issue ni VP Sara.
1: Ayan. Ang gumugulong po ng impeachment trial ay isang patunay po na tayong mga kabataan ay nananawagan para po sa pananagutan. No, bilang isang kabataan po at ngayon ay masasabi ko din talaga na nagkakaroon na tayo ng pagkakataon na magbigay kaalaman. No, ito pong bagay na to ay dapat nating tutukan. No, dapat po nating pagbigyan ng pansin yung patungkol po sa impeachment trial kasi tunay nga po na sino man po politiko, hindi lang si VP Sara Duterte, na dumating sa pagkakataon na sirain ang tiwala ng masang Pilipino. Tama. Ganun din magnakaw sa kaban ng bayan ay dapat litisin at patunayan yung kanyang sarili kung sa man po ay may sala o wala.
0: Tama, tama. Magandang point, no? Hindi tayo naghuhusga na kaagad.
1: Yes,
0: may pagkakataon sa proseso pero sana huwag iwasan.
1: Yes.
0: Huwag magtago.
1: Huwag
0: mag-cover sa ang legal calisthenics at mga kuble, no? Anyway, sige. Jela, ano masasabi mo sa issue ng impeachment?
2: Siguro Tito Noel, kung meron man akong introductory statement about this, ang impeachment ay isang constitutional process of holding public officials accountable.

0: na kapag may ginawang mali o kapag may nilabag sa batas, eh, they need to face the law. Kailangan nilang harapin kasi as a young public servant myself dito, na lagi kong pinakakatatandaan na ang binigay na kapangyarihan sa amin ay hiram lamang. Mm-hmm. Ang kapangyarihan ay really belongs to the people. So kapag may ginawang mali or if they violated the mandate of their office, they need to undergo due process. Kailangan kapag may napatunayan na may sala, kailangan nilang harapin kung ano man yung consequences ng kanilang mga actions.
1: So ang babait ng kabataan natin, no? Minsan ramdam mo na mayroon na silang conviction eh, pero sige, bigyan pa rin natin ng pagkakataon under a democracy, no? Jella, alam ko yung mga kabataan mahilig sa kape. Kaya sa iyo yan. Joshua, sa iyo yan. Panggising natin. Anyway, para sa kabatiran ng ating tagapakinig, more or less, ako, tingin ko, para maka-identify sila lalo sa inyong dalawa, overview ng involvement nyo sa inyong organization. Halimbawa, ikaw, Joshua, paano ko napunta dyan sa Akbayan Youth at anong ginagawa mo dyan? Kwento mo nga sa ating mga tagapakinig at tagapanood.
2: Ayun po, sa aming lokal po kasi, sa barangay po namin, ay nagsimula po ako sa isang organisasyon na pangalan po ay Kabataan mismo. Kung saan po ay naglalayon kami maglunsad ng mga programa, ng mga advokasya na kami po mismo kabataan ng isang mangunguna para sa bagay po na yon. At dumating po sa pagkakataon na nakilala ko po si Akbayan Youth through Ate Kayla po, Kayla Meneses. At nakita ko po na bilang isang kabataan, dapat matuto tayong manindigan. Hindi pwedeng background character lang tayo sa pagbabago ng bansa. Dapat naninindigan tayo, nananawagan tayo ng pananagutan, gumagawa tayo, kumikilos tayo para makamtan yung kinabukasan ng pangarap nating mga kabataan. Kaya isang bagay po yun na naging stepping point ko para sumama sa Akbayan Youth at ipaglaban yung karapatan ng mga kabataan. Isa po sa mga una kong inorganisa kong laban sa amin pong lokal ay yung sa students rights and welfare po. Nice. Kaya yun po yung pinaka-focus ko as graduate din po ng College of Education, no. Malapit po sa puso ko talaga yung karapatan po ng mga estudyante at kabataan. Kaya yun po yung naging isang bagay na tinindigan ko po at umanib po ako sa Akbayan Youth.
1: Nakaka-inspire. Ramdam mo yung buhay, yung idealism ng kabataan. At saka ngayon ko lang nalaman, ang recruiter mo pala ay si Kayla.
2: Kayla,
1: congratulations. ang galing ng recruit mo. Yeah. Sige. Anyway, eto. Ikwento mo naman, yung pinagyayabang namin to sa Pasig, si Jella. Ikwento mo naman yung involvement mo as SK leader and also as kabataang tambuli leader. Sige nga, kwento, Jella.
0: Ayan, just like Joshua po, Tito Noel, ako rin po ay membro ng Akbayan Youth. So, nasa isang hane lamang po kami ng mga progresibo na leader kabataan. And as for my leadership experience naman po, proud po akong sabihin na Kabataang Tambuli ang aking unang organization within the city level. No, KTP has honed me to become the leader that I am now. Sila yung nagturo ng integridad at yung prinsipyo na meron ako. And then, eventually, sumalang na po tayo sa public office. No, we were elected as the youngest SK Kagawad and first SK of Barangay Maybunga po. And through that, siguro in-exercise natin yung power natin sa office by providing projects for my committee po, which is social inclusion and equity. Mga kababaihan, persons with disabilities, at yung solo parents po natin. So siguro isa sa mga layunin po ng committee natin is to promote inclusive good governance. Dahil sa Pasig naman, alam natin na pinaglalaban natin yung good governance at sana sa mga sangguniang kabataan po, dito nagsisimula yung laban natin against this po.
1: Ang ganda, no? Kasi ang bigat ng challenge. Mamaya, may mga itatanong ko kay Jella. Ang daming ginagawa niya sa Pasig. Sa totoo lang. Kasi ang campaign namin, katulad ng campaign ng Kabataang Tambuli, hindi lang Kabataang Tambuli, ng Tambuli ng Mamamayan ng Pasig, gusto naming dalin at the barangay level yung anti-corruption campaign natin. Kasi ang effort nila Mayor Bico at ng mga officials natin at the city level, positibo na eh. Marami ng narating, ano? Pero ang tingin namin, dapat patagusin ng masinsinan down to the barangay. Naku, sa totoo lang, may pag-aaral, ano? Ang corruption sa barangay level pa lang ay umaabot ng bilyon sa isang taon on the aggregate. No? So parang kung galit tayo sa korupsyon sa pambansang antas, dapat bantayan natin mismo yung korupsyon doon sa ating mga lokalidad. No? Anyway, balik tayo sa ano, impeachment issue. Marami akong gustong itanong tungkol sa impeachment issue sa inyo kasi maraming nagko-comment, Jella, Joshua, na naku eh, mag-aaral na lang kami. Maghahanap buhay na lang kami. Wala kaming pakialam dyan. Ano, di ba? Ano ba magagawa sa amin yan? At saka boring nga eh, puro nagyayabangan lang yung mga abogado. Joshua, ano tingin mo? Ano ang kahalagahan nitong impeachment sa inyong mga kabataan? O ito ha, mga kabataan ha, makinig kayo. Si Joshua, leader po ito ng Akbayan Youth. Si Jella ay leader po ito ng Kabataang Tambuli ng Pasig, at the same time SK Kagawad, at the same time Akbayan Youth din po. Ipaliwanag nyo nga, dapat ba talagang makailam yung kabataan? Anong halaga sa inyo nito?
2: Sa akin po, ano, Kanoel, no, isang mahalagang bagay talaga na tayong mga kabataan ay nagiging mulat sa iso natin sa lipunan. Lalong-lalo na po yung patungkol nga po sa impeachment trial. Kasi hindi lang naman po ito patungkol sa politika, hindi po ito patungkol lang sa pagbintang ng kung ano-anong aligasyon sa isang pangalan. No. Ito po ay pananawagan natin sa pananagutan. At isang bagay po na mahalaga din na dapat tayong mga kabataan ay aware sa nangyayari po, lalong-lalo na sa impeachment trial. Kasi tulad po ngayon, no, sa Article 2 ng impeachment, no, nakita natin na ngayon po binubusisi yung nangyaring anomalya pagdating sa DepEd, na tayo pong mga kabataan at estudyante ang siyang naging unang apektado ng bagay po na iyon. No? And again po, sa atin nga po bilang isang kabataan, nakakagalit na malaman po na yung pondo para sa edukasyon ay napupunta lang sa wala. Napupunta sa mga bagay na hindi natin alam kung saan napunta talaga, at sa mga tao na alias lang yung ginagamit pang pirma dun sa mga acknowledgement receipt, no, nga po. Kaya isang bagay po sa ating mga kabataan, at ganun din po sa ating mga tagapakinig, no, dapat tulungan natin yung ating mga sarili na maging aware, maging mulat sa kung ano nangyayari po sa impeachment trial. Kasi unang bagay po, panalo po ng masang Pilipino at ng bawat kabataan yung magiging resulta din po ng impeachment na ito.
1: So mahalaga yung process na yan.
2: Yes
1: po. At may pakialam dito ang kabataan.
2: Yes.
1: At apektado kayo ng mga nawawalang pondo, nawawalang pera. Sa katunayan, dagdagan ko yan, may shortage tayo ng 165,000 classrooms. Tapos, yes, sa harap nyo, million-million, billion-billion nawawala. Tapos wala kayong classroom. Parang ang dahilan, walang pondo, kulang sa budget. Nako, eh, ang tagal na nating nabubudol. Ano? At ang kabataan natin ngayon ay nagsasalita na. Jella, sa inyong, hindi lang KTP ng ano, no, ng sa Pasig, hindi lang SK, bilang youth leader, bakit kailangan makialam kayo?
0: Siguro, Tito Noel, same with Joshua, no? Responsibilidad natin na maging mulat and maging politically aware sa mga nangyayari. Dahil ayun nga po, highlight ko rin po yung Article 1 ng Articles of Impeachment, confidential funds. Uh-huh. Sa Department of Education amounting to, if I'm not mistaken, halos 112 million. Uh-huh. And bilang scholar po ng bayan na mag-aaral sa UP, damang-dama po namin yung budget cuts na uh-huh, kakulangan ng mga classroom, grabe, kakulangan po sa mga kagamitan uh-huh sa eskwelahan. At kailangan alam natin yung nangyayari. Kailangan aware tayo. Kasi kung hindi po natin alam, hindi natin maiintindihan yung root cause. And most likely, baka magawa natin in the future. Lalo na bilang mga leader kabataan na nag-hold ng public office, mga leader kabataan na lumalaban hindi lamang sa streets, kundi pati na rin sa batas. Kailangan alam natin yung nangyayari. And that way, involve tayo at may kaalaman po tayo with the issue.
1: Naku, mga kababayan, sana Joshua and Jella, sana ganito yung mga kabataan natin. Siguro, pag dumami pa yung mga ganitong kabataan, eh, baka maganda ang pag-asa ng pagbabago sa ating bayan. Kaya mga kabataan, paalala po, makinig po kayo, bahagi kayo ng laban na ito. At ito po ay para din sa inyong kinabukasan. Dapat nakikialam tayo. Ano? Yung iba, ang pinapakailaman yung ano eh, yung intriga sa ano, sa mga artista. Yung mga intriga sa love life ng mga ano, ng mga personalities, hindi ba? Pero hindi ba dapat mas makilahok tayo dun sa mga issues na nakakaapekto sa pang-araw-araw nating buhay. Kaya ito po ang mga kabataan natin nagsasalita ngayon. Ngayon, gusto kong pumunta sa mga specific issues, ano? Doon sa konteksto ng impeachment process. Halimbawa, ano, narinig na natin yung mga legal luminaries, mga senador, mga politiko, etc. At saka yung defense, prosecution. Doon sa issue ng threshold, gusto ko marinig ang tinig ng kabataan dito. Yung 2/3, dapat bang 16 yan? Dapat bang 24 yung base baseline? Jella, ikaw muna. Sige, si Joshua muna, sunod ka.
2: Patungkol po doon, Kanoel, no? Kasi kung babalikan po natin ulit yung atin pong Philippine Constitution, kung babasahin po natin yung article na yun, wala naman pong nakasaad doon na ang 2/3 po ng total number of senators na dapat bumoto for impeachment ay 16. So, kung matatandaan din po natin, naging question na din po or nag-motion din po si Senator Erwin about this case po, no? Kasi nga, totoo naman po, mayroon po tayong senator ngayon na pugante at wala sa jurisdiction ngayon ng Senate.
1: Hindi pwedeng kunin na sila.
2: Hindi pwedeng, di ba po? Tapos meron din tayong mga senators ngayon nakakulong na under ng jurisdiction naman ng BJMP na. So, gets po namin yung point ng Senator Erwin kasi kung babalikan nga po natin kasi yung ating constitution, wala naman po sinabi doon na 16 po ang total number ng dapat bumoto. Ang sinabi lang po doon, 2/3 of the total numbers ng senators. Tama. So, if I'm going to say po, no, marahil, sundin po yung kung ano po nakasaad sa constitution at wag na pong bagu-baguhin pa.
1: Tine-technical eh, hindi ba dapat yung iniintindi mo yung constitution sa essential nito?
2: Yes,
1: anong
2: po
1: take mo rito, Jella?
0: Actually, same din po doon, Tito Noel. Kung ano yung nakalagay sa batas, ay yun dapat sundin. Kasi the more on na pakomplikahin natin ito, mas marami pang lalabas na questions. And then eventually, magiging issue siya. And then magkakos na naman ng another destabilization, arguments, hanggang sa maprolong na naman po yung procedure. Eh, ang gusto natin ngayon ay mas mapabilis at mapanagot na talaga ang kailangang managot.
1: Tapos yung sabi nga ng mga legal experts, ano, legal activists, ika nga, ay dapat itong process na ito ay paghahanap ng katotohanan. Di ba? Hindi ito yung pagalingan.
0: Yes.
1: Para ipagtanggol yung mga itiwali. Pagtakpan ang katotohanan. Hindi ba dapat kahit na habang pinagtatanggol mo yung kliyente mo, dapat ang attitude mo, tumutulong ba to sa paglabas ng katotohanan? Or ikaw ay nagiging instrumento para bakuran ang daan tungo sa paghahanap ng katotohanan at katarungan. Parang yun yung attitude ng iba eh, di ba? So yun, napakagandang point. So mga kababayan, matuto po tayo ngayon, makinig kayo sa ating mga kabataang leader. Marami pang ano, anong comment nyo naman dun sa ano? Parang nabobore kasi yung iba eh. Parang biro mo, simpleng statistician, bubusisiin mo ng ilang oras. Eh, naroon naman yung record ng data. Di ba? Parang pati yung record dun sa COA, nandiyan naman yan eh. Parang tinatanong pa yung background, yung credibility. Eh, di ba dapat may pag-uusap na dyan nung pre-trial pa lang? Di ba? Parang, anong comment nyo dito sa legal calisthenics na to? Alam ko, baka ikaw maging future lawyer, Joshua. Ikaw din. Tingin ko, maglo-lawyer to si ano rin, si Jella eh. Sige, ano Joshua? Tingin mo dyan.
2: Yung patungkol po doon, kung matatandaan din po natin, no, sa impeachment trial, ay nung nakaraan po, ay nag-motion na rin ang prosecutors na instead na i-present po yung another 15 pa or yung 10, 10 pa na
1: witnesses.
2: No, why not ipatawag na lang mismo si VP Sara Duterte? Kasi kung baga, totoo naman po, no, hindi dapat kasi tinatakbuhan yung impeachment trial na ito. Kung wala naman talaga siyang kinakatakot, kung wala naman talaga siyang ginawang mali, patunayan po niya.
1: Handa akong harapin yan!
2: Yes,
1: I'm ready for bloodbath!
2: Sinabi pa niya yun, pero bakit ngayon parang takot na takot siyang pumunta ng Senate? No, tapos, pagdating din po sa usapan po na boring na daw po yung nangyayari, gets naman po kasi sang-ayon tayo sa due process na nangyayari. Gusto nating marinig lahat ng witnesses. Pero tunay naman yung sinabi din ng ating prosecutors na kesa magsayang pa ng panahon at oras, at tulad din ng sinasabi ni Jella kanina na napoprolong pa yung procedures, no, why not harapin na lang ni VP Sara yung impeachment trial niya.
1: Tama, tama. Yun, siguro, ito ha, VP Sara at mga kapanig mo, pakinggan mo itong mga kabataan, baka yes, sakaling matuto kayo sa pakiusap na harapin na. Jella, anong take mo rito? Pero may tatanong pa ako tungkol sa Pasig, ha?
0: Sige po, Tito.
1: Pakinggan mo ito mamaya sa Pasig. Sa Pasig, sige.
0: Ayun lang din, Tito Noel, na kailangan a true leader must show up during the most difficult times. Doon talaga masusubok kung talagang may prinsipyo ka, may integridad ka, at handa kang harapin kung ano man yung due process na meron tayo. And actually, hindi na dapat talaga humaba ng ganito pakatagal, no? If siya mismo ay haharap. Dahil ito po ay legal na proseso. Hindi naman basta-basta yung mga ginagawa during the impeachment process. At it's a matter of just questioning naman eh. So, if merong sapat na ebidensya, if kayang harapin, then why not? Para naman ma-extract na talaga yung katotohanan at mabigyang kasagutan na po ang taong bayan.
1: Oh, anyway, Joshua, ito importante kasi Akbayan Youth ka sa Caloocan. No?
2: Yes.
1: At meron din kayong local campaign to fight corruption. May ikikwento si Jella, hindi naman siguro sub judice, no? Ano yung anti-corruption campaign natin sa Pasig, lalo ka na nanguna ka dun sa anti-corruption campaign at the barangay level. At Jella, sa totoo lang, inaabangan to ng buong Pasig, pinag-uusapan to. Kasi baka ito ay maging sample case na makapag-inspire sa iba pang mga SKs sa ibang barangay para i-push talaga yung anti-corruption campaign at the grassroots level. Kwento mo nga, kwento mo nga.
0: Ang anti-corruption campaign po na mayroon tayo sa Pasig ay yung pagpapalawig ng pananagutan and ang accountability when it comes to the barangay level. Dahil dito na, well, ang barangay po ang pinaka-grassroots, ang pinaka-basic form of government na mayroon tayo. Ito yung pinaka-nararamdaman, ito yung pinaka-nakakatap at naabot ng mga tao. Kaya very thankful po tayo, no, na Pasig City has been very firm on anti-corruption dahil talagang binubusisi yung mga barangay na may mga kaso sa anomalya. For example, Manggahan, Kalawaan, at even po sa SK, no? Nakakatuwang isipin na yung mga sangguniang kabataan natin ngayon, sila na mismo yung tumitindig, sila na mismo yung lumalaban sa maling sistema dun sa traditional politics na nakasanayan natin. And yung ginawa po natin na initiative, yung pagsasampa po natin ng kaso, it gained traction all over the Philippines. May mga nagtatanong po na SK sa Mindanao, sa Iloilo, even sa Bacolod, sa Pampanga. At isa lang po yung binibigay ko sa kanila na payo. Kapag nasa tama, ipaglaban at huwag matakot tumindig. Tama, dahil after all of this, ang panalo naman po ay nasa kabataan at kailangan panindigan natin yung mandato ng sangguniang kabataan na kailangan lumalaban tayo for their rights at syempre niluklok po tayo sa posisyon na to upang ipaglaban sila at ipaglaban po yung katotohanan. Oh,
1: tas maganda rin point si Angela para i-counter natin yung parang masamang image na ang SK daw ay nagiging training ground for corruption. Kaya pine-prepare daw yung kabataan sa mas matitindi pang katiwalian sa hinaharap, no? So napakaganda nito. So Jella, siguro sa mga susunod na mga program natin, magkikwento pa tayo ng mga development sa anti-corruption campaign. In fact, sa amin sa Pasig, kahit yung mga malapit kay Mayor, yung iba nga kaibigan ko rin, nasuspindi, nakasuhan, parang hindi ito usapin ng kaibigan o politika eh. Usapin ito ng tama ba ginagawa mo para sa taong bayan. So dapat kayong kabataan tumitindig kayo rito. At salamat dun sa effort. Salamat, salamat. Anyway, pupunta naman, hindi, tingin ko hindi naman to light portion eh. Political din ito. Naranasan na yata ni Jella rin ito before. Meron akong kinopya kay Tito Boy Abunda. Yung QR code, magbibigay ako ng pangalan ng personalities, one by one. Halimbawa, personality A, comment Joshua, one or two words. Jenna, comment one or two words, ganyan-ganyan, no? Meron akong guest dito, tungkol kasi sa Patayan, yung isang personality, eh napamura. Sabi ko, oops, bawal-bawal. Eh kasi, dalawang anak niya pinatay doon sa EJK, eh napamura siya. Op, inawat din niya yung sarili niya, hindi na nagpatuloy, imagine that. Anyway, ganito, punta na tayo sa ating QR code. Nung guest ko si Senator Kiko Pangilinan, binanggit ko si Ate Shawi. Tatlong paragraph, sabi ko, Senator Kiko, dalawang word, one or two words lang, tatlong paragraph ang ginawa mo, no? So anyway, simulan na natin, ha? Okay, sandali. Pag tinuro ko, sagot agad, ha? Mabilisan lang to. Okay. Cheese Escudero.
2: Balimbing.
0: Me.
1: Amy Marcos.
2: Manga.
0: Ewan ko.
1: Senator Bato.
2: Pogante.
0: Takot.
1: Jinggoy Estrada.
2: Botomesa.
0: Dedma.
1: Sige. Ay, iba pala, pag mga kabataan pala nagko-comment, iba pala mga comment eh. Bong Revilla.
2: Me.
0: Me.
1: Joel Villanueva.
2: Kebs lang.
0: Saks lang.
2: Saks.
1: Lauren Legarda.
2: Solar Girl.
1: Kiko Pangilinan.
2: Agrikultura.
0: Yes.
1: Robin Padilla.
2: Wala.
0: Action star.
1: Risa Ontiveros.
2: Next president.
1: Nah. Risa Ontiveros.
0: Next president.
1: Wow. Galing ha. Tulpo siblings, yung magkapatid.
2: Okay lang po.
0: Sakto lang.
1: Pero maganda, para maganda yung ginagawa nila ngayon. Ano? Build your siblings. Yung dalawa magkapatid.
2: Tahimik lang.
1: Si Mark, tahimik lang. Mark, gawa pala na gawa ng highway para sa mga subdivision nila. Anyway.
0: Nasaan?
1: Nasaan? Parang hindi nagsasalita, ano? Ano kaya yun? May iniintay? Lumalaro? Alan Cayetano?
2: Tumakas.
1: Ayun. Alan Cayetano?
0: Vacation.
1: Pia Cayetano?
2: Dapat kinukumusta.
1: Ayun.
0: Miyak.
1: Bongo?
2: Ne.
1: Bongo?
0: Not go for me.
1: Bam Aquino.
2: Edukasyon.
0: Yes, edukasyon.
1: Ayan. Laila De Lima.
2: Manay.
0: Humarap.
1: Ayan. Jokno. Shell Jokno.
2: Patay ko yan.
0: Children.
2: Yes.
1: Ba? Sikat si Congressman Chell sa kabataan eh. Sa yes, Pasig, po. Nagkaguloy yung mga kabataan doon ha, nung pumunta siya. Leandro Libiste.
2: Solar Boy.
1: Sumisimangot ka yata. Si, ano to? Lenny Robredo.
2: Love it.
0: Ibang klase.
1: Yan. Vico Soto.
2: Papa!
1: Okay yun ha. Vico Soto.
0: Standard.
1: Galing. Salamat, no? Paumanhin, Tito Boy. Ako po ay nangopia lang, pero medyo ibang flavor naman to, itong kopya ko sa'yo. Anyway, pumunta na tayo sa huling bahagi ng ating programa. Mas dito yung mga panawagan na natin, ano? At kung ano yung mga activities, ano yung mga plano yung gawin para i-pursue itong advocacy natin sa pag-i-educate ng ating kabataan at mamamayan on the impeachment issue, no? So sa simula, no? Ikaw, ano ang inaasahan niyong dalawa at ano ang gusto niyong mangyari dito sa impeachment na to, Joshua?
2: Ako po dun sa mga malinaw na ebidensya ang inihiharap ngayon ng prosecution sa impeachment trial. Ang pinakamalinaw din po na ina-expect ko sa mangyayari sa impeachment trial ngayon ay ma-convict na si VP Sara Duterte. Once again po, itong panawagan natin para sa pananagutan ay hindi anumang political na interest, no? Ito po ay according sa ating due process, according sa ating constitution. Kaya kailangan harapin niya na to, at naniniwala po ako na ang pag-convict kay Sara Duterte doon sa mga malinaw na ebidensya ang meron tayo ngayon na inihain po sa atin ng prosecution, no, panalo to ng masang Pilipino.
1: So, hindi-expect kayo ng conviction?
2: Yes po.
1: So, short of conviction, ano, parang tingin mo questionable?
2: Yes po.
1: Ganon. Anyway, may mga aktibidad ba kayo? Halimbawa, to support the yung direction for conviction, o kung sakaling hindi makonvict, may pagkilos ba Akbayan Youth? May plano ba kayo?
2: Yung atin naman pong pagkilos, no, patungkol po sa panawagan ng pananagutan ay tuloy-tuloy naman po. Kasi
1: beyond impeachment.
2: Beyond diba? Impeachment po. Kaya di ba po sa Akbayan Youth din po, in bumuo tayo ng koalisyon, yung po yung tinatawag na Youth Against Korakot. Hindi po ito patungkol lang kay BP Sara
1: na
2: merong ninakaw na kaba ng bayan. Ganun din po sa iba pa pong mga opisyalis ng gobyerno.
1: So, tuloy-tuloy po siya. As a local youth leader and also as an Akbayan Youth leader, ano ang inaasahan mo? Gusto mong mangyari dito sa impeachment na to?
0: Gusto ko pong panindigan yung palagi kong sinasabi na let the will of the law be done. In all the articles of impeachment na mayroon po tayo, may sapat na ebidensya, may sapat na witness, may background. So ibig sabihin, may basehan po talaga kung bakit tayo nandito sa ganitong sitwasyon ngayon. At sana wag natin taasan ang batas. Sana sundin natin ang due process. Sana managot ang dapat managot. If conviction ang maging resulta nito, then so be it. Dahil ito naman po ay laban na hindi lamang sa kanila, sa Senado, hindi lamang sa House of Rep, sa Kongreso. Ito po ay laban ng masa at laban ng taong bayan. At sana, no, mabigyan na po ng hustisya yung mga anomalya na nangyari dahil directed na po na apektado ang taong bayan regarding po dito sa issue na ito.
1: As an SK leader at saka bilang bahagi ng Kabataang Tambuli ng Pasig, meron ka bang may mga pinaplano ba kayo? Activities, education, mga fora, ganyan. Ano ba plano nyo ron? Mga ginagawa nyo?
0: Tito Dol, just want to share po yung netong naging launching ng Kabataan for Good Governance sa Pasig. Galing. Ito po ay inisyatibo ni Councilor Senogat. No, ito pong CABGOV ay naglalayon po na umikot sa iba't ibang schools, sa iba't ibang community sa Pasig at ma-educate po sila kung ano po ba talaga yung good governance na inaasam natin for the community. So, through this po, dahil alam na natin yung standard, kasi kapag sinabing good governance, it's very idealistic. Pero kapag inihain natin siya sa mas simpleng termino, kung paano ba magiging involved ang mga kabataan sa good governance, I think magkakaroon tayo ng isipin na ito pala yung standard na dapat mayroon sa gobyerno.
1: O tama, alam mo, dapat magsimula ka talaga sa kabataan eh. Kasi pag sabi nila, ang kulang daw sa schools natin, yung values education, yung ipine-prepare mo sila sa mas matino at mas mahusay na pamamahala sa ating bayan after college or after school, di ba? So tama yon. Maganda, dun pa lang sa eskwelahan, intercepte na natin yan, yung mga kabataan. Anyway, ano ngayon ang panawagan ninyo bilang leader kabataan? Panawagan sa gobyerno, sa Senado, sa impeachment court, sa mamamayan in general, sa kabataan, at sa mga kasamahan mo, Joshua, ano ang panawagan nyo ngayon?
2: Sa ating po mga kabataan, no, kasama ang Akbayan Youth, tayo po mga kabataan na hindi bulag, hindi tayo bingi, hindi tayo pipi. Patuloy po tayong mananawagan ng pananagutan, hindi lamang sa isang pangalan, isang tao. Ganon din sa lahat nang nakaupo sa pwesto na patuloy na nagdanakaw sa kaba ng bayan. Patuloy tayong maninindigan. Kahit dalhin po natin yung ating panglaban sa kahit saang lansangan, no, patuloy po tayong sisigaw, patuloy tayong magtataas ng placard, panawagan ng pananagutan. At ganun din, sa lahat po na nakaupo ngayong opisyalis, sana po no, makonsensya naman kayo sa pagnanakaw na ginagawa po ninyo sa gobyerno. Dahil kami pong mga kabataan ang direktang naaapektuhan ng mga ganitong bagay. At naniniwala po nga kami sa Akbayan Youth, no, sa kolektibong boses ng kabataan. No. Sama-sama, tulong-tulong sa pagkilos, magkakasama tayo. No. Makakamtian din natin yung kinabukasan at yung lipunang pangarap nating lahat. Kaya sa bawat opisyalis din, ang panawagan po namin ay tulungan nyo din kaming mga kabataan. Kasi sa amin po ay tulad nga nung lagi din nating sinasabi, no, lagi nating naririnig, sobrang cliche na quotation na to. At sinabi na to ni Dr. Jose Rizal na tayo nga daw po ang pag-asa ng bayan. No. Siguro, this is the time para patunayan na tayo ang kabataan na magiging future ng ating ay tayo mga kabataan ang siyang magbibigay ng magandang kinabukasan sa bawat isa sa atin. And nais ko lang po iwan yung aming panawagan na we want our futures back. Nais namin na maibalik yung mas maliwanag, yung mas makulay, yung mas inklusibong kinabukasan para sa bawat kabataan.
1: Napakaganda naman yan, Joshua. Pwede yung ano yan, speech sa ano natin, sa mga seminar, sa mga forum. Galing, galing, galing, Joshua. Anyway, Jella, ano man ang panawagan mo sa mga kabataan ng Pasig, sa mga mamamayan, at sa ating mga kababayan in general, at sa mga opisyal? Si ano Joshua, makonsensya daw. Eh, sabi ng mga kawatan, eh kaya nga kami magnanakaw, wala kami konsensya. Anyway, sige Jella.
0: Ayun, siguro ito pong panawagan na ito ay personal sa akin dahil from the perspective of a young public servant na nagsisimula pa lamang po sa politika. Sa lahat ng issue sa korupsyon na nangyayari, maging sa national at even sa local natin, mapapaisip ka talaga na ito yung gustong sistema na dapat kong pasukin para sa politika. But eventually, kapag nakikita mo na yung mga kabataan mismo ang lumalaban against corruption, na yung mga kabataan mismo yung sila yung bumabraso sa maling sistema na nakasanayan natin, eventually mababago yung mindset mo eh. Magiging ito yung sistema na gusto kong baguhin.
1: Tama.
0: And Tito Noel, ang daming nagdi-disagree na for you to change the system, you must become the president. Pero I would have to disagree with that dahil sa mga sangguni ang kabataan pa lamang po, sila na mismo yung tumitindig against these corrupt practices. Sila na yung naglalakas ng loob. At pinagpapasalamat ko na ang mga kabataan ngayon matatapang. The youth of today is full of integrity. At sana magtuloy-tuloy, sana hindi mawala yung apoy sa mga puso ng mga leader kabataan. Dahil ito po yung mga klase ng leader na kailangan natin in the future.
1: Naku, pang ano yan, Jella, pang speech din yan. Ganda na sinabi. Pag ganito ang mga leader natin sa kabataan, may pag-asa po ang ating bayan. Sabi nga nila, pakinggan mo ang kabataan, uunlad ang iyong bayan. Kaya ito mga kababayan, nagpapasalamat po tayo, Jella Katok, isa pong leader kabataan namin sa Pasig at ng Akbayan Youth. At syempre kay Joshua mula sa Caloocan at leader din ng Akbayan Youth National. Nagpapasalamat ako sa inyo, binigyang buhay niyo ang ating programa ngayon. At sabi nga ni Rizal, di ba, kabataan ng pag-asa ng bayan. In fact, Jose Rizal was only 26 when he wrote Noli Metangere. Emilio Jacinto was 18 when he wrote Di Cartilya ng Katipunan. Andres Bonifacio was only 25 when he organized Di Katipunan. Puro mga bata, mga kaedad nyo ang mga leaders natin na nagbago ng Pilipinas. So mga kababayan, may pag-asa po ang ating bayan sa kabataan. Ito po ang inyong lingkod, Noel Medina, sa TikTok ng Bayan, Radyo Pilipinas 1. Mabuhay po ang kabataan, mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Mabuhay. Galing, galing.
3: Boses nyo, boses ko, ipaglalaban ang totoo. TikTok ng Bayan, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Five o'clock.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Isang French national arestado sa Ninoy Aquino International Airport dahil sa umano'y bomb joke. Ang detalye sa live report ni EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Arestado ang isang French national sa Ninoy Aquino International Airport na IA Terminal 2 matapos umanong magsabi na may dala siyang baril at bomba habang nag-check-in para sa Cebu nitong Setyembre. Paunang imbestigasyon, tinanong ang 58 anyos na pasahero tungkol sa laman ng kanyang backpack nang ilagay ito sa baggage weighing counter. Umano'y sagot niya na "I have a gun and a bomb." Agad na inireport ang kanyang pahayag dahilan upang ipatupad ang mga security protocol sa paliparan. Rumesponde ang mga tauhan ng PNP Aviation Security Group at NAIA Police Station 2.
1: Ating pong babalikan ang ulat niya ni EJ Lazaro. PNP mahigpit na ipinatutupad ang gun ban sa BARM ilang araw bago ang eleksyon. May ulat si Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pinatitindi pa ng Philippine National Police ang pagpapatupad ng gun ban sa Pangasamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao habang nasa ilalim sa election period ang rehiyon. Ayon kay PNP Spokesman Police Colonel Allen Reyko, may mga nahuli na sa paglabag sa gun ban bagamat hindi pa agad na kumpirma ang tiyak na bilang. Sinabi ni Kon na sa checkpoint sinusuri ang mga taong may dalang armas at ang kanilang mga dokumento. Kailangan umanong mapatunayan may legal na otoridad o may exemption mula sa COMELEC ang sino mang may dalang baril. Kabilang sa sinuri na polisya ang isang convoy na papunta sa kampo ni Commander Bravo. Agad namang naresolba ang naturang insidente matapos mapatunayan ang mga kinakailangang detalye. Sinabi ng PNP na mayroon ng mekanismo para hawakan ang mga ganitong sitwasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ating pong balikan ang ulat ni EJ Lazaro.
2: National Airport Terminal 2 matapos umanong magsabi na may dala siyang baril at bomba habang nag-check-in para sa Cebu nitong Setyembre 11. Ayon sa paunang investigasyon, tinanong ang 58 anyos na pasahero tungkol sa laman ng kanyang backpack nang ilagay ito sa baggage weighing counter. Umano'y sagot niya ay "I have a gun and a bomb." Agad na inireport ang kanyang pahayag kahilaan upang ipatupad ang mga security protocol sa paliparan. Rumesponde ang mga tauhan ng PNP Aviation Security Group at NAIA Police Station 2 kasama ang Explosive Ordnance Disposal at Explosive Detection Dog Units. Matapos ang clearing operation, idineklarang ligtas sa pampasabog at iba pang mapangal na bagay ang bagahe ng pasahero at ang lugar. Inaresto ang pasahero dahil sa umano'y paglabag sa Presidential Decree 1727 o ang Anti-Bomb Joke Law. Ipinalam naman sa kanya ang dahilan ng pag-aresto at ang kanyang mga karapatan. Nananatili sa kusodiya ng NAIA Police Station 2 ang French National para sa dokumentasyon at paghahain ng kaukulang kaso. Paalala ng PNP Aviation Security Group, hindi dapat binibiro ang mga pahayag uko sa bomba dahil seryosong usapin ang seguridad sa mga paliparan. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, EJ Lazaro. Pinag-aaralan na ng Department of the Interior and Local Government ang pagbibigay ng amnesty sa mga may-ari ng loose firearms na nagsuko ng kanilang armas basta't ang mga ito ay walang kaugnayan sa anumang krimen. Ito ang panukala ni DILG Secretary John Vic Remulla kasabay ng budget presentation ng ahensya sa Senate Committee on Finance. Aniya ang amnesty makakatulong sa mga otoridad na makakuha ang malaking bilang ng mga hindi registradong mga armas na kumakalat sa mga komunidad. Sa ilalim ng panukala, mga sinukong armas ay alamin kung ito ay ginamit sa paggawa ng krimen. At pangwakas, balita sa lalawigan pre-candidacy orientation isinagawa ng COMELEC Region 1 para sa mga BSKE 2026 aspirants sa Pangasinan. Para Radyo Pilipinas Dagupan, si Verna Adaban sa balita.
0: Radyo Pilipinas Report.
4: Nagsasagawa ang election officers ng Commission on Elections sa lalawigan ng Pangasinan ng pre-candidacy orientation para sa mga nagnanais tumakbo sa Barangay at Sanggulang Kabataan Elections 2026. Ayon kay Regional Election Director Attorney Reddy Balarbar, isa itong inubasyon ng mga election officers dahil may mga ilang issue pa rin sa proseso ng paghahain ng Certificate of Candidacy. Sinabi ni Balarbar na mahalaga ito dahil maikli ang panahon ng filing at sa mga malalaking barangay ay maaaring umabot hanggang sa madaling araw ang pagtanggap ng COC. Layunin ng orientation na maihanda ang mga aspirants sa pagsusumiti nito kabilang ang mga kinakailangang dokumento at tamang paraan ng pagsasagot sa form. Nilinaw naman ng opisyal na hindi requirement ang pagdalo sa orientation para tanggapin ang kanilang COC. Ginman, maaari hindi malaman ng mga hindi dumalo ang mga bagong update ng COMELEC o makalimutang dalhin ang mga kinakailangang requirements. Kung nito ay nikahit ni Balarbar ang mga aspirants na dumalo sa orientation upang maging handa sa proseso ng paghahain ng kanilang kandidatura. Sa calendar of activities ng COMELEC, ang paghahain ng COC ay itinakda mula September 28 hanggang October 5, 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Radio. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
1: Ang tagintig ng FM
0: at lakas ng AM
1: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
1: Radio Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
1: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
0: At Radio Pilipinas World Service.
1: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3
0: the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
6: Radyo!
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Mellow down and melt over. Oras para sa musika.
1: Oras para sa musika.
0: Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

0: Mellow down and melt over. Oras para sa musika.
1: Oras para sa musika.
0: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

mellow down and melt over. Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

0: Rico
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.

0: kanta sa ibang bansa. Pinanatiling bukas ng Filipino artist ang pagkakilanlan ng Pilipino sa international art world sa Paris, France. Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, nasa New Delhi, India na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para lumahok sa 18 BRICS Summit kung saan inaasahang isusulong niya ang mga prioridad ng ASEAN sa kapayapaan, inclusive growth at regional resilience.
1: May bilateral meeting din ang Pangulo kasama si Indian Prime Minister Narendra Modi para lalo pang matibay at ugnayan ang strategic partnership ng Pilipinas at India. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
2: 11:50 PM oras dito sa India, bandang 2:20 AM sa Pilipinas nang lumapag ang eroplanong sinasakyan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Palam Air Force Base dito sa New Delhi, kung saan lalahok siya sa gaganaping BRICS Summit dito sa India ngayong September. Emerging at developing economies kabilang ang Brazil, Russia, India, China, South Africa at sa Pilipinas, pero inimbitahan ni Indian Prime Minister Narendra Modi si Pangulong Marcos Jr. sa summit sa kanyang kapasidad bilang ASEAN Chair ngayong 2026 kung saan inaasahang isusulong niya ang mga prioridad ng Pilipinas at Timog Silangang Asya.
3: We will engage the BRICS community whose ranks include four of our fellow ASEAN member states on advancing our quest for peace, inclusive growth, regional resilience, sustainable development, food and energy security, and the rules-based international order. Malaki ang may aambag ng ASEAN dito, kabilang ang ating mga naging aksyon sa mga isyong ito.
2: Dagdag pa ng Pangulo, bibigyang diin ng Pilipinas ang commitment ng ASEAN sa pagpapalalim ng ugnayan nito sa iba't ibang bansa. Inaasahan ding tatalakayin niya ang mga napapanahong isyong kinakaharap ng mga developing country at emerging economies gaya ng Pilipinas strategic partnership ng India at Pilipinas. Ayon sa Philippine Embassy sa India, patuloy ang pag-unlad ng ugnayan ng dalawang bansa magmula ng yangatang partnership ng dalawang bansa noong bumisita ang Pangulo Agosto noong nakaraang taon. Gayon din ang paglago ng bilateral trade ng Pilipinas at India. Patuloy din ang pagdami ng mga Indian tourists sa Pilipinas.
4: So yan, mga healthy indicators are for us all signs na, you know, the President's visit and meeting with Prime Minister Modi in August revitalized the relationship and energize the relationship such that, you know, we're having so much gains and we hope that this will continue in the years to come.
2: Sa pagdalo ni Pangulong Marcos Jr. sa BRICS Summit ngayong taon, inaasahang mas mapalalawak pa ng Pilipinas ang ugnayan nito sa iba't ibang mga bansa at mabubuksan ang mga oportunidad sa kalakalan at pamumuhunan na makatutulong sa pag-unlad ng bansa. Mula rito sa New Delhi, India, Carlo Luis Candelaria para sa Bayan.
1: Patuloy ang isinasagawang search and rescue operation sa iba pang nawawalang pasahero ng MV June Aster. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
5: Ayon sa isinagawang press conference ng Philippine Coast Guard, tuloy-tuloy ang search at recovery operations sa nasunog na MV June Aster sa Coron, Palawan.
6: The captain of the ship is the ship's captain. So ibig sabihin lahat po ng kargamento, pasahero, nasakay po ng kanyang barko at anuman po ang sitwasyon sa barko ay responsibilidad po ng kapitan.
5: Kumpirmado ng pumalo sa 35 ang nasawi sa trahedya. Kasunod nito, natagpuan ng mga lumiresponde ang 30 accommodation area at kasalukuyang inililipat sa Port of Coron para makita ng PNP Soko ang kanilang pagkakakilanlan. Samantala, patuloy na binavalidate ng PCG ang kabuuang bilang ng casualty at naghahanap pa sa 54 na potential missing individuals batay sa manifesto. Bumuo na rin ang mga otoridad ng Maritime Safety at Crime Investigation Teams para kumalap ng pahayag mula sa mga survivor kung saan may naiulat ding insidente ng pagsabog sa cargo deck. Bukod dito, hamon din sa mga diver at recovery teams ang pagkuha ng mga labi dahil sa pagbaha sa loob ng cargo deck, kaya't kailangan din ang dobleng pag-iingat. Gayunpaman, nakatutok pa rin ang investigasyon sa pananagutan ng kapitan na hindi pa rin nahahanap hanggang sa ngayon.
6: Malaki po ang pananagutan ng kapitan. With the numbers of missing, with the numbers of casualty, definitely the captain has a big responsibility.
5: Sa kabila nito, patuloy ding pinag-aaralan ng mga otoridad ang pagkuha sa CCTV footage upang mabigyang linaw ang pinagmulan ng trahedya. Elijah Canlas para sa Bayan.
0: Sa ibang balita, ipresenta ng prosecution sa press briefing ang naging sistema sa paggamit ng confidential funds. Kabilang po dito, ang utos umano ng pangalawang pangulo na pag-turnover ng confidential funds ng OVP sa security officer na hindi otorisadong tao. Yan ang ulat ni Bel Custodio.
7: Kung sino man kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan.
8: Matapos ang paglalatag ng mga ebidensya at testimonya ng mga testigo patungkol sa Article 1 ng impeachment ng misuse of confidential funds, ayon sa prosecution, iisa lang umano ang itinuturong pasimuno ng umano'y maling paggamit ng confidential funds, si Vice President Sara Duterte.
9: Bago po ito nagkaroon ng aktual na paggamit ng confidential funds, nauna mismo ang kanilang request. Dahil nung sila po ay umupo, bilang Vice President at naging kalihim ng Department of Education, mas nauna ang kanilang request na magkaroon sila ng confidential funds. Dahil wala ko silang nadatnan. Ito po ay testimonyo ng ating mga testigo.
8: Inubos umano ng OVP ang 125 million pesos confidential funds sa loob lamang ng 11 araw mula December 21 hanggang 31, 2022.
9: Questionable yung mga panahong nakatanggap sila dahil may pong acknowledgement receipts na tumanggap ng 2 beses sa 1 araw at nagkaroon daw po ng disbursement sa ilang lugar, mahigit kumulang 300 areas all over the country na na-distribute in 1 day.
8: Ipresenta rin ang prosecution sa press briefing ang naging sistema sa paggamit ng confidential funds.
10: Sa OVP, ayon kay Lemuel Ortonio, ang pag-withdraw ng 125 million pesos ay aprobado mismo ni Vice Presidente Sara Duterte. Ayon naman kay Gina Acosta, in-encash niya ang halagang iyon, inilagay sa 4 traveling bags at ibinigay ito kay Colonel Raymond Dante La Chica dahil na rin sa utos ni Sara Duterte.
8: Utos rin umano ng pangalawang pangulo ang pag-turnover ng confidential funds ng OVP sa security officer na hindi otorisadong tao para humawak ng pondo ng bayan para sa unang 3rd quarter ng 2023. Hindi na umano bago ang ganitong sistema dahil ganito rin umano ang naging sistema sa Davao City LGU noong alkalde pa si Vice President Duterte na ginawa rin umano niya noong siya itinalaga bilang kalihim ng DepEd.
9: At lalong mas lumaki at mas lumago ang proseso kasi hindi tugma ang mga aktwal na recipient, ang pinaglaanan ng pera at mga dokumentong dapat magpatunay sa transaksyon.
8: Mahigit 1,600 na pangalan sa mahigit 2,600 na acknowledgement receipts ang wala sa database ng Civil Registry System ng Philippine Statistics Authority. Habang lumalabas ang matagal ng patay at menor na edad ang mga pangalan ng ilang tumanggap ng confidential funds batay sa single match entry ng PSA. May kabuuang 448.5 billion pesos ang dinisalaw ng COA sa OVP noong huling kwarter ng 2022 at unang 3rd quarter ng 2023 dahil sa kulang na patunay ng paggamit ng pondo para sa rewards and payments sa intelligence at information gathering, pagbili ng equipments kabilang ang tables, chairs, computer at printers at iba pang unsupported documents at proof of accomplishments. Kaugnay naman ang voting threshold para sa conviction, naniniwala ang prosekusyon na mahalagang amici curiae o friends of the court para sumangguni sa sitwasyon sa impeachment court kung saan ilan sa mga senator judges ang hindi nakakadalo sa paglilitis dahil sila ay nakakulong o nagtatago.
10: Paano nga na magkakaroon ng fair, objective na desisyon ng isang huwes kung absent siya o hindi niya nakita lahat ng iyan? So I guess it is necessary for the framers of the Constitution. We're lucky because the framers of the Constitution, some members are still here present and can give their opinion on the issues that is very, very important.
8: Kumpiyansa ang prosekusyon na matibay ang mga ipresentang ebidensya sa Article 4 na grave threats at Article 1 na confidential funds, pero nasa kamay pa rin ng senator judges ang desisyon para sa conviction o acquittal ng pangalawang pangulo.
1: Samantala, kaugnay naman ang panawagan ni Vice President Duterte kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bumaba na sa pwesto, bagamat may karapatan ang Vice Presidente na maghayag ng kanyang saloobin. Ayon sa tagapagsalita ng prosecution panel at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adiong na may conflict of interest ang binitiwang mga salita ng pangalawang Pangulo.
9: Pag umalis po, let's say, or for some extra legal measures that the President was removed from the office, who stands to benefit? Sino pong mag-assume immediately? Ang taong humihingi na umalis sa pwesto, ang presidente. Ibig sabihin, conflict of interest.
1: Vel Custodio, para sa bayan. Nakatakda ng dinggin sa korte sa September 14 ang issue kung dapat bang ituloy ang hospital confinement ni dating House Speaker Martin Romualdez. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
11: Inilipat na sa Philippine General Hospital o PGH si dating House Speaker Martin Romualdez mula sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City. Isinagawa ang transfer matapos ipag-utos ng Sandigan Bayan 3rd Division ang isang independent medical examination para maberipika ang kanyang tunay na kondisyon. Ang hakbang umanong ito ay wasto at nararapat para malaman kung kailangan pa talagang manatili sa ospital ang dating House Speaker. Matatanda ang inaresto si Romualdez kaugnay ng kinahaharap nitong 7.4 billion pesos plunder case dahil sa kickbacks umano mula sa mga flood control project. Kasama rin sa mga pinananagot ng ombudsman sa nasabing kaso, si dating Acubicol Representative Saldico at dalawa pang individual. Humiling naman ang kanyang mga abogado na manatili muna siya sa Cardinal Santos dahil sa mga sakit niyang type 2 diabetes, hypertension at primary hypothyroidism. Ayon naman sa mga doktor ng kongresista, mapanganib pa raw ang paglilipat at nangangailangan pa ito ng 4-6 na linggong monitoring. Nasa pangangalaga naman ng Bureau of Jail Management and Penology ang kongresista habang ito ay nasa ospital. Ayon sa korte, nakatakdang dinggin sa Lunes, 14 Setyembre, ang usapin kung dapat bang ituloy ang kanyang hospital confinement. Elijah Canlas, para sa Bayan.
0: Naglabas ng bagong wage order ang Labor Department para sa mga manggagawa po dito sa Metro Manila. Epektibo na sa September 26, may dagdag ng 60 pesos ang arawang sahod ng mahigit 1,000,000 minimum wage earners sa Metro Manila. Sa ilalim ng Wage Order NCR 28, tataas sa 755 piso ang daily minimum wage ng mga non-agricultural workers, habang nasa 718 piso naman para sa agricultural workers. Pinalalahanan ng DOLE ang mga employer na ipatupad ang bagong minimum wage pagkapasok nito sa Setyembre 26. Nanawagan ang Malacanang ng mapayapang dayalugo hinggil sa Pax Silica sa halip na idaan ito sa marahas na protesta. Ang panawagan po ay ginawa ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro matapos magkagirian ng mga pulis at mga kabataang nagprotesta sa Luzon Economic Corridor Investment Forum sa Grand Hyatt Badila sa Taguig City noong araw po yan ng Webes. Sa isang press conference sa Philippine Embassy sa New Delhi, India, sinabi ni Castro na bagamat iginagalang ng Marcos administration ang freedom of expression, dapat iwasan ng mga nagprotesta ang anumang karahasan o kaguluhan na nangyari ang gulo ng tangkain po ng mga nagprotesta na pumasok sa hotel.
1: Nagbigay pugay ang SSS o Social Security System sa mga pensioner na matagal nang nagbigay ng kontribusyon sa ahensya. Sa pamamagitan nito ng pinalakas na pension loan program na nakaangkla sa selebrasyon ng 69th na anibersaryo na may temang bawat isa protektado, bawat bukas sigurado hanggang 300,000 pesos ang maaaring mautang ng mga kwalipikadong retiree pensioner sa ilalim ng programa, habang nasa 150,000 naman para sa kwalipikadong surviving spouse pensioners. Ayon sa SSS, pananatilihin nilang hanggang 40% ang buwan ng pension ang net take-home pay ng pensioner kapag nagsimula na silang magbayad ng loan.
0: Pinagmulta at tinanggal na sa listahan ng mga pumasa sa bar exams ang isang bar coach matapos magpakalat ng maling impormasyon pagsusulit upang maging ganap na abogado. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
1: Guilty sa indirect contempt ang isang bar coach na si Edgar Dizon matapos magpakalat ng maling impormasyon tungkol sa bar examinations noong 2023. Ang sabi raw kasi sa kanyang post sa Facebook, artificial intelligence o AI ang gagamitin sa paghiwalay, pagtingin at pagtatama ng mga isinagot ng nag-take ng bar exams. Lagi rin daw manong simula ng sagot sa yes or no dahil ito ang unang hahanapin ng AI checker. Mali! Unang lumutang ang naturang post sa isang Facebook page na may pangalang Bar Law for Dummies Training Program at sa isang account na may pangalang Chid Kennedyzon. Giit ng Korte Suprema, nakaapekto ito sa operasyon ng 2023 bar exams at kinailangan pang siyasatin ang pinagmulan ng maling impormasyon. Pinasinungalingan din ito ng kataas-taasang hukuman at sinabing intention lang nitong sirain ang integridad ng digitalized bar examinations. Taong 2022 ito unang ipinakilala ng Korte Suprema matapos maantala ang traditional paper and pen bar exams dahil nagkaroon ng pandemya noong 2020. Exemplify ang ginagamit na software para sa pagsasagot ng bar exams at kabaliktaran ng alegasyong AI ang nagche-check nito. Apat na examiner sa kada subject ang nagche-check ng mga sagot sa exams at hindi AI. Pumasa sa bar exam si Dizon taong 2016 pero ayon sa korte, inamin itong hindi siya makapanumpa bilang abogado dahil sa nakabinding kaso na murder. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng magsagawa ng anumang praktika ng batas na tanging lisensyadong abogado lang ang gumagawa. Pero dahil may mga enrollee si Dizon sa kanyang Facebook page na nagre-review para sa bar exams, nangangahulugan ding nagsasanay siya ng mga magtete kahit hindi naman siya abogado. Depensa ng bar coach, legal knowledge lamang ang kanyang ibinabahagi at gumawa rin siya ng iba't ibang bar materials. Nakasaad sa Rule 71 Section 7 ng Rules of Court na sino mang mapatutunayang guilty sa indirect contempt ay may kaparusahang multa ng 30,000 pesos o pagkakakulong ng hindi lalagpas sa 6 na buwan. Bukod sa pagbumulta, tatanggalin din si Dizon sa listahan ng mga pumasa sa bar exams at binalaan din ito sa pagsasagawa ng hindi otorisadong praktika ng batas. Sheila Natividad, para sa bayan.
12: Hindi lang basta pasyal ang parke sa Carmona, Cavite ang binuksan sa pangunguna ni Executive Secretary Ralph Recto at ng ilang opisyal ng pamahalaan dahil magsisilbi rin itong lugar sa paghahanda ng mga responder sa panahon ng kalamidad. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
13: Gumawa sila ng system. Gagamitin ito upang makatulong sa mabilisang pag-evacuate ng ating mga natrapped na victims.
14: Kumpletos recados, ganyan inilarawan ni Executive Secretary Ralph Recto ang bagong multipurpose nature park na ito sa Carmona, Cavite. Nauna lang ibinahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang huling State of the Nation address ang dating Carmona.

0: pag namamasyal kami, nakakawala ng stress.
1: Ang 6 na pong hektaryang parke rin na ito ay may kadiwa ng Bayan Store, Bamboo Pavilion, Disaster Preparedness Training Facility o DPTC, Livestock Farm at Seedling Nursery. Naging highlight naman ang inauguration ng Specialized Disaster Response Exercise na ginawa ng MMDA Public Safety Division at Metro Manila DRRM Officers. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, mahalagang mabigyan ng mga responders ng pinakamagandang kagamitan pagdating sa disaster preparedness sa ating bansa.
2: Mabuti at meron tayong vision na katulad nito. Ang ating Pangulo, ito yung inaasahan at ngayon na-execute naman ang ating MMDA. At yan ang dahilan kung bakit tayo nandito. To highlight this, maimbitahan namin kayo para makita sa buong Pilipinas that we have such facilities at the idea is to propagate it, matraining natin as many responders as possible.
1: Hindi rin anya dapat makalimutan ang kaligtasan ng ating mga kababayan na itinataya ang sariling buhay para mailigtas sa mga taong nasa panganib.
2: We must ensure that our responders are also safe na makauwi din sila sa kanilang tahanan.
1: Maaari namang pumunta ang ilang responding units mula sa iba't ibang lugar sa bansa para magsagawa ng training dito habang pinaplano na rin ang pagpapadami ng mga pasilidad.
2: Meron na tayong model. Makita lang, matraining sila dito and then eventually, madadagdagan yan maybe in each region.
1: Ayon naman kay MMDA Chairman Attorney Don Artes, hindi dito natatapos ang pagsasayos ng ahensya sa mga lugar sa bansa kung saan mabibigyan ng ating mga kababayan ng maayos at ligtas na espasyo. Nagpapasalamat din si Attorney Artes kay Cabinet Secretary Benhur Abalos dahil sa kalihim nagsimula ang ideya na magkaroon ng ganitong klaseng pasilidad.
3: Marami pa pong facility na ilalagay dito. We have partnership with DA para maging training facility to for urban farming at ganun din sa DNR for environmental projects naman na upscaling at iba't iba pang facility kasama rin ng lungsod ng Carmona na magtatayo kami dito ng Eco Hub.
1: Binigyang diin naman ng Executive Secretary Ralph Recto na ito ang isa sa mga halimbawa ng paghahanda ng pamahalaan para matiyak na nakahanda ang bawat isa sakaling magkaroon ng hindi magandang pangyayari sa bansa.
2: Pinapakita natin ang gobyerno is on top of the situation, naghahanda tayo at dapat maghanda rin yung ating mga kababayan kung kaya't ang MMDA from time to time nagkakaroon tayo ng mga drill sa Metro Manila, di ba? Na dapat lahat tayo dapat maghanda. Mahalaga ipakita ng gobyerno na naghahanda rin ng gobyerno para sa anumang sakuna na maaaring dumating sa atin.
1: Inaasahan naman na madadagdagan pa ang katulad nitong pasilidad sa iba't ibang bahagi ng bansa para lalo pang mapalakas ang kahandaan at kakayahan sa pagresponde sa oras ng sakuna. J.M. Thompson, para sa Bayan.
4: Abangan mamaya, Lanao del Sur Representative Zia Lonto Adyong umaasang magiging mapayapa ang BERMM parliamentary election sa Lunes.
5: Simultaneous job fair, isasagawa ng Dole Region 11 sa iba't ibang bahagi ng Davao Region. Abangan lahat ng yan sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.

0: Muling isinailalim sa red at yellow alert ang Visayas Grid ngayong araw dahil sa limitadong supply ng kuryente. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, epektibo ang red alert mula alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi, habang epektibo naman ang yellow alert ng alas 9 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. Ang kapasidad lang ng Visayas Grid sa ngayon ay nasa 2,109 megawatts, habang ang peak demand ay nasa 2,346 megawatts. Naka-shutdown din ang malaking power plant sa TVI-1, TVI-2 at PEDC-3 sa Visayas sa kasalukuyan.
1: Mga kakasama natin ngayon si Attorney Lester Nazarin Ocle, founder ng Ocle Law Office at Electricity Consumer Rights Advocate. Tatanungin natin siya tungkol sa kanyang pananaw sa isyu ng systems loss at singil sa kuryente. Magandang gabi po, Attorney Ocle. Si Ryan Lisigues po ito kasama si Velco Studio ng Ulat Bayan Weekend.
2: Magandang gabi, Sir Ryan, at magandang gabi sa ating mga tagapakinig at nanonood ngayong gabi ito.
1: Opo. Attorney, ano po yung stand ng inyong grupo sa singil ng kuryente? At ano pong reaksyon ninyo sa 0.04 cents na bawas singil sa kuryente ngayong buwan ng Setyembre, Attorney?
2: Una sa lahat, no, welcome ang kahit anong kabawasan sa ating bill ng kuryente. Ngunit ang 4.04 pesos na kabawasan, kung ang ating average na bill sa kuryente ay naglalaro ng mga 3,000 piso, ibig sabihin mga 8 piso lang yung kabawasan natin ito, no? Bangagat maliit, better than nothing, ika nga. Ngunit ito ay parang cosmetic lamang ba, no? Parang napakababaw lamang na pampalubag loob. At sana kahit may ganitong palubag loob ay hindi pa rin makalimutan ng ating gobyerno at ng ating mga, particularly ng ating regulator, Energy Regulatory Commission, at ng ating mga distribution utility, na dapat ay structural at mas matagalan ang ating mga fixed presyo ng kuryente, kagaya ng pagtanggal ng VAT sa systems loss at ang pag-check ng presyo ng mga power supply agreement na nagpapamahal sa ating kuryente.
0: Okay, sir, ano pong stand yun sa overcharge na ipinapabalik sa consumer at ano na po ba yung update dito?
2: Yes, no, meron tayong tinatawag na AWAT refund. No? Ano yung AWAT? Noong 2015, ito yung huling beses na nai-correct ng Energy Regulatory Commission ang rate ng Meralco. Ikinumpara ito sa isinisingil ngayon ng Meralco. At yung resulta noon na yung difference ng old rate at ng current rate, yun yung tinatawag nating AWAT refund. So ngayon, mga nasa 9 billion sa aking tansya, no, mga 9 billion yung ipinapa-refund ngayon. Ito ay kadugsong ng mga nauna pang ibang refund. So, ang problema natin dito, tayo ay umaasa sa isang rate na luma at itong rate na ito ay hindi i-chinek kung ito nga ay tamang nagre-represent ng tunay na cost of service, ika nga. Kumbaga, itong rate na to, tiningnan lang natin yung huling in-approve. Pero hindi inirirat ng ERC kung tama bang itong mga siningil na ito sa atin ay nagre-represent ng tunay na cost of service nung panahong iyon. So, mayroon tayong mga nakabinbin na kaso sa Court of Appeals at sa Supreme Court hinggil sa mga bagay na ito at inaasahan natin na sooner ay magkakaroon ng movement ang mga kasong ito.
1: Attorney, I understand, alam naman natin lahat na this past few days, few weeks, talagang dinaanan tayo ng iba't ibang kalamidad, yung bagyo, yung habagat, at yung iba dyan, nahirapan makapagbayad ng kanilang electricity bill. Ano po ba yung status ngayon ng kahilingan po ninyo na huwag munang magputol ng kuryente dahil nga sa mga nagdaang kalamidad, Attorney?
2: Yes, tama, no? Ito ay isang welcome development sa ating Energy Regulatory Commission at isang napakabuting direksyon ito, no? Ngunit ito ay parang sporadic lang, no? Nangyari lang ito dahil may utos mula kay Presidente at tumalima ang Energy Regulatory Commission at sa kabutihang palad ang ating ERC ay bukas upang magkaroon ng mga ganitong resolution. Ngunit wala tayong fixed Energy Regulatory Commission rule na nagmamandato ng automatic na suspension due to natural calamities, no? So sana maaral din ang ating ERC kung tamang kung maaaring gawin natin siyang automatic by way of an ERC resolution or rule.
0: Okay, attorney, ano po yung masasabi niyo sa pagpapatuloy ng yellow at red alert sa Visayas? At ano pa dapat yung gawin para maisaayos na yung supply ng enerhiya doon habang pinapanatili na mababa yung singil?
2: Yes, malapit ito sa ating puso dahil bukod sa pagiging residente ng Metro Manila, tayo din ay may residence sa Iloilo City, no? Kaya regarding the red and yellow alerts natin sa Visayas, ang number one arson dito ay yung ating mga aging plants at yung kanilang status of maintenance, no? So sana ay magkaroon ng inisiyatiba ang ating DOE upang masiguro na ang ating mga generation companies ay nagpo-perform ng tamang operations and maintenance. At pangalawa, kulang talaga tayo ng capacity, no? Kaya sana magkaroon ng dagdag na capacity, ma-invite ang mas marami pang investor upang mag-invest sa energy projects sa Visayas region.
1: Attorney, every time nagkakaroon ng problema sa electricity, brownout, ang dami nagre-reklamo ng mga consumer kaya sabi nila masisira yung mga gamit nila. Pero attorney, ano po ba yung pinakamalaking karapatan ng isang electricity consumer na kadalasan ay hindi alam? Attorney?
2: Yes, I think mga isa o dalawang linggo pa lamang ang nakakaraan ay naglabas ng panibagong version ng Magna Carta for Residential Electricity Consumers ang Energy Regulatory Commission. Ang napangalaga dito, kung maalala natin in the past few weeks, napakaraming news reports tungkol sa mga mali na mga billing or overbilling sa ating mga kapwa consumer. Kaya ang ating isang napakahalagang karapatan dito ay yung ating right to dispute. Ang ating mga consumers ay, kumbaga, pag nakita natin yung bill natin, may option tayo na magtanong sa ating distribution utility kung tama ba ang ating mga sinisingil sa atin bilang consumer. At kung tingin natin may mali, maaari tayong mag-exercise ng options ng payment under protest or magkaroon tayo ng formal complaint sa Energy Regulatory Commission upang mapigilan ang pagputol ng ating kuryente habang iniimbestigahan yung ating differential billing or yung overbilling, ika nga.
0: Okay, attorney, ano pong stand nyo doon sa pagtatanggal ng systems loss? At sa tingin nyo po ba may pag-asa na talagang matanggal ito sa binabayaran nating tax?
2: Yes, so ang systems loss, napakarami ng diskusyon tungkol dito. May component tayo ng systems loss na hindi talaga natin maiiwasan dahil sa physical limitation ng copper at ng ating mga materials na ginagamit sa transmission at distribution. Ngunit mayroon tayong isang component, yung tinatawag nating non-technical systems loss. Ito yung electricity na wala dahil sa pagnanakaw or electricity pilferage as well as other losses na sinisingil sa atin bilang mga consumer. Ngayon, dalawang bagay yung ating nais makita dun sa ating systems loss. So, number one, meron na talagang Energy Regulatory Commission rule na nagmamandato ng cap or ng limitation kung hanggang magkano lamang ang maaaring singilin sa systems loss. Ngayon, ang isang banda ay lahat ng distribution utilities natin, wala pang nagbibigay ng tunay na empirical study sa ating ERC kung ilang percent doon sa system losses ang technical at non-technical. So kung magkakaroon tayo ng baseline data man lang ba, mas magiging malalim at masusi ang pag-aaral ng ating legislatura at ng ating regulation agencies upang mapababa ang systems losses para sa ating mga consumers.
1: Alright, attorney, baka may mensahe tayo sa ating mga consumers at mga gusto niyo pang idagdag para sa ating mga nanonood ngayong gabi. Attorney, go ahead po.
2: Yes, unang-una, no, maraming salamat TTV for selecting me for this interview. At pangalawa ay nais nating hilingin sa ating mga kapwa consumer. Kakalabas lamang ng Magna Carta for Residential Electricity Consumers. Ano yung pinakamahalagang karapatan na meron tayo dito? Ito ang magtanong at magreklamo. Kung hindi tayo na-satisfy sa sagot ng ating distribution utility sa ating tanong tungkol sa bill, maaari tayong magreklamo. At kapag nagreklamo tayo sa Energy Regulatory Commission, ang ahensya na tamang pagdulugan ng mga reklamong ito ay maasahan naman natin na tayo ay pagbibigyan at mabibigyan ng resolusyon ng ating mga problema sa ating kuryente.
1: Alright, maraming salamat Attorney Lester Nazarene Ople, founder ng Ople Law Office at Electricity Consumer Rights Advocate. Magandang gabi po. Samantala ngayong nalalapit na ang kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ating alamin kung paano nga ba nabuo ang rehiyon, bakit nga ba ito mahalaga, at ano ang magiging benepisyo nito sa kanila. Sasagutin yan sa ulat ni Sheila Natividad.

0: taong 2017 nang sumiklab ang limang buwangyera sa Marawi ng puwersa ng gobyerno laban sa Maute at Abu Sayyaf Group. Ang Marawi Siege ay naging isa sa pinakamalalang armadong sagupaan sa Mindanao sa makabagong panahon. Nagbigay din nito sa lalim ng sigalot at sa hamon ng pagpapanatili ng pangmatagalang kapayapaan at seguridad sa Mindanao. Naging bahagi ito ng mas mahabang proseso ng usaping pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at mga lehitimong grupong Bangsamoro. Kabilang sa mahalagang hakbang dito ang 2014 Comprehensive Agreement on the Bangsamoro at ang pagpapasa ng Bangsamoro Organic Law noong 2018 na naglatag ng legal na batayan para sa pagkakatatag ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. January 2019, niratipikahan ito sa pamamagitan ng plebisito at dito formal na nagsimula ang pagkakatatag ng BARM kapalit ng dating Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARM. Layo ng batas na magkaroon ng sariling pamamahala ang Bangsamoro habang nananatiling nasa ilalim ng konstitusyon at pambansang soberanya ng Pilipinas ang rehiyon. Dito na pumapasok ang tinatawag na autonomy. Ibig sabihin, may sarili ng kakayahan ng BARM na mamahala at gumawa ng mga batas, maging ng patakaran para sa mga usaping sakop ng kanilang otonomiya. Kabilang dito ang mga larangan gaya ng ekonomiya, kultura, edukasyon, kalusugan, agrikultura at iba pang usaping nakatalaga sa pamahalaan ng Bangsamoro. Pero hindi ito nangangahulugang hiwalay na ang BARM sa Pilipinas. Bahagi pa rin ito ng ating bansa at kailangan pa rin sumunod sa konstitusyon at mga pambansang batas. Sa pamamahala, may sariling parliamentary system ang BARM. Ibig sabihin, ang legislative at executive functions ng gobyerno sa rehiyon ay nakabatay sa parliamentary system na itinakda ng Bangsamoro Organic Law. Ang mahahalal na parliament ang gagawa ng mga batas sa mga usaping sakop ng Bangsamoro government at siya ring pipili ng magiging chief minister na mamumuno naman sa executive branch ng regional government. Ano-ano naman ang sakop ng BARM? Kabilang dito ang mga probinsya ng Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Basilan at Tawi-Tawi, gayon din ang Cotabato City at Bangsamoro Special Geographic Area sa Cotabato Province. Hindi kasama sa BARM ang Sulu. Sa desisyon kasi ng Korte Suprema, idineklarang unconstitutional ang pagkakasama ng probinsya ng Sulu sa BARM dahil hindi ito pumabor sa Bangsamoro Organic Law sa plebisito noong 2019. Ngayong September 14, gaganapin ang kauna-unahang BARM parliamentary elections kung saan boboto ang mamamayan ng mga kinatawan para sa Bangsamoro Parliament. Bubuin ito ng mga representante ng iba't ibang distrito, politikal na partido at maging ng iba't ibang sektor gaya ng kababaihan, kabataan at katutubo. Pagkatapos ng halalan, ang mga miyembro ng parliament ang pipili ng chief minister. Ito ang magtatatag ng unang regular na pamahalaan ng BARM na direktang pipiliin ng mga botante matapos ang ilang taong transition period. Mula sa sugat ng nakalipas na putukan patungo sa sarili at malayang pamamahala, ang halalang ito ay hindi lamang pagpili ng lider, kundi simbolo ng kapayapaan at pag-asa para sa kinabukasan ng Bangsamoro. Para sa Integrated State Media, Sheila Natividad ng PTV.
1: Samantala, sunod-sunod na ang pagkikipagpulong ni Pangulong Ferdinando R. Marcos Jr. sa mga kumpanya sa India para himukin ang mga ito na mamuhunan sa Pilipinas. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria live. Carlo?
2: Ryan, ngayong araw nga ay nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga leader ng ilang kumpanya dito sa India para ipresenta sa kanila ang mga investment opportunities sa Pilipinas. Kasama ng Pangulo sa mga meetings ang ilang miyembro ng kanyang gabinete. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, mahalaga ang mga presidential engagements na ito dahil nakakakuha ang Pilipinas ng mga impormasyon mula sa kanila na makatutulong sa bansa sa iba't ibang larangan. Kabilang sa mga nakapulong ng Pangulo ang mga opisyal ng Coalition for Disaster Resilient Infrastructure o CDRI na isang global partnership na tumutulong sa mga bansa sa pagtatayo ng mga infrastruktura na disaster resilient at handa sa epekto ng climate change.
3: Parang sharing to ng ano, sharing to ng experiences ng mga members ng coalition in dealing with the disaster and how to be disaster resilient, no? So how to, for example, yung how to build roads, bridges, ports na disaster resilient, no? So tutulungan nila tayo, bibigyan nila tayo ng payo doon, no? At the same time, tutulungan din nila tayo to access financing, for example, to develop ngayon yung disaster resilience.
2: Nakausap din ng Pangulo ang mga kinatawan ng Rail India Technical and Economic Service Limited para alamin ang mga posibleng partnership sa mga itatayong railway projects sa Pilipinas. At ang Indian Space Research Organization kung saan napag-usapan ang maaari nilang maitulong sa Philippine Space Agency o PhilSA sa paglulunsad ng sarili nating satellite sa hinaharap.
3: Marami tayong kamiting mamaya ng mga Indian business leaders na interesado mag-invest sa ating bansa, no? Hindi pa ako at liberty to disclose the amount of potential investment na papasok. Pero from what I understand, initially libo-libong bagong hanap buhay kagad yung maipapasok nitong mga bagong businesses sa atin.
2: Ryan, may mga nakaschedule pa nga pagpupulong si Pangulong Marcos Jr. sa ilang mga business leaders dito sa India. At susundan naman niya ng isang gala dinner. Samantala, bukas ay nakatakda na siyang magtalumpati sa open session ng BRICS Summit. At nakatakda rin ang kanilang bilateral meeting ni Indian Prime Minister Narendra Modi. Ryan.
1: Nag-uulat ng live mula sa New Delhi, India. Namaste, Carlo Candelaria.

0: nalalapit na kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, nagkakaisa ang mga residente sa rehiyon para sa iisang hangarin ang magkaroon ng pag-unlad at pangmatagalang seguridad sa kabila ng pagkakaiba-iba ng kultura, wika at paniniwala. Yan ang ulat ni Tricia Aragon.
1: Sa pagpasok ng Bangsamoro sa bagong yugto ng pamamahala, mahalagang makilala natin ang mga taong bumubuo sa rehiyon. Sino nga ba ang mga Bangsamoro? Ano ang kanilang kultura, pagkakakilanlan at mga pangarap para sa kinabukasan? Sa Bangsamoro, nagtatagpo ang iba't ibang kultura, wika, tradisyon at paniniwala. Kabilang dito ang mga Tausug, Maguindanaon, Maranao, Hiyakan, Sama, Daduray, Higaonon, Manobo at iba pang indigenous people at mga komunidad na may sariling kasaysayan at pagkakakilanlan. Magkakaiba man ang kanilang wika, kultura at tradisyon, mayroon silang pinagsasamang hangarin. Ang mamuhay ng mapayapa, may dignidad at may pag-asa para sa mas mabuting kinabukasan.
2: Ang panginig ko, Sir Cano, sa Parliament, apente magkataban ang panginig ko ituloy ni hindi magkagkapya ang guwan ang tubing guwan talagin. So,
1: sa loob ng ilang dekada, naging bahagi ng buhay ng maraming Bangsamoro ang alitan, paglikas at kawalan ng seguridad. Ngunit higit sa sigalot, kwento rin ng kultura, pananampalataya, pagkakaisa at pag-asa. Sa pamamagitan ng peace process, nabuksan ang daan para sa mas malawak na pakikilahok ng mga komunidad sa paghubog ng kanilang kinabukasan.
3: Sana in-expect sa mga mailik na parliamentary members na yung takbo ng pamumuhay sa bahay ay sana magawa nila ng paraan na magbabago ang sistema sa pamamarakad ng gobyerno na angkop sa mga Bangsamoro.
1: Ngayon, habang humaharap ang Bangsamoro sa bagong yugto ng pamamahala at halalan, muling nangunguna ang tanong para sa karaniwang Bangsamoro, higit sa mga pangako ang hangad ay serbisyong ramdam sa araw-araw. Mas maraming trabaho, mas maayos na edukasyon, abot kaya at mas malapit na serbisyong pangkalusugan, maayos na kalsada, tubig, kuryente at iba pang pangunahing infrastruktura at higit sa lahat, tuloy-tuloy at matatag na kapayapaan.
4: So nais po namin magpatulong sa mga hempe kung sino man manalo dito, if ever. So sana maging magtutok pa rin sila sa about sa mga yot, sa mga need nila for mga like mga pangangailangan ng mga kabataan ngayon.
1: Sa huli, ang Bangsamoro ay hindi lamang teritoryo o pamahalaan. Ito ay mga tao, mga pamilyang may sariling kwento, mga komunidad na may mayamang kultura at mga individual na may pangarap para sa kinabukasan. Kaya sa paghahanda sa nalalapit na BARM elections, isang mensahe ang malinaw. Ang pagbabago ay dapat hindi lamang makita sa pamamahala, kundi lalo't higit maramdaman sa buhay ng bawat Bangsamoro.
0: Mula sa pagkakakilanlan hanggang sa mga pangarap, ito ang kwento ng Bangsamoro sa bagong pamamahalaan. Ang hamon, matutugunan ba ang bawat hangad ng Bangsamoro sa mas mapayapa at maunlad na kinabukasan? Mula dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao,
1: Tricia Aragon ng PTV.
0: May paalala naman ng COMELEC Cotabato City kung paano at sino-sino dapat ang iboto sa darating na BARM parliamentary elections. Yan ang ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao.
5: Aabot sa 80 posisyon ang bubuo sa parlamento ng Bangsamoro Region. Subalit sa parliamentary elections ngayong Lunes, 8 itim na shade lamang sa balota ang dapat gawin ng mga botante. Ipinaliwanag ng acting election officer ng Commission on Elections sa COMELEC Cotabato City na si Attorney Muammar Guyo na para sa Regional Parliamentary Political Party o RPPP, isa lamang ang dapat iboto. Isa rin lamang na kandidato ang iboboto para sa district representative. Samantala, anim naman sa sectoral representatives na bubuoin ng dalawang mula sa settler communities at tig-iisa mula sa women, youth, ulama at tradisyonal na mga leader. Ipinaliwanag ng COMELEC Cotabato City na mahalagang malaman ng mga botante ang naturang impormasyon upang matiyak na hindi sila mag-o-overvote. Sa pamamagitan umano nito, masisigurong mabibilang at hindi masasayang ang kanilang boto.
6: Kung makikita ninyo, no? Mayroong mga logo yung ating mga regional parliamentary political parties, yung RPPP, no? Dito sa darating na elections, meron tayong 13 parties, no? Yung 13 parties na yon is bawat logo nila is nakalagay. So hindi na magkakamali yung tao, no? Kung hindi niya mabasa, uy, makikita niya, familiarize niya ito yung palaging nangangampanya. So pwede na niya, yun na maging basis, no? Especially yung mga matatanda natin na hindi makabasa, baka yung logo familiar sa kanila, yun, makikita nila.
5: Bukod sa nasabing paalala, ipinagmalaki rin ng naturang tanggapan na mayroong dalawang bagong feature ang balotang gagamitin sa BARM elections. Una na rito ang para sa RPPP, kung saan hindi tulad sa nakaraang balota na mga pangalan lamang ang makikita. Ngayon ay mayroon ng larawan ng logo ng mga tatakbong parliamentary political party. Samantala, para naman sa parliamentary district representative, may makikita ng larawan ng mismong kandidato sa balota sa tabi ng kanilang pangalan. Ang mga espesyal na feature na ito sa gagamiting balota sa eleksyon sa BARM ay itinakda ng Electoral Code batay sa pag-aproba ng Bangsamoro Transition Authority o BTA.
6: Doon naman sa mga candidate, no, mga district representative natin, is yung picture talaga, yung ID picture, no, nag-submit lahat ng ating mga district representative na kanilang mga pictures at saka inilalagay yon, no, before nung pangalan nila. So kung magtataka yung botante, no, hindi familiar, makita niya yung mukha ng tao, oh, ito pala yung palagi ko nakikita. So madali na yung pagboto nila, no.
5: Isa sa mga layunin ng nasabing bagong feature sa balota ang gawing mas mabilis at madali ang pagboto para sa parliamentary elections. Mula sa PTV Davao, Regina Nuza, para sa Bayan.
7: Bumida sa International Art World Paris ang kwento ng kultura at pagkakakilanlan ng Pilipino. Itinatampok sa Paris, France ang mga gawa ng mga Filipino artist na Filipino Diaspora Exhibition na tumatalakay sa migration, memory at resilience sa mga Pilipino. Binuksan ang exhibition sa International Art Gallery sa Paris kung saan itinatampok ang mga akdang naglalarawan ng karanasan ng mga Pilipino mula Luzon, Visayas at Mindanao hanggang Europa. Itinanghal na Best Show ang obra na Christopher Alcantara na Entre Dos Mundos na naglalarawan sa karanasan ng paghahanap ng bagong tahanan habang nananatiling matatag ang pagkakakilanlan ng Pilipino.
8: Oh, ito naman, naging finalist ng fitness and wellness competition ang RSP at Ulan Bayan News Anchor. Kaibigan ko to, na si Miss Dian Kirer at nakasungkit din siya ng special title. Kung ano yan, alamin natin sa ulat ni Elijah Canlas.
9: The new Superbods Kings and Queens have been crowned. Nagtapos kahapon ang prestiyosong fitness and wellness competition na ginanap sa Quezon City. 40 finalists ang nagbahagi ng kanika nilang fitness journey at mga road to healthy lifestyle stories sa pamamagitan ng mga unique advocacies. Kabilang sa mga finalists ang ating Ulat Bayan News Anchor at TV host na si Dian Kirer.
10: I'm Superbod Dian, advocating for career wellness balance. We must remember that success means so little when we don't have the healthy body to enjoy it.
9: Nasungkit din niya ang special title na Super Bowl Game Changer kung saan mas in-elevate niya ang mga canned tuna dishes sa kanilang kanin saan, kanin kailan challenge. Ayon kay Dian, marami siyang new learnings sa kanyang Super Bowl journey at isa nga rito ang pagbibigay prioridad sa sariling kalusugan sa kabila ng busy schedules.
11: Kung hindi natin naalagaan yung katawan natin, paano natin magagawa yung mga bagay na dapat nating gawin? So we have to really invest in ourselves and do the healthy habits para we can do more in our life.
9: Bukod dito, marami rin daw siyang ipinagpapasalamat sa kanyang Superbod journey.
11: Well, number one, the community. Ang sarap kasama ng mga ibang Superbod. Number two, of course, yung journey ko rin, personal journey ko dito na after this hindi titigil yung ating pagiging Superbod tuloy-tuloy. And lastly, of course, I am thankful for all those na sumuporta dito sa journey ko. Sabi ko nga, win or lose, I feel the love of everyone. And of course, PTV family, thank you very much for the support.
9: At may bilin pa siya sa mga kapwa niyang Work is Life.
11: I have to encourage you also to start your Superbot era. Yung mga ka-work natin, dahil alam naman natin sa media, napaka-busy natin. And minsan, we put our health at the back burner. So it's time to really to prioritize our health.
9: Naging highlight din ng gabi ang live performances ng mga sikat na Pinoy artists, habang present din ang mga brand ambassadors at ilang A-lister celebrities sa ginanap na finals night. Elijah Canlas, para sa Bayan.
8: Samantala, arrestado po ang 10 individual na kabilang sa most wanted persons ng Taguig City Police Office at Southern Police District nitong buwan ng Agosto. Kabilang sa mga kinakaharap nilang kaso ang robbery with homicide, acts of lasciviousness, falsification of public documents, paglabag sa Anti-Kidnapping Act, Child Abuse-related offenses, at Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ayon kay Taguig City Police Chief Police Colonel Julius Anwen Webo, bahagi ito ng tuloy-tuloy na kampanya ng pulisya laban sa mga pugante, kabilang ang mga most wanted persons. Nagbabala rin siya na maaaring managot sa batas ang sinumang magtatago o tutulong sa mga wanted persons upang makaiwas sa pag-aresto. Patuloy po na binabantayan ng PAGASA ang low pressure area sa labas ng ating PAR o Philippine Area of Responsibility. Samantala, easterlies lamang ang nakakapekto sa Batanes at Babuyan Islands ngayong araw. Ang ulat panahon ni hatid sa atin ni PAGASA Weather Specialist Lori De La Cruz. Miss Lori.
12: Magandang gabi sir Ryan at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ngayon nga po wala po tayong LPA o bagyo sa loob ng PAR. At yung habagat, hanina din po ito ngayon, wala pong gaano epekto sa atin. So sa kasalukuyang internist, ang nakaka-epekto sa extreme northern Luzon habang sa natitirang bagay ng bansa ay mga localized thunderstorm. So sa pagtayo ng ating panahon, bagay maulap pa rin, may chance lamang na mga isolated o mga pulubulong mga pagbuhos na ulan dahil sa mga localized thunderstorms. Apart from that, wala tayong ipita ngayon na malawin ang pagbulan. Yan, wala radius mula dito sa pag-asa. Ito po si Lori De La Cruz.
8: Maraming salamat, PAGASA Weather Specialist Lori De La Cruz.

namang tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa industry sources, posibleng tumaas ng 2 pesos hanggang 4 pesos and 50 centavos ang kada litro ng gasolina. 1 peso hanggang 5 pesos naman ang inaasahang pagtaas ang kada litro ng diesel at 1 peso sa kada litro ng kerosene. Ang nakaambang oil price hike ay bunsod ng patuloy na tensyon sa Strait of Hormuz.

0: Muling pangungunahan naman ng dating UST standout at ngayon MPBL star na si Nick Tabanero, ang Philippine Under 23 3x3 team na lalaro sa Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Huling numero ang 22-year-old guard sa 3x3 team ng bansa ng FIBA Under 23 Nations League sa Asia Pacific sa Doha, Qatar noong Abril. Makakasama niya sa kupunan ang collegiate stalwarts na sina Luis Pablo at Doy Dungo ng LaSalle Green Archers at ang UST Growling Tigers forward na si Koji Buenaflor. Susubukang lagpasan ng bansa ang kanilang 8th place finish noong nakarang edisyon ng Asian Games sa Hangzhou, China noong 2023. Sisimulan ng pambansang kupunan ang kanilang kampanya sa Asian contra Mongolia at Sri Lanka sa September 21.
1: Pinangalanan na ang magsisilbing flag bearer sa Pilipinas para sa magaganap na opening ceremony sa 20th Asian Games ngayong buwan sa Nagoya, Japan. Kung sino sila, alamin natin sa ulat ni Paolo Salamatin.

0: Pinangalanan na ng Philippine Olympic Committee ang dalawang atletang nakatakdang maging flag bearer ng bansa sa magaganap na opening ceremony ng 20th Asian Games ngayong September 19 sa Paloma Mizuho Stadium sa Nagoya, Japan. Ibinahagi ni POC President Abraham Bumble Tolentino na sina Pinoy Junior Weightlifting Champion Albert Ian De Los Santos at Olympic Boxing Medalist Ira Villegas ang bibit-bit ng bandila ng Pilipinas sa opening ceremony. Sa panayam ng PTV Sports kay Tolentino, ibinahagi nito ang rason sa likod ng pagpili sa dalawa bilang flag bearers ng Pilipinas.
1: Kasi inisa-isa namin yung mga walang laro the following day. So para hindi mahirapan yung napuyat, diba, napagod. At saka sila lang yung nasa Nagoya. Yung iba nasa Tokyo. Yung iba naman wala pa doon. May iba pa dating pa lang. So at the same time, sila naman yung Ian, world champion, promising athlete, diba? Si Ira naman, boxing, Olympian, medalist, makakuhaw na sa gold din ang Asian.
0: Hindi naman may tago ni Association of Boxing Alliances in the Philippines o ABA President Marcos Manalo ang kanyang pagkatuwa na isa sa kanilang kubunan ang magiging flag bearer ng bansa.
2: Yeah, we're extremely proud of Ira. So, syempre, it's I would consider it as a once in a lifetime opportunity, di ba, na mabigyan ng ganong karangalan, no? To be flag bearer for Team Philippines sa ganitong kalaking competition, no, yung Asian Games. So I think Ira will be a good ambassador of the Philippines at the Asian Games. Sana magkaroon din ng opportunity na ma-share yung story niya from, you know, yung naging buhay nila sa Tacloban, yung pagiging survivor nila sa Yolanda, hanggang sa unti-unti pag-apak niya sa national team, napakatagal niyang naghintay bago nagkaroon ng medal sa international tournament hanggang sa maging medalist siya sa Paris Olympics. So, I think she's really deserving of this great honor.
0: Samantala, inaasahang magsisilbing inspirasyon ang kwento ng dalawang flag bearers para sa lahat ng Pilipinong atletang lalahok sa nasabing kompetisyon kung saan, as of now, ay aabot sa 464 Philippine delegations ang ipapadala ng bansa sa Asian Games. Paulo Salamatin, para sa Atletang Pilipino, para sa Bayan.
3: At Bayan, isang araw na naman ang nagdaan na hitik sa impormasyon at mga kaganapang kailangan ninyong alamin.
4: Mga pangyayaring hukubok at tatatak sa kasaysayan at kinabukasan ng bansa. Ako si Vel Custodio para sa Bayan.
3: At ako naman po si Ryan Lisigas at inyong natunghayan na ang
5: Ulat Bayan Weekend.
6: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problema ang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
6: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
8: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
9: Maganda man takbo.
8: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
6: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
10: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
6: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ng gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
11: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many things. Harap.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
9: Inyong napakinggan ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasahing papawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi mula Lunes hanggang Sabado. At mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor, Engineer Robin E. Celis, kasama sina Jocelyn S. Evangelista, Jocelyn J. Gonzalez, Edgardo M. Triz, Ronald M. Rowe, Nicanor P. Danyes, at Rodelio B. Perlas. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, nagiiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pahikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: sa atin kung ano yung mga basic na pwede nating magawa sa ating mga sulok-sulok ng ating kabahayan. Ayan. Ito na uli si Coach Ada. Coach Ada, ready ka na ba? Ayan. Mm-hmm. Okay. So Coach Ada, lapit ka na lang sa mic kung meron kang i-instruct. No? So ano yung first natin, Coach Ada, na maaaring gawin nga dito sa yung sinasabi mong simple exercise, Coach Ada?
1: Sige. So since simple exercise lang gagawin natin. So una muna lagi, mag-start tayo ng 3 basic lang.
0: Mm-hmm.
1: So stretching, kailangan natin yon. So bago kasi kayo mag-start ng workout ninyo, kahit 3 workouts lang,
0: mm-hmm,
1: stretching ang uunahin para iwas din tayo ng injury during our workout.
0: Mm-hmm.
1: Pangalawa yung pinaka-workout natin, at yung last natin, yung pinaka-basics natin ay yung cool down.
0: Okay.
1: So yung una natin gagawin, so kaya tayo may resistance band, kung ano yung mga mapulot niyong mga nag-stretch dyan sa bahay ninyo,
0: mm-hmm,
1: pwede nyo siyang gamitin for stretching.
0: Yan.
1: Oh. So, using the resistance band, nakakapag-stretch na lahat ng mga bones, also your ligaments from your body, na-stretch na rin yan. So, karamihan yan. More mobility na rin yan. So, yung mobility na rin yun, nag-help na rin yun na hindi mag-brittle agad yung bones natin, and also our muscles.
0: So, yun na, Bell, ah? Goma lang, pwede nang mag-exercise. Oh, ayan, sinasapul.
1: Wag naman yung sobrang liit.
0: Wag naman daw sobrang liit. Ah. Yung pantirador, pwede na. Ayan, next, Coach Ada, ano ba yung...
1: So, yung next naman yung workout natin, dun tayo sa functional. So, meron tayong pang upper, pang lower extremities. So, yung upper extremities natin muna unahin ay yung mismong push-up, kasama na yung mismong shoulders natin and our chest.
0: Mm-hmm.
1: So, yung push-up, alam ko, medyo nahihirapan mga tao dito, pero yon malaking bagay na rin yon. Yun nga, nabanggit ko kanina, ay yung mga, yung workouts na yon ay nakaka-help na rin yon na yung body weight na yung mismong bubuhati natin. Alam ko, mahirap buhati ng sarili sa pag-workout, pero isang malaking help na rin din yun sa pag-exercise.
0: Kilala rin ako ng Coach Ada, mahirap buhatin yung sarili. Anyway, sige, Coach Ada, paki-ano sa atin.
1: So, ito push-up. So, sa pang-babae, karamihan, ganyan ang gagamitan.
0: Mm-hmm.
1: So, kahit man lang 10 push-up. Or sa panlalaki, pwedeng dito, military push-up.
0: Yan, no. Okay.
1: So, sa upper pa lang yun.
0: Mm-hmm.
1: So, next naman din natin ay yung ating sa legs or our lower extremities.
0: Pwede
1: natin yung gamitin yung mismong mga body weights lang din.
0: Mm-hmm.
1: The lunges. Yung lunges natin ay more on parang pang glutes and also our quads. Mm-hmm. So yung lunges ay pwedeng ma-stretch din yung our ligaments from our pelvis.
0: Mm-hmm.
1: So kahit man lang na 12
0: to
1: repetition, 2-3 sets na gagawin.
0: Three.
1: Each sides ng paa.
0: Yun,
1: no?
0: Talaga naman. Isabel, kaya mo ba yan, Isabel? Kayang-kaya habang kumangata ng chichiri. Yan, yung Coach Ada.
1: Yan, karamihan din yan for lower din. And also, yung mga favorite ng mga babae ay ang squat.
0: Squat, so,
1: sa squat, ang pinaka-gagawin lang natin dyan, yung paa, ay nakaganyan. Mag-start ng open, and ganyan lang kalayo yung pinaka-paa natin. Tapos mag-squat tayo hanggang doon all the way. Ang karamihan kasi ng squat na nangyayari ng mga clients ko at yung mga beginners, na hanggang dito lang.
0: Hindi kasi, Coach Ada, sorry ah, ma-interrupt kita. Yung squat kasi na alam namin, nung kabataan namin, yung pag pinapa-squat ng teacher, tama ba, Mark? Ayan, yung minumostra ni Mark. Yung pala, Coach Ada, yung sinasabi mong squat, talagang babang-baba.
1: So, ang squat talaga, more on touching yung pinaka-hamstring. Yung hamstring natin from our calves.
0: Okay.
1: Yan,
0: talagang pababa.
1: Tamang posture. Or, mas maganda yon, natatouch yung elbow dito sa may tuhod natin.
0: Yan.
1: One, two, and three.
0: Yan. Ilang set yan, Coach Ada, yung mga
1: 12 ganun? Repetition always up to 3 sets.
0: Okay. So, talagang 3 sets. Belo, ba't parang ngumi-ngumi ka, Isabel? Alam mo na. Medyo hindi ano. So, Coach Ada, etong mga ito ay maaring gawin sa ating maliit na sulok ng bahay araw-araw, Coach Ada.
1: Mas maganda.
0: Okay.
1: Kahit na, kahit pagbalibalik ka rin, pwede ka rin mag jumping jacks.
0: Mm-hmm.
1: So, karamihan din sa mga ganun lang na maliit na na exercise na makapag ma-motivate mo man lang sarili mo na makapag movement lang in a day.
0: Mm-hmm.
1: Ayun. So, simpleng exercise lang talaga na hindi mo kailangan mag-insert ng maraming movement.
0: Mm-hmm.
1: So, onting-onti lang, magbanat lang ng buto sa bahay ninyo. So, malaking help na rin po yun sa inyo.
0: Alright. Coach Ada, final message na lang sa ating mga tagapakinig. Ano? Ayan yung mic, medyo lapit ka na lang ng konti.
1: Ayan. So, message lang din po sa mga taong alam kong nahihirapan din na magkaroon ng onting movement sa ating katawan. So, kahit 5 workouts lang magawa mo in a day, at least, or nakapag-running ka,
0: mm-hmm,
1: sa labas ninyo, or kasi nga umuulan, kahit jogging place man lang,
0: mm-hmm,
1: so malayo na yung narating mo. So malayo na yung mga nag-scroll sa mga cellphones. Malaking help na rin sa atin yan.
0: Bawas na, no, Coach? Oh, bawas na tingin-tingin sa Facebook.
1: Imbis,
0: oh,
1: na mag-exercise, mm-hmm, ang daliri, ang sarili dapat ng katawan natin yung i-exercise natin. So, from discipline, motivations, gawin yung motivation yung mga taong nasa paligid na hindi kayang gumalaw-galaw at hindi rin makakuha ng mga sakit. Yan, malaking help yun sa inyo. So, yun yung pinakamagandang strategy or technique para naman lang makagalaw-galaw.
0: Coach Ada, saan ka uli makikita? Anong gym? Paki-advertise lang para sa gustong magpa-coach sa'yo. Yan. Paki-ano na lang.
1: Sa may Anytime Fitness, San Lazaro lang po ako makikita. And yan na po yung mga social media accounts and number ko po. Pwede nyo po akong makontakt through number ng 0991-892-1330. Tapos yung IG ko naman or Instagram is deng_elephants_ and Facebook Ada M. Alfonso.
0: Ayan. With that, Coach Ada, maraming salamat at tiyak maraming natutunan ang ating mga kababayan ng Gilnga kung paano maging fit and healthy kahit na nasa loob lang ng bahay. Coach Ada, maraming salamat.
1: Thank you po.
0: All right. Yan po, no, si Coach Ada, ang ating fitness coach, ano. So, yan, ha. Isabel, nakita mo na, Isabel, yung mga dapat gawin, Isabel, ha. Ikaw rin na parang Johnny Delgado, si parang Mark Tahimik lang. Nakita mo yung mga stretching, ha? Kaya. Bel, kaya mo, Bel? Kaya mo? Kaya. Habang umangata ng chichirya. maraming salamat po sa mga nakinig sa atin, ano? Sa ating himpilan ngayong araw na ito. Nga pala, ha? Ia-anunsyo ko na lang sa social media. I-anunsyo ko na lang sa social media yung taas presyo sa produktong petrolyo. Makinig kayo mamaya, ha? Tunghayan nyo sa aming Facebook page yung aking ilalabas na oil price, ha? Maya-maya lamang. Siyempre, babati muna tayo, no? Ulitin natin, happy birthday po sa ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nagdiriwang, ha? 79 na si, ano? Si BBM? Parang hindi alata, parang... Okay. Hindi pala, 69 pala. Pinatanda natin si Presidente. Oo. Parang 40 lang si BBM. Oo. At syempre, babati rin ako. Kahapon ho kasi, ipinagdiriwang natin ang 79th anniversary ng aming himpilan. Ang Presidential Broadcast Service po ay nasa 79th year na po. Happy anniversary po sa lahat ng mga tagapakinig, taga-subaybay ng aming himpilan. At ang aming ahensya ang Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services ng 79th year anniversary. Ayan. Habol natin itong report. Pinagmulan ng pagsabog ng MV Juniaster, patuloy na inimbestigahan. Alamin natin sa report ni EJ Lazaro. EJ, good morning!
2: Radyo Pilipinas, report.
0: Yes, EJ, come in. Ayan. Ayan. EJ, come in.
2: Nakatutok ngayon ang composite investigation team ng pamahalaan sa sinapit ng MV June Aster matapos lumabas sa mga pahayag ng mga nakaligtas na isang malakas na pagsabog sa cargo deck ang pinagmulan ng trahedya sa karagatan ng Palawan. Ayon sa Philippine Coast Guard o PCG, bagamat idineklara ng fire out ang barko, nananatiling maingat ang mga otoridad sa pagpasok sa cargo hold dahil flooded pa ito. Tinitingnan din ng mga investigador ang lahat ng posibleng angulo kabilang na ang ulat hinggil sa kargang electric vehicle at ang nakababang trapal sa accommodation area na posibleng naging dahilan kung bakit nahirapang makalabas ang mga pasahero. Paliwanag ng PCG spokesperson Commodore Naomi Kayabyab, magkatuwang ang mga eksperto mula sa PCG at PNP SOCO upang suriin ang bawat bahagi ng barko.
3: Na bakit nga po Lenin, ang unang naging statement po ng mga survivors ay nanggaling po yung malakas na pagsabog sa cargo deck. So definitely, yan din po ang titingnan po natin. But we are now more cautious pagdating po sa pag-penetrate sa area dahil medyo flooded pa rin po.
2: Kasabay ng pagbusisi sa pinagmulan ng apoy, tiniyak na ang pamunuan ng PCG na hindi magkakaroon ng kompormiso sa pagsasagawa ng teknikal na investigasyon.
4: We have talked to experts also of the PNP. No? Our commandant also requested their presence there. Kaya it's a composite team right now. So lahat isasama-sama natin, technical experts and all, para ma-determine talaga natin yung root cause.
2: Sa ngayon, nakikipag-ugnayan ng PCG sa shipping company upang makuha ang buong manifesto ng kargamento at ang pormala sa laysay ng nawawalang kapitan habang nagpapatuloy ang search and retrieval operations sa Palawan. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas Report.
0: Maraming salamat, Boss EJ Lazaro. Ayan na, ulitin natin. Happy, happy birthday sa ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
6: Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday!
0: 69th birthday. Huh? Okay. At 79th anniversary naman po sa amin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publico Presidential Broadcast Service. Happy anniversary po, ha? At syempre, magpapasalamat na po ako sa aking mga nakatuwang sa technical side. Syempre, si Engineers Arnel Villamor, a.k.a. Johnny Delgado ng PBS. At syempre, si Mark Bukiron, alias Mark Tahimik lang. Shoutout na rin ito, nag-ano sa atin sa live streaming. Si Puring Gonizares Esguera, happy birthday po. O, sino binabati mo? Kung sino man yung happy, binabati mo, happy birthday. Si Jim Olier, good morning Sir AJ from Tamban, Alcalá, Cagayan. Shoutout na rin kay Rodel Balangkit, ang malulupit nating gwardiya rito, SG natin, si Daniel Alegre, si Benji Puentes, si John Malyare, nakikinig din sa atin, good morning. At syempre, ito naman yung ito yung si Danzy Vlogs, ayan. Shoutout din kay Danzy Vlogs, pinunta namin kahapon ni Commander in Chief sa May Kawayan, Bulacan. Thank you so much, ha. Syempre, pasasalamat din ako sa aking mga executive producers, walang iba, the one and only Tess Ramirez, at ang napakasipag na mag-exercise na rin daw siya, si Isabel Silang. Susunod na po ang programang Celebrating Life, makakasama po natin ang nag-iisang station manager ng Sports Radio 918, walang iba kundi si Ms. Cecil Kimblat. Kita-kits tayo muli next Sunday, ha? Same time, same place, same frequency, same channel. Apo yung lingkod, always at your service, AJ Ignacio. Babati po sa inyo na isang mapagpalang umaga, Bayan Sinilangan. I love you all, Bagong Pilipinas.
5: Good morning! Wake up! Dilat na! Bango na! Mabuhay! Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
7: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Pa-
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ng kalikasan.
9: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
11: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
12: Maganda man takbo.
11: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
9: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
13: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
9: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
14: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
7: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
17: Check your time, it's 7:10. Please stand by for the program Celebrating Life.
18: Celebrating life. Feel good, be inspired, and truly appreciate God's blessings. Celebrating life. Sharing Bible stories and teachings, spiritual insights, and life reflections. Our guide for a stronger relationship with Father God. Celebrating life. Celebrating life with Miss Cecil Kimnat on Sports Radio 918.
17: Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome once again sa Celebrating Life. Today is September 13, 2026. Yan. Sana po samahan niyo kami hanggang alas 9 ng umaga. Tayo mauulinigan sa, of course, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sports Radio 918, sa Radyo Magazine, and of course sa Capital FM. At tayo po ay napapanood din sa YouTube at sa TV Plus Channel 3 and Aporta Box Channels 45 to 47. Yan. So ngayon pong umaga ay na-miss natin ang ating kasama at co-host dito. Dalawang buwan tayong hindi nagkasama. I'm talking about Pastor James De La Cruz. Pastor James, how are you today?
19: Good morning, Sister.
17: Welcome back.
19: Thank you po. 2 months din po na hindi po ako naka-join sa ating Celebrating Life family.
17: Na-miss mo kami?
19: Of course, opo. tagal din po, no? 2 buwan na
17: at
19: hindi
17: least,
19: ako nakaano.
17: Nakapagbakasyon ka kahit papaano.
19: Opo.
17: Diba?
19: Yes, yes.
17: Oo nga.
19: Praise God.
17: So, and of course, belated happy anniversary po sa National ng LCFM, right?
19: Yes, thank
17: 21
19: you po.
17: Years.
19: Noong pong August ay 21 years anniversary. Ba?
17: 21st, yes.
19: 21st.
17: Naantok pa si Pastor.
19: 21st anniversary ng church.
17: Yes.
19: Yung national po ng LCFM. And then, last Sunday, ay nag-celebrate din po ng 16th anniversary ang local church.
17: Chestnut.
19: Na hawak ko po dito po sa Fairview.
17: Sa Fairview.
19: So, praise God po sa dalawang magkasunod na anniversary celebrations ng church.
17: Oo, natutuwa nga ako eh kasi nakita ko kayo eh, talagang grabe. Kayo yung mga naglilinis, nagpipintura, lahat-lahat. No?
19: DIY, tulong. No?
17: DIY. Yun ang maganda sa church. Yun po ang church, no? Talaga nagtutulungan in anything, no? Sa lahat, hindi lang po yung ibang congregation, ano?
19: Yes,
17: okay,
19: yes.
17: So tell us, napakaganda ng ating topic for today. Tama-tama okay. Kasi nung tag-ulan nakita natin yung bulto-bultong basura, no?
19: Naku.
17: Kaya ito ay pagpapaalala, 'di ba, Pastor, yung ating topic for today, kung saan dapat ay bahagi po tayo bawat isa ng pangangalaga ng ating kapaligiran dahil ito po ay biyaya ng Panginoon.
19: Opo.
17: Okay, go ahead, Pastor.
19: Opo. So kayo po, Sister Cecil, kamusta po kayo? Long time.
17: Medyo maayos naman sa biyaya ng Diyos. Oh. Although very challenging yung mga bagay-bagay sa personal na buhay, pero pagkasama mo si Jesus, grabe yung comfort, protection, and syempre yung pagmamahal na madadama mo sa Kanya. Na yes, parang kakayanin mo lahat because of that.
19: Amen to that. Opo. Yes. Every day naman po is a blessing.
17: Yes.
19: And His mercy and His grace is new every morning. And we cannot help but ask, no, kung nasan kaya tayo kung wala yung yung grace,
17: very good,
19: yung biyaya at yung habag ng Panginoon sa atin.
17: Very true.
19: Now, speaking of biyaya at habag ng Diyos, ang atin pong pag-uusapan po na topic is very much connected to that. Kasi part ng biyaya na ibinigay sa atin ng Diyos is yung assignment or yung task, yung role na binigay niya sa
17: stewardship,
19: atin.
17: Stewardship, no?
19: Be good stewards, tama po, no? Yung pagiging mabuting katiwala or managers of the creation na kanyang binigay sa atin, yung kanyang nilikha. And ang isang bagay na mababasa po natin sa Bible is that in all of creation, ang mga tao, mankind, yun yung masterpiece ng Diyos.
17: Yes.
19: And tayo lang
17: obra maestra, sabi
19: yes,
17: niya.
19: Yes, obra.
17: Obra.
19: And tayo nga lang po yung mga, the only being in all of creation, created in the image of God.
17: Amen.
19: Nilikha sa kanyang wangis.
17: Kawangis ng, and tama-tama din yung guest natin later on, yes, sa ating reflection. Po. Dahil ang magiging guest po natin ay si Brother Murphy Amparo.
19: Yes. Yan.
17: Bakit tama-tama? Aba, siya po kasi ang department head ng La Mesa Eco Park Manila Water Foundation. So maganda, kasi yung buhay niya, no, talagang nagbago, nagawang instrumento, yung nakita niya yung God's creation, tapos pinagkatiwala sa kanya na pangalagaan niya to. Meron nangyari sa buhay niya along the way. Mamaya, alamin natin yung kwento niya.
19: Yes, yes, yes. Opo. Tama po yan.
17: Okay.
19: Now, yung atin pong pagbabatayan na text ngayon pong umagang ito, ay makikita po natin sa Psalm chapter 8, o sa Tagalog, yung Awit chapter 8, verse 3. Hanggang 9.
17: Kabanata 9. Yes.
19: 8. Talata 3 hanggang siyam.
17: Yes.
19: And meron pong tanong na pinakapagbabatayan natin is bakit ba natin kailangan kilalanin yung majesty ng ating Diyos? Why do we need to acknowledge God's majesty?
17: Now, that's the main question.
19: Sister Cecil, if I would ask you, pag tiningnan mo yung creation,
17: yes,
19: no, yung nature, yung lahat ng nilikha ng Panginoon, para sa iyo, ano yung pinaka nakaka-capture ng, niisip ko yung Tagalog nung O, yung
17: O.
19: A-W-E.
17: Oo nga, nakakamangha.
19: Yung, na, yan.
17: Yes,
19: ano
17: kamangha,
19: yung pinaka,
17: kamangha.
19: Nakakamangha sa iyo.
17: Yes.
19: When you think about creation?
17: I think, no, binag-isip mo ako, Pastor, ah. Okay. I think ako yung ano, yung sa gabi, makikita mo yung mga bituin, yung sun, di ba? Kasi itong mga bagay na to, Pastor, no, bituin, nakikita mo yung buwan, ito para sa lahat, eh. Even people who doesn't recognize o hindi kilala, na-enjoy nila to, eh. Di ba? Yung araw, yung buwan, yung bituin, yung ulan. Lahat yan namamangha ako dyan, eh. Kasi these are the things na, kumbaga, mas nakakapagbigay anong tawag dito? Naiisip mo na it's beyond us, no? Talagang kamangha-mangha sa kay Lord yan. God's creation yan. These are the things na namamangha pa rin ako, lalo na pag sa gabi lalabas ka. Do you still find time to enjoy those? Minsan may mga tao wala na silang time i-enjoy yan, eh, Pastor, eh. Di ba? Natingnan yung bituin, yung araw, yung buwan, sa gabi, and i-appreciate yung God's creation. Right. Ang sarap po sa isip at sa espiritu. Di ba?
19: Yeah, I think that sometimes, kapag ka masyado na tayong sanay makita ang isang bagay, nawawala na yung pagkamangha natin doon sa bagay na yun kahit na sobrang ganda noon. Iniisip ko nga, for example, diba sa, ano nga pong bansa yun, yung nakita nila yung aurora, yung dancing lights.
17: Oo nga eh. Ano nga ba yun? New Zealand?
19: Somewhere up there.
17: Basta ganun, oo.
19: Pero, iniisip ko, yung kayang pagkamangha nila dun sa bagay na yun.
17: Nakikita kaya nila yung angle?
19: Namamangha pa kaya sila dun kahit na lagi na nilang nakikita?
17: Oo nga, no?
19: Minsan kasi kapag overly familiar ka na sa isang bagay, hindi mo na minsan ma-appreciate yung beauty nito. Pero, kapag naisip mo na, teka, paano ba yan napunta dyan?
17: Kaya nga.
19: Yung mga tinitingnan ko sa kalawakan na stars in the night sky.
17: Ganda, yeah.
19: Nakikita mo paggabi, pagka umaga, hindi. Mm-hmm. Pero nandun yun.
17: Yes.
19: Pero paano yun nakaangat doon? What holds it in place? Kumbaga, right. What suspends it into the heavens? So, kapag ka inupuan mo yun, tapos you just pondered on it,
17: yes. Pag bulay-bulayan mo yun. Norway.
19: Thank you po. Salamat.
17: Thank you, Junes.
19: Ayun. Finland.
17: Finland. Okay.
19: Eh, marirealize mo na there's a lot of things pala na hindi ko nalalaman.
17: Yes.
19: Hindi maarok ng aking isip.
17: At saka, Pastor, there was a time na nag-brown out. Di ba? Walang ilaw talagang to. Ano man tawag doon, black out or brown out pag talaga halos lahat? Paglabas mo, nakita mo yung liwanag ng buwan, doon mo lang na-appreciate na, naku, salamat, may ganitong liwanag kasi nasa labas ka, maliwanag, di ba? So, yung mga ganon, minsan may, pag inalis mo yung mga bagay na human, ano, kumbaga, made, mas marirealize mo talaga. May ganon. Yes. Ah,
19: totoo po yan. Now, connected dito yung verses na atin pong babasahin sa Psalm chapter 8 verse 3 hanggang 9. And siguro it's good to read through that entire text first bago natin siya pag-usapan sa Psalm chapter 8 verse 3 hanggang 9. Sabi po doon sa Psalm 8, sabi po doon, a Psalm of David. So, attributed siya kay King David. Sabi, when I look at your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars, which you have set in place. What is man that you are mindful of him, and the son of man that you care for him? Yet you have made him a little lower than the heavenly beings, and crowned him with glory and honor. You have given him dominion over the works of your hands. You have put all things under his feet. All sheep and oxen, and also the beasts of the field, the birds of the heavens, and the fish of the sky, whatever passes along the paths of the sea. O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. Yun. So, napaka-ganda. Actually, yung ganda ng pagkakabalance niya, it states dito po sa binasa natin na chapter, Psalm 8, chapter 3 hanggang 9, it emphasizes yung greatness of God.
17: Kadakilaan.
19: No? Yung greatness of God. And yet, in His greatness, yung closeness niya. yung presence and immanence of God, no?
0: Yes.
19: So parang it makes you reflect on, ah, ito ngang Diyos na siyang lumikha ng kalawakan, ng langit, ng lupa, ng lahat-lahat ng creation in all of existence. Kilalang-kilala niya rin ako at nakikita niya ako at may pakialam siya sa akin.
17: Yes.
19: And so, kung may pakialam siya sa akin and ako lang yung creation in all, in the being in all of creation na created in the image of God, then how do I acknowledge yung majesty ng Panginoon, yung kagandahan ng kanyang mga ginawa, but more than yung kagandahan ng kanyang mga ginawa, yung kagandahan niya bilang aking Diyos.
17: Amen. Right, right.
19: So, bakit kaya mahalaga na kilalanin natin at mamangha tayo sa kagandahan ng ating Diyos?
17: So, actually, parang ano, Pastor, eh, no? Parang dito mo malalaman how much God values us.
19: Mm-mm.
17: Kasi sa atin niya binigay yan, eh. Di ba? Na-enjoy natin lahat yung creation niya. Alam na alam niya yung mga pangangailangan natin sa pinakamaliliit na bagay hanggang sa pinakamalalaki. Kaya, ganun, ako yung nakita ko na ganun tayo kamahal, ganun tayo kahalaga sa Diyos.
19: Mm-mm, totoo po. So, as we think about creation, dapat ang pumunta sa atin is, Lord, thank you. Kasi,
17: amen.
19: Sa lawak ng, sa laki ng mundo, hindi lang ng mundo. Actually, maliit pa nga yung Earth. Kung ikukumpara mo siya sa vastness ng universe. Yes. No? Pero, maliit na I'm a tiny speck of dust in all of creation. Pero nakita mo ako at may pakialam ka sa akin.
17: Yes, amen to that. Ganda,
19: so,
17: no?
19: What a wonderful truth, yes. Diba? So, why must we acknowledge God's
17: majesty?
19: And yung una pong titingnan natin is yung sa verse 3. When I look at your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which you have set in place. So, una pong makikita natin dito, unang point is that God is our sovereign
17: creator.
19: Yes. Siya yung ating dakilang manlilikha.
17: Mm.
19: When we think about creation, kagaya po nung pinag-usapan natin, mamamangha ka, di ba? It awakens your awe. Yung pagkamangha. Kailangan, unang-una nating kilalanin that all things are created by the Lord. Nilikha niya ang lahat-lahat into existence. He created all things into existence out of nothing. Sa atin, yes. Diba, kapag nakagawa tayo ng isang bagay, we built something, kinreate natin ang isang bagay, or we worked on a project, hindi natin nakoconsider na even yung mga bagay na ginawa natin, hindi naman din natin siya mabubuo on our own kasi gumamit pa din tayo ng mga materials.
17: Yes.
19: Na was made available to us by the Lord.
17: Yes.
19: Hindi mo siya magagawa
17: kahit. Kaya hindi mo makiklaim. Hindi mo makiklaim, no, na ako gumawa niyan.
19: Merong isang funny story ako na nabasa before na meron daw isang napakagaling na inventor tapos chinallenge daw niya si Lord. Sabi daw niya, chinallenge siya si God. Tapos, well, of course, illustration lang ito, no? So, chinallenge siya si God and then sabi niya, sige nga, I'll invent something and magpagalingan tayo sa magagawa nating invention. Tapos, nag-yes naman si, sige, okay, let's go, let's do that. And then, ang ginawa nung inventor, kumuha siya ng mga materials na gagamitin niya to build something. And then, sabi daw sa kanya ni Lord, bakit mo kinukuha yung ginawa ko na to build something? You make your own din. And then, if you think about it, you realize na, hindi ka talaga pwedeng mag-take ng credit for yourself. Kasi everything naman na meron tayo, na akala natin tayo din yung nag-originate nun to build something from scratch, hindi mo rin talaga masasabing from scratch kasi ultimately, all those natural resources came from the Lord still.
17: Yes.
19: And one interesting detail, diba, the Lord created everything in 6 days in the Bible, right? Now, some scholars would say, hindi siya literal 6 days. Some would say, kasi diba, for the Lord, 1 day is 1,000 days for mankind. So, malalaman na lang natin yung sagot nun pag nakita na natin si Lord.
17: Face to face.
19: Was it a literal 6 days? Or was it figurative? But regardless, yun yung nakalagay sa Bible, no? Pero one thing that you will notice is, bago ni Lord finally kinreate yung tao, inuna niya munang i-create lahat ng kakailanganin ng tao para makasurvive siya.
17: Amen, yes.
19: Kumbaga, hindi, paano kung inuna ni Lord kinreate yung tao, eh wala pang lupa.
17: Saan mo ilalagay? Saan shape?
19: Wala pang vegetation.
17: Yes, right.
19: Wala
17: right.
19: pang mga halaman. Mm, wala pang, walang form yung tubig. Wala, dinalunod na lang siya.
17: Siyempre alam ni Lord yun, diba?
19: So, ibig sabihin, when God created us, human beings, mankind, everything was already prepared. Ilalagay na lang siya doon at ang kailangan na lang niyang gawin is to live in that, in what he has already created.
17: Right.
19: So, he created all things into existence out of nothing.
17: Mm-hmm.
19: He spoke the whole world, all things into being, may intelligent design na makikita doon. And, sabi nga, ang gravity, di ba, may, yung mga scientists natin na may measure nila yung ano yung weight, ano yung pull ng gravity.
17: Yes.
19: Maiba lang daw ng konti yon, even just a few decimal points.
17: Mm. Iba na, hindi na.
19: Magkakagulo yung buong universe, yung planets, 'di ba? Nagro-rotate siya, tapos umiikot siya around the sun.
17: Mm.
19: Paano kapag even by just a little bit maiba yung ikot nila? Magbabangga. Magkagulo na. I can't explain all the science behind this. Pero, yes. If you think about it, who holds all things into existence?
17: Yes.
19: Kinreate niya, pero hindi niya iniwan.
17: Mm.
19: He still is in control of all things. So, nararapat lang na kilalanin natin si Lord as creator. And yung pagkilala natin na yon, it draws, hinuhugot nito sa atin yung pagpupuri at pag-acknowledge sa Diyos. Amen. Siyang lumikha ng lahat.
17: Right, right. Kasi pag in-acknowledge mo 'yon, sabi nga no, it humbles you, 'di ba? At the same time, you will remain grateful and thankful to God. Napakahalaga nung ganun eh, 'di ba? So mas lalong marami kang makukuha na yung appreciation, yung wisdom, yung protection sa kanya aasa. Mm-hmm. 'Yun ang maganda dun. You will draw closer to God pag ganun. Yeah. Okay. Pastor,
19: so you think about it more para marirealize mo na Lord, hindi ka ba masyadong busy? Pinapatakbo mo yung buong mundo. Eh, tayo nga, di ba? Kapag may team ka na hawak sa work or meron or leader ka ng school project, di ka na maganda.
17: Maganda o gaga.
19: Oo, sa... Hindi mo na alam, anong line mo eh. Pero si Lord is holding all things into place. And yet, naririnig niya pa din yung prayer mo.
17: Right.
19: Di ba? Grabe yun. Grabe yung concern niya sa atin. In fact, the Bible,
17: he really values
19: Jesus
17: us.
19: Himself would say, the very hairs, yung mismong number ng iyong buhok sa iyong ulo, alam niya, walang isang ibon, isang maya na mahuhulog sa lupa nang hindi niya nalalaman yung mga halaman sa the water, the lilies and the flowers in the field. Walang nagdadamit sa kanila, pero napakaganda ng kasuotan nila. But it's here today, gone tomorrow.
17: Yeah.
19: How much more ikaw na created in the image of God?
17: Pag naisip mo yun talaga, no? Ibang klase. Ngayon ko lang naisip yung pastor. Biglang ganun.
19: Parang ganda niyang
17: nag-reflect ako dito.
19: Ganda niyang hatakin, di ba?
17: Yes, yes.
19: Which leads us actually to verse 4.
17: Yes.
19: Na sabi dun sa verse 4, what is man that you are mindful of him?
17: Yes.
19: And the son of man that you care for him? So, point number 1 is God is our sovereign creator. Point number 2, in His greatness, God sees us,
17: knows.
19: He knows us, and He cares
17: wow,
19: for us.
17: Sarap naman.

0: pakialam
1: may,
0: siya.
1: May malasakit
0: sa atin.
1: Yan, may pakialam.
0: Naiisip ka niya.
1: Mm-hmm.
0: So yung, pero one thing na ma-realize natin dito, in all of creation, we reflect on creation and we don't just say na ang ganda ng nilikha ng Diyos.
1: Mm.
0: Pag inisip mo rin, nilikha, parte ng reason kung bakit nilikhay ng Diyos is para sa'yo, ma-provide yung mga pangangailangan mo.
1: Natin, yes.
0: Hindi lang siya para ma-appreciate mo yung ganda, no? Kundi para mag-benefit ka dun sa creation na ginawa niya for you.
1: Mm-hmm.
0: Pero ultimately, yung greatest manifestation ng pagmamahal ng Diyos sa atin ay nag-manifest nung dumating si Jesus.
1: Yes.
0: And this is where it makes a lot of sense. Kasi, well, hindi rin nagme-make sense na nagme-make sense. Bakit ko nasabi?
1: Bakit?
0: Kasi ganito.
1: Okay.
0: Diba nung kin-create ng Lord
1: ang
0: creation, He spoke it into existence.
1: Mm-hmm.
0: God said, with the word, gamit yung kanyang salita, ay nilikha niyang lahat-lahat.
1: Yes.
0: And then, sa John chapter 1 verse 1, in the beginning, God, in the beginning was the word,
1: and the word
0: was with God, with and God. The word was God. Was God. Verse 12, and the Word became flesh and made His dwelling among us.
1: Mm-hmm.
0: Ano yung point?
1: Mm-hmm.
0: Si Jesus Christ is the agent of creation.
1: Mm-hmm.
0: Siya yung Word eh.
1: Yes.
0: So, nung kinreate ang mundo, nandun na si Jesus.
1: Mm-hmm.
0: Wala siyang beginning, wala siyang end. He's the Word through which all creation was created. Mm-hmm. Siya yung salita.
1: Yes.
0: Siya yung unang salita. Pero, dahil mahal tayo ng Diyos, yung Creator, pumasok sa panahon natin,
1: mm-hmm.
0: pumasok sa espasyo natin,
1: mm-hmm.
0: He entered our time and our space to be the sacrifice. Yung Creator mo,
1: mm-hmm.
0: mamamatay para sa'yo,
1: mm-hmm.
0: para iligtas ka, para mapatawad ka sa mga kasalanan mo.
1: Yes,
0: yun yung sinasabi ko na it makes sense, pero it doesn't also make sense.
1: Mm-hmm.
0: Kasi, saan ka naman nakakita na yung lumikha, mag-aalay ng kanyang buhay. Para sa nilikha.
1: Amen. Kaya nga.
0: Yun yung parang medyo, ah,
1: oo,
0: okay.
1: Oo.
0: Tama, hindi mo lang basta ako binigyan ng magandang creation na titiran ko,
1: mm-hmm.
0: inalay mo rin yung buhay mo sa akin kahit ako yung nilikha mo.
1: Mm-hmm.
0: Eh kung hindi tayo mahal ng Diyos nung nagkasala ang sangkatauhan at sinisira natin yung mundo,
1: mm-hmm.
0: pwede naman niyang mag-start na lang ako from scratch.
1: Mm-hmm.
0: Burahin ko na lang kay lahat. Gawa na lang ng bago.
1: Pwede naman yun talaga. Mm-hmm.
0: Pwede ko namang i-control alt delete o kaya i-control z na lang lahat. Eh, di ba? Parang destroy everything.
1: Computer.
0: Start from the start.
1: Yes.
0: Start from scratch.
1: Mm-hmm.
0: I can do that.
1: Yes.
0: But he didn't do that. Mm-hmm. Kasi nga mahal niya tayo.
1: Amen.
0: So, yun yung parang
1: may yung sense na
0: about creation the logic behind it is grabe yung love ng Lord.
1: Oo. Actually, pag talagang binalik-balikan mo yung kwento na yan, mas ibang klase, maa-amaze ka talaga. No? Hindi lang doon sa creation niya, but the way He loved us. At hanggang ngayon, andyan pa rin siya.
0: Amen to that.
1: Okay, 7:34 in the morning, mga kaibigan, babalik po kami ni Pastor James after some reminders.
2: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating life. On Sports Radio 918.
3: Alam nyo, lahat ng mata, kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.

years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro entrepreneurs kasi nga yung ilan

amin is sila lang yung nagbabantay. So dati pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo,

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 7:59 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Opisyal ng kasapi ng Pilipinas o ang Pilipinas ng Coalition for Disaster Resilient Infrastructure or CDRI. Ang CDRI ay isang pandaigdigang koalisyon na nagtataguyod ng pambansang kooperasyon na naglalayong palakasin ang katatagan ng mga infrastruktura laban sa mga panganib na dulot ng pagbabago ng klima at mga kalamidad. Ang official welcome letter ay itinurn over ni CDRI Director General Amit Proti kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nasa New Delhi para sa 18th BRICS Summit. Magiging pakinabang ng Pilipinas sa pagiging miyembro ng CDRI ang pagkakaroon ng access sa global expertise na may kinalaman sa lalo pang pagpapalakas ng disaster at climate resilient infrastructure. Cybercrime Investigation and Coordinating Center tututukan ang fake news sa halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. May ulat si Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas.